0: tagapagligtas, to belong to Christ is to belong to His people. Because the Christian life is never meant to be lived alone. Hindi yun ang design na magiging solo ka, in solitary or in isolation. Nung iligtas tayo ng ating Panginoong Jesus, hindi niya intensyon na tayo'y mananatiling isolated as believers. Dinadala niya tayo sa isang grupo, sa isang pamilya, sa isang katawan kung saan tayo nagiging kabahagi noon. Kaya ang tanongan natin ngayon, hindi yung umaattend ka ba sa church, hindi ganon. Ang tanongan natin, member ka ba ng isang church at ikaw ba ay naglilingkod through that church? Hindi lang basta umaattend ka doon sa church, kundi ikaw ba ay naglilingkod to the church? Kasi pag sinabing church, hindi lang yan basta ano, hindi yan isang lugar kung saan nandoon yung mga tao na pumupunta. Hindi po yon. It's not a place, it's not a building, it's not just a gathering. It is an assembly, a group of believers na sama-samang naglilingkod, sama-samang sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Now, using yung text po na binasa natin kanina in 1 Corinthians chapter 12, meron pong tatlong katotohanan tayong bibigyang diin doon. Una, Christ calls us not only to believe, but to belong to His body. Ulitin ko, tinawag tayo ni Kristo hindi lamang para maniwala, kundi para maisangkap, maisama sa kanyang katawan. Alam natin yung verse, Acts 16:31. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. That is the first part. Yun yung first part. Believe in the Lord Jesus Christ. Sumampalataya ka. Pero hindi po doon natatapos. Ang next part po niyan, yung binasa natin in 1 Corinthians 12 verse 12, sabi, the body is a unit though it's made up of many parts. Though all its parts are many, they form one body, so it is with Christ. So, very clear yung sinasabi po ni Paul doon. Yung picture of one body, many parts. Atin natin yung katawan natin. Just one body, many parts. Ang Christian o believer, hindi lang siya basta umaattend sa Christian gathering. Dahil ang isang tao na nakipag-isa kay Kristo ay iniuugnay ni Kristo sa kanyang katawan. Sa kanyang katawan. What does it mean? Anong ibig sabihin nun? Una, Christianity is personal but not private. Tandaan yan. Christianity is personal but not private. Yes, yung salvation natin, personal yan. It is between you and God. Personal yan. Personal kang nagsisi sa kasalanan mo. Hindi pwedeng yung kasalanan ko ipagsisisi nung pamilya ko o nung leader ko o nung pastor ko. Hindi. Personal kang nagsisi sa kasalanan mo. Personal mong tinanggap si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Personal kang nagtiwala sa Kanya. But the Christian life is not meant to be private. Hindi private yan. The moment we become believers or followers of the Lord, we become a part. Bahagi tayo ng isang katawan. At malinaw itong ipinapakita nung Acts chapter 2, 41 to 42. Anong sabi ng Acts 2, 41 to 42? Sabi, they devoted themselves to the apostles' teaching, to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. So yung lahat ng mga tumanggap kay Jesus, lahat ng nakinig ng magandang balita, naniwala, sumampalataya sa Panginoong Jesus, nabautismuhan sila, naisama sila dun sa grupo na yon ng mga disciples, ng mga apostles, and then sabi, they devoted themselves. Hindi sinabi dun na enough na yon, nagsisi na ako sa kasalanan ko, pagkatapos kinilala ko na si Jesus, pagkatapos okay na yon. Hindi ganoon. Sabi, they devoted themselves. So, sumama sila. Nagsama-sama sila. Nagtipon-tipon sila. They devoted themselves to the apostles' teaching. Nagpe-fellowship sila. Hindi na-isolate. Hindi humihiwalay. hindi lumalayo, kundi nagpe-fellowship sila. Meron silang breaking of bread, pagpipira-piraso ng tinapay, pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus. At pagkasabi ng verse 4, sumunod na verse sabi, every day, sa verse 46, every day they continued to meet together. Araw-araw silang nagkikita-kita. Sabihin nyo, baka magkasawa naman ba sun, araw-araw. Yung iba sa atin dito, linggo-linggo. Yung iba, every other week. So, nagkikita-kita every day, they continue to meet together, whether sa temple courts man, they broke bread in their homes, sa mga bahay-bahay na, doon na sila nagkikita-kita. Diba? Kaya nga, ako, ina-encourage ko yun. Yung ating mga e-groups, hindi lagi dito sa church, hindi lagi sa labas, i-welcome nyo sa mga bahay ninyo. Baka sabihin nyo, Pastor, marumi yung bahay namin, di yayain nyo yung e-group nyo para maglinis sila. Ganun eh. Ganun talaga. Hindi yung lilinisin mo para pagdating nila. Hindi po. Pwede naman silang sumama. Yun yung fellowship eh. Yun yung pagtutulungan. Yun yung pagdadamayan. Diba? Tapos, pagkatapos na, kasama rin silang magliligpit. Para hindi mabigat dun sa host. Minsan mabigat dun sa host eh. Diba? Pagang magliligpit ka, mag-ready ka. Diba? Hindi, di, sama-samang magtulungan. Sabi, they broke bread in their homes. They ate together with glad and sincere hearts. Yeah? Ang saya-saya nila. Ang saya-saya nila. So tandaan natin, yung Christianity, yung pagiging Christian, oo, personal yan, pero hindi private. Dapat yan sinishare. Dapat may kasama. Dapat may kagrupo. So hindi pwedeng ikaw ay sumampal tayo sa Panginoon pag ikaw sabi mo, I don't need fellowship, I don't need a church. Hindi po totoo yun. Hindi ganyan ang design ng Diyos. Pangalawa, yung pagiging mananampalataya, being a Christian is belonging to the body of Christ. Kaya sabi ng verses natin in verses 12 and 13, but the body is a unit, though it's made of many parts, and though all its parts are many, they form one body. So it is with Christ. We were all baptized by one spirit into one body. Take note. We were all baptized by one spirit into one body. Naging iisang katawan tayo. And that is the body of Christ. Remember, Christ is the head of the church, which is His body. Si Kristo ang ulo ng church. At tayo, members ng church, tayo ang katawan. At pag sinabing tayo kasama dun sa body of Christ, it is always under the lordship of Christ. Under the lordship of Christ. This is important. This is important. Under the lordship of Christ. It is belonging to a visible community of believers under the lordship of Christ. Ibig sabihin, everybody, lahat, everybody submits to the lordship of Jesus. Everybody. Si pastor, under the lordship of Jesus Christ. Mga elders, deacons, leaders, officers ng church, under the lordship of Jesus Christ. Walang aangat. Lahat tayo, nasasakop tayo ng pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesus. All the members, all the volunteers are under the lordship of Jesus Christ. Kaya kung tayo naroroon at tayo magsasama-sama, ang sarap sabihin, this is my church. We are all living under the lordship of Jesus Christ. These are my brothers and sisters. Ito yung mga kapatid ko. Ito yung mga kasama kong mag-worship. Ito yung mga pinaglilingkuran ko at kasama kong naglilingkod. Ito yung mga taong ipinagpipray ko at nagpipray para sa akin. Ito yung mga taong nag-e-encourage sa akin. Ito yung mga taong nagko-correct sa akin. Ito yung mga taong nagtuturo sa akin. And I am committed to them as I am committed to the Lord Jesus Christ. Di ba? Ang sarap nun. Sama-sama tayo under the lordship of the Lord Jesus Christ. And then, through that, we are also expressing yung ating Christian commitment. Pagiging part ng body of Christ, meron dong expression ng Christian commitment. Alam po ninyo, in the New Testament, paulit-ulit doon tayo mababasa, meron sila dyan tinatawag na one another ministry. One another ministry. Ano yung one another ministry, di ba? Tinuturo sa atin, love one another. Paano may ipapractice yung love one another kung nakahiwalay ka? Kung wala kang sinasamahan? Ha? Sabi, encourage one another. I-encourage mo yung iba at yung iba, i-encourage ka rin naman nila. So that is our commitment. Forgive one another. Eh, hindi naman talaga maiiwasan. Minsan may kasama tayo na diba, nagkikis-kisan tayo. Minsan merong masasabing hindi maganda. Merong magagawa na parang hindi mo gusto. Oh, medyo masasaktan ka. At aminin mo, makakasakit ka rin naman ng iba. So forgive one another. Magpatawaran. Hindi pagkang nasaktan, aalis ka na lang. Nawala yung opportunity na makahingi ng tawad sa'yo at nawala yung opportunity na makapagpatawad ka at patawarin ka rin. Yun yung Christian commitment natin, yung mga one another na yan. Pray for one another. Ang sarap kaya no, na merong nagpipray sa iyo at meron ka rin ibang ipinagpipray. Serve one another. Hinding-hindi po yan mangyayari, hindi po yan magagawa kung hindi tayo belong doon sa body. So tandaan natin, yung pagtawag sa atin ng ating Panginoong Jesus, not just to believe. Yun yung first part, that we believe. But we must also belong to His body. Kasama tayo. Hindi natin sasabihin na, well, mahalaga, Christian ako, it's between me and my God. Hindi po ganun ang design ng Diyos sa pagiging mananampalataya natin. Kinakailangan laging meron tayong kasama in the body of Jesus Christ. Pangalawa, as part of the body, bilang kasama, bahagi ng katawan, every member is important. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka. Yan. Importante ka. Every member is important. Imaginin po ninyo yung katawan ninyo. Imaginin nyo yung, ito, itong katawan natin. Anong parte ng katawan ang tingin mo hindi mahalaga? Pagkatapos nun, patanggal na natin. Okay lang ba yan? Ha? Hindi, lahat ng part mahalaga. Oh, mahalaga. May epekto yung katawan pagkang inalis. So, but let us take note of two dangers. Merong two dangers dun in belonging to the body of Christ. Una, the danger of feeling unnecessary. The danger of feeling unnecessary. Yung feeling mo parang, hindi naman ako mahalaga. Wala, hindi naman ako importante. Yan. Merong minsan, may mga ganong feelings . Halimbawa, tingnan natin yung text natin in verse 14. Sabi, Now the body is not made up of one part but of many. If the foot should say, halimbawa yung paa, sabihin niya, hindi naman ako kamay . Hindi na ako part ng body. Pwede ba yun? And then, sabi, if the ear should say, hindi naman ako mata, then I do not belong to the body. Kasi siguro, parang yun yung hina-highlight na parang kinakailangan, yun yung maganda. Sabi, if the whole body were an eye, imagine ninyo, just imagine. Yun yung sinasabi ni Paul sa mga Corinthians . Imagine, di ba? Kung yung buong katawan ay puro mata, if the whole body were an eye, ano makakarinig? If the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where would the sense of smell be? Kaya magkakaiba talaga. Ganon din tayo. As part of the body, hindi lahat mata, hindi lahat tinga, hindi lahat kamay. Pero ang ganda ng sinabi ng sumunod na verse, sabi, but in fact, God has arranged the parts in the body. Ang Diyos yung nag-arrange niyan . Imagine natin, itong katawan natin, di ba, as we know in the creation account, nung ginawa ng Diyos si Adan, nung ginawa ng Diyos yung tao, ano siya, nagtrabaho siya. Yung iba sa creation, sabi niya, let there be light, and there was light. Let there be fishes and birds and animals and plants. Lahat yun, sinasabi niya lang. Pero pagdating sa tao, ibang ginawa niya. Kumuha siya ng dust, alabok, kinortihan niya. Ha? At sabi, God has arranged the parts in the body. Nilagay niya, ito ulo, ito ilong. Ikot ko kayang ganun? Ay, hindi, hindi. Mas maganda, nakaganda. Ah, imagine mo, nakatingala yan, di ba? Pag umulan, ang hirap. No? Ah, kaya, di ba? Inarrange lang siya. God has arranged the parts in the body. Inarrange niya yan. Sakto yan. Tama yan yung pagkaka-arrange niya. Doon yung sa katawan natin. Now, even in His body, in the church, God has arranged. Kaya kung kayo nandirito sa church na ito, maniwala kayo, ang Diyos yung naglagay sa atin dito. It is God who put us there. Sabi, every one of them, just as He wanted them to be. Ang Diyos yung gumagawa niya. Sabi, God has arranged the parts in the body, every one of them, just as He wanted them to be. Kung ikaw ay kamay, ang Diyos ang naglagay sa iyo bilang kamay. Kung ikaw ay mata, ang Diyos ang naglagay sa iyo bilang mata. Kung meron kang papel na ginagampanan dito sa body of Christ na ito, ang Diyos ang naglalagay sa inyo dyan. Kaya lang minsan, meron tayong yun nga, yung feeling of unnecessary, parang hindi naman ako mahalaga eh. You know, may heart issue dun eh. Ano yung heart issue dun? Self-pity. Or kung hindi man self-pity, envy. Iinggit. Hindi satisfied. Meron siyang inaambisyon na iba pa. Pero sabi, ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan. God has arranged the parts and every one of them just as He wanted them to be. So wag nating iisipin na, alimbawa, hindi naman ako ganun ka-importante, okay lang. Hindi naman nila ako namimiss kung hindi man ako dadating. Wala mo maghahanap sa akin. Kala nyo lang yun. Madalas na mabanggit namin, halos kabisado na nga namin yung mga upuan ninyo kung saan kayo umuupo. Eh. Kapag kang tumingin kami, alam namin, oy may kulang, oy may wala. O sila, nandun sila, dati nandito sila, ngayon nandoon. Mga ganun eh, na ano eh. So pag kang may wala, don't think na hindi naman kami hinahanap. Parang hindi naman kami importante. No, that's not true. Una, mahalaga kayo kay Lord. Siya mismo naghahanap sa inyo. Pangalawa, yung mga kasamahan natin dito, lalo na yung belongingness natin, yung mga kasama natin, lalo yung mga kagrupo natin, at nakaka-develop tayo ng mga special na mga friendship, mga relationship, yung ating fellowship. Ayan, may naghahanap. May naghahanap. So, hindi maganda yung danger of feeling unnecessary. That's not true. Mahalaga ka. Mahalaga ka. Sa kabilang banda, meron naman another extreme naman. Yung danger of feeling VIP. Meron naman ganon. Yung feeling indispensable, feeling the VIP. Sabi ng verses 20 to 25, as it is, there are many parts but one body. The eye cannot say, oy, oy, mata ha, wag na wag mong sasabihin to. Wag na wag mong gagawin. Sasabihan mo yung kasama mo, hindi kita kailangan. No. The eye cannot say to the hand, I don't need you. No. Hindi pwede yan. The head cannot say to the feet, I don't need you. Hindi pwede yan. No? Masyadong pa-VIP naman to, masyadong pa-feeling indispensable. Feeling niya siya lang mahalaga. Feeling niya naman, kahit wala sila, basta nandito ako. Di ba? Okay lang yan. Dito ako, alam mo naman. Minsan may mga ganun. Ano? Yan. Opposites yan. Opposite na mga extremes. Yung isa, feeling niya, hindi siya kailangan. Yung isa naman, feeling niya, siya lang yung importante. Siya lang yung importante. On the contrary, sabi ni Paul, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable. And the parts that we think are less honorable, we treat with special honor. Diba? Ganon din naman sa katawan natin, diba? Bakit tayo nagpapamanicure, nagpapapedicure? Diba? Kahit na parang anliliit lang naman, mga kuko naman, wala namang ganang pumapansin yan, pero pinagaganda. Ha? Kaya nga, parang, diba? Parang less honorable, binibigyan natin ng special honor. Yung mga unpresentable, they were being treated with special modesty. But God has combined the members of the body, and God has combined the members of body and has given greater honor to the parts that lack it, so that there should be no division into the body. Para walang pagkakawatak-watak. Bakit? Sabi, its parts should have equal concern for each other. Mahirap naman yung merong pride or arrogance. Sabi mo, hindi ka kailangan. Umalis ka na dito, hindi ka kailangan. Bawal yung gano'n. Ano? Walang gano'n. Lahat mahalaga. Lahat mahalaga. Huh? Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka. Yan. Pero wag kang pa-importante. Huh? Yeah, mahalaga. Yeah. Yun naman ang sinasabi, di ba? Walang pwedeng magsabi na hindi ang kailangan. Lahat tayo mahalaga. Now, as part of the body, each member has a role to play. Lahat merong papel na gagampanan. This means, merong kang papel na gagampanan, kaya sa church, hindi po pwedeng ano, tatayo-tayo ka lang o tatanaw-tanaw ka lang. Meron kang papel na gagampanan. Hahanapin mo lang ano ba ako? Kamay ba ako? Kailangan kong umabot. Ha? Ano ba ako? Bibig ba ako? Kailangan kong kumain at magsalita. Ha? Paa ba ako? Kailangan kong maglakad. Ha? Kasi yun yung biblical picture. Every member of the body contributes. Imagine na lang natin, diba, sa sarili nating katawan, merong part ng katawan natin na hindi nagpa-function. Problema yun, di ba? Pag may part ng katawan na hindi nagpa-function, ano ibig sabihin nun? Oy, may sakit. Kinakailangang ipagamot para mag-function. In the same way sa church. In the same way sa church. We are part of this body. Lahat may function. Pag hindi nagpa-function, ipapagamot natin. Lord, gamutin mo nga ito si ganito para mag-function siya. So, as part of the body, each member has a role to play. Kung mata ka, tumingin ka. Hanapin mo sinong nangangailangan ng tulong. Kung ilong ka, amayin mo yung mga tao. There was a time, meron akong sineshare ako eh. Meron akong kausap. Ako, may naaamoy ako eh, nung kausap ko siya. May naaamoy talaga ako. Huh? Amoy, hindi ko lang ma-determine kung yung naaamoy ko, Marlboro ba o Philip. Pero naaamoy eh. Huh? May amoy eh. Huh? Pero buti yung ganun naaamoy. Merong iba kasi hindi mahirap amoyin eh. Halimbawa, itanong ko nga eh, ano yung amoy ng selfishness? Ano yung amoy ng bitterness? Ano yung amoy ng inggit? Yeah, merong ibang naaamoy, merong iba hindi. Pero kung merong kang naaamoy, ibig sabihin, may function ka. May function ka. Pwede mong i-encourage ang kapatid. No, pwede mong i-lead, i-motivate. Kapatid, hindi na tayo ganyan. Dati yan. Ngayon, hindi na. So yun, may function. Kung meron kang may naririnig ka. Kung naririnig mo ay tama at maganda, i-share natin. Kung naririnig mo, kung ikaw ay tenga, may narinig kang, uy, parang ano ito fake news. O ano, ayoko na. Andiyan ba si Matet? Wala na si Matet, ano? Andiyan ba? Yan. Yung Marites. Pag narinig mo, sabi nila, yung gossip namamatay. Pag narinig ng isang taong matured. Namamatay yung chismis pag narinig ng matured. Kasi, di ba? Alam niya, oy, hindi tama na kumalat pa ito. So, stop na to. Either titigil sa kanya o pagsasabihan niya pa yung iba, tama na yan. Hindi tama yan. So merong function. Mata ka, ilong ka, tinga ka, bibig ka, kamay ka, paa ka, tiyan ka. Huh? Lahat. Lahat. Merong function. Each member has a role to play. And as part of the body, your participation is important. Bilang bahagi ka ng katawan, merong mahalaga yung papel mo. Ilan na yung naririnig kong kwento, yung mga estudyante? Ilan na yung naririnig kong kwento? Merong group work. Whether thesis or report, may group work. Ilan na yung estudyante narinig ko ang reklamo nila. Yung kagrupo ko kasi. Kaya hindi namin matapos eh, yung kagrupo ko eh. Ano eh, di ba? Kung ako lang sana, kayang-kaya ko nang. Kaya lang, may kagrupo eh, di ba? Ang hirap pagkang merong hindi nagpa-participate. Ang bigat dalhin. Ang bigat hilahin. So, as part of the body, your participation is important. Di ba? May kasama ka sa grupo, tapos walang ambag. Pag binigay yung grade, kasama siya dun sa grade. Anong sabi nito? Ah, yung benefits, kasama siya. Pero sa hirap, hindi siya kasama, nagpupuyat kami. Ah, hindi man lang mag-ambag, kahit nachichirya man lang habang nagpupuyat kami. Ah? So, mahalaga yung participation ng lahat. Mahalaga yung participation ng lahat. O halimbawa, sa family, merong magsasabi na, I will enjoy the benefits of this family, pero I don't want any responsibilities. Ano ba yung mga anak ko? Tingnan ko. Habi ko sa kanila, example ko kayo. Sabi ko kanina. Habi ko, hinati-hati ng wife ko yung ano, ikaw magbabayad ng kuryente. Total, lagi ka naka-aircon. Ikaw ang bayad ng kuryente. Ikaw ang magbabayad ng internet. Ikaw ang magbabayad ng tubig. Total, may trabaho silang lahat eh. No? So, oh, ayan. Pagkatapos, lahat kayo magbibigay ng upa. Ayan. Kumbaga, merong ine-enjoy na mga privileges, pero merong responsibility. So, your participation is important in the body dahil part ka ng body. Di ba? Halimbawa, si Bibig, sabi niya, kailangan kumain. And then sabi nung kamay, ah, hindi kita susubuan kasi ikaw lang naman ang nag-e-enjoy sa lasa. Ah, halimbawa, sabihin nung kamay, ang nag-e-enjoy lang naman sa lasa, di ba, si Bibig? Hindi naman natitikman ni kamay yun eh. Sabi ni kamay, hindi kita susubuan. So, hindi kumain si katawan. Sino nang hina? Lahat sila. Lahat. So, your participation is important. Lahat may parte, lahat may bahagi. No? Hindi po pwedeng puro lang tayo, pakinabang. Ano? Sabi na, puro kabig lang, hindi pwede. No? Kinakailangan, meron tayong responsibility, meron tayong commitment, merong sacrifice. No? Being part of the body involves both privileges and responsibilities. And you know, sa darating na ano na kailan nga yon? September 27, i-announce ko po, September 27. Meron po tayong gagawing ministry fair dito sa church. Yun pong ministry fair na yon, i-identify natin yung iba't ibang mga ministries at i-encourage po namin kayo na ilista ninyo yung inyong pangalan kung saang ministry kayo inililid ni Lord na magiging bahagi ng ministry na yon. Ibig sabihin, dun kayong magpa-function dun sa ministry na yon. In fact, mamaya after ng ating Lord's Supper, meron akong ilang imimit na mga ministry leaders para pag-usapan itong gagawing ministry fair na ito. Para alam ninyo, ano ba yung papel ko? Ano yung gagampanan ko? So, yun po yung gagawin natin. Hindi lang natin to dinidiscuss, pag-uusapan. Meron tayong expression ng application po nito. Sabi nga natin, lahat mahalaga eh. Meron kayong papel na gagampanan. So, pagdating ng ministry fair, that would be on September 27, meron tayong opportunity na ilista yung pangalan natin kung saang ministry tayo mai-involve. Kung saan tayo kasali. So, alam natin kung ano yung part ko dun sa katawan. At again, pag hindi nag-function yung part na yon, ay papagamot natin para mag-function siya. Maybe ang sabihin nyo, paano yan? Wala akong kahit anong talent o kakayahan. Baka wala naman akong pwedeng gawin. Alam po ninyo, yung everyday o every Sunday na pagdating nyo po dito is an encouragement to a lot of people. Meron at meron tayong mga magiging papel dyan. And as part of the body, do not compare your role with someone else's. Huwag nating, doon minsan nagkakaproblema pagka nagko-compare-compare. Sasabihin ni Paa, alam nyo, bigat na bigat na ako sa inyo. Ang bigat-bigat ninyo. Si Paa, kasi siya yung nagbubuhat ng lahat eh. Sabihin ni Tuhod, ikaw lang ba? Ako nga din eh. Kaya nga madalas, sumasakit ako, ang bigat ng karga ko eh. Ba't hindi kasi magpagaang ito at nang hindi bumibigat yung aking dala-dala. Kasi ba, minsan ganun eh, sabihin ni Tuhod, bigat na ako, uy, tiyan, magpaliit ka naman, para naman gumaanggang yung, Ikaw, nagko-compare-compare eh. Hindi kasi yun, that is comparing yung different roles eh. Diba? At analogy, yung analogy yung ginawa ni Paul, yung body. So, gamitin natin yung analogy na yun. Ganon din sa church, we're a body. Huwag nating ikukumpara yung mga papel na ginagampanan natin. Gawin natin kung ano yung role na ibinigay ng Diyos sa atin. Let us do it faithfully. And the body will benefit. Gawin natin yung papel na ibinigay sa atin. And the body will benefit. Pangatlo, meron tayong interdependence inside the body of Christ. Ano yung interdependence? Yung interdependence, sabi, meron dapat mutual reliance. Merong mutual. Pag sinabing mutual, that's give and take. Hindi ka lang take ng take, nagigive ka rin. Hindi ka lang give ng give, nagtitake ka rin. Merong mutual reliance. Huh? Sabi ng halimbawa, sabi ng 1 Corinthians 12, 26 to 27. If one part suffers, every part suffers with it. May kasabihan tayo, di ba? Sakit ng kalingkingan. Ramdam ng buong katawan. Sabi niya, hindi pastor, ang matindi yung sakit ng ngipin talaga. Pagka masakit talaga yung ngipin ko, talagang, di ba? Isang parte lang yung masakit. Ramdam ng lahat. Sabi niya, pastor, namamaga yung ngipin ko. Ah, talaga, lumaki yung ngipin. Namamaga. Ah, hindi, yung gums pala, yung gums yung namamaga. Expression kasi natin, namamaga yung ngipin, no? Huh? So, if one part suffers, kung merong nasasaktan, every part suffers with it. Lahat, nararamdaman yun. So, merong interdependence doon. Diba? Hindi lang siya nasasaktan, pati ako damay. Mga kapatid, ganun din sa atin. Pagka merong namatayan, merong nagkasakit, merong nagkaproblema ng malaki, diba? Merong damayan kasi nararamdaman natin. Nararamdaman. At dahil nararamdaman, merong tulungan. Tutulungan natin, anong gagawin para wag sumakit yung ngipin? Kasi kahit na yung ngipin yung masakit, yung ulo, nagkaka-migraine, ganun eh. Pagkang merong sakit na natin, if one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, halimbawa pag magsinabihan, uy, ang ganda-ganda ng mata niya. Ganun-ganun naman yung mata. Huh? Pero it's the whole person. Diba? It's the whole person na natutuwa. Kahit na isang parte lang yung pinuri. Huh? It's the whole person. Now you are the body of Christ and each one is a part of it. So anong ibig sabihin nun? There must be mutual care. Dapat merong mutual care. Merong pag-aalaga. When we become meaningfully committed dun sa local church, parang ito sinasabi natin. I am caring for you. And I expect you to also care for me. I am caring for you. I expect you to also care for me. Kung meron kang maitutulong sa akin, itulong mo. Kung may maitutulong ako sa iyo, itutulong ko sa iyo. Huwag kayong mahihiyang tumanggap ng tulong sa isa't isa dahil expression natin yan nung ating caring for each other. Minsan, andun yung ano natin na minsan, alam ko marami sa atin, merong ang feeling ayaw tatanggap ng tulong. We all want yung feeling ng independent, kaya ko, hindi ko kailangan yan na ano. Pero alam po ninyo, in the body, mahalaga makita natin yung vulnerability nating lahat. Huwag nating ipapakita na, hindi, malakas ako, kaya ko. And then, yung pala, biglang bibigay na lang yan kasi hindi niya pala kaya. There must be mutual care. I am willing to help you and you must also be willing to help me. I am caring for you and you must also be willing to care for me. Ganun po, there must be mutual care. At hindi lang basta mutual care, there must be accountability. There must be accountability. Ano yung accountability? Dito papasok kahit yung ating mga encounter groups, e-groups natin. May kumustahan. May kumustahan. Pagkatapos doon, kukumustahin, nagbabasa ka ba ng Bible? Huwag kayong magagalit pagkang kinukumusta kayo. Nag-memory verse ka na ba? Nag-memorize ka na ba? Ikaw ba, Pagkang halimbawa wala kayo, tatanungin, oh, bakit wala ka? Oh, huwag sabi, pakialam mo. Hindi, hindi. Di ba? May care nga eh. No? And we are accountable to each other. Pag napahama ka, di ba, yung sakit mo, ramdam din namin. Ramdam din namin. So there must be yung accountability. Pagka merong napansin, oy, hindi ata tama yung ginagawa ni kapatid. Kinakailangang paalalahanan. Accountable tayo doon. Huwag kayong maiinis o magagalit pagkang merong pumapansin. Hindi lang care, dapat meron ding accountability. Accountability. Tandaan natin, kasama talaga yan bilang bahagi ng katawan as member of the body of the Lord Jesus Christ. And we want to serve the Lord as one body. Matapos na tayo. The church does not exist just to maintain its programs. Hindi po. Hindi po ang church nandito para lang sagawa ng iba't ibang mga programa. Ang ating Panginoong Jesus, nasabi natin, we are under the Lordship of the Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Jesus ang nagsasabi sa atin kung anong dapat natin gawin as a church. Ano yung dapat natin gawin as a body? Ano yung dapat natin gawin? Make disciples. That's why that is the main thing here. Yun yung sinabi ng Lord natin. Let us make disciples. Let us preach the gospel, yung daan ng yung mabuting balita ng pagliligtas. Let us reach the lost, yung mga napapahamak, yung mga naliligaw, abutin na natin sila. Let us care for other people and glorify God. Yun yung sinasabi ng Lord natin na dapat nating ginagawa. At yung pong ginagawa na yon ng church ay dapat ginagawa ng mga bahagi ng katawan ni Kristo. Dapat bahagi ng katawan ni Kristo. By October, i-open po natin yung membership class. Magsasagawa po tayo ng membership class. Natawa ako nung, hindi ko alam kung ano magiging reaction ko, yung expression ko. May dumating sa akin na report. Dumating sa akin, high-tech tayo, may nagmamonitor. May dumating sa akin na report, I think 2 weeks ago. Attendance natin ng Sunday, 240 to 50. Something like that. Members, 97. Out of 200, 97 members. Regular attendees, yung mga hindi pa members. 100 plus. Sige, check natin, verify natin. Baka kailangan lang yan at... But I do believe a lot of you have not attended the membership class yet. So, meron po tayong, i-open po natin yung membership class sa October. And we want you, kung hindi ka pa nakatay ng membership class, hindi pa alam paano, ano yung mga bagay-bagay tungkol sa pagiging member ng church, kasama po doon yung pagiging part ng ministry. Merong iba na gustong maging part ng ministry pero hindi pa natin pinapayagang makapag-serve doon sa ministry dahil hindi pa official member. May mga ganun tayong ano. So to be part talaga, makapag-serve sa ministry ay maging member talaga. By October, gagawin po natin yan. Meron po akong ilang pakiusap. To those who are already members of this church, if you are already a member of the church, ask yourself, am I functioning as a member? Nagpa-function ba ako as member or part of the body? Or I'm just carrying the membership status? Daladala ko lang yung status ng pagiging member. Nasa listahan ako. Am I faithfully worshiping with my church? Am I involved in e-groups? I expect members of this church to be part of encounter groups. Am I serving in the ministry? Am I growing as a Christian? Am I praying for the church, for the leaders of the church, for the members of the church? Am I helping make disciples? Pakiusap ko po sa mga members ng church. It's time to move from just checking the attendance to being involved. Sa mga members na po. To those who have not yet committed Yung mga hindi pa nakakapag-membership. Hindi atin ng membership class, hindi pa nakakapagbigay ng kailang commitment as members of the church. Una, siyempre dapat kilalanin natin yung Lordship ni Jesus Christ, na si Jesus ang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Pangalawa, I encourage you, find a faithful biblical church and commit yourself to it. Maghanap kayo ng church na faithful sa turo ng Panginoon, ayon sa Bible yung inaaral at talagang pinapangaral si Kristo, at mag-commit kayo dun sa church na yun. And I tell you, MCF is one. MCF is one. Meron pong isang book, ang title ng book, Stop Dating the Church. Stop Dating the Church. Tama na yung dating. 5 years na, 10 years na, nagde-date pa. Magpakasal na kayo. Yun yung point. Anong ibig sabihin ng magpakasal na kayo? May commitment na. Stop dating the church. Mag-commit ka na dyan sa church na yan. So, mag-member ka na. At pag nag-member ka na, merong mga commitments dyan sa church. Find a church where Christ is faithfully preached, where God's word is obeyed, where the gospel is proclaimed, where disciples are made, and believers love and care for one another. And again, I'm telling you, MCF is one. MCF is one. Ngayon, kung dito ka tinatawag ng church, commit. Commit to this church. Don't just go to church. Huwag ka lang basta pumunta sa church. The church is hindi lang to lugar o grupo ng mga tao. Pwede nating sabihin, we are the church. Member ako niyan. Part ako niyan. The church is a body wherein Christ is the head and we are the members. So, kung tayo yung members ng church, hindi na natin itatanong, anong kayang gawin ng church na yan para sa akin? Hindi na. Anong bang mapapala ko? Anong makukuha ko sa church na yan? Hindi po ganun ang tanong natin. Ang tanong natin is, ano kaya ang magagawa ni Lord sa pamamagitan ko dyan sa church na yan? Anong maiko-contribute ko sa church na to? Hindi mo na itatanong na, mapapansin kaya nila yung ginagawa ko? Hindi po. Ang tanong natin ngayon is, mag-glorify kaya si Lord dito sa ginagawa ko? Huwag niyong isipin na, hindi, kaya naman gawin ng iba yan. Someone else will do it. Huwag, hindi po ganon. Kung tayo committed member ng church, sasabihin natin, I am part of this body. I have a responsibility. I will serve. I will serve. So, I belong here. I belong here. And together, we will serve as one body. Let's pray. Panginoon, nagpapasalamat kami. Dinala po ninyo kami sa lugar na ito. And Lord, we know. Tinawag niyo kami hindi lamang para maniwala, kundi para maging bahagi ng inyong katawan. And as part of your body, meron kami mga roles na gagampanan. Lord, we pray. I-lead po ninyo kami, Panginoon. Maging malinaw sa amin, ano yung role po namin? Anong part kami ng body? And Lord, use us. Let us function bilang bahagi ng iyong katawan. Lord, we give you all praise and glory sa pagdala po ninyo sa amin sa lugar na ito. Dalangin namin, maging channel po kami ng blessing po ninyo. We pray this in Jesus' name. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Pananambahan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Para sa inyong katanungan, prayer request o pagbati, mag-email lamang sa info@febc.ph.
2: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Delica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamalasakit sa amin, Panginoon, sa amin hong pangungulila, sa amin hong Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord,

0: Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59, that you have said that ikaw ho ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagita, subalit wala ka nakita. Ang iyo pong kamay ang siyang mismong gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Jesucristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon, na dumaranas sa anumang, Panginoon, na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God, and Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayun din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayon din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of this system. To you, we give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
1: Ako'y nag-aral sa kolehiyo sa University of the Philippines sa Diliman, Quezon City, sa panahon ng student activism. Ako'y naging isang aktivista. Pinaniwalaan ko noon ng pagbabago sa lipunan ay magmumula sa puluhan ng baril. Noong April 19, 1980, tinanggap ko si Jesus bilang aking sariling Panginoon na tagapagligtas. Doon binago ng Diyos ang aking pananaw. Natuklasan ko nang pagbabago sa lipunan ay magmumula sa pagbabago ng puso, at ang pagbabago ng puso ay magmumula sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ko sukat akalain na mula sa pagiging aktivista ay gagawin ako ng Diyos na tagapangaral ng Ebanghelyo. Ako si Pastor Joey Umali, binago ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo, dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
3: 36, 37, tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
4: Anak, anong binibilang mo?
3: Eh, Mami, wag na po, nakakahiya.
4: Ano nga yun, anak?
3: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi, Mami, ang dami ko na pong sins.
4: Eh, bakit mo binibilang?
3: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
4: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
3: Ilan po?
4: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
3: 70 times 7? Parang dami po, Mami.
4: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
3: Hindi po siya nagsasawa?
4: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin.

0: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
1: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
0: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air. Tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702.

Tala Salita. Tala Salita. Talata at salita. Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala Salita.

Isang mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Ako ang iyong kasama, Ronel Rubrica, ng Kamuning Bible Christian Fellowship para sa programang Talasalita, Talata at Salita, Pagbubulay at Pagninilay sa mga Talata mula sa Salita ng Diyos.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?
2: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
3: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
4: sa FEBC.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Katutubong hiyas. Ang Katutubong Hiyas ay programang handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines.
6: Linggo na naman po ng umaga, mga giliw na tagapakinig. September 6, first Sunday of the month. At muli na naman pong sumasa inyo ang palatuntunan ng Katutubong Hiyas na handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines. At hatid naman po sa inyo sa kagandahang loob ng 702 DZAS ng Far East Broadcasting Company, Agapay ng Sambayanan. At ako naman po si Pastor Jun Fabra, ang inyong missionary sa Himpapawid, na muli po ninyong makakasama sa loob po ng 30 minutong kwentuhan at updates tungkol sa gawain ng Panginoon sa Tribal Ministry Ngayon po ay pumasok na tayo sa Burr Month dahil today is the first Sunday of the month, September 6. At meron na lamang po tayong 4 months bago matapos ang 2026. At bago po magtapos ay patuloy tayong maglingkod sa kanya. May mga goals tayo na nais abutin. Nais natin matapos for 2026. At the end of 2026 ay naabot na po natin yung mga goals natin. Lalo po sa amin sa Tribal Missions ay marami po mga missionaries natin na nakaset ang kanilang goals para palaguin at dagdagan pa ang mga mananampalataya. Marami pang tribal communities ang maabot natin. So ito po ay patuloy nating gagawin bago matapos ang ating taong 2026. So that sa 2027 ay magkakaroon naman po ng another set of goals na gagawin natin para mas lalawak ang ating pag-abot sa mga katribuhan. Dahil marami pong tribo na kailangan nating abutin. Kaya ang lahat po ng ginagawa natin sa Tribal Missions ay exciting, lalo na pagka nakikita natin ang paggawa ng Diyos sa buhay ng mga tribo. Marami pong excitement na nangyayari, pero marami din pong mga hamon, mga pagsubok na dinadaanan sa Tribal Ministry. At mamaya-maya po ay isishare ko sa inyo ang mga ilang pagsubok na dinaanan po ang mga missionaries natin sa Tribal Missions, lalo na po last month dahil matitindi po ang pag-ulan na naka-apekto sa Tribal Ministry.

It is finished. Jesus is King. Napakaganda po ng mensahe ng awiting iyon. At ito pong song na ito ay hango sa John chapter 19 verse 30 na kung saan ang salita pong it is finished ay binanggit ng ating Panginoong Hesukristo habang siya ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, John chapter 19 verse 30 ay ganito. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. On the cross, Jesus said, "Tetelestai." In Greek, or "it is finished," nang ibig sabihin po ay paid in full. Diniklara po ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo bago po siya namatay na ang kanyang misyon ng pagliligtas, pagtubos para po sa ating mga kasalanan ay tapos na, kompleto na po. At dinescribe din po yan ng Hebrews chapter 10 na kung saan inilalarawan po ng manunulat ng Hebreo ang natapos na trabaho ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang paghahandog. Ganito po ang ating mababasa mula verse 11 ng Hebrews chapter 10. Sabi po niya, ang bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit ang kanilang paghahandog ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Verse 12, sabi po niya, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. I like the word, at iyo'y sapat na. Minsan lamang siyang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. And the next phrase ay mas matindi po kasi ang sabi po niya, pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Kumpara po sa paghandog ng mga Old Testament pari sa mga kasalanan ng mga Israelites noong unang tipan, sila po ay hindi nakapagpapahinga. Sila po ay tuloy-tuloy na nakatayo, tuloy-tuloy na nagtatrabaho. Kasi ang sabi po ng verse 11 ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit. Kung ang dami ng Israelites ay milyon at itong mga pari ay naglilingkod para sa mga milyon na populasyon ng Israelites, ang dami pong oras na guguguli nila, hindi po sila makapagpahinga. Kaya ang sabi ng kasulatan ay araw-araw at paulit-ulit na naghandog ng pare-pareho ding handog na hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Pero ang verse 12 ay very powerful text po or kapahayagan ng paghandog ng ating Panginoong Hesukristo. Ulitin ko po ang sinabi ng kasulatan, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at ito'y sapat na. At pagkatapos, umupo siya sa kanan ng Diyos. The expression, umupo siya sa kanan ng Diyos, ay nagpapahayag po ng tapos niyang trabaho ng paghahandog. At yun po ay hindi na inulit. Minsan lamang po, sapat na po yun. Ang gusto po natin makita dito ay yung finished work ni Jesus Christ at yun ay once and for all lamang. His death is enough para po sa ating katubusan ng ating mga kasalanan. Katulad po ng sinabi sa Romans chapter 6 verse 23, nang sabi po ni Paul, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tinitingnan ko po ang talatang ito sa dalawang pananaw. Una ay yung pong kasalanan natin ay nagdulot ng kamatayan. Katulad po ng sinabi ng Romans chapter 5 verse 12, nang sabi po niyan, pumasok sa sanlibutan ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao at sa pamamagitan ng kasalanan ay lumaganap ang kamatayan sa sangkatauhan. Kaya yun po ay bunga rin ng ating mga kasalanan, yung kamatayan. Kasi pinahayag din po ng Diyos mismo doon sa Genesis chapter 3 na pagkakakain ka ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, walang salang ikaw ay mamamatay. Kaya po mula nun ay lumaganap ang kamatayan sa sangkatauhan. Balikan po natin ang Romans 6:23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
So again, yung first tingin natin dyan ay mayroong kamatayan mangyayari sa atin bilang resulta ng ating mga kasalanan. Subalit sa ibang pananaw din po ay yung kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. Ang tanong ay sino bang dapat mamatay para sa ating mga kasalanan o sino ang magbayad ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan? Kasi kahit anong bayad natin o kahit ilang beses tayo atang mamamatay ay hindi pa rin mabayaran ng ating mga kasalanan, di ho ba? Kaya po sa ikalawang tingin ko dito ay ang kamatayan, nabibigyan po natin ng kahulugan ay yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi po ang sabi niya sa 1 Pedro 2:24 ay ganito, sa kanyang kamatayan sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y gumaling. At ganyan din po ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. Yung pong description niya ng gospel na ang Panginoong Hesukristo ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. At dahil sa kanyang kamatayan ay tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. At ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay pinawalang sala niya. At pinalaya po tayo sa kadena ng kasalanan na kung saan ay wala ng kahatulan ng sino mang nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Romans chapter 8, verse 1, for there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Inihandog ni Kristo ang kanyang sarili minsan at pagkatapos ay umupo na siya. Sa kanan ng Diyos, kapahayagan na kompleto na po ang ating kaligtasan. Wala na ho tayong gagawin para tayo maligtas. Sumampalataya lamang po tayo doon sa ginawa ni Kristo sa krus. Ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Verse 9, hindi bunga ng inyong mabubuting gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Ang maganda ho dito, binigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan. Tinanggal tayo sa kamatayang walang hanggan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At para ho pagtibayin ang kaligtasang ibinigay sa atin, tinatakan niya ho tayo ng kanyang espiritu. Pagka may tatak ka ng espiritu, nangangahulugan ay pag-aari ka ng Diyos. Ownership kasi yon. Tapos katibayan din na ikaw ay tagapagmana ng Diyos, katulad po ng sinabi sa Ephesians chapter 1 verse 13. Sabi po niya, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdulot ng kaligtasan at sumampalataya sa kanya ay pinagkalooban niya ng pangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Kaya lahat ho ng sumasampalataya sa kanya nung marinig natin ang magandang balita ng kaligtasan ay tinatakan ho niya tayo ng kanyang Espiritu. Binigyan niya tayo ng kanyang Espiritu Santo bilang tatak ng ating pagiging anak ng Diyos, bilang tatak ng pagkahirang sa atin. Sapagkat alam niyo po ba na pagka wala kang Espiritu ni Kristo, ikaw ay hindi sa Diyos? Ano po ang sabi ng Roma chapter 8 verse 9? Ganito ang ating mababasa. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yon. Kaya ito ho ang katotohanan. Tayong lahat na sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay tinatakan niya ng kanyang Espiritu Santo bilang katunayan na ikaw nga ay anak ng Diyos o pag-aari ng Diyos, sapagkat ang sabi ng Roma, kung wala kang Espiritu ni Kristo ay hindi ka kay Kristo. At kung hindi kay Kristo ang taong yon, kanino siya? Ang sabi ho ng banal na kasulatan sa John 8:44, kayo ay sa inyong amang Diablo. Kapatid,
Tayo ay pinawalang sala ng Panginoon sa kanyang kamatayan. Tinanggal niya tayo sa pagiging anak ng Diablo nung tayo ay sumampalataya kay Kristo bilang ating Panginoong Tagapagligtas. At ginawa niya tayong anak niya. At hindi lamang yon, tinatakan pa tayo ng banal na Espiritu Santo upang katunayan na tayo nga ay pag-aari ng Diyos. Kaya kahit saan ka magpunta, kapatid, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, truly born again Christian, meron kang tatak ng banal na Espiritu Santo. At meron pong isang tribong nagtanong, mga kapatid, ang sabi po niya, ay paano makikilala na ikaw nga ay may tatak ng Espiritu Santo? Paano makikilala na ang Espiritu Santo ay nananahan sa iyo? Alam niyo po ba na ang puno ay makikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga? Ganon din naman po, ang Kristiyanong may banal na Espiritu Santo ay makikilala sa pamamagitan ng kanyang mga bunga. Ano po ang sabi ng Galatians chapter 5? Sa talatang 22 ay ganito po ang sinasabi, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ito yung bunga ng Espiritu. Yan po ay laban naman sa bunga ng laman na nandun naman sa verse 19. Kaya kapatid, ikaw ba ay truly born again Christian? Ikaw ba ay anak ng Diyos na may banal na Espiritu Santo na nagbubunga ng katulad ng ating binasa na isinulat po ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5 verse 22 hanggang verse 23. Ito po mga kapatid ang mensahe na dinadala natin sa tribo sapagkat kailangan marinig ng mga tribo ang magandang balita ng kaligtasan na sila ay patay na sa kanilang mga kasalanan, sila ay pinalaya ng Diyos sa kaparusahan ng kasalanan at kailanman kung sila ay sasampalataya sa Panginoon ay hindi na sila hahatulan kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan na makakasama nila ang Diyos magpakailanman. At ito rin po ang mensahe natin sa bawat nakikinig sa atin ngayon. Ikaw ba ay tunay na mananampalataya? Ikaw ba ay anak ng Diyos at pinagkalooban niya ng kanyang banal na Espiritu Santo bilang tanda na ikaw ay pag-aari ng Diyos, bilang tanda na ikaw ay anak ng Diyos at dapat mamumunga ka ayon po sa sinasaad ng banal na kasulatan, yung bunga ng banal na Espiritu Santo. Yan po ang message natin ngayon at ngayon po ay updates naman tungkol sa tribal missions. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil sa inyong mga panalangin. Alam po natin naman na ang buong isang buwan ng August ay halos po tad-tad tayo ng malalakas na ulan. Marami hong apektado ng baha, marami hong apektado ng walang pagkain sa mga tribo dahil wala ho silang pangkabuhayan. At marami rin mga activities natin sa tribal missions ang natigil, na pending po dahil hindi po tayo makagalaw dahil napakalakas po ng ulan. In fact, marami tayong tribal training ng mga pastors natin na hindi po natutuloy dahil po sa baha, yung kanilang mga dinadaan kasi malalalim na ilog. Lalo na po sa area ng Pampanga at Tarlac, malalakas po ang ilog dyan at ang mga tribal pastors natin ay galing po sa boundary ng Tarlac, Pampanga at Zambales.

Dallas, katulad ng binanggit ko kanina, two areas natin. Pero nagawa po natin yung dalawa na yon last Monday dun po sa Olongapo. Bagamat binaha din ng Olongapo, napakatindi po ang baha ng Olongapo, yung pong Subic din sa Zambales ay baha din po, malalim. Praise God, dahil yung sasakyan namin ay nakatawid naman, kayang-kayang tumawid. So nakarating po kami sa Iram at nagkaroon kami ng training. Kasama po namin ang dalawang simbahan doon, mga leaders nila. At nagpapasalamat kami sa kanilang pagdalo sa training, bagamat maulan. At meron din po kami ginagawang training sa Butolan naman. Doon sa Butolan ay bagamat maulan, dahil wala pong tinatawid na ilog, ay nakakarating naman po ang ating mga estudyante, mga leaders ng ating mga simbahan. Kahapon, ang dami ho namin. Bagamat malakas ang ulan, talaga pong buhos ang ulan. Akala namin ay titigil ng ulan kasi ng gabi ay mayroong buwan na sumikat. Kaya sabi ko, praise God, matutuloy ang ating training. Natuloy naman po ang training. Kaya lang talagang napakalakas ng ulan. At ngunit hindi lang po training ang ginagawa natin. May mga activities din po tayo, katulad ng outreach, mga Bible studies, some Bible studies natin sa lahat ng cancel. Even yung aming midweek service ay na-cancel din ho dahil sa lakas ng ulan. Tinry po ng isa sa pastors natin na itawid yung kanyang sasakyan sa ilog diyan sa Pampanga. Ngunit hindi po nakatawid, nabalaho po, kaya medyo nahirapan sila. At kailangan hilahin ng malalaking truck. Yung backhoe, ay kumuha sila ng backhoe para hilahin yung sasakyan na nandun po sa gitna ng ilog. Gustong pumunta ng mga pastors natin talaga para matuto, pero wala po talagang means para makatawid sila. Ang isa po nating concern ay may mga tribal houses tayo na tinangay po ng baha, tinangay din po ng hangin dahil malakas ang hangin sa bundok. Akala natin normal lang yung hangin, no? Isa sa naapektuhan dyan ay yung pananim at bahay na nandun sa estasyon ni Pastor Edwin Laksamana. Sabi po niya, 8 bahay ang nasira. Totally nasira yung mga bahay, kaya mga tao ay tumira na lang sa simbahan. At yun din pong isang pastor natin dyan sa San Martin, Bamban Tarlac, si Pastor Ronnie Corpus, ay nasira din po ang kanyang mga pananim gulay. May ha-harvest na sana siya at inaasahan niya magbenta siya ng gulay. Nako, nasira po. At saka yung kambing ata niya ay meron din pong namatay. Kaya medyo nalungkot siya. Pero nagpapasalamat siya sa Panginoon, at least makasurvive siya ulit, sabi niya. Sa area naman po ng Butolan or Zambales ay marami din pong mga membro ng church natin na nasira po ang kanilang mga palay. Iha-harvest na sana, kaya lang dahil sa hangin at matitindi po ang ulan, natumba po yung palay nila, kaya lumubog sa tubig yung mga butil. Kaya wala na po silang ma-harvest. Isa sa elder natin sa church na si Elvis ay very discouraged siya kasi sabi niya, Pastor, I spend a lot. Dami talagang gastos sa pagtatanim. Nasubukan ko rin pong nagtanim eh. Kaya kami, hindi kami nagtanim ngayon. Nag-decide kami na huwag muna kami magtanim kasi may tinataniman din ho kaming isang ektarya na rice field. At hindi ho kami nagtanim ngayon kasi alam ko na masisira lang sa ulan at saka sa bagyo. So yung tatlo pong membro natin ng church na farmers ay discouraged sila dahil nasira ang kanilang mga pananim. Pero isa sa magandang nangyari ay yung pong agriculture department ay very supportive naman po. And binigyan nila ng assurance na okay, picturean yung mga damage na agricultural areas ninyo, yung mga pananim ninyo, yung anuman yung pananim na nasira sa inyo, picturean nyo, submit nyo sa amin, and then at pag-uusapan po nila sa department, and then bigyan ata nila ng kompensasyon yung mga nagtrabaho ayon po doon sa damage ng kanilang mga pananim. At hindi lang po yun, marami rin po tayong mga na-evacuees. Hanggang ngayon ay nasa evacuation center pa rin ng mga believers, mga membro ng church natin. At ang panalangin po nila ay sana titigil ng ulan kasi baha sa kanilang mga bahay, hindi sila makabalik. Mahirap po talaga pagka nasa evacuation center ang mga tao dahil po crowded, hindi mo kakilala yung mga tao, tapos hindi ka rin makatulog ng maayos dahil wala ding tulugan maayos. At minsan ay kulang din ng supply ng pagkain, kaya ito ang magiging problema nila. Yung church namin sa Butolan ay inopen namin yun para maging evacuation center. Kaya lang, tulad ng sinabi ko ata last Sunday na hindi pala pwedeng basta ka na lang magtanggap ng mga

tao na evacuees, kailangan registered ka sa DSWD o registered ka sa barangay or sa munisipyo para kilalanin ang iyong area na evacuation center yan. With that, ay pwede lang dalhan ng relief or ng pagkain na ipapakain sa mga tao o kaya bibigyan nila ng ayuda. So, yung church namin, hindi siya qualified. Kaya yung mga tao ay umalis din, lumipat sa evacuation center. Yung iba, nagstay lang ng overnight. Pero nung malaman namin na hindi pala pwedeng ganun na lang, walang supply. Kaya, yun. Pumunta na sila sa evacuation center. Panalangin po natin, some of them are still in the evacuation center. Yung iba naman po ay nasira din ang kanilang mga bahay dahil po sa baha na dumaan sa kanilang mga kabahayan. Nagpapasalamat din tayo dahil may mga dikes na pinangangambahan po lalo na sa area ng Butolan. Teka, Butolan po kasi ako eh. Kaya alam ko yun. At yung dike doon ay okay naman. Binabantayan ng mga malalaking truck at mga heavy equipments ng munisipyo at ng provincial at ng DPWH. Pero kinagat din o kinain din yung bahagi nun at almost matagus na. Pero maagap naman yung mga nandun nagbabantay at tinatambakan ho nila ng mga bato at mga lupa. Kaya praise the Lord, hindi siya nagiba. Kasi pagka nagiba ho, matabunan ang buong bayan ng Butolan. Kaya lang po isang napakatinding pangyayari nitong mga tag-ulan dahil po yung aming school sa Bataan, yung New Tribe School of Missions, nasa gitna po kasi yung ilog. At yung ilog po na yon galing sa bundok ay lumakas, napakalaki, nag-overflow po, umabot sa mga sa school, umabot dun sa aming chapel center, umabot sa dining area, pinasok yung bahay ng administrator doon, sa si Pastor Mandy, at yung bahay ng isang staff ay halos din kainin ng baha at yung pong daan papunta sa school, no, mula sa highway, mula po dun sa bayan ng San Pablo, 1.5 kilometers, nasira po yung daan, hindi sila makapasok ngayon sa sasakyan, wala silang pagkain na maipapasok, pero pwede man silang maglakad, hindi lang pwede makapasok ang sasakyan kasi totally sira po. Yung dalawang bridge naman ay hindi na nagiba, pero yung talagang dinadaanan ng sasakyan ay nagiba po yun. Kaya malaki po ang damage doon sa New Tribe School of Missions. Wala ho akong balita ngayong umaga kung ang electricity ay naibalik na kasi po apektado ang kanilang tubig, yung water supply nila pagka walang electricity. So panalangin po natin na sana maibalik na at least yung electricity man sana para maibalik din po yung kanilang water supply. At dahil po sa malaki ang damage ng school ay nangangalap po kami ng pondo na magamit para po maibalik yung mga nasira. Yung mga daan ay maiayos din po pero hindi maayos yung ngayong panahon dahil umuulan pa. At yung pong mga kabahayan doon, mga rooms na naapektuhan din po, na damage, ay maibalik din po. So pray na sana ay mag-provide ng Panginoon ng finances para po magamit doon sa repair ng New Tribe School of Missions. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong panalangin at concern sa tribal missions. Maraming salamat din po sa inyong participation doon po sa nag-share ng kanilang mga resources. Nagsusupport po kayo sa tribal missions. Ina-appreciate po natin ng maigyon. Dahil po sa inyong partnership in prayers and sharing your resources ay nakapagpapatuloy po tayo sa gawain natin sa tribal ministries. Hanggang sa kasalukuyan po ay tuloy-tuloy pa rin ang ulan sa area ng Zambales. So pray na sana ay maging safe ang bawat isa doon sa kanila. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ako po ang inyong lingkod, si Pastor John Fabra, na nagsasabing magandang linggo ng umaga sa inyong lahat.

0: You've just heard a message from The Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban nito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Sampayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ito ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hatid ay 30 minuto ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Halina't matuto at mapagpala sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid.
2: Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Welcome po kayo dito sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid, hinihatid sa inyo ng Christian Missions in the Philippines Incorporated. Samahan ninyo ako sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito lamang sa 702 DCIS, Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Ako ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kami po dito sa paaralan ay nagnanais na makatulong sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos, kung paanong ito ay inyong maipapamuhay at maibabahagi sa iba. At ito ay sa pamagitan ng ating mga aralin na maaari mong magamit bilang gabay sa pagbabasa at pag-aaral mo ng Biblia. Sa biyaya po ng ating Panginoong Diyos, madami na ang nakinabang sa mga aralin natin at ayon na rin sa kanilang mga sulat, sa kanilang email, maging sa kanilang mga text, ay naging malaking tulong ito sa kanilang paglago at pamumuhay bilang isang mananampalataya. Kung nais mo din, kaibigan, na maranasan ito na magamit ang ating mga aralin, ay hingin po ninyo yun pong aming course catalog. Nilalaman nito ang listahan ng lahat ng ating mga aralin na mayroon kaming available. Mamaya po ay akin pang sasabihin ang ilang detalye kung paano po kayo magkakaroon nito pong course catalog. Samantala, tayo po muna ay makinig sa isang awitin.

0: Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa Paaralan ng Biblia sa Himpapawid, hatid sa inyo ng Christian Missions in the Philippines Incorporated. Dito po lamang ninyo mapapakinggan ito sa 702 DCS, Radio TV Agapay ng Sangbayanan. At ako ang inyong kaibigan, kamag-aral, Ronald Failano. Kanina po ay aking nabanggit na mayroon kaming mga aralin na makakatulong po sa inyong paglago sa buhay Kristiyano at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba. May mga aralin po kami ukol sa bawat aklat ng Biblia, mula Genesis hanggang Pahayag. Meron din po kaming aralin patungkol sa mahalagang turo ng Biblia. Ganon din tungkol sa pag-aasawa, sa pagpapamilya at marami pang iba na mga paksa na tiyak makakatulong po sa inyo. Kung interested po kayo na maranasang mag-aral at magbasa ng Biblia gamit po ang ating mga aralin, ay hingin po ninyo yung pong aming course catalog. Nakatala po dito ang lahat ng ating mga aralin. At ito po ang inyong gagamitin kung kayo po ay nagnanais sumulat, mag-email o kaya mag-text sa amin. Paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. Muli, ang amin pong address, Paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. At ang amin pong email address, mayus1950@gmail.com. Muli, ang amin pong email address, mayus1950@gmail.com. At ang amin pong cellphone number, 0910-780-8578. Paalala po lamang, kaibigan, na sa inyong pagsulat, email o text, ay huwag po ninyong kalilimutang ilagay ang inyong kompletong pangalan at address. At huwag na ninyo itong i-abbreviate. Nang sa gayon ay makatitiyak kayo na inyong matatanggap ang inyong kahilingan. Kaibigan, ngayong umaga sa ating pag-aaral ay muli po nating titignan ang aklat ng Roma sa bagong tipang bahagi ng ating Biblia. At pansamantala, titignan natin, susuriin natin yun pong gawain ng banal na Espiritu. So bago po tayo tumuloy, doon po sa Roma Kapitulo 8, ang binabanggit po doon nung nakaraan, di ba, ay maraming beses binanggit ang salitang Espiritu, banal na Espiritu o Espiritu ng Diyos at ang epekto nito sa atin bilang mga mananampalataya. Ngayon, nais ko pong asuriin natin ng ilang katotohanan patungkol po sa kanya na siya bilang persona, isa sa mga persona ng Diyos, di ba, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tutuunan po natin ngayon niya ng pansin upang lalo nating makita ang kanya pong role sa atin bilang isang mananampalataya. At dito po makikita natin ang ilang mga katotohanan patungkol sa kanya. Bago natin ito gawin, ay saglit muna tayong dumulog sa Panginoon sa isang panalangin. Samahan mo ko, kaibigan, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa araw na ito na bigay mo sa amin, sa magandang umagang ito. At kung ang iba sa amin na nakikinig ay nakaratay sa banig ng karamdaman, Panginoon, kayo po ang siyang tumulong sa kanila. Makita po nila ang inyong kabutihan sa kabila po ng kanilang karamdaman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, itinuturo po ng salita ng Diyos, ana ang Panginoon ay iisa, God is one, di ba? Subalit, siya ay may tatlong persona na tinatawag natin sa wikang Ingles, Trinity. Of course, totoo na hindi po natin makikita yung salitang Trinity o Trinidad sa Biblia mismo. Wala po yung ganoong salita. Ngunit, yung konsepto nito, yung itinuturo na ang Diyos ay tatlong persona makikita natin. Hindi ibig sabihin na may tatlong Diyos, meron pong iisang Diyos. Pero nagmamanifest siya sa tatlong persona, kaya ang tawag na sa English, the Godhead, nandoon, ano, yung tatlo sa isa. Ang hirap pong isipin, ano, at mahirap din nung talagang ipaliwanag ito. Pero ngayon titingnan natin yung isa sa mga tatlong persona, ang banal na spirito. Naroroon siya noon pa man kasama nung dalawa, ng Diyos Anak at Diyos Ama. Ipinahayag niya yung kanyang sarili at kumikilos siya doon po sa Godhead, sa tatlong persona. Sa paglikha ng mundo, nandoon siya. Hindi lang po ang Ama ang naglumikha, hindi lang din po ang Anak tulad na sinasabi sa Aklat ng Juan, kundi sabi nga po sa Genesis, and the Spirit of God was hovering or walking over the waters. At kasama siya dun. At nilikha ito ng ating banal na Diyos. Kaya Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. At sa kasaysayan po ng bansang Israel, marami pong beses na bumababa o pumapasok ang banal na Espiritu sa isang tao. O kaya naman, bumababa siya sa templo, sa tabernakulo, doon po sa ilang beses pong sinabi doon na ang presensya ng Diyos ay bumababa doon po sa tabernacle na kung saan iniutos niya na gawin ni Moises. At doon makikita natin ang pakikipagniig niya sa mga tao. Siya ang nag-initiate nito. At yung mga tao, tuwing makikita nila ito, lumulud sila doon sa kanilang mga tent. Doon po sa panahon na sila ay nasa wilderness. Ang tinutukoy ko ay yun pong mga Israelita. At nakikita na nila siya sa ganoong kaparaanan, sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian, nagmamanifest siya. Ganun din, noon pong si Samson ay nais gamitin ng Diyos para turuan ang mga Pilisteo at iligtas ang kanyang bayan, binigyan niya siya ng pisikal na kapangyarihan o kalakasan at naging napakalakas niya na siya ang ginamit ng Diyos upang labanan ang mga kaaway ng Israel, ang kaaway ng Diyos. Yan po ay makikita natin sa Hukom 13-16. Hindi lang yan, kaibigan, yung mga hari katulad ni David at si Saul ay bumabari ng ang banal na Espiritu sa kanila. Hindi lang po yan, kundi noong ginagawa po yung templo ni Solomon, may mga pinagkalooban din ng Diyos ng mga kakayanan at sabi doon, nanahan sa kanila ang banal na Espiritu at binigyan sila ng mga skills. Ano? Ngayon, noon po ang Panginoong Jesus ay mabautismuan, bumabari ng banal na Espiritu ng Diyos sa kanya. At sa pamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang Panginoong Diyos ay gumawa ng mga himala. Yan ay makikita natin sa Mateo, halimbawa Kapitulo 3, talatang 13-17. So, yun po ang gawain ng banal na Espiritu sa lumang tipan at sa simula ng bagong tipan. Sa Ezekiel, Kapitulo 36, talatang 24-27, at sa iba pa pong mga bahagi ng Biblia, ay iniyahayag na sa darating na panahon, ilalagay ng Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng mga Israelita. At sa pamagitan nito, tutulungan silang sumunod sa alituntunin ng Diyos. Pakinggan mo kaibigan. Pabasahin ko ang Ezekiel 38, talatang 24-27. Sasalin po ng Biblia sa Tagalog na ang Biblia 2001 edition. Sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa at titipunin ko kayo mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain upang magwisik ng malinis na tubig sa inyo. Kayo ay magiging malinis sa lahat ninyong karunihan at lilinisin ko kayo sa lahat ninyong mga diyos-diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga alituntunin o batas. Yan po, kaibigan. Ang Ezekiel, talatang 30, kapitul 36, talatang 24 hanggang 27. Napakalino po, no? Ito po ay sa hinaharap. Actually, partially, nangyari na po ito. Ito pong gathering at pagtitipon ng Diyos upang maging bansa ang Israel. At yan po ay noong pinroklaman ng UN sa pamagitan po ng Britain at ng US at ng iba pang mga bansa at maging ang Pilipinas signatory po doon ay nabuo ang bansang Israel. At nang mabuo yun, yun na po yung simula ng kanilang pagbabalik. Kasi kung matandaan ninyo sa kasaysayan ng Lumang Tipan, ikinalat sila ng Diyos ang mga Israelita dahil sa kanilang matigas na ulo at hindi pagsunod sa Diyos. Pinarusahan sila, ikinalat sila sa buong mundo. At isa nga po sa naging kaparaanan ng Diyos ay sila ay mapasailalim sa pamuno ng mga Hintil. At matindi po ang kanilang mga naranasan bilang pagpalo ng Diyos sa kanila sa hindi nila pagkilala at pagtalima sa kanilang covenant sa Diyos. Ganun po ang nangyari. At maging nung panahon ni Hitler, ang dami pong mga Hudyo ang namatay o pinatay ni Hitler at pinahirapan. Bahagi po yun ng paggatol sa kanila ng Diyos. Pero may pangako ang Diyos sa kanila. At ito, sa Ezekiel, titipunin ko kayo sa lahat ng mga bansa. Sabi na, aking kukunin kayo sa mga bansa at titipunin ko kayo mula sa lahat ng lupain. Ngayon, hindi pa lahat nasa Israel, yung mga Hudyo, no, nasa Palestinian o nasa Juda, ano, kundi unti-unti at nabubuo ang kanilang bansa at tumatatag, lumalakas. Marami pong kaaway ang mga Israelita. Maging sa panahon natin ngayon, di ba? At very hostile ang marami sa kanila. Maging sa mga tao sa Europa at maging dito sa atin. Dahil sa isip nila ay sumusobra naman ng Israel sa pagpatay doon sa mga nang umaapi sa kanila katulad ng mga terrorist. Sila po ang gumagawa nito. At minsan na dadamay nga yung mga bata at dahil doon maraming nagagalit. Nakakalimutan po yung other side. Yung pong mga teroristang ito kung paano po mag-behave. Di ba? So, dito ito isang pangako. At kung tutusin nangyari na ito pero partially pa lang. Hindi pa lubos. Hindi pa natutupad ng lubusan ang pangakong ito na sinabi ng Diyos sa mga Israelita. Matutupad ito ng lubusan pag itinatag na ng Diyos ang kanyang kaharian sa lupang ito. Gayunpaman, totoo din na may ilang aspeto dito tulad ng sinabi ko na nangyari na, natanggap na ng mga mananampalataya. Nakita nga natin eh. At ganun din, kaibigan, sa pangako ng Diyos sa atin na tayo po ay tatahanan ng banal na Espiritu. At pag-akyat ng Panginoong Jesus sa langit, mababasa natin, bumaba naman ang Espiritu ng Diyos sa mga mananampalataya. At yan ay makikita natin sa Aklat ng Mga Gawa. Kasi siya ang ipinangako ng Panginoong Jesus, di ba? Sabi niya, you will receive the Holy Ghost or the Holy Spirit pag alis niya Sabi sa mga alagad, one who will stand alongside with you, a paraclete. At yun nga po ang nangyari. Nung panahon ng gawa, ay bumaba ang banal na spirito in a very special way. At marami po ang nakakilala sa Panginoon. At tayo naman po, sa Roma Kapitulo 8, talatang 9, ang bawat tunay na Kristiyano sa ating panahon ngayon ay tinatahanan na ng Espiritu ng Diyos. Kung nung lumang tipan, hindi po nananahan ng matagal. Pagtapos na po yung gawain, umaalis po ang banal na Espiritu. Katulad nung nangyari kay Samson, nangyari kay Saul, maging dun sa mga propeta na iba, umalis po ang banal na Espiritu, maging sa templo. Pero dito, tayo sa atin, personal siyang tatahan sa atin. Pakinggan mo kaibigan, 1 Corinto 12:13, ganito ang sinasabi. Tayong lahat, maging mga Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay binabautismuhan sa iisang Espiritu. Sabi, o, upang maging sangkap ng isang katawan at tayo'y uminom sa iisang Espiritu. So pinagbuklod tayo, tayong lahat, Hudyo ka man o Grego o Hentil, alipin ka man o malaya, mayaman ka man o mahirap, kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesus, inalis na niya yung mga barrier na yun at tayo na ay iisa sa Espiritu, iisa sa sangkap, sa katawan ng Panginoong Jesus. Inilagay niya tayo doon sa espiritual na katauhan o katawan ng Panginoong Jesus. Ito yung church at tayo ay uminom sa iisang Espiritu. Kaibigan, alam natin, di ba, kapag kang isang tao ay nakainom ng alak at nasa impluensya ng tinatawag na Espiritu ng alak, ano nangyayari? Di ba, minsan nakakagawa sila na hindi maganda, tapos sasabihin nila, nagdilim yung paningin ko eh. Alam mo kaibigan, sa ganoong diwa, tayo rin na sumampalataya sa Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon ay uminom din. At ang ininom natin ay ang Espiritu ng Diyos. Of course, hindi literal yun, ha? Figure of speech yun. Pero tinahanan tayo at yung impluensya niya sa atin napakalaki upang baguhin tayo at iharap tayo sa Diyos na isang banal na asawa ng Diyos, ng Panginoong Jesus, the Bride of Christ. At yan ay sa pamagitan ng banal na Espiritu. Inilalagay niya tayo sa isang katawan. Yun po sa church, nilalagay niya tayo doon sa spiritual body of Christ, which is the church, upang ito ay makita ng mga tao. Role po yun ng banal na Espiritu. Hindi lang yan. Hindi lang sa tayo inilalagay niya sa spiritual church o spiritual body of Christ, kundi binibigyan pa niya tayo ng mga kaloob. Hindi lang sa body of Christ universal, kundi sa special na kaparaanan, inilalagay niya tayo sa isang local church. Kaya ikaw kaibigan, mahalagay. Mahalaga na maging kasama ka sa isang local na iglesia na sumasamba sa Panginoong Jesus, sa Panginoong Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan, sa mga taong katulad mo na sumampalataya rin sa Panginoong Jesus. Dapat nga ngayon nasa kapilya ka. Kung wala ka pang dinadaluhan, ay mahalaga na ikaw ay may dinadaluhan. At kung wala, ay bakit? Bakit hindi ka umattend sa mga pagpupulong? Bakit tinatamad ka? Sabi rito, inilagay tayo sa katawan eh, upang tayo ay magamit ng Diyos. Kaibigan, mahalaga po ang pagdalo natin sa church, hindi lang dahil sa ating ikalalago, kundi dahil sa upang lalo nating mapaglingkuran ng Panginoon na kasama yung ibang bahagi ng kanyang katawan. Kasi kung ayaw mong umaten, bakit? Ano ang problema? Kaibigan, mahalin natin yung church, lalo na yung ating local church na kinabibilangan at binigay ng Panginoon sa atin upang daluhan. Ano ang pumipigil sa iyo, kaibigan? Bakit hindi ka umaten? Nahihiya ka ba? May kasalanan ba sa iyong puso? I-confess mo ito sa Panginoon at ikaw ay manumbalik sa Panginoon, manumbalik sa Kanyang Iglesia. Hanggang dito lang po muna, kaibigan, ang ating pag-aaral ngayong umaga at sana napagpala ka. Sana nga ikaw ay isang tunay ng mananampalataya at kabilang sa isang church. Kung wala pa po kayong inaatinan na church sa inyong lugar, maaari po kayong sumulat, mag-email, mag-text sa amin at pwede po namin kayong ihanap, i-recommend sa isang church na malapit sa inyong lugar. Ano po? Sumulat lang po kayo at inyo pong hilingin ito. At huwag na rin po ninyong kalimutang hilingin, yun pong aming course catalog na nilalaman nito ang lahat ng aming mga kurso o aralin. Ang amin pong address, Paralan, P.O. Box 490, Green Hills, 0420, Metro Manila. At ang amin pong cellphone number, 0910-780-8578. Hanggang dito lang po muna, kaibigan. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin dito po sa Paralan ng Biblia sa Himpapawid. At ako ang inyong nakasama, Ronald Vailano. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Diyos ang sumainyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Inihatid ng BSA Correspondence School sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho, at Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
1: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
1: Himpilang
3: 702
1: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At syempre, ang programang Kamalayan po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay pwede ring mapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay didiretso na sa ating pag-aaral. Nito pong nakalipas na mga pagtatalakay, pinag-uusapan po natin ang tungkol sa pagpili sa kalooban ng Diyos. At ilang bagay po na gusto nating bigyan ng buod at bilang pagpapatuloy sa ating pag-aaral. Natutunan po natin na pag sinabi natin God's will, ay hindi lang po ito sumasaklaw sa isang partikular na desisyon, kundi yung katayuan ng buhay natin na talagang masunurin sa Panginoon. Ano ba yung kalooban niya? Ano ba yung kapanahunan or timing ng kanyang kalooban? At ano ba yung kaparaanan? Hindi ho natin pwedeng ipilit ang isang bagay para lamang mag-fit in sa gusto natin, sa timing natin, o kaya naman po ay sa kaparaanan natin. Kailangan po ang kalooban ng Diyos ay mangyari sa kanyang kapanahunan at siyempre sa kanyang kaparaanan. Naalala ko tuloy yung sinabi ng author na si Warren Wiersbe. Napakaganda ho ng kanyang pagpapaliwanag tungkol sa iba't ibang kasagutan ng Diyos sa ating panalangin. Ang sabi po niya, kung okay ang iyong kahilingan, God says, go. Sige, okay yan. Pagka naman po ay mali ang kahilingan, marahil mali ang timing or kaparaanan, God will say, no. May mga times na ang sasabihin ng Panginoon ay slow. Ibig sabihin, it may be the right thing, but it's not yet the right time. So, slow down muna. Ano po? Mas magiging maganda yan kung kapanahunan ng Panginoon. And then of course, may mga times naman na ang issue po ay hindi necessarily yung ating timing o marahil yung kung kalooban ba ng Diyos. Minsan ang issue po yung maturity natin eh. Na ito po napakahalaga kasi kung ibibigay sa atin na kulang pa tayo ng maturity, then we will not be able to use it properly. So pagdating po doon, walang time frame yon. Kasi kung maturity pag-uusapan, merong iba na pag na-realize nila ang kakulangan sa maturity, ay mabilis po silang nagde-develop ng maturity. At meron namang iba na talagang it takes time, a lot of time, para yung maturity po ay ma-develop sa kanila. Kaya dito po sa ating pag-aaral, gusto nating maunawaan yung greater context. Ano po? Sa Romans chapter 12, verse 1 and verse 2, ito pong sinasabi, therefore, I urge you brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Now, napakahalaga na ating maiugnay yung paghahangad na malaman ang kalooban ng Diyos doon po sa ating pagsamba. Hindi natin pwedeng masabi na sinasamba natin ang Diyos kung tayo po ay hindi tumutupad sa kanyang kalooban. So ang tunay na worshiper is a person na palaging inaalam ang kalooban ng Diyos at ito po ay isinasabuhay, isinasakatuparan. Napakahalaga po niyan sapagkat hindi po tama na sasabihin natin na gusto nating sambahin ang Diyos pero ang pamumuhay naman natin ay walang paghahangad na gawin ang kanyang kalooban. Kaya nga, mapapansin niyo po, hindi ito madali. Bakit? Una, napakaliwanag po ng sinabi, no? Do not conform any longer to the pattern of this world. Nang ibig sabihin nito, yung ating mga pamantayan, pinapahalagahan na kinagisnan. Ulitin ko, kinagisnan. Ang ibig sabihin po niyan, mga bagay na maliliit pa lang tayo, yan na ho ang nakaprogram sa isipan natin. Kaya mahirap baguhin eh. Kasi kabaliktaran ito ng kinasanayan natin. At kaya nga ang sabi ng passage, be transformed by the renewing of your mind. Sa isip, doon po nakalagay ang pagpapahalaga sa mga bagay-bagay. No? Bakit nga ba may mga bagay na pinipursue natin? Kasi tingin natin at nasanay tayo na yun ang importante. Bakit may mga bagay na hindi natin matigilan? Bakit may mga bagay na intentionally yun ang pinipursue natin? And the simple answer to that, mga kapatid, ay dahil nakaprograma sa ating isipan na yan ang gustuhin, yan ang naisin, yan po ang hangarin. Yan po ang malaking problema. Kaya nga, kung mapapansin niyo po ang pinapaliwanag sa atin ng talatang ito, kailangan mabago yung takbo ng isip natin at yung kingdom values. Ano yung mahalaga sa ating Diyos, yun din ang maging mahalaga sa atin. Ano yung importante sa Kanya, yun din naman ang maging importante sa atin. So hindi lang siya yung magdedesisyon ka sa isang simpleng bagay, ano kaya ang kalooban ng Diyos sa isang bagay na ito. You have to understand na nakapaloob ito sa mas malawak na usapin ng pamumuhay ng isang klase ng buhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Hindi lang basta isang desisyon. Kailangan po ay parte ito ng paghahangad at sabi nga ng paglalakbay natin patungo po sa isang uri ng buhay na nagbibigay lugod sa ating Panginoon. At pag nabago yung ating isipan, doon natin maintindihan. Sabi nga nung verse 2, "Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Doon pa lang natin talagang makikita pag nabago yung takbo ng isip natin. Kasi with a sinful mind, hindi po natin ma-appreciate, hindi natin makita, hindi natin maunawaan yung kagandahan ng plano ng ating Panginoon. So, tandaan niyo po, hindi lang tayo naghahangad ng God's will para hindi tayo magkamali. Kailangan maintindihan natin, responsibility natin na sambahin ang Panginoon at ang paghahangad ng God's will is not just to avoid mistakes. Ang layunin po ultimately is to glorify God. Siyempre, ayaw nating magkamali. Di ba? Ayaw nating later on meron tayong mga regrets. So gusto nating maging wise, maging tama yung ating mga desisyon. Kaya nga, sabi natin nung nakalipas na mga pag-aaral na kaya pala may mga pagkakataon, ano? Ito yung gusto mong mangyari, iba yung binibigay ng Diyos. Kasi maaari po na yung gusto mo at yung ina-accomplish niya sa buhay natin ay magkaiba. Yung gusto mo at saka yung gusto niya, hindi nagtutugma. At pagka hindi po nagtugma yan, eh obviously, ang mangyayari po dyan ay hindi natin hahangarin kung ano po ang kalooban ng Diyos. O kaya, malilito tayo. Bakit nagkaganon? Naalala ko po dati, merong isang larawan na kumalat sa social media tungkol po sa your plan and God's plan. No? At ang ganda ho ng pagkakalarawan nun eh. Yung your plan, para bang point A, kung nasaan ka ngayon, and then point B, which is the objective, the goal. At para bang ang simple-simple, no? From point A to point B, it's just a straight line. Pero yung God's plan po, may mga ups and downs, ups and downs. Di ho ba? Para bang hindi lang, it's not just about coming from point A and going to point B, na para bang isang diretso lang at simple lamang sana. Ang reality po, may mga ups and downs. And we have to ask the question, Lord, bakit? Sinusunod kita, pero bakit tila may mga ups and downs, may mga challenges? Ito po yan. Sapagkat ang layunin ng Panginoon ay hindi lang yung magamit tayo sa kanyang gustong mangyari, kundi hubugin ang pagkatao natin. Yung mga ups and downs is part of the process. At ang hinuhubog ng Panginoon ay hindi lamang tayo para magawa ang kalooban niya, hinuhubog tayo so that we will become the person that God wants us to be. Hinuhubog yung pagkatao natin para tayo po ay maging ayon sa klase o uri na nais ng Panginoon na ating maging kalagayan. Kaya minsan kung medyo task-oriented ang takbo ng isip natin, yung bang akala natin it's just about the ano yung plans, ano yung goals, ay hindi po. Kailangan nating maintindihan na nakapaloob po dito ano po yung hinuhubog ng Panginoon sa ating pagkatao. At pag nahubog po yan, ay makikita natin ang napakagandang resulta sa ating buhay. Di po ba? Kaya nga po, tandaan nyo, pag sinabi nating discovering and doing God's will, hindi lang yan basta gawin mo para hindi ka magkamali at wala kang regrets. Nakapaloob yun, of course. But the greater context would suggest na ang layunin ultimately for seeking God's will is so that we can glorify Him. Makapag-alay tayo ng isang uri ng pagsamba na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi ho dito sa halimbawa sa Proverbs chapter 1, verse 1 to 3. Ang ganda ho nito kasi Proverbs is wisdom writing ito. Ang sumulat po ay si Solomon. At alam natin, Solomon is the wisest man who ever lived. He was blessed by God with wisdom. At sa kanyang wisdom ay binahagi niya sa atin paano tayo gagawa ng mga kapasyahan? Ano yung dapat nating pahalagahan? Pag ito pong mga bagay na ito sinalungat o hindi natin sinunod, may consequence to eh, kaya importanteng maintindihan. Ito po, Proverbs chapter 1, verse 1 to verse 3. These are the Proverbs of Solomon, David's son, king of Israel. Their purpose is to teach people wisdom and discipline, to help them understand the insights of the wise. Their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives, to help them do what is right, just, and fair. Tingnan niyo po yan, ha? Nais ng Panginoon na tayo magtagumpay. Pero pansinin niyo po na yung konsepto natin ng tagumpay, kadalasan hindi sinusunod yung sinasabi rito. Kaya minsan po, sabihin mo na na-achieve yung gustong mangyari, pero yung process ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Di po ba? Yung kapanahunan and maybe yung mismong decision is not pleasing to the Lord. Kasi po may mga guidelines and guardrails po yan eh. Ang sabi ng verse 3, ang gusto ng Panginoon is to teach people to live disciplined and successful lives. Maraming tao gusto yan eh. Pag naririnig yung success, wow, kanais-nais. Eh minsan ho, ang nakakalimutan natin, hindi lang naman ito tungkol sa kung ano yung merong ka eh. Minsan kasi ang problema po ng tao, yung bang masyado tayong nako-consume nung kaisipan po ba na ano yung meron tayo, o kaya naman yung kaisipan na binigay ni Lord yung gustong-gusto mo, hindi natin dapat sukating tagumpayan dahil ang totoo po, dapat tayo ang tumalima sa Diyos. Hindi yung parang, Lord, yung desire ko, bigay mo ha. Well, kung yung desire mo ay aligned sa desire ni Lord, then no problem. Pero kung akala mo na parang paborito ka ni Lord dahil yung gusto mo binibigay niya, abay mag-isip-isip po tayo. Eh hindi ho tungkol ito sa buhay mo para sumaya ka at para matanggap mo lang yung gusto mo. It's all about God working in our lives so that we can become the people that He wants us to be and we can do what He wants us to do. Kaya po, hindi lang ito tungkol sa makuha mo lang yung gusto mo. Kailangan maintindihan natin, nilikha tayo with, get blessed with time, talents, treasures, so that we can serve God. So, tatlong bagay po ang binigyang diin. What is right, just, and fair? Grabe, no? Yung right, ang ibig sabihin po, what is aligned with God's standard. At madalas po ang tao, ito yung pilit na kine-question o kaya naman ay gina-justify. Di ba? May mga times na gagawa ng mali, ang i-justify ay kung ano-ano. Ito po, as a Christian, ito po ang iiwasan nyo. May mga pagkakataong kasi may mga taong gagawa ng hindi tama o kaya questionable or i-justify ang isang action at ang sasabihin nila, eh bakit si ano? Eh bakit si ganyan? Alam nyo po, ang nakakalungkot sa statement na yon, ginagamit mo yung kahinaan, ginagamit mo yung kamalian ng isang tao para i-justify yung isang bagay na hindi mo dapat gawin. Yan po yun. Kaya kung nakikita niyo pong mali, eh huwag niyo nang gamitin. Nagkamali na nga yung isa. Ang gagawin pa natin, ipang-justify pa rin natin yon para gawin natin ang isang bagay na duda tayo kung tama at mali. Eh kung maliwanag pong hindi tama, huwag niyo na hong gamitin. Kung kahinaan niya yon, kung mali siya, eh bakit mo naman gagamiting lisensya sa paggawa ng mali yung ginagawang mali ng ibang tao? Kaya ho, simpleng bagay, ano? Gagawin mo yung tama, di mararanasan mo yung benefit ng tama. Pero yung tama na ipinilit mo lang, na akala mong yung mali na pinipilit mong tama, in the eyes of God, mali pa rin po yan. At dahil mali pa rin yan, you will suffer the consequence. Halimbawa po, kumuha ako ng lason, nasa bote, at nilagyan ko ng label. At yung label po nakalagay, mineral water. Pag ininom ko ho ba yun at pinilit kong mineral water yon, walang epekto? Hindi po. Ganyan din. Hindi natin dapat pwede pagtulakan yung gusto natin. Kung maliwanag na hindi kalooban ng Diyos yan, kaya sabihin mo pa na bakit siya, bakit si ganito, bakit siya pwede, huwag mong gamitin yung kamalian niya, kahinaan niya, para ipagpilitan ng isang bagay na maliwanag sa salita ng Diyos na hindi tama. Dahil ang mali, may consequence po yan kahit gaano ka pa kagaling mag-justify dyan. Sana po maliwanag. Pangalawa, So what is right? Pangalawa, what is just? Okay? Ito naman po, may kinalaman sa matuwid sa harapan ng ating Panginoon. So justice in Proverbs reflects God's nature as a righteous judge. It deals with how we treat others, ensuring that everyone receives what they are due, neither more nor less. So ang idea po nito, mga kapatid, may mga pagkakataong kasi na yung bang may favoritism tayo, di ba? Nagkakaroon po ng hindi patas na implementasyon ang mga bagay-bagay. Minsan, pag gusto mo yung tao, kahit mali na ginagawa, kinukonsinti mo. Pag hindi mo gusto tao, kahit tama ginagawa, lagi mong sinisita. Eh, alam nyo, sa buhay na ginagalawa natin, minsan yan ang nagko-complicate. Minsan po, maliwanag tama, maliwanag mali. Pero pag nahaluan na po, kamag-anak, kaibigan, malapit sa'yo, ayan na. Minsan po, yung tama, di ba? Parang pag hindi mo gusto, laging mali. Yung mali, nagmumukhang tama. Nagiging magulo yung pamantayan. Kaya nga, pansinin niyo po ngayon, nakikita natin yan sa mga nangyayari po sa mga balita, sa mga naririnig natin tungkol sa mga pag-implement po ng mga batas. Di ba? Pag may kinikilingan, obviously, para bang nabiblur yung lines between right and wrong. Alam mo nang tama, alam mong mali. Bakit gagawin mo pa? Or bakit itutuloy mo pa? Bakit papayagan mo pa? Kasi nga po, it's never just an issue of right and wrong. Sometimes, nakokomplika tayo kasi hindi na yung pamantayan ng Diyos ang pinapahalagahan natin, kundi yung pagiging malapit sa atin ng isang tao, pagiging mabait sa atin ng isang tao, may utang na loob sa isang tao. So sometimes, nawawala po yung tamang sense natin ng right and wrong. So ang sabi po rito, what is right, just, ibig sabihin kung talagang mali, mali, kung tama, tama, huwag tayo magpadala sa iba pang mga factors that will just complicate things and will create confusion. At pangatlo po, what is fair? Yan. Ito po, napakaganda, no? Yung fairness implies integrity and balance in all relationships and dealings. Naalala ko po, ang isang palaging batas ng aming magulang sa amin, every time na may hahatiin, kahit yan po ang pinakasimpleng bagay hanggang sa pinakakomplikadong bagay, merong rule na ginagamit yung mother ko, and this is wisdom. At ang sabi po, kung sino naghati, siya huling pipili. And ako, maniwala kayo, ang simpleng statement niyan, pero subukan yung gawin niyan. Kung sino naghati, siya huling pipili. Ay talaga hong sisikapin mo hanggat kaya mo. Kung ang pinahati sa'yo ay bigas, baka bilangin mo pa o titimbangin mo ng tamang-tama. Bakit? Kasi sila pipili. So kung dinaya mo yan, kung nanglamang ka dyan, kung iniba mo yung timbang, sila unang pipili, you will suffer the consequence. Di po ba? Kaya nga, napakahalaga yung pagiging patas, fair. Kung babalik ta rin ang sitwasyon at ikaw yung nandun sa kabilang side at receiving end, magiging masaya ka ba? Masasabi mo ba na patas kahit saan ka ilagay? O, napakatotoo yan. Alam nyo, minsan ito problema ng tao. Actually, marami sa problema natin, dyan ang gagaling sa tatlo na yan. We fail to choose what is right. Ang dami nating yung mga gina-justify natin, yung mga decision natin, pilit nating iniiba ang kahulugan ng tama, umiimbento tayo ng mga pamantayan. If you look at society, it's what's happening. Di ba? Ang liwanag eh, sinabi ng Bible, eto, kanya-kanya tayo. Hindi, modernong panahon na, laos na yan, iba yan. Nung panahon lang nila yan, ngayon hindi. Mga kapatid, kailangan nating aralin ang salita ng Diyos. But when it is very clear na ang isang bagay po ay mali, ito po ay mali. Huwag na ho nating labanan. Sinabi pong mali yan for a reason. Sinabi pong ito ang tama kahit hindi mo gusto at binigay yan for a reason. Hindi lang po yan basta palamuti dyan or suggestion, baka gusto mong sundin. Hindi po. It must be made clear that these are written and given to us for a purpose. Tingnan nyo, ang dami nating mga mali na pinipilit nating sabihing tama. Yung tama, hindi ma-implement, ang daming sinasaalang-alang. Ayaw natin ng patas.

0: natin, tayo yung iniikutan ng mundo, tayo yung nakakaranas ng pagpapala, tayo lang, yung tungkol lang sa atin, di ho ba? Minsan naalala ko, dahil panay ang ulan, ano? Halimbawa, nanalangin ka, Lord, sana tumigil na yung ulan para maisampay ko na yung mga labada ko. Yung kapitbahay mo naman, nananalangin, Lord, sana konting ulan pa para yung mga pananim ko ay hindi ko na kailangan magdilig pa. Eh ngayon, sino sasagutin? Parehas naman kayo. Eh baka naman pag inisip mo, ikaw pinaburan eh, wow, mas mahal ako ni Lord. Wala hong ganun. Nakakalamang, isang klaseng pag-ibig lang ang alam ng Diyos. It is perfect love. Wala hong mas mahal o hindi masyadong mahal. Pare-parehas lang ho yun. Perfect love. Eh, misan tayo, pilit natin ginagawang paborito tayo ng Diyos, di ba? Parang gusto sasabihin na, mas mahal ako ni Lord. Pag sinabi mong mas mahal ka ni Lord, parang mo na rin sinabi na yung pag-ibig ng Diyos, iba-ibang uri. At yung sinasabi niya na walang pagtatangi, biglang nagkaroon ng pagtatangi. Siguro, mas maganda sabihin ganito. Kung tumatalima ka sa kalooban ni Lord, mas nag-e-enjoy ka doon sa pagmamahal ng Diyos. Kung hindi ka tumatalima doon, obviously, hindi mo ma-e-enjoy, di po ba? Eh, gusto kang pagpalain ng Panginoon, eh, tigas ng puso mo. So kahit na mahal ka ng Diyos, yung katigasan ng puso mo will prevent you from enjoying God's will. Kung masunurin ka naman, so ano nangyayari ngayon? You enjoy God's will. Pero pantay lang ang pagmamahal. Yung appreciation natin dito, nagbabago, depende sa willingness natin na sumunod. So sana po, naging pagpapala sa inyo ang episode na ito at maging hamon, ano po, na tayo ay maging masunurin sa kalooban ng ating Diyos. Mga kapatid, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Ako po si Pastor Jordan Escusa. Samahan niyo po ako para sa isang makabayang panalangin. Aming Panginoon Diyos na kinikilala na may likha ng langit at lupa at ang may-ari ng lahat, kayo po ang may control sa buong mundo. At ngayon po ang aming hinihiling po ang inyong protection sa bawat Pilipino sa aming bansa laban sa bagyo, lindol at iba pang mga sakuna. Panginoon, we pray for your protection and covering upon any calamity. Spare us, O God. Dalangin po namin ang amin ding part para sa pagkilos na alagaan ng kalikasan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtulong-tulong na ingatan ng creation na inyong pong pinagkatiwala sa amin. So Lord, we pray again that you will prepare us in the times na kung sakaling magkaroon po ng mga natural disasters, but at the same time, we are also asking your mercy and your grace and compassion upon our country. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Hi! Bakit naman ganon?
2: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
1: Wala po, Mami.
2: Nagugutom ka na ba?
1: Hindi po, busog po ako.
2: Eh, anong iniisip mo?
1: Naiinip po kasi ako, Mami.
2: Saan ka naiinip?
1: Kasi po, nag-pray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nag-pray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother.
2: Ah.
1: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan,

0: hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.
2: Kai! Gandang buhay! Kai, saya-saya!
3: Bakit? Kaya sabihin mo.
2: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo. Alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!

0: Ang aking puot sa iyo, Solomon, na anak ni David na aking hinirang, ay iyong matatamo dahil sa iyong pagsuway sa aking mga iniuutos. Ikaw pa na hinirang kong hari at pinagyaman ng labis, hindi lamang sa mga ginto at pila, kundi sa angking talino na ibinigay ko sa iyo sa pagpapatupad ng mga batas na susundin ng Israel. Ngayon, aking ipahihintulot na may lumitaw na isang kalaban si Solomon na magbubuhat sa lipi ng mga hari ng Edom.
1: Yamang sa alabok, doon ka nang galing. Sa alabok ay babalik ka rin. Masdan mo ang mga bituin. Ganyang karami ang magiging anak mo at apito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong magubuhos dahil sa marami. Ang Tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company.

Ito ang katapusan mo! Aring sukat!

0: Solomon. Nasakop na natin ang buong palasyo. Hindi na makakatakas ang Haring Sukab.
1: Paano pa makakatakas ang Haring Sukab? Eto't malamig na bangkay na. Pinagod ako. Kung ganon, nasakop na natin ang palasyo. Kunin ang lahat ng kanilang mga ginto at tilak, ang kanilang mga alagang baka at mga kawan. Ang mga bihag ay gagawin natin mga alipin. Nagtagumpay na naman tayo sa laban!
0: Opo, kamahalan. Mga kawal! Magbunyi tayo! Nagtagumpay sa digmaan ang ating Haring Solomon! Mabuhay ang hari ng Israel!
2: Mabuhay!
0: Ang magiting at matalinong hari, the anak ni David!

0: Yahweh, nagwagi na naman ako sa laban. Nasakop na namin ang bansang umaalipusta sa inyo. Kaya lahat ng mga kalabang bansa ay takot na makipaglaban sa amin. Dahil tiyak mauubos namin silang lahat.
1: Solomon, nagpakitang muli ako sa iyo upang patunayan ko na ang lahat mong hiniling sa iyong panalangin ay aking ipinagkaloob sa iyo. Pinababanal ko rin ang templong ito at lagi rito ang aking pangalan magpakailanman. Lilingapin ko at mamahalin ko ang pook na ito habang panahon. Kung ikaw naman ay mananatiling tapat sa akin, gaya ng iyong amang si David, kung gagawin mong lahat ang mga pinapagawa ko sa iyo at susundin mo ang aking mga utos at tuntunin, pananatilihin ko sa trono ng Israel ang iyong angkan. Iyan ang aking ipinangako sa iyong amang si David. Ngunit kung ikaw at ang iyong mga anak ay tatalikod sa akin at hindi susunod sa aking mga kautusan at batas, kapag kayo ay dumulog, sumamba at naglingkod sa ibang Diyos, palalayasin ko ang bansang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Itatakwil ko ang templong ito na aking pinabanal at itinalagang pamamalagian ng aking pangalan. Ang Israel ay magiging paksa ng usapan ng lahat ng bansa. Iguguho ko ang templong ito at sinumang maparaan dito ay manghihilakbot. Mawiwika nila, bakit ganyan ang ginawa ni Yahweh sa bansang ito at sa templong ito? At ganito ang kanilang magiging sagot, sapagkat tinaligtan nila si Yahweh, ang kanilang Diyos na humango sa kanila sa Ehipto. Sumamba sila at naglingkod sa ibang mga Diyos, kaya pinabayaan sila ni Yahweh sa ganitong kapahamakan.
0: Yahweh, ako po ay isusunod sa inyong mga pinag-uutos. Hinding-hindi ko po ito lalabagin.

0: Ngayon tayo ay nasa harap na ng dambana ng aming Diyos, Aring Solomon, na sinasamba ng Ehipto. Siya ang magiging saksi ng ating pag-iisang dibdib. Mahal kong Haring Solomon.
1: Kaligayahan na isang hari ng kaharian ng Israel, na ikaw na prinsesa ng anak ni Faraon ang aking mapapangasawa. Kahit ilang pirasong pilak na tila mga bato lang ang aking palasyo, ay aking ihahandog kay Faraon.
0: Baka mamahalin kita. Kahit na ikaw ay kalabang bansa ng aking lipi at di Faraon, hindi ito hadlang upang tayo ay paghiwalayin at ating magiging supling ay magiging apo ni Faraon at ni David.
1: Pagsawaan natin ang nakaambang kagalakan sa ating pag-iibigan, mahal kong Reyna.

0: Solomon, hindi ko inaakalang ang hari ng kaharian ng Israel na binansagang si Hedadiah ay aking magiging manugang sa aking anak na dalaga. Magkaugpong na ang ating mga bansa. Ikaw na isang Israelita ay umibig sa aking anak na prinsesa ng Ehipto. Ito ang tanda na wala ng digma ang magaganap, kundi pagkakaisa ng dalawang bansa. Nasasimula't simula pa ay magkaaway na mula sa inyong ninunong si Moises.
1: Maaari huwag na natin balikan at pag-usapan pa ang mga nakaraan. Sa karanasan ng aking lahi at sa iyong lahi, mahal kong amang Paraon, dahil nabulok na iyon at mabaho, kundi ang ating pag-ibayuhing gampanan ay ang paghandaan ang mga darating pang magagandang mga araw ng aming supling ng iyong prinsesang anak.
0: Magbunyi tayong lahat sa pag-iisang dibdib ng prinsesa ng Ehipto at ng hari ng kaharian ng Israel, si Solomon!
2: Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay!
1: Ipapakita ko sa inyong mga taga-Moabita ang talas ng aking espada! Ito!

0: Anak buhay na ang mga mawapita.
1: Tugisin ninyo! Walang ititirang buhay sa kanilang lahat upang di na sila makapalakit ng aking mga kawal. Tatatakutan nila ang aking hukbong sandataan. Tugisin ninyo!
0: Masusunod po, kamahalan. Mga kawal! Sumakay sa kabayo! Bilis! Tutugisin natin ang sitakas na mawapita. Kaya!

0: Kamahalan, ang mga kawal ng Moabita nasa labas ng lungsod.
1: Ano? Talagang naghahamon ng patayan ng sukob na yon? Bakit hindi pinagpapanan ng mga bantay? Sabihan ng mga general na huwag hayaang makapasok sa lungsod ang mga Moabitang yon. Mga talunan na lipi!
0: Kamahalan, hindi pakikidigma ang kanilang ipinarito, kundi nais nilang makipag-ayos sa'yo.
1: Makikipag-ayos sa akin ang mga mababangis na lipi ng disyerto? Ay tila mga lobong bahaga, mga buntot.
2: Mga bahagang mga buntot!
1: Pero magsipaghanda pa rin kayo, mga general. Ano mang maling ikinikilos nila? Pagtutudlain ang mga lobong bahaga, mga buntot!
2: Nakahanda naman kaming palagi! Kamahalang!
0: Kamahalan! Harapin na po ninyo ang mga Moabitang bahagang buntot!

0: Kamahalan, sasalinan ko po ng aming anak ang inyong kupita upang matikman ninyo ang sarap nito.
1: Ah, salamat mahal na prinsesa. Bakit hindi mo iutos na lamang sa iyong mga dama ang pagsali ng alak?
0: Kagalakan ko po na kayo ay aking pagsilbihan. Isang kaugalian naming mga mawabita na pakitunguhan ang mga pinuno ng bansa na umayon sa amin na makipagkasundo. Upang ang digmaan ay matigil na.
1: Maganda ang anak na dalaga ng hari ng Moabita. Kailangang mapangasawa ko siya. Sa palagay ko, mahal na prinsesa ng Moabita, matitigil lamang ang alita ng Israel at ng Moab kung ikaw ay mapapangasawa ko. Pumayag ka na para sa ating pag-iisang dibdib at kapayapaan.
0: Sino ba ako na para tanggihan ang alok ng makisig at matalinong hari ng Israel?
1: Ikaw ang pinakamagandang Moabitang nakilala ko. Pinakamaganda ka sa inyong magkakapatid.

0: kabayuhang mga kawan. Ano kaya ang sadya nila?
1: Tigil! Magpakilala kayo!
2: Ako si Haring Hiram, hari ng Tiro. Hindi gulo ang pinunta ko rito. Gusto kong makausap ang inyong hari. Dahil mayroon akong iaalok sa kanya. Nakarating sa akin mula sa inyong sugo na nangangailangan kayo ng kahoy.
1: Maghintay kayo.
2: Maghihintay kami.

0: Salamat, Haring Hiram. At pinaunlakan ninyo ako sa aking kahilingan na makabili ng mga kahoy sa iyo.
1: Mayabong sa punong sedro at abeto ang aming bansang Tiro. Kaya pwede kitang padalhan pa ng marami sa tamang halaga. Matitibay ang mga punong ito para sa pinapagawa mong templo at sa iyong palasyo.
0: Dahil dyan, bibigyan kita ng 20 lungsod sa lupain ng Galilea bilang kapalit sa mga kahoy mo.
1: Gusto kong makita, Haring Solomon. Papasyalan ko sa madaling panahon.
0: Pasyalan mo at padalan mo ako ng mga kahoy para hindi kulangin.

0: Maganda kaya ang lugar na sinasabi mo? Ilang lungsod nga ba iyon?
1: 10 lungsod sa lupain ng Galilea. May lupa, may bundok, at may dagat pa. Ayon sa aking mga tauhan, ang Galilea ay isang rehiyon sa hilagang Israel. Kaya interesado akong makita ito.

0: Oh, maaaring nandito na tayo sa lugar na sinasabi mo.
1: Maaaring ito na nga.
0: Huminto na ang ating sinasakyang karwahe at ang mga kabayuhang mga kawal mo.
1: Andito na tayo, mahal kong Reyna. Tara, at bumaba na tayo. At pagmasdan natin ang lugar na ito. Hindi ako nasiyahan sa binibigay mong 20 lungsod sa lugar ng Israel sa bandang Hilaga.
2: Ano? Hindi mo nagustuhan ang 20 lungsod na ibinigay ko sa iyo? May bundok, may dagat, at may patag na lugar.
1: Kapatid, bakit naman ganito ang mga lungsod na binibigay mo sa akin? Isa itong kabul na lugar. Pero huwag kang mag-alala. May ipapadala ako sa iyo na 120 talentong ginto.
2: Salamat, kaibigang Hiram.

0: 20 taon na nagugol ko sa pagpapatayo ng aking palasyo at maging ang templo ni Yahweh.
1: Kamahalan, tila sapilit ang ipinataw mo sa taong bayan ang pagpapagawa ng palasyo at templo ni Yahweh.
0: Oo, ministro. Sa Israel ang palasyo at sa itaas ang pagsama-sama

0: Ubusin silang lahat! Wala nang titirang buhay sa mga tanin na iyo!
1: Ubusin!
0: Ako si Paraon ng Ehipto!

Tinutupo ko na ang bahay at templo ng mga Kanineo. Lahat ng mamamayan dito ay aking pinagsusunog. Sino pa bang maglalaks loob na lumaban sa akin? Ako si Paraon ng Ehipto. Kayong lahat ay aking mga alipin.

0: Mahal na Faraon, aking biyanan, ang lahat ng lungsod na sinalakay mo at iyong nasakop ay kusa mong ibinibigay sa akin ang lahat ng ito.
1: Oo, aking manugang na hari ng Israel, bilang dote ng aking anak, na ngayon ay rena ng iyong bayan.
0: Salamat, mahal na Faraon. Aking muling ipapagawa ang mga napinsala. Muli kong ipapatayo ang Gezer. Kasama na dito ang aking itatayo ang Bethhorong Timog, ang Baalat, ang Tadmor sa Ilang, at ang mga lungsod at bayang himpilan ng aking mga kabayo at karwahe, kasabay ng aking pagpabalak na ipagawa na rin ang Jerusalem.
1: Kung ganon, aking manugang na hari ng kaharian ng Israel, ang tinagurang Hedidaya, ating ipagdidiwang lahat para sa ikauunlad ng ating mga bansa, ang magkasanib na puwersa ng Ehipto na aking kaharian at ang iyong kaharian ng Israel. Isang malaking kapistahan ang magaganap sa buong Ehipto. Tayo na ang makapangyarihang hari ngayon!
2: Kamahalan, paparating na ang hukbo ng mga Edomita. Hudyat mo na lamang ang aming hinihintay upang sila ay salubungin ng mga panudla. Nakahanda na rin ang mga karwahing bakal at mga kabayuhang mandirigma.
0: Ang lakas ng loob naman ng hari ng Edomita. Hindi ba niya nababalitaan ang mga nasakop natin mga bansa? Ay mas mababangis pa kaysa kanilang lipi. Haharapin ko sila at mismo sa kanilang kampo ko sila pupuksayin.
3: Huwag, kamahalan! Kararating lang ng mensaheng inaabot sa akin ng aking inutosang sugo para magmanman sa Edomita. Hindi karahasan ang kanilang dala, kundi mga handog para sa pag-iisang dibdib ninyo ng prinsesa ng Edom. May pangako sa inyo ang hari ng Edom. Magbibigay siya ng dote para sa inyo dahil ang kanyang anak ay magiging isa sa inyong mga reyna. Mahal na Haring Solomon!
0: Maganda ba ang prinsesa ng Edom? Kung papasa siya sa aking panlasa, bakit hindi ko siya tatanggihan? Sige, gusto kong makasalo sa aking hapag ang hari ng Edom at ang kanyang prinsesa na inirereto sa akin.

0: Alak pamahal kong Haring Solomon, masarap ang alak ng Edom mula sa katas ng ubas.
1: Salamat sa iyo, aking reyna.
0: Isang kagalakan ng aking bansa na maging reyna ng Israel at prinsesa ng Edom. Kahit magkaiba ang ating sinasambang Diyos, ay pinakasalan mo pa rin ako, mahal kong asawa. Aking hari at Panginoong Solomon.
1: Hilingin mo ang lahat ng maibigan mo. At iyon ay aking bibigay sa iyo, mahal kong Reyna Adonita.
0: Kalayaan para sa aking bayan. Ipagtanggol sa aming kaaway, lalo na kay Faraon.
1: Pangako sa iyo na matutupad ang lahat ng iyong kahilingan. Walang sasalig sa kaharian ng iyong ama. Ako ang magiging kalasag at panudlan ng Edom laban sa mga kaaway ng inyong bansa. Tumatag silang lahat.

0: Inyong napakinggan na ang tipang sa unang kabanata ng Hidadaya. Abangan ang pagtatapos nito sa susunod na linggo. Isinulat at nilapatan ng musika ni Jerry Peñalosa mula sa direksyon ni Ding Camacho. Binigyang buhay nina Bobot Sale,
1: Roy Camo Gomez,
2: Lawrence Rojas,
3: Arthur Naldo,
4: Fidel Odarbe,
5: Erne Latore,
6: Lisa Odarbe,
7: Eva Moratalia Gomez,
8: Mabig Arnoncio,
9: Nancy Lazarte.
0: Ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV, kagapay ng sambayanan.

0: Mommy, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
1: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
0: Gusto ko lang pong malaman.
1: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
0: Mommy.
1: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
0: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
1: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iva-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
2: La la la la la la la la la.
3: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
2: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
3: Ganun?
2: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
4: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
5: Ito ang 702 TZAS.
6: 702 TZAS.
5: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
8: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听广东广播公司播放的中文节目。以下为你播放闽南语的空中崇拜。咱来有备心，三甲加入空中的崇拜。

0: 听众朋友，多谢你收听空中崇拜。假如你有任何回应或者疑问，欢迎甲阮联络。阮的电邮地址是 btc@liangyou.net， 重复 btc@liangyou.net， 请注明空中崇拜。
1: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
2: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Si Bartimeus at ako. Programang naglalayong tumalakay at magbigay ng pag-asa ugnay sa iba't ibang hamon at isyu ng buhay na kinakaharap ng mga kapatirang may kapansanan sa paningin. Hatid sa iyo ng Resources for the Blind, si Bartimeus.

0: tagumpay ay hindi lamang bunga ng kakayahan, kundi bunga ng paghahanda, pagtsatsaga at pagtitiwala sa Diyos. Sa bawat hakbang ng paglalakbay ay naroon ang kanyang paggabay. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa programang ito. Kami pong muli ang inyong mga makakasama,
1: Christine Santos po
0: at Pastor Julius Gao po. Muli po, welcome po dito sa programang Si Bartimeo sa Tako. Patuloy na naghahatid ng mga makabuluhang paksa at inspirasyon sa mga nakikinig. Alam mo, Miss Christine, maraming tao ang nangangarap na maging guro. Ngunit bago marating ang tagumpay ay maraming proseso ng paghahanda. Nandiyan po yung ating pagre-review, pagharap sa mga hamon. Siyempre, huhubugin ka ng husto para ikaw ay maging ganap na tagapagturo. Sa kabila ng lahat, ang pagpapatuloy kahit na mahirap ay napakahalagang pag-uugali ng isang tao o para makamit ang kanyang pangarap.
1: Tama ka dyan, no, Pastor? Para sa isang visually impaired na kagaya natin, maaring may mga dagdag pang hamon, barriers sa pagkuha ng LEP. Ngunit, ang tanong ay, paano niya pinaghahandaan ang examination? Ngayong buwan ng September, Pastor, marami sa mga gustong maging guro ang excited na. Ngunit, ang ilan ay kinakabahan sapagkat sa susunod na linggo na ang kanilang examination.
0: Sa ating programa, Miss Christine, makakausap natin ng isang newly let pastor. Sa pagtiriwang ng Teacher's Month, ay aalamin natin ang kanyang mga naging journey, paghahanda at mga hamon na kanyang hinarap mula sa pagre-review, pagpapasa ng nasabing exam, no? Titignan natin kung paano niya ito napagtagumpayan. So ngayon ay ipapakilala po natin ang ating guest na makakapanayam.
1: Ngayong hapon po, i-welcome natin sa ating programang si Bartimeos at ako, si Ma'am Emilia Delphine. Good afternoon po, Ma'am Emilia.
2: Hello po, good afternoon po, Ma'am Christine and Sir Julius at sa lahat ng RBI staff sa bumubuo ng programang si Bartimeos at ako, ayun. And of course, sa ating 702DZAS kung saan i-aire ang programang ito. So maraming salamat po sa sa pag-invite. Naibahagi ko aking journey towards being LPT or biyaheng LPT. Yun. Maraming salamat po. It's an honor po to serve always RBI. Since I was young, lagi pong pag may program ng RBI, tapos pwede nila akong hugutin para sumama. Yun. Mm-hmm. So hanggang ngayon, so yun po. Masaya po ako na ibahagi po sa RBI ang aking success. Matatawag kong success kasi maraming napagdaanan eh. Kasi I never expected this moment na dumating na maging ganap na LPT. Mm-hmm. Yun. And RBI never ever left me. So parang masaya po ako na ibahagi yung journey ko dito sa RBI at makapagbahagi din ng aking experience sa mga aspiring LET examinees.
1: Meron po ba kayong gusto mo nang i-greet? Maaring nakikinig sa inyo ngayong hapon.
2: Inulat na lang po sa lahat ng nakikinig po ng si Bartimeos at ako.
1: Sa hapon ito, no, ma'am, pwede mo po ba i-share sa amin yung naging journey mo bago ka umabot sa pagiging LET passer mo, ma'am?
2: Hindi naman lingid sa kaalaman natin na pandemic ako na-enroll. So, pag-enroll ko pala ng college, struggle na online and lahat-lahat hanggang natapos yung 4 years ng BSNet journey ko. Mm-hmm. And then, nag-ipon para mag-review kasi hindi naman libre yung review eh. Nag-review ako dun sa Falcolan Twins Review Center. Tapos, na-feel ko talaga na normal ako na estudyante. Parang walang PWD ng pag-enroll ko. Pila kung pila, ganun. Nasa main branch nila ako. So, yun, parang ako lang yung blind na nag-enroll sa batch na yun. Pagdating doon, pila pa. Tapos, may mga mahirap na task kasi nga online yung process. Masaya ako kasi lahat ng mga nakasama ko is accommodating naman. And nung nagsimula na yung online, masaya. Lagi akong excited, I was enjoy. Na-feel ko na parang totoong course namin na parang ganito lang pala yung kadali. Kasi nung college, mahirap. Tapos, nung nasa review na, madali lang pala. Parang ganon. Sa review is, nag-enjoy talaga ako. Lalo nag-face-to-face na ganon. Andun yung pagod kasi nga may mga drills na kailangan masagutan sa gabi. Though half day lang yung session ko. Pero pagkatapos mo, may aaralin ka pang libro na ibibigay sa'yo. Pero okay lang naman kasi yung libro is naka-soft copy. May naka-soft copy. It's meron ding handout na hard copy. And nababasa ko din yung hard copy. So nakapag-participate pa rin naman ako sa session namin na face-to-face. Yung journey ko is masaya siya. Ang struggle lang is yung paano yung finances. Pero sa awa naman ng Diyos is na-provide naman.
0: So yung journey mo na nabanggit mo kanina mula nung ikaw ay nag-graduate ay nasabi mo sa iyong sarili na mas madali pala or mas masayang experience nung ikaw ay nagre-review na or nagpe-prepare sa pag-take ng licensure examination compared doon sa ikaw ay nag-aaral pa lang at ngayon ay nagre-review na, pwede mo bang i-share yung kaparaanan mo? During the time na ikaw ay naghahanda, nagre-review, ano yung masasabing factors kung bakit masaya at nakaka-enjoy yung paghahanda bago dumating yung pinaka-exam ng LET?
2: Masaya po siya kasi sa session namin is 400 plus kami. Sabay-sabay kami lahat. Yung isang ano, iisa lang yung goal. Parang para-paras kami lahat ba na nagsistrive talaga na pumasa or even mag-top. Masaya ako kasi parang lahat kami motivated. Unlike nung college, may makakasama ka na, disappointed na kasi mahirap. Pero nung gumraduate, tapos lisensya, parang motivated kami lahat na mag-strive at saka magsagot sa mga questions na ibibigay ng lecturer, makikisabay sa topic. Kasi doon, bawal yung hindi ka sasagot. Nasa harap pa ako, so parang ano talaga, sumagot ka sa question. Kasi in chorus, syempre malalaman kung sino yung mali. Parang masa-strive ka na mag-sikap na hindi ka magkamali. Especially pag ikaw yung natapat sa ruleta ng oral. Kasi pag hindi ka nakasagot, ang ano doon, ang enjoy is hindi ka nakasagot, magta-talent ka. May rule silang ganun. So parang masaya yung preparation. Hindi masyado siyang mahirap. Not unless kung sumasagot ako ng mga drills tapos mawawala ng signal, mawawala ng internet connection, yun lang yung hindi maganda doon. Pero sa awa ng Diyos, hindi naman siya nangyari sa akin talaga.
1: Bukod po doon, ma'am, no, since na banggit niyo po yung challenge, ano po yung isa pa sa pinakamalaking challenge naman na naranasan mo nung nagre-review ka na? Siguro yung patapos na ganyan, malapit na examination. Ano po yung challenge para sa'yo?
2: Yung pagod kasi nung January na pre-final stage na kami, wala nang lecture para ipa-play na lang yung review, yung mga videos ng mga lecturers, babasahin yung tanong, ibibigay yung sagot, i-rationalize kasi wala nang interaction eh, hindi ka na magsasalita. Yun yung pagod. Ang pagod doon na kailangan mo sustain mo yun hanggang sa nag-February na, Monday to Sunday na yung klase namin, wala nang rest, araw-araw na kailangan pumasok sa review center. Tapos nung last week bago mag-exam, so final coaching na, pupunta kami sa isang lugar, magsa-start yung review 7 a.m. matatapos kami 9 p.m. may travel pa kami. Tapos kailangan gigising ka ng maaga kasi hindi ka pwedeng malate kasi nga mahaba yung pila bago makapasok sa loob. Tapos pag ano ka na sa loob, hindi ka talaga pwedeng matulog, kailangan manatili kang dilat kasi nga pag nakita kang natulog, yun nga, magta-talent ka rin. Yung health mo talaga yung kalaban mo doon, yung dapat mong i-maintain.
1: So dumating po ba sa point, ma'am, na gusto mo nang mag-give up ganun?
2: Hindi.
1: Hindi naman.
2: Hindi okay. Napasok sa isip ko. Kahit nung naghanap ako ng review center at saka bisita ko pa yung review center na kung saan ako na-enroll, sabi ng kasama ko, kasi nga doon sa kanila, no reservation. Pagpunta ko, is hindi pa enrollment time kasi nga, papunta pa lang yung exam. September 19 last year, nung napunta ko sa kanila, tapos September 21 yung exam. So dapat pala yung enrollment is September 25. Parang naano ako na isang linggo. No reservation. Sabi ng kasama ko, maghanap ko ng ibang review center. Sabi ko, ayaw ko talaga. So hindi ako sumuko. Hanggang nung 25 na nag-enroll, parang maaga ko doon para ma-sure yung slot ko na gusto ko na time na morning. Ayun pa lang, alam ko na yung yung choice ko na review center. Kung parang fixed na yung isip ko na doon talaga ako magre-review. Kahit ano pa man yung struggle na maharap ko, parang i-survive ko siya kasi may doon na may choice na ako. Hindi ko na feel na mag-give up. Hindi nasagi sa isip ko.
0: Miss Amelia, no? So napag-usapan na rin natin yung patungkol sa pag-give up, no? Nabanggit nyo nga po kanina, marami tayong kinoconsider bago tayo makapag-take itong licensure examination for teacher, no? Siyempre, pipili ka ng prepared na review center. Nandyan yung time, effort, money, no? So, nakita natin, napakinggan po natin na masaya yung kanyang experiences, no? Compare po dun sa iba na mga kilala natin na visual impaired na nagsasabi naman na sa pagre-review pa lang ay marami ng pagsubok at siguro merong times na sila ay nakaisip din na mag-give up. Kung titignan natin, ay naging successful naman, no? Lalong-lalo na po sa part ni Miss Amelia na ngayon ay LPT na, no? So, para naman po sa ating mga nakikinig, ano naman po yung pwede nyo pong i-share na motivation ninyo or naging parang stronghold ninyo para magpatuloy, maging matagumpay, maging successful, no? Tips na pwede nyo i-share sa mga nakikinig.
2: sa atin lahat is hindi naman madali kasi mag-review eh. Kasi utak, katawan, dugo, pawis ba yung puhunan mo. Pero ang masasabi ko lang is, ano yung rason ba tayo nagre-review? Yun lang yung pahawakan natin para makamit natin yung tagumpay na ano, inaasam natin. And of course, ano, don't forget to pray. Yung i-pray is specific na prayer na kung ano yung inaasam-asam ng, ano, ng puso mo. Kasi ako kasi po, nagre-review na talaga ako. Ang akin is makakuha ng license, makapag-work. Kasi po, nakikita ko sa, like sa SPED ngayon po na teaching, meron talagang mga schools, hindi sila makatanggap ng students with special needs. Kasi po, yung mga teachers doon is hindi sila marunong mag-handle ng may special needs. Kasi hindi naman nila rin yung major. Kung mabibigyan ako ng chance ng DepEd na makapasok, so yun po yung goal ko. Special education, sa lalo sa lugar namin, walang special education. Yun po talaga yung ano, pinangahawakan ko na makuha ko yung lisensya, maipas ako. With the trainings I had with RBI, equipped na po ako to help learners with special needs, especially po learners with visual impairment.
1: Thank you po, Miss Amelia, for sharing your journey sa pagtake ng licensure exam. Ngayon, ma'am, last na lang po, words of encouragement mo, ma'am, sa mga magtitake this September.
2: Sa mga magtitake ng licensure examination for professional teachers this September 20, kung hindi ako nagkakamali, ito lang yung ipasok nyo sa isip nyo. Don't be too much excited. Huwag sobrang overwhelmed, ganun. And huwag din sobrang kabahan. Ano lang dapat kayo sa gitna? Kasi pag nasa gitna lang kayo, ma-maintain nyo yung self-composure. Kasi ano eh, pag sobrang kang excited, pag alam mo na yung sagot, bibilisan mo na, ganun. Tapos pag kinakabahan ka na naman, ma-pressure ka din. Kasi nga, di ba yung sa ano, is yung board exam, parang 1 minute per item or 45 seconds per item, at least ganun ka sumagot. Tapos meron talagang time limit. Ang advice ko lang is, pag doon na kayo sa loob, pray talaga. Gabayan kayo ni Lord sa sagot na tama. Yun, at saka stay calm. Yun lang talaga kasi sa mga kagaya ko naman na, ano, na visually impaired, kasi may proctor naman tayo, may taga-read. Parang interact. If you need a break, break. Kasi nga, babasahin naman yung tanong. Kaya naman ang sasagot. So, ganun lang. Don't forget to pray talaga bago mag-exam. Kalma. Kalma. Kasi pagka sobra kang excited, sobra kang din kinakabahan, wala eh. Parang walang papapasok sa ano mo, sa isip mo. Kalma lang talaga, balance. Yun lang talaga yung ano. Yun yung binakon ko nung nag-ano ako ng exam. Yung mga clues na itinuro ng review center, huwag niyo kakalimutan, si exep. Ganun yung PRC, yung mga government magbigay ng exam. So, yun lang talaga yung masasabi ko. Pray, relax, stay composed. Nasa gitna lang kayo ng excitement and nervousness or tension. Yun lang ang masasabi.
0: Maraming salamat, Miss Amelia, no? Sa mga kapwa nating may kapansanan sa paningin na naghahanda sa LET ngayong September, sana po ay meron tayong napulot na maraming magagandang tips at aral mula po sa karanasan ng ating nakapanayam. Kung may mga pagkakataon po na kinakabahan o nagdududa sa sariling kakayanan, alalahanin po natin na hindi po kailangan na maging perpekto sa lahat, lalong-lalo na kapag tayo naghahanda. Subalit, ang pinakamahalaga po ay yung ginagawa po natin ang lahat ng ating makakaya at hindi po tayo sumusuko.
1: Ang bawat oras ng pagre-review, bawat challenge na lalampasan, bawat araw na pinipili ninyong magpatuloy ay bahagi ng inyong journey patungo sa inyong pangarap. At higit sa lahat, huwag ninyong kalilimutang isama ang Diyos sa inyong paghahanda. Maghanda ng mabuti, gawin ang inyong part at ipagkatiwala sa Panginoon ang result.
0: Mga kapwa natin LET takers, ang susunod na inspiring story po ay maaring kayo naman. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay, pagsama sa programang ito. Nawa po ay naging inspiration po ang programang ito upang tayo po ay patuloy na mangarap. Magsikap at maniwala na may kakayahan tayong malagpasan lahat ng mga hamon. Hanggang sa muli, kami po ang inyong mga nakasama sa oras na ito.
1: Christine Santos po.
0: At Julius Gao po sa programang
3: Si Bartimeus at Ako.
4: Iyong napakinggan Si Bartimeus at Ako. Inihatid ng Resources for the Blind Incorporated sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
5: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
6: Located near the majestic Mayon Volcano, FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM, has served disaster-prone communities for over half a century, standing as a witness of God's faithfulness through his ministry and partnerships. Through seasons of disruption and change, the station has continued its gospel broadcasting, sustained by strong collaboration with partners. Now let's hear from station manager Myla Yvette Pau as she shares their journey of resilience and continued mission in serving the Bicolandia. Hi, Ate Yvette. How are you doing and how is the station there in Bicol?
7: Here in Bicol po, we are actually having a lot of challenges, but because we are known as a resilient station, by the grace of God, we are all doing well, sir.
6: Yeah, that word, resilience, when I hear that, how does it describe the journey of the way through the years?
7: Resilience describes the way's journey as one of steadfast faith, perseverance, and unwavering commitment to its mission. And through the years, the station has faced various challenges and changes. Yet, it has remained strong in its purpose of communicating the good news of Jesus Christ. And of course, its mission and vision continue to live in the hearts of its staff, not only the staff, the listeners, and the supporters, whose dedication has helped sustain and strengthen the ministry. And as our station ID says, mas pinatatag sa iba't ibang hamon ng panahon, every challenge has only made the way stronger, enabling it to continue serving God and the community with passion and purpose.
6: Okay, so facing challenges, you've faced, you know, as a station, storms, floods, and even volcanic eruptions. Can you share a moment when you truly saw God's sustaining hand in the station's operations?
7: Yes. Over the years, the way has faced numerous challenges, including storms, floods, and even volcanic eruptions that disrupted our operations. And in those difficult moments, we truly witnessed God's sustaining hand through the people He provided. And God has blessed FEBC with partners who share the same passion and commitment to the ministry. And one of the memorable things that our chief technician, Kuya Jun, often recounts how God's faithfulness was especially evident during the pandemic. And he also remembers that a particularly remarkable act of generosity when one of our partners donated 50,000 to help sustain the station's operations during that difficult season. The gift came at a crucial time and became a powerful reminder of God's provision. And this experience has strengthened our faith and reinforced our conviction that God is the one who sustains His work, and through every disaster, crisis, and challenge, He has faithfully provided the people, resources, and encouragement needed for the way to continue broadcasting His message of hope and truth.
6: You know, adversity has a powerful way of bringing out the character of people and the station. So in what ways has, you know, numerous adversities helped define the way's identity and mission in Bicol?
7: Whenever disasters strike, the way strives to serve in whatever way it can, providing timely information, spiritual support, and a reassuring presence to those affected. And one of the clearest examples of this was during Super Typhoon Raleigh, when the overwhelming needs of devastated communities inspired the birth of iCare Mercy Ministry. And these experiences have strengthened the way's commitment to holistic ministry, addressing not only the spiritual needs of people, but also their physical and emotional well-being.
6: You mentioned iCare. This is born out of adversity and challenges. The way is now known as the station that cares. How is this reflected in your everyday programs?
7: Yes, being the station that cares is reflected in our commitment to producing and airing relevant and diverse programs that address the current needs, concerns, and interests of our listeners. And this caring identity is also evident in how we respond to community needs, especially during times of crisis and disaster. And beyond broadcasting information, we serve as a source of encouragement, comfort, and connection.
6: Okay. You know, there's no greater time to care for people and communities, especially when there's a calamity. And being a media organization, we always say that how can we bring aid to communities during challenges like typhoons and flooding and all these calamities all around them. Can you tell us more about First Response Radio and how it serves communities during disasters and calamities?
7: One of the most significant deployments was in Catanduanes during Super Typhoon Goni, and locally known as Typhoon Raleigh, where it became an important communication platform for affected communities. And during that time, FRR served as a mouthpiece for government agencies, humanitarian organizations, and NGOs, helping relay critical information to people who had limited access to communication channels.

0: just heard a message from the Word with Christ's Commission Fellowship in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. Until next week, God bless you.
1: Ito ang 702 DZAM. 702 DZAM. Agapay ng sambayan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
2: Buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa Luke chapter 9, babasahin po natin ang verses 37 hanggang sa bahagi ng verse 43. So Luke chapter 9, verses 37 hanggang bahagi ng 43. Sabay-sabay po. On the next day, when they had come down from the mountain, a great crowd met him. And behold, a man from the crowd cried out, "Teacher, I beg you to look at my son, for he is my only child." And behold, a spirit seizes him, and he suddenly cries out. It convulses him so that he foams at the mouth and shatters him and will hardly leave him. And I begged your disciples to cast it out, but they could not. Jesus answered, "O faithless and twisted generation, how long am I to be with you and bear with you? Bring your son here." While he was coming, the demons threw him to the ground and convulsed him. But Jesus rebuked the unclean spirit and healed the boy and gave him back to his father. And all were astonished at the majesty of God. Pagpalainuha ng Panginoon ang kanyang salita. Tayo po ay saglit na manalangin. O Panginoong Diyos, napakaganda pong matunghayan sa iyong salita ang dakila at malwalhating pagmamalasakit ng aming Panginoong Jesus sa isang bata na sinaniban ng masamang espiritu. At dahil sa kanyang kapangyarihan, naging tiyak ang kanyang tagumpay at kanyang ibinalik ang batang ito na kaisa isang anak ng kanyang ama sa kanyang magulang. Oping ng Panginoon, salamat, at ang aming Panginoong Diyos ay bumaba mula sa langit upang makihalubilo sa mga makasalanang tao. At sa gayong paraan, O Diyos, magkaroon kami ng daan ng kaligtasan. Salamat ng maraming Panginoon sa hapong ito at sa mensaheng aming maririnig mula sa inyong salita. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po kayo maupo. Doon po sa mga first time na guests natin, ang first weekend ng bawat buwan ay communion weekend. At sa ating communion weekend o communion Sunday, tayo po ay binabaybay po natin ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, the Gospel according to Luke, God the Son, Son of Man. At sa hapong ito, ang mensahe po ay ang makapangyarihang malasakit ng anak ng Diyos. At ang ating teksto ay yung ating binasa sa Luke chapter 9 verses 37 to 43. Noong nakaraan natin pag-aaral, nakita natin na itinaguyod ng Diyos Ama si Kristo Jesus sa bundok ng kanyang pagbabagong anyo or the Mount of Transfiguration. Nabasa natin yun sa Luke 9, 28 to 36. Yun po ang pinanggalingan ng ating teksto ngayong hapong ito. Kaya nung sinabi ng teksto natin na on the next day, yung tinanggalingan po na yon ay yung Mount of Transfiguration experience. Makikita naman natin ngayon ang makapangyarihang malasakit ng ating Panginoon para sa mga tunay na nangangailangan. At ito ay patunay na siya ay kamangha-mangha at dapat sambahin. Pagkatapos ng pagsamba at pagsaksi ng kalwalhatian ng Diyos ni Kristo, bumaba muli si Jesus at ang kanyang mga malapit na disipulo sa pang-araw-araw nilang buhay na puno ng paghihirap at pag-uusig. Tuwing Linggo, tayo po ay nagsasama-sama upang manambahan, upang purihin ang ating Diyos. At madalas, dahil sa ating pagmamahal sa Kanya, yung pong act ng pagpupuri at pananambahan ay nagiging napakagandang karanasan para sa bawat isa sa atin. Na kung minsan, ayaw na natin matapos ang Linggo. Sana ganito na lang ang ating nararanasan araw-araw. Ngayon din siguro ang kaisipan ng tatlong kasama ni Jesus nung sila ay umakyat na kasama siya sa bundok ng kanyang pagbabagong anyo. Doon sa bundok na iyon, nakita nila ang kalwalhatian ni Kristo Jesus. Nakita nila kung sino siya talaga. Yung tunay niyang anyo. Nakita nila ang kanyang ambusilak ng kanyang kalwalhatian at narinig nila ang boses ng kanyang ama. Nakita nila ang mga pinagpipitagan nilang mga propeta na si Moises at si Elijah. Kausap ang ating Panginoon, pinag-uusapan nila ang darating niyang pagsasakripisyo sa krus. Dahil doon sa pag-uusap na iyon, ang sabi ng Diyos Ama sa kanyang anak, "This is my son, my chosen one, listen to him." Isang pagpapatunay, pagtataguyod, na ang ating Panginoong Jesus ang tanging tagapagligtas at tunay na Panginoon. Ngunit kahit na ganon, ang kanilang karanasan at napakaganda, natitiyak ko na ayaw na nilang bumaba. Sabi nga ni Peter, naalala nyo, magtayo tayo ng tatlong tolda dito, isa para sa inyo, isa para kay Moses, isa para kay Elijah. At dito na lang tayo manatili, yun ang kanyang iniisip. Kasi napakasarap ng karanasan na ganon. Marami tayong mga karanasan na ganyan bilang mga mananampalataya. Pagka umaawit tayo dito, lalo na yung napakagandang imno na ating inawit. Aking unang inawit yun nung ako ay grade 2. No? 65 na po ako ngayon. So napakatagal ng panahon na yun. Marami sa inyo, hindi na siguro alam yung imno na yun. Pero napakaganda po ng mensahe. At yung inaawit natin yung "For His glory and my good," parang ayaw na natin tumigil. Parang gusto na natin na sana ganito na lang palagi ang ating buhay. Pero katulad ng patotoo ng ating kapatid na Noemi, merong babalikan na pang-araw-araw na buhay. Ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi palaging patag ang daan. Madalas, maraming lubak. At dito sa Pilipinas, hindi lang lubak, marami pang baha. No? So, meron tayong mga kapatid, halimbawa, na ang kanilang tinitirhang mga bahay hanggang ngayon ay lubog pa rin ang kalye. Hindi sila makapunta rito, sila marahil ay nag-join sa ating online. Dahil sa baha, dahil merong nangurakot ng project funds Kaya hindi natapos ang flood control project. Maraming ganyan. Merong iba sa atin nakakaranas ng pagsubok sa ating kalusugan, sa ating pag-uwi, sa ating pagkatapos ng service natin, pagkatapos ng pananambahan. Nandiyan pa rin yung sakit ng ulo, sakit ng katawan. Nandiyan pa rin ang cancer. Nandiyan pa rin ang diabetes. Nandiyan pa rin ang chronic kidney disease. Hindi nawawala. So magmula sa taas ng karanasan ng pananambahan, madalas ang ating Panginoon ay nakakasama natin sa baba, sa lupa, kung saan puno ng pagsubok ang ating mga buhay. Ang ating buhay, Kristiyano mga kapatid, hindi pinangako ng Diyos na magiging palaging mabuti. Isang imno rin na aking natutunan, no, ako'y bata. Ang lyrics ay, God hath not promised, skies always blue, flowers strewn pathways, all our lives through. He hath not promised sun without rain, joy without sorrow, peace without pain. But God hath promised strength for the day, rest for the labor, and light for the way. He hath not promised skies always blue. Totoo yan, mga kapatid. In fact, ang promise ng ating Panginoon, in this life, you will have tribulation. But take heart, sabi niya, for I have overcome the world. Ang ating kapanatagan, mga kapatid, ay sa pang-araw-araw na ating paglakad sa buhay na ito. Ang ating kaniig, ang ating kasama, ay ang ating mapagmalasakit na Panginoon na pinakamakapangyarihan sa lahat. So tingnan muna natin ang malasakit ng ating tagapagligtas. Tingnan po ninyo yung verse 37. On the next day, kaya po natin binalikan yung Mount of Transfiguration experience. On the next day, when they had come down from the mountain, a great crowd met him. Ito pong kwentong ito ay nasa Matthew 17 din, verses 14 to 20, at sa Mark chapter 9, verses 14 to 29. Sabi dun sa Mark chapter 9, verse 14, and when they came to the disciples, ito po yung pagkatapos ng Mount of Transfiguration, the disciples po dito ay yung other nine, kasi yung tatlo kasama niya sa mountain. They saw a great crowd around them and scribes, mga eskriba, mga pariseo, arguing with them. Siguro ang pinag-aaway nila ay kung ano ba talaga si Jesus? Sino ba talaga si Jesus? So may kaguluhan na nangyayari at maraming tao, merong great crowd na nagtipon doon at sila ay lumapit kay Jesus. Lahat sila ay may kailangan mula sa ating Panginoon. Lahat sila kailangan bigyan ng pansin ng ating Diyos. So mula sa makalangit na inkwentro niya sa bundok, sa Mount of Transfiguration, bumaba ang ating Panginoon upang tulungan ang mga nangangailangan. Nasa bundok ang pagsamba, ngunit nasa baba ang paglilingkod. Nasa bundok ang pagsamba, ngunit nasa baba ang paglilingkod. Paalala ito, mga kapatid, na ang ating pagsamba sa Kanya ay dapat nakikita, nagre-resulta sa ating malasakit sa iba. Hindi tumigil ang pagmamalasakit ng ating Panginoong Jesus. Bagkus ang Kanyang pagbaba, ang Kanyang inatupag kaagad ay ang paglilingkod sa mga taong nahihirapan. Paalala ito na ang ating pananampalataya, no, ay kailangan nakikita sa ating mga mabubuting gawa. Hindi tayo naliligtas ng ating mabubuting gawa. Ngunit ang ating pananampalataya na siyang nagmumula sa Diyos ang nagliligtas sa atin at nagbibigay bunga sa mabubuting gawa, sa pagtulong sa kapwa, sa malasakit para sa ating kapwa Kristiyano at sa ating kapwa tao. Sabi sa James chapter 1 verse 27, "Religion that is pure and undefiled before God the Father is this: to visit orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained from the world." Yung world po na yon, marami pong panahon nila, marami ang nangulila, maraming nabalo, at ang babaeng nababalo, wala na pong hanap buhay. Wala pong mag-aalaga sa kanila. Ang mga naulila na bata, wala pong mag-aalaga sa kanila. Kung hindi yung mga mananampalataya sa Diyos. At ang buhay nila na yon, ang world na yon, ay puno ng kasalanan. Ngunit sa kanilang pagbaba, sa kanilang pananampalataya, they should keep oneself unstained from the world. Yan ang tunay na religion that is pure and undefiled. So kung sinasabi natin na tayo ay mananampalataya kay Jesus, dapat nakikita sa buhay natin yung ganyang klaseng malasakit. Katulad ng malasakit ng ating tagapagligtas. Misyon ito ng ating tagapagligtas. Hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Sa Old Testament pa lang, sa Ezekiel 34 verse 11, ang sabi po ng Diyos, pamamagitan ng propetang si Ezekiel, "For thus says the Lord God, behold, I myself," sabi niya, "will search for my sheep and will seek them out." Minsan, naging kaisipan sa ating mga ebanghelyo na we should be seeker-sensitive dahil marami daw mga tao na seekers, hinahanap ang Diyos. Pero ang hinahanap lang nila ay ang pagpapala na nagmumula sa Diyos, pero hindi nila tunay na hinahanap ang Diyos. Ang seeker sa kanila ay ang Diyos mismo. Siya ang seeker. Kung tayo ay magiging seeker-sensitive, dapat sensitive tayo sa Kanya. Sa Kanyang inuutos sa atin. Sa Kanyang misyon para sa atin. At ang misyon na ito, paalala ni Jesus, sabi niya sa Luke 19:10, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Siya po ang seeker, hindi tayo. Siya po ang Savior. Siya po ang gumagawa ng paraan para tayo maligtas. Kaninang tanghali po sa aming devotional bilang pamilya, pinag-aralan namin muli yung sola fide na ang kaligtasan ay by faith in Christ alone at walang dagdag, walang works of the law. Dahil the works of the law, for by the works of the law, no one will be justified. Sabi ng Romans chapter 3 verse 21. So yan po ang aming devotional kaninang mag-anak. At nakita namin ang kagandang loob ng ating Panginoon. Wala naman tayong ginawa para maging karapat-dapat na tumanggap ng Kanyang awa. Ngunit dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig at kahabagan para sa atin, pinili niya po tayo ang mula pa sa ugat ng panahon, tapos namatay siya sa krus para sa ating kaligtasan, tapos ang Kanyang Espiritu ang kumilos sa ating puso upang tayo'y makakilala sa Kanya, magkaroon ng buhay na walang hanggan at manampalataya sa Kanya. Siya lahat ang gumawa. Paalala ito mga kapatid, yung pagbaba ni Kristo na ito. Paalala sa atin ng ating Great Commission. Ang sabi sa Mark 16:15, "Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation." Alam naman natin yung sinabi sa Matthew 28, verses 19 and 20. "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son, the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age." Yan po ang misyon na binigay sa ating Panginoong Jesus. Ngunit siya ang unang naging misyonero. Magmula sa langit, bumaba siya sa lupa. Magmula sa kalwalhatian ng bundok ng kanyang pagbabagongan niyo, bumaba siya at sinalubong ang mga tunay na pangangailangan ng mga makasalanan. Pangalawa, tignan natin ang malasakit ng isang ama para sa kanyang anak. Verses 38 to 41. "And behold, a man from the crowd cried out, 'Teacher, I beg you to look at my son, for he is my only child. He is my only child. He is my only son.'" Yung salita pong ginamit niya ay monogenes, only son. "And behold, the spirit seizes him, and he suddenly cries out. It convulses him so that he foams at the mouth and shatters him and will hardly leave him. And I begged your disciples to cast it out, but they could not. Jesus answered, 'O faithless and twisted generation, how long am I to be with you and bear with you? Bring your son here.'" Isipin nyo, yung kanyang sagot na yon, parang exasperated na ang ating Panginoon. No? Napakahina ng inyong pananampalataya. Napakabagal ninyong manampalataya sa akin. Pinakita ko na sa inyo ang aking kapangyarihan, ang aking kalawalhatian. Itinuro ko na sa inyo ang aking katotohanan. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin kayo naniniwala. Sabi niya, "O faithless and twisted generation." Desperadong nagmakaawa ang isang ama para sa kanyang kaisa isang anak. Alam niyo si Luke, hindi ko alam kung si Luke only child. Kasi marami siyang only child na finiture sa kanyang gospel. Iba nasa lubong na natin. Luke chapter 7 verse 12. "And he drew near to the gate of the town. Behold, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a considerable crowd from the town was with her." Ito yung the widow from Nain. Naalala niyo yung kwentong yun? Binuhay ni Jesus yung kanyang kaisa-isang anak na lalaki. Sapagkat siya'y widow na, ang pwede nilang asahan na magbuhay sa kanya ay yung kaisa-isa niyang anak na lalaki na namatay pa. Kaya napakalawak ng kahabagan ng ating Panginoon, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang buhayin muli ang batang ito. His only son. Meron ding only child sa Luke chapter 8, verse 42. Si Jairus, he had an only daughter, about 12 years of age, and she was dying. As Jesus went, the people pressed around him. So nakiusap siya kay Jesus, "Buhayin mo ang aking anak." Ang kaisa-isa kong anak na babae. Alam niyo, mahirap pong mamatayan ng anak. Naranasan po namin yung mag-asawa. Meron po kaming daughter na namatay nung siya ay sanggol pa lang. Masakit po na maglibing ng sarili niyong anak. E nung panahon na yon, yung pong aming anak na yon ang kaisa-isa naming daughter. Salamat na lang sa Panginoon at kami ay biniyayaan niya ng isa pang daughter na si Jana. Anak ni Jairus, anak ng widow of Nain, only children. Meron din pong isang only son. Nabasa natin kanina, Luke 9:35. And a voice came out of the cloud saying, "This is my son, my monogenes, my chosen one. Listen to him." Sa John 3:16, alam natin itong verse na to. "For God so loved the world that He gave His only Son, His monogenes." Napakalapit sa puso ni Luke ang only sons. Itong amang ito sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak, inilapit niya kay Jesus. Maraming tao, siguro siksikan, lahat sila lumalapit kay Jesus, pero nagpumilit siya. "I beg you to look at my son." Sinaniban ito ng masamang espiritu. Sabi sa Matthew 17:15, ang sabi niya, may mga ibang detalye doon na wala si Luke. Sabi ni Matthew, "Lord, have mercy on my son, for he has seizures and he suffers terribly, for often he falls into the fire and often into the water." So may mga seizure. Sabi sa Mark 9:17, "Teacher, I brought my son to you, for he has a spirit that makes him mute. And whenever it seizes him, it throws him down, and he foams and grinds his teeth and becomes rigid. So I asked your disciples to cast it out, and they were not able." Si Luke, yung description niya, description ng isang doktor. Kasi doktor po si Luke eh. Sabi niya, it convulses him, so nanginginig. "So that he foams at the mouth and shatters him," ibinabagsak sa lupa, "and will hardly leave him." Sabi niya dito, "And behold, the spirit seizes him." Si Luke lang po ang nagbigay ng detalyeng yun. Na ang tingin niya, itong mga symptoms na ito, sabi niya siguro kay Jesus. Yung symptoms na ito, Panginoon, ay symptoms ng epileptic seizure. No? Pero sabi ni Luke, a spirit seizes him. Siya ay sinaniban ng masamang espiritu. Sa Mark 9:21, meron pang conversation actually si Jesus na hindi ni-record ni Luke. Sabi niya, "How long has this been happening to him?" And he said, "From childhood. And it has often cast him into fire, into water," yun din sinabi ni Matthew, "to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us." Bakas sa salita ng amang ito, ang kanyang malasakit para sa kanyang kaisa-isang anak. Paalala ito mga kapatid, na dapat natin higit sa lahat, ilapit lagi ang ating mga anak sa Panginoon para sila ay maligtas. Gawin ang lahat para sila ay makakilala ng gospel. Dalhin sila sa ating church, isama sa Sunday school, isama sa youth life, pasamahin sa college camp. Meron pong registration sa baba, no? Dapat ilapit natin sila sa Panginoon. Higit sa lahat, ibahagi ang gospel sa kanila. Katulad ng kautosan sa Deuteronomy 6:6, "And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children." Kahit po ang mundo, alam yan, na to teach your children is good. Meron pong isang rock band, ako ay bata pa, Crosby, Stills, Nash, and Young. Wala na pong nakakaalam sa inyo kung sino yung mga multo na iyon. Yung iba sa kanila, multo na. No? Ang kanilang famous song, "I Teach Your Children." Mga kapatid, sabi ng ating Panginoon sa Matthew 19:14, "Let the little children come to me and do not hinder them. For to such belongs the kingdom of heaven." Ilapit natin palagi ang ating mga anak, sapagkat kahit hindi sila hinahalihan ng demonyo, katulad ng bata dito, Sila ay palagi sinasalubong na isang kultura ng isang lipunan na puno-puno ng gawain ng demonyo. Datapot, mga kapatid, sila ay may panganib. Dapat nating ilapit sa ating Panginoon. Dismayado siya sa mga disipulo ng Panginoon na bigong palayasin ang demonyo sumanib sa kanyang anak dahil sa mahinang pananampalataya nila. Kaya ang sabi niya, "Oh, faithless and twisted generation." Ganito din po ang sinabi sa Deuteronomy 32:20. And he said, "I will hide my face from them. I will see what their end will be. For they are perverse generation, children in whom is no faithfulness." Yan po ang description ng Panginoon sa Israel. Sapagkat kahit na anong kagandang loob na ipakita niya sa Israel, doon sa ilang, sa wilderness, palagi silang patuloy na lumalabag sa kanyang mga kautusan. Faithless, perverse, baluktot na generation. Sa Matthew 17:19-20, sabi nga niya, hindi ma-cast out ng disciples niya. So ang tanong ng mga disipulo, "Why could we not cast it out?" He said to them, "Because of your little faith." Wala kayong pananampalataya. Sa Mark 9, verse 28, tinanong din ang disciples niya, "Why could we not cast it out?" Verse 29, "This kind cannot be driven out by anything but prayer." Kasi, mayabang na kayo. Kasi sa Luke chapter 9 verse 1, di ba pinalabas niya ang kanyang mga disipulo? "And he called the 12 together and gave them power and authority over all demons." All demons. Kahit yung makapangyari ang demonyo na kanilang nasa lubong dito sa batang ito. At nagawa nila ito sa Matthew 10:1. Ganun din, "to cast them out and to heal every disease and every affliction." Sa Mark chapter 6 verse 7, ang sabi doon, "and he called the 12 and began to send them out 2 by 2 and gave them authority over unclean spirits." Nagawa nila, meron silang kapangyarihan, pero bakit kaya nila hindi napalayas itong demonyong ito? Siguro, yumabang sila. "Ah, kaya pala namin to. Kaya namin to." After a while, ang pananampalataya nila ay hindi na sa Panginoong Hesus na nagbigay ng kapangyarihan sa kanila at ng otoridad sa kanila, kundi sa sarili nila. Sabi niya sa Mark, "This thing does not come out except by prayer." Anong implication nun? Hindi na sila nananalangin sa kanya para palayasin ang demonyo. Sila ay nananalig na sa sarili nilang kalakasan. Lalo mga kapatid, dapat familiar tayo dito dahil palagi natin ito ginagawa. Kapag tayo nasa simbahan, "Oh, ako, nananampalataya ako kay Jesus." No? Ang lahat ng mga bagay, kaya ko dahil kay Jesus. Pero sa araw-araw na buhay, tayo ay nananalig, tayo ay sumasandal sa sarili na nating kalakasan. "Ah, kaya ko itong pagsubok na ito. No? Itong temptation na ito, kaya ko ito. Kasi nung nakaraan, kaya ko eh." So, sasalubo ka ng temptation, bagsak. Bakit? Hindi ka nanalangin. Nakalimutan mo na manalangin. Akala mo kasi, "Ang Holy Spirit indwells me, datapwat, kaya ko ang buong mundo." Mga kapatid, itong gantong klaseng labanan ay napagtatagumpayan lang kapag tayo ay nakasandal lagi sa ating Panginoon. So, mga kapatid, paalala ito na likas na marupok ang pananampalataya ng tao at baluktot ang ating kalikasan. Yung twisted generation dito na faithless, ang isang tanong, sino sa kanila ang faithless and twisted? Kasi sinabi ng Panginoon ito, nung sinabi ng lalaki, "and I beg your disciples to cast it out, but they could not." So si they, Sila ba yung faithless and twisted? Oo, kasama sila doon. Pero ang sabi ng Panginoon, oh, faithless and twisted generation, Genea. So maraming kasama doon sa faithless and twisted. So yung madla na sumasalubong sa kanila na puro maraming mga daing, maraming pangangailangan, yung mga disipulo niya na hindi na palayas yung demonyo, dahil hindi sila nananalangin sa kanya, yung mga eskriba na nakikipagdebate sa kanyang mga disipulo, lahat sila, mga kapatid, ay twisted and faithless. Ang tunay na kapangyarihan, mga kapatid, nakita naman natin sa kwento, at ang nakaliligtas na pananampalataya ay nagmumula sa Diyos lamang. Si Apostol Pablo siguro, ang pinaka makapangyarihan na, pinaka mature, pinaka dakilang mananampalataya sa balat ng lupa. Besides Jesus Christ, siya ay tinitingala nating lahat. He wrote 13 of the 27 New Testament books. At kung kayo ay sasangayon sa atin, na siya rin ang sumulat ng Hebrews, yun po ang aking paniwala. No? Hindi po yan ang paniwala ng karamihan, pero parang yun po ang aking paniwala. Baka ikalat niyo kasi. Sabi ni Pastor BJ, si Paul daw ang sumulat ng Hebrews. Hindi po, yun po ang aking paniwala. Pero siya po ang pinakadakila sa mga ebanghelista, sa mga apostol siguro. Parang mas marami siyang naisulat, marami siyang nagawa, mas marami siyang naabot na lupa kaysa kay Peter. Pero si Peter ang mas sikat. Di ba? Meron nga siyang St. Peter's Basilica. Siya ang pinakasikat. Pero si Paul siguro, ang talagang pinakadakila. Pero nagkaroon siya ng sakit. Meron siyang thorn in the flesh. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 12, "So to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh." So ang basa natin dito, ito ay isang sakit. A messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. Ang basa naman natin doon, baka hindi sakit, baka tao. Merong isang demonyo na kaibigan o kasama na pinadala ang kaaway para siya ay kulitin at asarin. Pero malamang ito, disease. Isang sakit ng katawan. Thorn in the flesh. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. But He said to me, ito po, 2 Corinthians 12:9, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me." Natutunan niya ang leksyon. Hindi siya ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Hindi ang pananampalataya niya ang dakila, kundi ang object ng kanyang pananampalataya, si Kristo Jesus. Alam natin na faith ang problema at kulang ang faith ng tao, hindi lang dahil sa sinabi ni Jesus sa Luke, pero sa Mark chapter 9, sa verse 23, nung sinabi ng tatay, "But if you can do anything, have compassion on us and help us." So verse 23, sabi ng Panginoon sa kanya, if you can do anything, if you can, ako ba ang kausap mo? If I can? Siguro ganun ang pagkakasabi niya. Kilala mo ba kung sino ang kausap mo? If you can? Tapos ang sabi ng ating Panginoon, all things are possible for one who believes. Immediately, the father of the child cried out and said, "I believe! I believe!" Kayo din man ang nasa kanyang kalagayan, yung anak niyo palaging nagsisisure. I believe, sabi niya. Pero very honest siya. Sabi niya, "I believe! Help my unbelief!"
3: Panginoon, nananalig ako, gusto ko maniwala sa iyo, pero napakahina ng aking paniniwala. Tama yun. So, mahina tayo. Kaya lang sabi sa 1 Corinthians 1:26-29, not many of you were wise according to worldly standards. Not many were powerful, not many were of noble birth, but God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. Kaya tama yung reaction ni Paul. Sabi ni Paul, therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses. Sige na, Panginoon. Panatilihin mo na ang aking kahinaan. I will boast of my weaknesses so that the power of Christ may rest upon me. Para kung meron man akong magawa, Panginoon, ito ay kapangyarihan mo at hindi kalakasan ko. Yun po ang leksyon na hindi nakuha ng mga alagad ni Jesus. Kaya hindi nila napalayas ang demonyo. Pero suli, tignan natin ang makapangyarihang malasakit ng ating Panginoon. Verses 42 and 43. While he was coming, may pahabol pa yung demonyo. No? Ang demonyo naghahanap na lang ng damay eh. Talo na kasi siya. Talo na si Satanas. Alam niyo ba yun? Sa ating mga mananampalataya, talo na siya. No? Hindi na siya maaaring magwagi. Naghahanap na lang siya ng damay. Naintindihan natin yon sa Pilipino o sa Tagalog. Naghahanap na lang ng damay. No? By the way, baka hindi niyo pa alam, natalo si Alex Ayala kanina. No? So maraming malungkot dahil natalo siya. Dapat tayong malungkot dahil wala tayong pananampalataya. No? Yung natalo si Alex Ayala. Pero malapit yung match. Muntik siyang manalo pero hindi siya nanalo. Pero okay lang. Laban Alex, di ba? Ika nga nila. Mga kapatid, faithless talaga tayo. Kulang ang ating pananampalataya. So yung dalangin ng Father, dapat dalangin natin. I believe, but help my unbelief. So ang sagot ng ating Panginoon, sa Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith, and this, yung faith, is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. So yung ating pananampalataya dapat nagpo-produce ng good works. Katulad ng makapangyarihang malasakit ng ating Panginoon. While he was coming, the demon threw him down, huling hirit, and convulsed him. But Jesus rebuked the unclean spirit and healed the boy. Walang seremonya. Walang incantation. Sabi niya lang dun sa demonyo, shh, mas ka dyan. Lumayas ang demonyo. Gave him back to his father. Napakaganda pong salita yan. And all were astonished at the majesty of God. Ang mga masamang espiritu, mga kapatid, ay may limitadong kapangyarihan na pahirapan ng mga sinasaniban ito. Katulad ng nakikita natin dito sa tekstong ito. Marami pong mga demonyo na demonic attacks ang nirecord sa scripture. At totoo naman na nangyayari ito. Huwag nyo lang hanapin, ha? Baka mamaya, merong nag-epilepsy sa bahay niyo, tumawag kayo sa amin. Pastor, meron mo yata ang sinasaniban dito. No? Anong gagawin ko? Uutusan ko ba yung espiritu na lumayas, pareho na ginawa ni Jesus? Ay naku, huwag niyo pong gagawin yun. Baka kayo ang saniban. Alam niyo po, meron po akong isang experience. Meron pong ganyan sa aming village church. No? So tinawag po kami mga elders. Kasama ko po yung tatay ni Bebe. No? Kaming dalawa yung pinatawag. No? Nung pumasok po kami sa kwarto, nagwawala yung bata. No? So, pasok po kami, matapang eh. Pasok namin, ganyan. Matapang po kami. No? Umaawit pa kami, A mighty fortress is our God. Nax. No? Tapos sinigawan kami ng bata, Hoy! Sino kayo? Yung lakad namin ni Papa palabas. Urong kami kagad. Dito mo lang kami sa labas, ha? Mananalangin na lang kami. Mga kapatid, hindi po natin kayang gawin to. Mananalangin lang po tayo. Hindi naman palagi nangyayari ito. Pero paminsan-minsan, pero huwag niyo pong susubukin. Sana po huwag mangyari sa inyo. No? Ngayon po man, ang Panginoon ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At walang laban sa Kanya ang masasamang espiritu. Sabi ni John sa 1 John 4:4, Little children, you are from God and have overcome them, sin in them, Antichrist, evil spirits. For he who is in you is greater than he who is in the world. Sino po yun? Ating kalaban. He who is in you. Siya po ang greater. Hindi kayo. So baka kasi maglakas loob kayo na, utusan ko, ikaw, demonyo ka, lumayas ka. No? Baka umalis yung demonyo, sabihin, nasa ng anak mo, doon ako papasok. Di natin alam kung anong maaaring mangyari. Wala po tayong ganyang kapangyarihan. Katulad ng tinuturo ng iba. Pero alam natin, ito natitiyak ko, kung tayo mananalangin sa ating Panginoon, tayo po ipoprotektahan niya. At siya po ang magbibigay ng lunas. Mayroon din po kaming episode na ganyan sa Bible study namin sa bahay na naman ng father-in-law ko. Bakit lahat ng mga hinahalihan? Kasama ko si Papa noon. Ano? Anyway, may lumapit na bago, newcomer. No? So, siyempre, binati ko, Uy, kamusta ka? Babae yung lumapit sa amin. Eh, no? So, tinanong ko, anong pangalan mo? Ha? Ako, si Philip. Sabi niya ganun. Boses lalaki po. Ako, si Philip. Inulit pa. Naku, sabi ko. Kailangan manalangin tayo. Aba, pagtingin ko sa likod ko, nawala na silang lahat. Nagtago na sa loob ng bahay. Ako na lang mag-isa na iwan doon. Nanalangin po ako. Natakot po ako eh. Wala po tayo ganito ang kapangyarihan. Pero pinakamakapangyarihan sa lahat ang ating Diyos. Inuutusan niya lang. Sila ay nanginginig pa sa kanyang presensya. Ang kapangyarihan niya ay ginagamit niya upang ibigay ang pangangailangan ng mga lapit sa kanya. And gave him back to his father, sabi niya. Yun din ang ginawa niya dun sa widow of Nain. Jesus gave him to his mother. Kaya naman sa Hebrews 11:35, dun sa chapter of faith, women received back their dead by resurrection. Yun po yung anak ng widow at Sarepath. Yung ibang ibang binuhay ng Diyos pamagitan ng mga propeta. Gave himself back to his father. Gayun din ang kapangyarihan na ito ay nagre-resulta sa walhati ng Diyos. And all were astonished at the majesty of God. All were astonished at the majesty of God. Mga kapatid, gave himself back to his father. Sabi nga po kanina ni Pastor Larry kanina umaga, mayroong isang father who gave his only son. At hindi siya ibinalik sa kanya. Na walang lamat. Na walang sugat. Si Kristo Jesus. God gave His only Son para sa atin. Siya ay nasugatan para sa atin. Siya ay finorsake ng Panginoon
2: para sa atin. Siya ang tumanggap ng parusa na dapat sanay atin. Siya ang humarap ng puot ng Diyos na dapat sanay tayo ang humarap. God gave His only Son. Pero hindi siya bumalik. Bumalik siya dahil binuhay siya ng kanyang Ama. At sa kanyang pagbabalik, siya ay isang matagumpay na tagapagligtas. Mga kapatid, makakaranas tayo sa buhay natin ng mga paghihirap, pagsubok. Siguro isang disease. Marami po sa church natin ngayon

Ito. Una, baliwala ang ating pagkakilala sa Diyos at pananambahan sa Kanya kung hindi tayo hahayo upang maging kasangkapan ng Kanyang kaligtasan. Inaanda ba natin ang ating sarili upang magmahal sa ating kapwa at maging daanan ng kaligtasan ng Diyos, ng Ebanghelyo, ng Gospel? Tayo ba ay nagpapagamit sa Kanya upang mabahaginan ang mga hindi pa nakakakilala kay Jesus? Nailapit na ba natin sa Kanya ang ating mga anak, ang ating mga kasambahay, ang ating mga kamag-anak, mahal sa buhay, kapitbahay, kahit na mga kaaway? Nailapit na ba natin sa Kanya upang Kanyang iligtas? Baliwala ang ating pagkakilala sa Diyos. He is my chosen one, sabi ng Diyos. He is my son of whom I am well pleased. Sabi niya sa Matthew 3. Baliwala ito kung hindi nakikita sa ating pagmamalasakit sa iba. Lalo na mga anak natin. Pinababayaan na lang ba natin sila na mag-doomscroll? Yun po ang tawag nila dun eh. Yung nakatitig na lang sa telepono at nagsuscroll ng ganyan, ng IG o kung ano man ang scroll nila. No? Kung minsan, pinupulaan nila ako, Dad, ikaw nag-doomscroll ka rin. No? Hindi, naghahanap lang ako ng pagkain sa Food Panda. No? Yun po ang aking skinoscroll. Pero pababayaan ba natin sila o ilalapit natin sila sa Diyos? Pangalawa, ang kapangyarihang nagliligtas at tumatalo sa kasamaan ay nagmumula lamang sa Kanya. Kaya Siya lang ang dapat tumanggap ng ating walang hanggang pagsamba at pagpupuri. Kaya natapos yung Mount of Transfiguration sa isang papuri kay Kristo. He is my son, my chosen one. Listen to him. Natapos itong episode na to sa verse 43. And all were astonished at the majesty of God. Yung majesty ng Diyos, anak, na nakita sa bundok, nakita din sa baba, sa Kanyang pagtulong sa mga nangangailangan at paglapit at pagligtas sa kanila. Siya lang ang dapat tumanggap ng ating walang hanggang pagsamba at pagpupuri. Yan po ang handa natin para tayo ay handa ng Panginoon sa ating banal na hapunan ngayong hapong ito. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay mananalangin at hihingin ko sa inyo na tayo ay magkaroon ng personal silent prayer para mailapit natin sa Panginoon at mai-confess natin sa Kanya ang ating mga pagkukulang sa Kanya upang hindi tayo lumalapit sa Kanyang dulang na mayroong isang pagkakasala na hindi pa natin inihingi ng tawad sa Kanya. Ang sabi naman niya, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. So, gagawin po natin yan ngayon. Ang banal na hapunan ay para sa mga nananampalataya na kay Jesus. Kung kayo ay hindi pa lumalapit sa Kanya, hindi pa tumatalikod sa inyong hindi pa niniwala sa Kanya, hindi pa nananalig sa Kanyang kaligtasan para sa inyong walang hanggang buhay, baliwala po ito sa inyo, huwag po kayong sumali. Pero bakit napipigilin ang sarili ninyo? Hindi natin alam, baka kayo ay naririto ngayon dahil sinadya ng Diyos na marinig nyo ang Ebanghelyo magmula sa pulpitong ito, magmula sa walang kabuluhang alipin niya na ito. At baka kaya na sinadya ito ay upang kayo ay lumapit sa Kanya. So kung kayo hindi pa nakalalapit sa Panginoon, ngayon po ang panahon sa ating pong pananalangin. Kayo po ay manalangin sa Kanya, talikuran ng inyong mga pagkakasala at manampalataya kay Jesus lamang bilang inyong tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa aming paghahanda, sa aming

namang lahapunan, kayo po ang sumipat, sumilip sa lahat ng aming mga kalooban. Kayo po ang nakakakita ng aming mga puso, Panginoon. Pakinggan nyo ang aming pangungumpisal sa inyo, ang aming mga pagkukulang sa inyo. At kung meron mang kaming hindi mabanggit, O Diyos, O Diyos na Diyawang Banal, kayo na po ang mangusap sa Ama upang ang aming panalangin ay maging katanggap-tanggap sa Kanya.

0: You've just heard a message from The Word with Green Hills Christian Fellowship, Ortigas, in partnership with Far East Broadcasting Company, Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Katotohanan ang magpapalaya sa mundo, na siyang magsisilbing bigkis para sa akin at sa iyo. Buksan ang iyong puso at isipan sa pakikinig sa mensaheng hatid ng Big Kiss ng Katotohanan.
3: Walang anumang maaari nating gawin ang nakakapantay sa kapangyarihang nagawa ng panahong ginugugol natin sa pakikinig sa Diyos at pananalangin. Kayo po ay nakikinig sa programang Bigkis ng Katotohanan na hango mula sa turo ni Dr. Charles Stanley na ibabahagi po sa atin ni Pastor Leonardo Perez. Karamihan po sa atin ngayon ay nakaranas na matapos ang mataimtimang panalangin ay binago at di nakamit ang resultang hinahangad natin. Kaya't minsan ay nagagawa nating questionin ang ating sariling kakulangan sa pananalangin at ibinubuntun ang sisi sa ating kakulangan sa pananampalataya o anumang kasalanan. Subalit madalas, ang totoong problema ay hindi natin alam kung ano nga ba talaga ang pananalangin tinuturo ng Biblia. Sa atin pong paglalapit sa Diyos ng pananalangin natin, marapat na tayo ay may lubos na debosyon sa mga ito. Yan ay ang patuloy na pagdulog, bagamat mistulang ang Diyos ay walang sagot. Kaibigan, pakinggan po natin ang mensaheng nagpapaliwanag sa atin kung ano ang mangyayari kung tayo'y may lubos na katiyagaan sa ating pananalangin.
4: Mayroon pong tatlong kabataang lalaki na nag-aaral para maging pastor na nagtanong sa akin ng ganito, "Pastor, kung mayroon po, ano po ba ang nais mong maituro sa mga kagaya naming nais maglingkod sa Diyos?" At kadalasan nga, ang mga batang pastor na gaya nila ay umaasang ang isasagot sa kanila ay yun bang isang dakila, mahaba, malateolohiya at pilosopiyang kasagutan. Pero simple lang po at maiksi ang aking sinagot sa kanila. At yan rin po mismo ang nais kong ibahagi sa inyo sa sandaling ito, sapagkat ito po ang pinakamahalagang maaaring matutunan ng sinumang tagapangaral ng salita ng Diyos. Nasiya rin namang marapat na maging pangunahin sa buhay ng bawat mananampalataya at mga pastor na maaaring baguhan man o matagal na sa kanilang serbisyo. Ang pinakamahalagang gawain po ng isang mananampalataya ay ang maglaan ng panahon sa ating Diyos sa pagbabasa ng kaniyang salita at pananalangin. Ito po ang marapat na maging prioridad sa buhay natin. At hindi lang po iyan totoo sa buhay ng isang pastor, kundi para rin sa iba. Wala na pong iba pang gawain na hihigit sa kapangyarihang na idudulot ng paglalaan natin ng panahon, pagninilay, personal na pakikipag-usap at pakikinig sa ating Diyos. Sa aklat po ng Kolosas ay pinapaalala po ni Apostol Pablo sa atin na tayo ay mga naligtas na, mga nasa liwanag na at pinalaya na sa kadiliman. Pinatawad na at bilang nakipag-isa kay Kristo ay tayo'y kasama niyang napako at maaaring balang araw ay makasama niya sa kanyang pagbabalik. Siya po si Kristo na buhay natin. At kung siya nga po ay nasa atin, ay nasa atin na rin ang lahat. Tayo'y kumpleto at naisasaysan tabi natin ang luma at naidadamit natin ang bagong pagkatao. Na tayo'y hindi na gaya ng dati, na tayo'y isa ng bagong nilalang na ni hindi natin inisip o pinangarap. At marami na ang bago at mga nababagay sa atin sapagkat tayo'y kanya ng anak. At sinasabi rin po niya sa atin na nang tayo maging bago ng nilalang sa pamamagitan ni Kristo ay may mga nabago rin sa ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa. At yan nga po ang binabanggit sa ating talatang babasahin. ang mga pagbabago sa ating relasyon sa ating pamilya at trabaho. At binabanggit dito ang pinakapangunahin at mahalagang gawain sa buhay ng isang mananampalataya. Yan ay ang buhay pananalangin. At pagkipagbukas po kayo sa akin sa Aklat ng Kolosas, Kabanatang 4, Talatang 2 hanggang 4, na humihimok sa ating maging matiyaga sa pananalangin. At tandaan nga po natin na nasa kulungan po si Pablo nang sinulat niya ang mga talatang ito. At ang sabi, maging matiyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo. Ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon, ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Dalawang bagay po ang sinasabi ni Pablo dito. Una sa lahat ay ang marapat na pag-uugali natin sa pananalangin. At ang pangalawa ay ang pagbibigay niya ng mga dahilan at paghimok niya sa atin na manalangin. Kaya't kung papansinin ninyo sa ikalawang talata, ay ano po? Maging matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. At ang salitang matiyaga po diyan ay hango sa salitang Grego na nangangahulugang pagpupursigi. At ang ibig sabihin nga ay hindi tumitigil kundi nagpapatuloy. At maaalala niyo po ba ang sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanatang 7, Talatang 7 at 8? Sinabi niyang, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. At minsan isa nga po sa mga problema natin ay kung tayo'y nananalangin, ay inaasahan natin na agad-agad din itong ipagkakaloob sa atin. Na kapag hindi natin ito agarang tanggap, ay sumusuko at tumitigil na tayo. Kaya't unang sasabihin natin, siguro'y galit ang Diyos sa akin. Pangalawa, siguro ay may kasalanan akong nagawa. At pangatlo, hindi siguro kalooban ng Diyos. Pero kaibigan, wala pong sinabi sa salita ng Diyos na sa lahat ng pagkakataon ay agad-agad ring ipagkakaloob ng Diyos ang ating mga hiling. At ang totoo po niyan, dito po sa salita ng Diyos ay binibigyang pansin ni Pablo ang tungkol sa katiyagaan sa pananalangin. Nasa mga salitang ginagamit niya ay may implikasyon na tayo'y marapat na magpatuloy at patuloy na magtiyaga sa pananalangin at may ugaling mapagpasalamat. Yan po ang ugaling marapat nating taglayin sa pananalangin. At alam niyo po, sa parehong dahilan ng kay Pablo kung bakit ko po kayo hinihimok sa bagay na ito, kaya't nais ko pong kunin ninyo ang inyong lapis at papel at isulat niyo ang mga sasabihin ko. Dahil nais ko pong maitanong natin sa ating sarili, kung ganito nga ang maaaring magawa ng pananalangin sa buhay ko, eh hindi ba't ito nga ang marapat na maging prioridad ng buhay ko? Kaya't baka nga po sinabi ni Pablong ilaan natin ang ating sarili sa pananalangin. Maging matiyaga at huwag manghinawa. Labanan ang lahat ng pagsubok at lahat ng uri ng pag-atake ni Satanas. Kaibigan, una po sa lahat ay dahil ang ating personal at malalim na relasyon kay Kristo ay napalalawak at napalalalim kung tayo ay naglalaan ng oras sa pananalangin. Pangalawa, yan ay para lumawak din po ang pagkaunawa natin sa kung sino siya. Kung ano ang kanyang mga naisin at ang kanyang kadakilaan. At pangatlo ay para magkaroon po tayo ng positibong klase ng pananampalataya. Hindi po basta pagkakaroon ng positibong kaisipan lamang, kundi ang pagtingin sa mga bagay ayon sa pananaw ng Diyos na magbubunga naman ang ating tiwala sa Kanya sa paraang hindi naman natin dating nagagawa. Pang-apat, para magkaroon po ng paglilinis sa ating puso. Pang-lima, para magkakaroon po tayo ng pagnanais na sumunod sa Kanya dahil may nais po siyang gawin po sa puso natin. At pang-anim, yan ay para ang mga kabigatan sa buhay natin ay mawala at magsimula na po tayong makaranas ng kapayapaang hindi pa natin naranasan. Pang-pito, yan ay para may pagkaloob po ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan at upang dahil dito ay sa Kanya na lamang tayo magtitiwala at aasa. Pangwalo, dahil ito po ay isang pakikipag-usap sa Kanya upang magdulot sa ating paglagong espiritual at pagbabago sa ating buhay. Pangsiyam, Yan ay upang magkaroon po ng kapangyarihan ng ating buhay espiritual upang tayo'y maging buhay na patotoo para sa iba. At ikasampu, bunga niyan ay malaki po ang magbabago sa buhay natin dahil dadanas po tayo ng dakilang paglago at pamumunga sa iba't ibang paraan. Hindi lamang sa espiritual, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Lahat po ng ito ay mapangyayari sa buhay natin kung ang magiging pangunahing gawain sa buhay natin ay ang pananalangin. Sapagkat alalahanin nga po natin na ang kinakausap po natin ay ang Diyos, ang makapangyarihang Diyos sa lahat, ang may likha ng buong mundo at may kakayahang mapangyari ang anuman sa ating buhay, sa gitna ng anumang oras at sitwasyon ayon sa kanyang kalooban. At gaya nga po natin na alam na ang mga bagay na ito, hindi tinutukoy ni Pablo ang tungkol sa mga maiigsi nating panalangin, tulad halimbawa ng Panginoon, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kundi ang sinasabi po niya ay maging matiyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. At ano po ang ibig niyang sabihin sa pagiging laging handa? Batid nga po nating lahat na madalas ay pagkatapos nating ilang oras na manood ng TV ay ang mas madali nating na ipapanalangin bago matulog ay, Panginoon, batid mo pong medyo pagod at inaantok na po ako. At hindi ba't naalala mo po yung kagabi? Yun na rin po ngayon ang panalangin ko. At hindi mo nga nanaisin gawin yan, kaibigan. Ngunit ang totoo, yan nga ang palaging naririnig ng Diyos mula sa atin. Hindi po nangangahulugan na kung nangungusap tayo sa Diyos ay nananalangin tayo. At sa ating paglapit sa Diyos ay alalahanin nga po natin kung sino siya. Hindi po maaaring matapos nating ilang oras na mapagod mula sa mga basurang bagay ng mundong ito na ipinupuno natin sa ating isipan ay basta na lamang tayong lalapit sa banal na Diyos at mananalangin. Kundi ang sabi po, marapat ay maging maingat po tayo sa ating pananalangin. May kasigasigan at katiyagaan. Maalala niyo po ba yung dalawang kwento sa Lucas, Kabanatang 11 at 18? Yun pong may isang taong lumapit sa kanyang kaibigan at humingi ng tinapay. At ano pong sabi nung hinihingan niya? Hindi kita bibigyan dahil basta lamang na humingi ka, kundi bibigyan kita dahil sa iyong kasigasigan o katiyagaan sa paghingi. At yung isang kwento ay tungkol naman sa isang balong babae na lumapit at nangulit sa huwes. Kaya naman ang sabi ng huwes, sige na nga, ibibigay ko na ang inihiling mo para tigilan mo na ako. At ipinapaalala po sa atin ng Diyos sa dalawang kwentong iyan na handa po siyang ipagkaloob ang ating inihiling kung tayo ay may katiyagaang humingi sa Kanya. At hindi nga po nangyayari kung sa ating paglapit sa Kanya ay halos tulog na po tayo. Kaya tiyaalay po natin sa Diyos ang pinakamagandang oras na mailalaan natin. Ito man ay umaga, gabi o anumang oras. Pagkat ang nais niya nga po sa pananalangin ay ang tayo'y laging maging handa. Ngayon, ang paghimok sa atin na maging laging handa ay indikasyon na tayo nga minsan ay mistulang tulog sa ating pananalangin. At ilan nga po sa atin ang minsan ay habang tayo nananalangin ay bigla na lamang may ibang bagay tayong naisip na hindi naman na konektado sa ating ipinapanalangin sa Diyos. O kaya naman ay inaantok na tayo. Kaya nga mahalaga po na maging handa at mapagmasid tayo sa anumang maaaring pag-atake ni Satanas sapagkat maaari po niyang guluhin ang ating isipan. Ang isagi niya sa ating isip ang mga bagay na hindi nararapat. Yan ay upang ika'y gambalain sa iyong pananalangin. Dahil ang totoo po niyan, malibang tayo nga'y nakaluhod sa Diyos, ay wala pong anumang kapangyarihan at hindi magiging epektibo ang ating buhay Kristiyano. At dito nga po hindi rin tinutukoy ni Pablo yung bang mga biglaan, kritikal nating mga pananalangin. Kundi ang tinutukoy po niya dito ay ang pananalangin bilang pamumuhay mismo. Pagkat batid nga po ni Pablo kung ano nga ang bunga, kung ang magsimulang manalangin ang siyang mananampalataya. Kaya sabi po niya na ang unang marapat nating gawin ay ang pagiging laging handa at matiyaga sa pananalangin. Laging gising at mapagbantay sa anumang pag-atakeng gagawin ni Satanas. At pangalawa ay kailangan po nating manalangin sa espiritu ng ano po? Espiritu ng pasasalamat. At bakit po niya sinabi ito? Talalahanin nga po nating sinulat niya ito noong nasa kulungan siya. At alam niyang kung tayo ay nananalangin patungkol sa ating mahirap na kalagayan at nagmamaktol at inireklamo natin ito sa Diyos, sa ibig sabihin niya ay may problema tayo sa pagpapailalim sa Kanya. Dahil ang totoo po niya na kung tayo po ay nasa mahirap na sitwasyon at tayo po ay lumalapit sa Diyos nang may pagpapasalamat pa rin sa Kanya habang dinaranas ang ganung sitwasyon, ay nangangahulugang ako nga po ay may natutunan at nagpapailalim sa Kanyang kalooban bagamat hindi ko ito ginusto. Kaya't naibubukas ko ang aking sarili sa pagkatuto, sa paglago, ang makilala ang Kanyang mga pamamaraan. At naibubukas ko ang aking sarili na matuto ng mga bagong bagay patungkol sa Diyos at ang maghintay. Yan ay ang maging matiyaga sa pananalangin. Kaya't nang sinabi po ni Pablo na tayo maging matiyaga sa pananalangin, mapagbantay at alerto na may espiritu ng pagpapasalamat sa Kanya, ay itinuturo po niya sa atin ang marapat na ugali natin sa pananalangin. Ngayon, kaibigan, paano ka ba nananalangin? O ano nga ba ang mga naihanda mong plano sa pananalangin? Maaaring sagot mo ay, plano? Basta nakikipag-usap ako sa Kanya. Sa pagpunta ko sa trabaho habang nagtatrabaho sa bahay. Kaya't di ko na kailangan ng anumang plano. Kailangan mo, kaibigan. At nais kong bigyan ka ng konting gabay sa bagay na yan. Pagkat kung nais mong yan ang maging prioridad na iyong buhay, ay marapat na batid mo nga kung paano mo ito marapat isagawa. Kaya ito po ang mga suwestiyon na kapag sinubukan mong gawin ay sinasabi ko sa iyo, kaibigan, na may magandang mangyayari po sa buhay pananalangin mo. Babaguin po nito ang ugali mo sa pananalangin at sa relasyon mo sa ating Diyos. At unang suwestiyon po ay ang maglaan ka ng tiyak na oras sa pananalangin. Bakit? Dahil malibang gawin mo nga yan ay maaaring hindi ka kailanman mananalangin. At kung sanay ka rito, ay maaari mong markahan sa iyong kalendaryo. Ngayon, hindi ko sinasabing dapat ay gumising tuwing alas 6 ng umaga o kaya'y tuwing hating gabi o madaling araw para manalangin. Pagkat kung ganyan nga at bumangon ka ng antok na antok ka pa, para ka lang nagpalit ng lugar na tutulugan mo. Kaya hindi po yan ang tinutukoy ko. Ang sabi po ni Pablo ay tayo'y laging maging handa at masigasig sa ating panalangin. Kaya't piliin po natin yung oras na tila sariwa at nasa kondisyon ng ating isipan. Ngunit maaari mo sabihin, sa umaga sana, pero pastor, wala naman po akong oras sa umaga kasi palagi akong nagmamadaling pumunta sa trabaho. Meron, kaibigan, may panahon ka. Yan ay kung gigising ka lang ng mas maaga pa. At ang totoo niyan, kaibigan, ay may panahon naman talaga tayo sa pananalangin, pero ang isa pang katotohanan ay mas sinuuna natin ang ibang bagay kaysa rito. At ang mas malala pa ay mas pinipili nating pakinggan ang boses ng mundo kaysa pangungusap ng Diyos sa atin. Na para bang mas marunong pa tayo kaysa sa tayo ay makinig sa Kanya. Tapos ay sasabihin nating sige, kung gusto ng Diyos na mangusap sa akin, di makikinig muna ako sa Kanya. Kaibigan, gusto niyang araw-araw na nangungusap sa iyo. Pero ang problema ay mas sinuuna mo pang buksan ang telebisyon at radyo at pakinggan ang malakas at malabasurang tinig nila. Ngunit sa pangungusap ng Diyos ay wala kang panahon. Ano pong mali sa ating kaisipan? Hindi po sa wala tayong panahon kundi ayaw nating maglaan ng panahon. Kaya tuna sa lahat ay maglaan ka sa Kanya ng panahon, kaibigan. Ay ikalawang suwestiyon ko po ay pumili ka ng tamang lugar. Maaring iniisip nating pwede naman akong manalangin kahit saan, di ba? Oo naman, kaibigan, pero iba pa rin po kung meron tayong espesyal na lugar kung saan tayo nakikipagtagpo sa Kanya. Halimbawa po, kung may isang lugar sa inyong tahanan na inilaan mo para sa pananalangin na hindi mo madalas na napupuntahan, ano po? Yan nga ay naititimo sa iyong puso at isipan na sa pagpunta mo sa lugar na iyon ay pananalangin lang ang gagawin mo. Kaya't sa tuwing nandun ka ay may kakaibang damdamin kang madarama na magsasabing handa ka ng makipagniig sa Kanya. Malaki po ang nagagawa ng kung may tiyak na oras at lugar tayo sa pananalangin. Subalit pangatlo, ay malaki rin po ang nagagawa kung meron tayong plano. Dahil kung wala tayo nito, kaibigan, ay sasabihin nating ipananalangin ko na lamang kung ano ang unang pumasok sa isip ko. Pero kung ganyan nga, kaibigan, at kung naitala lang sana ang iyong mga panalangin, magugulat ka. Na tila pareho lang at mistulang sinasabi mo rin na nga lang sa Diyos na, Panginoon, alam mo naman po ang panalangin ko kagabi, di ba? Yun na lang po ulit ang aking hiling. Sa ngalan ni Jesus, Amen. At sinasabi ko sa iyo, wala nga po itong epekto at tila tulad rin lamang ng pananalangin ng iba. Panginoon, bahala ka pong magpala sa aking pamilya, magbigay sa kanila ng mga pangangailangan at ang magprotekta sa akin. At nakapagtataka nga na marami ang ganyan at paulit-ulit lang sa kanilang pananalangin. Kaya nga nasabi ko po na hindi dahil nangungusap ka sa Diyos ay nananalangin ka na. At alalahanin nga po natin kung sino siya na kinakausap natin. Kaya nga kailangan natin ng plano o kaibigan. Maaaring may iba pang mga paraan, subalit nais ko pong magbahagi ng dalawa o tatlong simpleng plano o suhestyon, kaibigan. Una ay ang isulat mo ito sa iyong kwaderno. Kung saan sa kanang bahagi nito ay isusulat mo ang petsa kung kailan mo ito pinanalangin. At guhitan mo ito sa oras na ito ay tinugon na ng Diyos. Kaya't bawat linya nga ay magpapaalala ng pagsagot ng Diyos sa iyo at ng karanasan po sa pananampalataya. At gayon din huwag mong kaliligtaang ang ilang mga bagay sa iyong pananalangin. Yan ay ang sa simula ay purihin mo siya. At kapag nagawa mo yan tuwing paggising mo sa umaga ay mamamangha ka nga sa maaaring gawin ng Diyos sa buong araw. At pagkatapos marapat na sa iyong pananalangin ay mayroon ding pagsisisi. Mayroong pasasalamat at pagkatapos ay ang ating paghiling ng pagsamo at sa paghiling mo ng pagsamo sa Diyos ng iyong mga kailangan at ng ibang tao. Kaya hindi lang po tayo basta lalapit at hihiling sa Diyos ng kung ano-ano at napagdakay tuloy na ulit sa pang-araw-araw nating gawain. Hindi po ganyan ang pananalangin, kaibigan. Sa halip ay magsimula po tayo sa pagpapasalamat. Pagpupuri sa kung sino at kung ano ang ginagawa niya sa buhay natin. At ang katotohanan siya ay namumuhay sa kaibuturan natin. At kasunod nito ay ang paghingi natin ng tawad sa mga pagkakamaling nagawa natin laban sa kanya. At syempre, dapat lang po na bahagi ng plano natin ang pagbabasa at pagninilay sa mga salita niya. Dahil kung gusto mong maging epektibo ang buhay pananalangin mo, ay marapat na pagsabayin mo ang pagninilay ng salita niya at pananalangin. Dahil kung hindi, ay malaking bagay po ang sa iyo'y mawawala. Ngayon ay hayaan niyo pong ikwento ko sa inyo ang mismong ginagawa ni Pastor Stanley sa pananalangin. Hindi para gayahin niyo rin, kundi upang may bahagi nga sa inyo kung gaano ito kaepektibo. Yan ay sinisimula niyang bawat araw sa pagbabasa ng dalawang kabanata buhat sa lumang tipan at sa sunod na araw naman ay dalawa naman buhat sa bagong tipan. Pero bago po daw siya magbasa ay pinapanalangin muna niya na Panginoon, dalangin ko po na mangusap ang banal na Espiritu sa akin ngayon at makita ko ang kailangan kong makita buhat sa salita mo. Kaya't kapag ganyan nga, at habang nagbabasa ka, kaibigan, ay nagsisimula na rin kumikilos ang Diyos sa iyong puso at isipan. At ang ginagawa nga niya ay sa bawat pagbabasa, ay nililinyahan niya ang mga talatang sa tingin niya ay kailangang tandaan. At isinusulat niya ang mga talata sa tingin niya ay dapat niyang maisulat. At pagkatapos nga ay siya ay mananalangin na. Ngayon, ito po ang dahilan kung bakit mahalaga na tayo ay nagbabasa ng kanyang salita. Dahil sa pamagitan po niya na naititimo ng Diyos ang kanyang salita sa ating isipan at naiwawaksi ang iba pang kaisipan, kaya't nagsisimulang mag-isip ng ayon sa kanyang kalooban. Kung kaya't sa ating pananalangin ay tanging ang Diyos ang nag-aari sa ating isipan. Ngunit may isa pa pong mahalagang bagay na kailangan natin sa pananalangin. Yan po ay ang layunin. Ano po ba ang dahilan at nananalangin tayo? Siyempre, una sa lahat ay dahil gusto nating lumalim ang ating relasyon sa Kanya. Pangalawa, ay matanggap nating muli ang ating mga pangangailangan. At pangatlo ay upang maipanalangin natin ang ibang tao, ang makapagdulot sa buhay at pamilya ng iba, at sa ating bansa ng pagbabago. Dahil diyan, kaibigan, kaya ibinahagi ko sa iyo ang ilang plano para magamit mo sa iyong pananalangin at pamumuhay. Upang hindi ka lang basta lumuluhod at nagkakamali sa iyong paglapit sa Kanya. At ngayong may plano ka na, kaibigan, inihikayat kong naway maisagawa mo iyan.
3: Sa ating pananalangin ay inaalay natin ang kaisipan ng Diyos at kalooban. Yan ay praktikal at personal na paglapit sa Kanya. At kung tinutugma natin ang ating mithiin sa bithi ng Diyos sa atin ay mas magiging malinaw nga po ang sagot para sa atin. Naway sundin po natin ang payo ng mensaheng ito na tayo lubos na magkaroon ng debosyon sa pananalangin. At para maging mabunga ang ating buhay, tayo'y kay Jesus lamang manangan, sapagkat wala pong kahihinatnan kung sa sariling lakas lang tayo mananangan. Ang sabi sa Juan Kabanatang 15, talatang 5-8, "Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi mananatili sa akin ay matutuyo at itatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at sinusunog. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibigay iyon sa inyo. Napapangaralan ng aking Ama kung kayo'y saganang nagbubunga bilang aking mga alagad."
2: Iyong napakinggan ang Bigkis ng Katotohanan, inihatid ng Transworld Radio Philippines sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FABC Philippines Facebook page.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos sang-ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Sa ipapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Tugtugang walang limit. Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio X.

0: Tugang walang limit, musika classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio Active. Gcash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through Gcash. Una, buksan ang iyong Gcash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Kay, saya-saya!
2: Bakit? Kaya sabihin mo.
1: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
3: Lamang ang pinto at lagusang daraan, hindi ko kayang huminto, maubusan ng
0: news to our Filipino Chinese friends. Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702 DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m., only on 702 DZAS.
4: Alam mo ba, na taong 1950 nang itinayo ang 300 feet antenna ng FEBC Philippines sa dati nitong tahanan sa Karuhatan, Valenzuela City? Nagtulong-tulong ang mga Amerikano at Pilipinong staff ng FEBC upang gawin ito.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapan ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
7: Magandang araw po sa inyong mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito po iyan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, no, another opportunity, another kwentuhan, another Sunday para po tayo ay magsama-sama. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
8: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At syempre, gaya na yung sabi ni Kael, panibagong Sunday at panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! Yun, parang ilan tayo ulit nagkasabay.
7: Oh, after how many weeks, no? Pero salamat sa pagkakataon at syempre, back to studio tayo. At ikaw ba kaagapay, kumusta ka ba ngayong araw? Sana ay nasa maayos at maganda kang kalagayan. Eh kung hindi man, eh sana patuloy ka pa rin kumakapit sa katapatan ng Panginoon. Eh yes, yung mga problema nandiyan lang naman 'yan, pero syempre yung pag-ibig at syempre yung kabutihan ng Panginoon ay patuloy pong nananatili. Kaya welcome po and shout out tayo sa Team Radio natin na patuloy ngang naka-tune in sa mga sandaling ito. Hello po sa mga naaabot ng ating broadcast sa Mega Manila. Ang gamit naman ngayon ay TM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Nawa po ha, nai-enjoy nyo po ang pagsubaybay dito po sa ating program mula sign on hanggang sign off natin, eh manatili pong nakatutok sa mga programang hatid ng inyong agapay ng sambayanan.
8: Totoo yan. At maliban sa ating radio, tayo rin ay napapanood at napapakinggan sa ating online platforms, sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702-DZAS FEBC Radio TV page. At gaya ng lagi naming lambing kaagapay, ilike nyo na at ishare ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabate at pa-shoutout. At i-mention nyo rin sa comment section ang inyong friends, ang inyong loved ones, family, churchmate, katrabaho na nais nyo ring makapanood ng ating episode today.
7: Correct ka dyan, Abs, no? Talagang yan ang encouragement natin sa mga tagapakinig at tagapanood natin. Basta, Abs, sila dapat, hindi lang sila basta nakikinig lang, pero nag-i-engage sila sa ating kwentuhan. Kumusta nga po ba ang inyong ganap sa mga sandaling ito? Pero salamat sa kanila kasi ginagawa nila tayong background, kasi alam kong iba dyan ay busy-busy sa mga ganap nyo po sa inyong mga tahanan, or di kaya nasa lansangan kayo noon, bumabiyahe. Salamat po because you always take the opportunity and have the listening habit po na makinig at mag-tune in po sa ating program. At alam mo, sa mga nabanggit po ni Abs, may additional platforms pa tayo, Abs, na pwede tayong masubaybayan ng ating mga listeners. Alam mo ha, available din po tayo sa iba pang social media platforms. We have presence po sa TikTok, sa Instagram, at maging sa Spotify. Kaya you have all the options para po makapag-access sa mga content na hatid po sa inyo ng inyong 702-DZAS.
8: Yes. At maliban doon, meron pang isa kung saan tayo pwede mapakinggan ng ating mga kaagapay. At yan ay sa pamamagitan ng ating 702-DZAS mobile app. Kaagapay, nakapag-download ka na ba niyan? Dahil kung hindi pa, we encourage you, download na. Dahil libre lamang po yan sa Google Play Store or Apple App Store. At ang kinagandahan niyan, kung bitin po kayo sa radio,
7: ayan,
8: na umaga, tanghali hanggang gabi, hanggang madaling araw, pwede niyong gamitin ang ating 702-DZAS mobile app. Kaya download na para updated po kayo sa mga programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan. Anywhere and anytime.
7: Alam mo ba, Abs, just a trivia, alam mo ba, maliban sa morning block natin, ang malakas natin ng mga listenership ay yung panghating gabi.
8: Ay, talaga?
7: Talagang masasabi mo na madaming gumagamit ang app natin tuwing hating gabi. And usually yan, Abs, yung mga graveyard ship, yung mga kababayan natin na nasa abroad, di ba?
8: Yes. At yun nga, yung kinagandahan talaga nung ating application.
7: Yes.
8: Di ba? Kasi talagang abot na abot natin kahit nasang time zone ka, kaagapay, di ba? Pwede kang makinig sa mga programs ng DZAS. Di ba? Talagang kaagapay.
7: Correct.
8: Di ba?
7: Alam mo, Ab, maliban nga sa nagiging kaagapay nila tayo, aba, tayo din po ang kanilang safe space companion. Kasi yan po ang goal ng ating program, na maging katuwang din ng mga listeners natin, whether you are young people or young at heart na may mga pinagdaraanan, may iba't ibang concerns sa buhay. We are here to support you, to listen, and of course, to journey with you.
8: Totoo yan. Kaya naman, kaagapay, kung meron kang mga topics
7: yan,
8: or mga discussion na nais mong maging or ma-picture natin sa ating future episodes, feel free na mag-iwan po kayo ng mensahe sa ating 702-DZAS Facebook page para naman po baka maging or ma-feature natin yan sa ating future episodes. At syempre, kasama natin ang ating mga subject matter experts.
7: Yes. At alam mo, Al, very exciting yung mga pag-uusapan natin sa moment na ito. Kasi alam mo, kaagapay, aminin natin, ito na nga, Abs, napakahirap mag-let go.
8: Grabe.
7: Diba? Lalo na siguro kapag yung kailangan mong bitawan ay isang tao.
8: Ay, grabe, diba? Naman, para naman may hugot.
7: Parang may din yun.
8: Oo.
7: Diba? Not just tao, but baka probably pangarap na matagal mo nang hinihiling. Or di kaya relationship na need mo talagang i-let go, or something na matagal nating ipinagpe-pray. Minsan, no, alam nating kailangan nating bitawan, pero alam mo yun, no, may part sa atin na kumakapit pa rin, di ba? At nagsasabing, baka pwede pa. Baka may second chance pa.
8: Grabe naman.
7: Diba?
8: Para ka naman, ang lalim ng hugot mo.
7: Para may pinagdaanan.
8: Oo.
7: Pero ito nga, no, Abs, iniisip natin kapag magle-let go tayo, ibig sabihin eh, nag-give up na tayo. Pero paano kung hindi, di ba? Hindi pala ito tungkol sa pagsuko, pero tungkol po ito sa pag-surrender.
8: Yes, kaya naman, no, sobrang relatable ang ating mapapag-usapan today, Kael. At napakaganda nga ng title ng ating topic for this day. At ito ay pinamagatang Learning to Let Go.
7: Wow, parang mala Elsa to, ha? Oo.
8: At syempre, pag-uusapan natin yung pain of releasing, yes, yung grief na kasama nito, at kung paano tayo matututong magtiwala kay Lord kahit hindi natin alam kung ano ang susunod. Mm-hmm. Because sometimes, di ba kaagapay, letting go is not losing. Diba? It's making space for God to do something, yes, new. Kaya naman, kaagapay, excited kami na makasama ka sa ating magiging discussion for today. Pero magkakaroon muna tayo ng maikling break. Mm-hmm. Magbabalik po ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang

0: talaga yung maaral ko na course. I can't really describe how painful it was or heartbreaking sa akin during that time. And pati doon sa first love ko. Siguro masakit kasi siya, masakit talaga kasi syempre first ano siya eh, first ano mo, first boyfriend mo, first heartbreak mo, and plus pa yung hope of na sana siya na, parang ganun. Kahit bata pa, 'di ba? Yun na yung nasa isip ko, sana siya na. Yun. So, masakit siya, mahirap.
1: But that time ba, Ate Cherry, paano mo nalaman na dumating ka sa point na you're holding on to something na talagang nakakasakit sa iyo more than na dapat mo na talaga siyang let go?
0: Siguro that time, yun yung time na as long as kinikip ko yung desires na yon, as long as kinikip ko yung relationships na yon, ninanakaw niya na yung peace ko and yung obedience ko to the authority around me mostly kay Lord and my ability to trust God. Yun siguro kasi yun yung time na parang araw-araw lagi ko nang iniisip paano ko to makikip. Like for example, yung relationship na yun, paano ko siya makikip, paano ko siya matatago, paano ko siya, paano ko mapipilit to, yung course na yun, yung dream na yun. And for me, isa pa yung naging sign sa akin is when I start praying, not because ready na ako mag-surrender, but because I'm trying to convince God na ibigay niya sa akin to. Na para akong, parang in other words, para akong nagbe-beg kay Lord. Na Lord, bigay mo na sa akin to. Please naman. Hindi na yung ano, Lord, kung anong gusto mo sa akin. Hindi, parang pinipilit ko na si Lord. Lord, bigay mo na sa akin to. Ito na lang, please. Something like that. And it's hurting you because, you know, parang if nawala yung peace mo and yung disobedience, it will cost you more than you could imagine in the long run. So I think that's the time na masasabi natin or nasabi ko na mas nasasaktan ako nito the more I hold on to this people, to this relationship or to this thing.
1: Yes. At alam mo, Aus, masakit talaga yun. Oh. Talagang masakit siya sa damdamin kapag hindi mo nararamdaman yung peace.
2: Oo, totoo.
1: Kasi sabi
2: yan
1: nga ni Ate Cherry, wala siyang maramdamang peace that time kasi patuloy pa rin niyang kinakapitan na sana maging okay pa, maabot ko to, makuha ko to, na maayos pa yung relationship. But then, masakit eh, walang peace eh, di ba?
2: Totoo. At yun nga, no, isa sa magandang indicator yung sinabi ni Ate Cherry na kapag alam mong hindi na aligned sa kay Lord, kumbaga sa will niya, kumbaga may mga bagay na nako-compromise ka na, 'di ba? Kagaya nung sabi niya, wala nang ang peace. Tapos talagang andun na siya sa point na ano eh, nagbe-beg na siya eh. Na parang nakikipag-transaction na siya kay Lord na, Lord, pangyarihin niyo na 'to, parang ganoon, 'di ba? So doon pa lang makikita mo na hindi 'yun will ng Panginoon pag ganoon na 'yung nangyayari. At 'yun nga no, Ate Cherry, thank you for bravely sharing that story of yours. Pero minsan kasi no, iniisip natin na kapag nagle-let go tayo ng kunwari, kagaya nung experience mo, nilet go mo 'yung dream course mo, may nilet go kang taong mahal mo, eh parang feeling mo nandun ka sa point ng buhay mo na sumusuko ka na. Yung parang naging talunan ka na ba or something. Pero sa tingin mo, ano ba yung difference ng giving up at surrendering to God?
0: Well, feeling ko na na-experience ko siya both. Kasi nung sinurrender ko kay Lord yung course ko, feeling ko nag-give up ako in the first days or weeks nun eh, after nung surrendering. And I can say na when we say giving up, it means losing hope. Parang nawawalan ka na ng pag-asa. Kumbaga, you don't believe anymore na this will that this will ever work or na parang iniisip mo na hindi na maganda yung mangyayari, na wala nang darating and something like that. But on the other hand, when we say surrender, it's transferring your hope from the outcome to God Himself.
1: Yes.
0: Na hindi na doon sa outcome, kundi kay Lord ka na talaga na nagtitiwala. Kumbaga, if you don't know what God is doing, nagtitiwala ka pa rin. That's surrender.

0: The Flow.
1: Ako ay gawa sa mga pira-pirasong pahina. Ako ay binubuo ng mga salita na siya rin sa akin ay sumira. Isa akong tula na naisulat, hindi gawa ng tinta, kundi gawa ng mga alaala. Pinagtibay hindi ng pluma, kundi ng bawat patak ng mga luha. Ako ay gawa sa mga pira-pirasong pahina. Pinulot ang sira-sira nitong bahagi upang muling mabuo ang sarili.
0: Welcome to Against the Flow, the podcast with Jordan.

sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: kaibigan! Kumusta na? Ayos ka lang ba? Para mas lalong ayos na ayos ka, kinig na sa Ayos Lang Kaibigan. Susunod na.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702
1: DZAS. Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ayos lang, kaibigan. Ayos lang, kaibigan. Ayos lang, kaibigan. Sa 702 DZAS, FEBC Radio TV.

negatibong ganap sa buong mundo. Huwag nang dadagdag, please, ano? Ayos lang, kaibigan, dito sa 702 DZAS. Kasama yung Kai sa ere, Butch Pasqua. Bawal na lalongkot. Bawal na kasimangot.

0: gabi! Ayos lang, kaibigan. Sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. And CARE 104.3 Duway FM Bicol. Kamusta na? Kamusta naman ang gabi? Ang weekend? Nakapagpahinga ba? Hello mga ALKanians, mga Puyaters, mga Katropa! Ito po si Butch Pascua, muli kayong sasamahan hanggang 11:30 ng gabi kasama ang aking wingman, si Benjo Murano. Busog, syempre, busog! Sana po ay kami ay nasa background. Kung ano man ang ginagawa, naglalaba, nagpa-plancha. Nag-good night snack. Hello!
1: Welcome.
0: Ang unang bugso ng ating roll call. Hello kay Frenny, Lala, Dulay, Pascua, aking Mama Mosh. Hello kay Lael, kay Hazel, kay Lovely Mariel, kay Emmanuel, kay Ria, kay Ellie, Mami Dem at Mami Emma, Ate Marie de Jesus, Ate Merlin Guillermo, Auntie Aurin De Felipe, Ate Rev Flaviano. Hi kay Mr. and Mrs. Freddy. Sama na natin si Jen Santiago. Kay Ariel at Marisa Permejo. Hello, Ate Sally. At andiyan ba si Kuya Tolit? Si Hannah, hello. Kuya Verse Dong Raffles. Kay Kuya Noy Bernardo. Hello, Kuya Noy. Happy wedding anniversary kay Ruel at Joy Dalistan. Kay Jorel and Ruth Espiritu. Andiyan ba si Ate Rose? Hi, Kuya Dolfo at Ate Merly. Pagaling ka po. Nakikinig si Ate Marisa. Sino ba ang kasama ni Ate Marisa? Andiyan ba si Kuya Elizer? Si Kaiser? Si Princess? Princess ka lang tayo magkikwentuhan. At si Prince at ang may kasalanan kung bakit ako may kataba. Alam niyo ba yung kataba? Anyways, hello kay Hazel at kay Ate Connie, kay si Buds, wala, nakikinig ba? At welcome back sa kanyang hobby. Namiss natin si Ate Buds. Hello kay Vic Adriano Ramos. Hi Pastor Rafi. Hi Sip Bergonya at Ate Huge Bergonya. Ating mga exchange students, si Kuya Rolly Garcia, nakikinig daw sila. And happy birthday kay Ate Ruth Garcia. Salamat daw sa pa-dinner. Andyan ba si Ate Mitch? Hello, Isaac. Hello din kay Zara. Kamusta naman ang inyong camping? At ako, abangan po rin yaw! Ang ating announcement, palagay mo! Dito lamang sa ALK, sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan, at live po tayo dito sa Ortigas Center, Pasig City!
2: Ayos lang, kaibigan.

0: Ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
1: Ang ating topic sa Ano sa Palagay Mo? Mga mag-asawa sa ating panahon, mas pinipili ang hindi mag-anak ngayon. Mag-alaga na lang ng pets, yan ang kanilang desisyon. Papabor ka ba o mali ba yon? Pag-usapan natin! At gusto ko, sumali ka. Alam ko meron kang opinion. Hindi close yon. Conclusion. Opinion. Welcome po kayo. Magbigay na ng inyong palapalagay, ang inyong kuro-kuro, ang inyong two cents. Walang maling sagot. Irirespeto natin yan. Ano ba kamo? Hindi mo narinig ang topic. O, eto ulit. Mga mag-asawa sa ating panahon, mas pinipili ang hindi mag-anak ngayon. Mag-aalaga na lang pets, iyan ang kanilang desisyon. Papabor ka ba o mali ba yon? Opo, iyan ang nga. Narinig nyo. Ako po ay nagulat dahil akala ko may kakilala kasi ako talagang ano ba yun? Pinili nila dahil di mag-anak. Dahil ang sabi nila, hindi nila kaya at mahal daw ang mag-anak. Okay, sige. Sabi ko, sige. Abay, talagang tinotoo. Hanggang ngayon walang anak. Ilang taon na silang mag-asawa. At kinagulat ko rin, marami sa mga bagong couples ngayon, ha? Mga millennials, mga bagong mag-asawa. Mas pinipili na mag-alaga na lang ng pusa, ng aso, ng tiger, ng elephant. Ng mga exotic pets. Kasi nga daw, ang taas ng bilihin, ang taas ng krudo, ng lahat. At mas gusto nila na flexible yung kanilang lifestyle. Makakapunta sa ganito, agad-agad. Hindi nila pinoproblema na merong silang anak, may bata, mababiyahe ba, tama ba yung kanilang pangpamasahe. At nagbabago nga sa ideya ng pamilya. Sa pagtaas ng mga commodity, ng cost of living, yung pag-aalaga daw, pagpapalaki ng bata, magre-require daw ng napakalaki na financial commitment. Yung pabahay, yung healthcare, at yung edukasyon. Ayun ang sabi nila. Meron pa rin daw yung inflation at napakamahal ng renta sa bahay na sinasabi ng mga bagong mag-asawa na hindi pa sila handa o hindi pa nila kaya financially na magdagdag pa ng pamilya o ng bata, ng anak. Ang pets daw, mura lang! O hindi ah, may aso corgi na 100,000. Pero para sa kanila, mura na yon. Kaysa yung magpalaki ka at magpag-graduate ka sa kolehiyo ng anak. Tapos yung anak mo, high school pa lang, nag-boyfriend na. Tapos, kinagastusan din yun. sabi nila, mas madaling kumilos kapag walang anak. At aso lang o pets lang, pwede mo maiwan ng ilang oras o ilang saglit. O pwede sa kapitbahay. Pero yung anak, ang hirap ting ipagkatiwala sa kapitbahay. O baka walang tender love and care. At mas mababa daw yung stress. Yung stress level hindi tumataas kapag pets lang at hindi bata. Totoo ba? Ayan, pag-usapan natin. Nagkaroon na kayo ng ideya. Ano po sa palagay ninyo? Ayan ang ating topic sa mga kabo, bukas lang ng radyo. At nakaw! Nagpaka-late-late na naman. Ang ating topic, mga mag-asawa sa ating panahon, mas pinipili ang hindi mag-anak ngayon. Mag-alaga na lang ng pets, yan ang kanilang desisyon. Papabor ka ba o mali ba yun? Oo, no? Parang, sorry for the word, parang twisted na ang pag-iisip. Mas gusto, okay, partner sila, okay na sila dun, yung mag-asawa. Ayaw sumugal, ayaw mag-risk na mag-alaga na pwedeng, posible na maging achiever, posible na magbigay ng karangalan sa bansa, very possible na maging leader ng ating bansa, na ikaka-proud ng pamilya o ng mag-asawa, ng mga magulang. Ano ba tong inyong kaisipan? Sabi nila, yung pets daw ay nakakapagbigay din ng ligaya, ng tuwa. Darating ka sa bahay, galing sa opisina, pagod, at kumakawag-kawag yung yung buntot, at talagang tumatalon-talon pa. Ay, natutuwa! At nakakatuwa din daw sa ano, nakakatanggal ng stress para doon sa mag-asawa. Tapos pag walang, alam mo yon, walang daw 24 hours na tutok o mayat mayang pag-monitor sa kanilang anak. Kasi yung pets, ayan, may pagkain, lagyan mo, turuan mong mag anong tawag ito? Turuan mong magwiwi sa inodoro. Yung mga ganung bagay, ayan. Pero tila wala na, no? Yung iba, hindi practical. Kaya bakit ka mag-aanak? No, sa panahon ngayon, hindi mo tiyak din. Nagpundar ka nga ng bahay, nagkaroon ng kotse, at talagang bubuo ka ng pamilya. Tapos, masasagasaan ng baha. Wala lahat ng iyong pinundar. Tapos may anak pa, di ba parang kawawa daw? Hindi tiyak eh, wala daw katiyakan ang hinaharap. Kaya mas gusto lang nila ang mga pets, ang mga aso, ang mga pusa. At ganyan ang kanilang tinatawag na pamilya. Fur babies, fur parents, fur family. Kasi tinabuan na rin lang balahibo yung asawang lalaki at asawang babae. Uy, pero, di ba, yung iba rin nasasaktan. Kapag namatay yung pets, tumagal na kasi at talagang iniiyakan, ginawa ng magandang nung namatay, ginawa ng magandang burial, no? May lamay. Hindi ko alam kung ano pa ang ginawa. Pero ganyan. Magastos din eh. Pero ang pinanghawakan ng mga mag-asawa, hindi ganon kasing gastos kapag ikaw ay nag-anak. Ha? Pag-usapan natin yan! Tutok lamang dito sa ALK. Ano sa palagay mo? Minsan pa ang ating topic, mga mag-asawa sa ating panahon, mas pinipili ang hindi mag-anak ngayon. Mag-aalaga na lang ng pets, yan ang kanilang desisyon. Papabor ka ba o mali ba yun? Huwag kang aalis!
2: Aria.

0: Ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
1: Nagbabalik! Butch Pasko po para sa ALK. At tayo ay nasa segment na Ano sa Palagay Mo? Minsan pa ang topic, mga mag-asawa sa ating panahon. Mas pinipili ang hindi mag-anak ngayon. Nag-aalaga na lang ng pets, yan ang kanilang desisyon. Papabor ka ba o mali ba yun? Parang ang katumbas ng baby, o siguro para sa iba, ay hindi yun ang kanilang konsepto. Pero parang tinatapat yung baby sa pets, o yung human baby sa pets. Pero ayun nga, nakakuddle din daw yung mga pets o yung mga fur babies at nako-comfort din ang tao. Ang baby, oo, masigit, mas madami, pero mas alagain, mas magastos. At sabi nila, ang hirap din na magkaroon ng baby dahil nga sa mga nangyayari, mga sakuna, mga kalamidad at hindi stable yung ng Pilipinas o dito sa ating bansa. 63 na ba ang dollars? Kaya ganun na lang ang pangamba ng mga bagong mag-asawa. Kumbaga sa kaisipan ngayon ay naninigurado sila o mas pinipili nila na walang masyadong responsibilidad sa isang tao. Parang mas nakikita nila na magiging irresponsable sila kung hindi nila maaalagaan, maaaruga, maibibigay yung pangangailangan, mapag-aaral ang kanilang anak. Kaya wag na lang. Magta-travel na lang. At kung walang baby, ay talagang malaya na mag-travel. Mga ganap, pumunta sa Boracay. Sa Boracay. At mamasyal na lang. Kasi mas madaling kumilos kapag walang responsibilidad, pananagutan yung mga babies. Sige. Aminin nyo na, may takot kayo. Ang tanong, yung takot bang yan ay sa Diyos? Kasi let's face it, wala talagang kasiguraduhan. Pero kung nagplano kang mag-asawa, bakit hindi kasama ang pag-aanak? Ay option daw yon at desisyon yon ng mag-asawa. Okay, respect. Respect. Eh bakit hindi ba pwedeng may baby tapos merong fur baby din? Oh, ha? Kasi ewan ko ha, bakit sa bagay hindi pa nakakasubok. Pero kasi yung iba ng mga couples ngayon, may kapatid, may inalagaan din. Meron yung bata pa, yung kanilang kapatid, dati, no, sila nagbibigay ng tawag nito, nagpapakain, may gatas, at nagpapalit ng lumpin. Naranasan yun eh. Isa bang factor yun? Kaya andun yung takot? Pero parang, naranasan mo na pa. Bakit parang mas pipiliin mo yung sabihin ko ba mas madali? Ayan, ayaw mahirapan. Kasi toxic na daw sa trabaho tapos may baby ka pa, mas toxic. Ay yung mga kababaihan ngayon ay ayaw mapirmi sa bahay. Oo, gusto nilang tumulong sa kanilang asawa at kumita din. Magtrabaho, nasa labas din. Buhay na buhay at hindi nawawala sa uso, hindi nawawala sa current events. Hindi, ayun, andun din ba yung fear of missing out? Yung FOMO? Kaya ayaw! Ayaw! Ang ating topic ngayon sa Ano sa Palagay Mo? Mga mag-asawa sa ating panahon, mas pinipili ang hindi mag-anak ngayon. Mag-alaga na lang ng pets, yan ang kanilang desisyon. Papabor ka ba o mali ba yon? May ilang pang sandali at para makibahagi at magbigay ng opinion. Samantala, tuloy po tayo sa ating segment na Aria. Ito pong Aria ay mabilis para po sa bagong henerasyon. At yan po ay napapakinggan dito po sa unang bahagi ng ating programa, ang Ayos Lang Kaibigan. Ang first na segment natin, Aria, A, sa Ayos. Ang Y po ang susunod. Ay, baka mas magustuhan mo to, ang Yada, ang Praise and Worship Time. And then O, Obra, ang ating OPM, Original Filipino Music, and classic po ito. At ang susunod po ay Silencio. Tutok lamang, patuloy akong samahan dito sa ALK 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan.
2: Aria.

Okay, nagbabalik po ang ano sa palagay mo? Okay, at meron pong nagbigay ng opinion. At bago ko po basahin, again ang topic natin, mga mag-asawa sa ating panahon, mas pinipili ang hindi mag-anak ngayon. Mag-alaga na lang ng pets, yan ang kanilang desisyon. Papabor ka ba o mali ba yun? Okay, meron din kasing sinasabi yung iba, mga millennials din na bago mag-asawa na mas work-oriented. Ayaw nilang matali din sa ano, sa bahay at mag-alaga ng bata, yung ganung bagay. Okay, sige, hindi natin sila masisisi. Meron sila siguro mga hugot, ay may pinagdaraanan o may karanasan. At sabi nila, mahirap yung career path kung meron ka rin iniisip na bata o responsibilidad doon sa bahay. Eh, kaya nga. Pero bakit yung iba naman kaya? Mga tawag dito, time management. At talagang pagmamahal sa kanilang ginagawa. Hindi mabigat, no? Yung iba kasi hindi pa nasusubukan, eh ayaw na. Surrender ka agad. Eh tanungin nyo rin yung mga nanay at tatay ninyo. Kung paano sila natuwa at lumiwanag ang muka at nagkaroon ng magandang pananaw sa buhay nung lumabas ka. Oo, ikaw! Pero kasi hindi rin natin masisi yung iba. Gaya nga sabi ko kanina, may mga hugot. Marahil a broken family, hindi nakita yung presensya ng tatay, ng nanay. At wala nga doon nung lumalaki sila. Sobrang naghirap sila nung single parent kaya na magulang nila. At sabi nila, ayokong maranasan yon ng aking magiging anak. Pwede, di ba? Sige. Merong isa, sabi, mag-i-invest ka na din lang ng pera at emosyon dun ka na sa human being. Sa dulo, nare-realize din nila yung need ng mag-alaga ng baby. Iba ang feeling at joy ng baby talaga ang inaalagaan kung minsan mas mahal ang maintenance ng mag-alaga ng pets. Salamat po sa ambag na ito. Ano sa palagay ninyo? Hindi naman natin sinasabi na ano na mali iyon. Oo. Sabihin ng iba, meron nga nagsasabi, biblical daw. Pinapahalagahan din ng Diyos ang mga hayop. Eh kasi nga, si Noah eh, talagang protektahan yung ano, yung mga hayop. Oo, siya naglagay doon sa arko. Ay, hindi siya naglagay, pumunta itong mga ano, yung mga hayop. Yung mga animals, parang masakit.

Kaya sabi, o di kung pinapahalagahan, edi pwede naman na isama sa pamilya. Ah, okay, sige. Pero yung iba, di ba, meron ding animal cruelty. So, ang sinasabi ninyo, mas okay lang sa animal kaysa dun sa bata. Sa human being. Okay,

0: Hindi pumapalag sa mga magulang. Uy, wag ka ha. Meron ding mga pets na ano, nagre-rebelde. O, diba? Tapos kakagating ka pa. Erig ka ngayon. Pero bakit nga ba? Marami ho. At ito pala isipan pa rin sa akin. At ako naman sa aking pag-research din, pagtingin, kung ano yung mga dapat at bakit ganito ang kanilang pananaw, nakikita rin natin na meron silang punto. Meron din silang pinaglalaban. Meron ding katotohanan doon sa kanilang mga kaisipan ngayon na bakit ayaw nilang mag-anak. Nawa, tayo po ay mas maging matalino. At kung mag-aalaga ka rin ng pet, make sure na inaalagaan sila. Minamahal at binibigyan ng maayos na trato. At yung iba, kung nagbabala ka pa, ay mag-anak. Magandang magtanong din sa may mga pamilya na may mga anak na rin. Mag-observe at ipanalangin. Yan po ang napag-usapan lang dito sa Ano sa Palagay Mo. Hanggang sa muli, huwag kang aalis! May mga musika pa!
1: Yata.

0: Luwalhatiin Ka, inawit ng Barnabas. Before that, Andrew Hopkins, ang awiting Wave After Wave. Matagal ko na hinahanap itong awiting ito. Way back, nagpunta dito sa Pilipinas at nasa DZAS pa ako noon, full-time dito sa FEBC. Nagpunta sila at ako yung nag-interview sa kanila at nag-entertain din nung bisita nila dito sa studio. At naalala ko lang bigla. Ang tagal ko nang hinahanap nito. Alam ko binigyan ako ng album pa. Pero bakit ko kinikwento sa inyo? Dahil yung time na naandito sila, nalaman nila yung programa ko, kinumusta ako, kinilala ako, at pinalalangin nila ako. No? Damandam ako yung prayer nitong si Andrew Hopkins na sabi niya nga na magpatuloy ako, patuloy na gagamitin ng Panginoon at nag-declare siya ng ministry para sa akin. At hindi ko makalimutan yon. At true enough, sa kanilang mga panalangin ay nagpatuloy nga sa ministeryo. Sa time na nananalangin kung ano nga ba, nasa crossroads tayo, hindi natin alam kung ano yung tatahakin. Pero dahil sa panalangin yon, alam ko ay grinat din ng Panginoon. Natutuwa ako dahil ginamit sila ng Panginoon at pinanalangin nila ako na manatili sa ministeryo. And I really praise God for that time. At sana po ay sa atin ding mga crossroads sa buhay, mas pipiliin natin ang Diyos at magpuri sa Kanya, sumamba sa Kanya. Ang dami niyang ginawa sa atin. Daming blessings, pabor. Pero hindi dahil sa mga ito. Kalimitan kasi, ang nangyayari, mas gusto natin yung blessing kaysa sa blesser. Mas gusto natin yung provision kaysa dun sa provider, which is God Himself. Sana po ay pumili tayo ng mas maayos, mas dapat, mas panalo ang Diyos. Hindi tayo magkakamali kung Siya yung ating uunahin, kung Siya yung ating susundan. Sa buhay na to, maraming uncertainties, pero kung ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos, panatag ka. Hindi man smooth lahat, hindi man maayos lahat, pero panatag ka. Na alam mo, ang Diyos, alam niya ang bukas. Sigurado tayo, tiyak tayo, nakasama natin siya. Doon sa hindi natin tiyak na andun siya, kasi siya ay Diyos.
1: Yada.

Awiting He Is. At yan po ay napakinggan ninyo. Nagdala sa ating orasan, alas 11:06. Umuulan kanina dito sa Ortigas Center, sa Metro. Kamusta ba dyan sa inyo? Sa Baguio, pag umuulan, lumalamig. At hello sa mga taga-Baguio, nag-celebrate sila ng Baguio Day. Sarado na naman ng Session Road kanina. At para daw panagbeng, daming food. At ang aking Lael ay natikman daw yung fried enoki. Masarap daw. Hello sa inyo dyan. Stay warm and enjoy. This is ALK over 702 DZAS, FABC Radio, Agapain ng Sambayanan. A proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. You're still with Butch. Hanggang 11:30 tayo.

0: Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, inawit ni Tricia Denise Campanier, the only daughter of Charmaine and Dennis Campanier. Inaanak ni namin ni Lala yan. Before that, ang song na Handa Ka Na Ba? Inawit ni Arnel De Pano at yung rap na portion si Junji Marcelo. Hi, kumpare. Kumpare, dahil kay Paolo, na ninong ni Paolo yan. Hello din kay Anna, if you're listening. Ito po ang Ayos Lang Kaibigan, dito po sa 702 DZS. Napapakinggan din tayo sa Care 104.3 The Way FM Bicol. Kamusta po kayo dyan? At yung mga mag-asawa ba dyan, mga bagong kasalay? Pets ang mas gusto o mag-anak? Hindi natin na-research yan. I hope you're enjoying our time together as much as I do. I'm on my final stretch dito po sa ating programa. Pero may awitin pa. And some instrumental music sa ating silencio. And towards the end, meron tayong prayer time. Tutok lang.
1: Obra.

0: Comfy Sunday.
1: Kaibigan, prayer time. Samahan mo ko. Manalangin tayo. Aming kamangha-manghang Diyos, kami po ay nagpupuri. Sinasamba ka. Tinataas ang iyong pangalan. Kinikilala na kayo ay makapangyarihan, maasahan, tapat, mapagmahal. Salamat po. Dahil kilalang kilala niyo kami. Alam niyo ang aming pangangailangan, alam niyo ang aming sitwasyon at kalagayan. Panginoon, marahil may mga nakikinig na recently ay pumanaw ang mahal sa buhay. Opo, mahirap. Opo, masakit. Dalangin ko, kayo po ang umabot sa kaibigang ito. Kayo po ang magministeryo sa kanya. Sa sandali, ramdam niya na siya ay nag-iisa. Maranasan niya at maramdaman ang iyong presensya. Sa sandali na marami siyang tanong. Kayo po ang umalalay sa kanya. Pinagkakatiwala ko siya sa inyo. Maramdaman niya ang inyong pagyakap ng pagmamahal. Kayo po ang siyang maging kalakasan niya sa sandali na siya ay nanghihina. Pahiran mo din ang kanyang mga luha sa mga pagkakataong ito'y tumutulo. Alalayan niyo po siya. Sa kaibigan na marami ring mga tanong sa buhay, dalangin ko, bigyan niyo siya ng kapahingahan ngayon. Kapayapaan na nagmumula sa inyo ang kanyang maranasan. Abutin niyo po siya. Tulungan. Tinitiwala ko po ang aming bayang Pilipinas. Hindi po kami magsasawang manalangin. Kayo po ang tumulong. Hindi kami matatakot. Kasama ka namin bukas sa hinaharap. At hindi nyo kami iiwan. Salamat. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

Eh, wala po akong magagawa. Talagang magpapaalam po. Pero muling magbabalik sa susunod na linggo. Same time, 10 to 11:30 p.m. and same station, 702 DZAS, FEBC Radio. Agapay ng Sambayanan. Salamat kay Benjo Morano. Salamat din sa kaibigan dyan sa Bukawi Transmitter Site. Ito po si Butch Pasco ang nagpapaalam at nagsasabing anuman ang iyong pinagdaraanan, kaibigan ng Diyos, siya ay maasahan at kanya kang dadamayan. Ayos lang, miski hindi ayos, dahil nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Ayos lang, kaibigan.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Tugang walang limit, musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio Active.

0: Magandang araw po sa inyong mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito po iyan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, no, another opportunity, another kwentuhan, another Sunday para po tayo ay magsama-sama. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At syempre, gaya na sabi ni Kael, panibagong Sunday at panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! Yun, parang ilan tayo ulit nagkasabay.
0: Oh, after how many weeks, no? Pero salamat sa pagkakataon at syempre, back to studio tayo. At ikaw ba kaagapay, kumusta ka ba ngayong araw? Sana ay nasa maayos at maganda kang kalagayan. Eh kung hindi man, eh sana patuloy ka pa rin kumakapit sa katapatan ng Panginoon. Eh yung mga problema nandiyan lang naman 'yan. Pero syempre, yung pag-ibig at syempre yung kabutihan ng Panginoon ay patuloy pong nananatili. Kaya welcome po and shout out tayo sa Team Radio natin na patuloy ngang naka-tune in sa mga sandaling ito. Hello po sa mga naaabot ng ating broadcast sa Mega Manila. Ang gamit naman ngayon ay PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Nawa po, nai-enjoy nyo po ang pagsubaybay dito po sa ating program mula sign on hanggang sign off natin. Eh, manatili pong nakatutok sa mga programang hatid ng inyong agapay ng sambayanan.
1: Totoo yan. At maliban sa ating radio, tayo rin ay napapanood at napapakinggan sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya ng lagi naming lambing, kaagapay, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabate at pa-shoutout at i-mention nyo rin sa comment section ang inyong friends, ang inyong loved ones, family, churchmate, katrabaho na nais nyo ring makapanood ng ating episode today.
0: Correct ka dyan, Abs, no? Talagang yan yung encouragement natin sa mga tagapakinig at tagapanood natin. Basta ab sila dapat, hindi lang sila basta nakikinig lang, pero nag-i-engage sila sa ating kwentuhan. Kumusta nga po ba ang inyong ganap sa mga sandaling ito? Pero salamat sa kanila kasi ginagawa nila tayong background. Kasi alam po, yung iba dyan ay busy-busy sa mga ganap nyo po sa inyong mga tahanan. Or di kaya, nasa lansangan kayo noon, bumabiyahe. Salamat po because you always take the opportunity and have the listening habit po na makinig at mag-tune in po sa ating program. At alam mo, sa mga nabanggit po ni Abs, may additional platforms pa tayo, Abs, na pwede tayong masubaybayan ng ating mga listeners. Alam mo, available din po tayo sa iba pang social media platforms. We have presence po sa TikTok, sa Instagram, at maging sa Spotify. Kaya you have all the options para po makapag-access sa mga content na hatid po sa inyo ng inyong 702 DZAS.
1: Yes, at maliban doon, meron pang isa kung saan tayo pwede mapakinggan ng ating mga kaagapay. At yan ay sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Kaagapay, nakapag-download ka na ba niyan? Dahil kung hindi pa, we encourage you, download na. Dahil libre lamang po yan sa Google Play Store or Apple App Store. At ang kinagandahan niyan, kung bitin po kayo sa radio na umaga, tanghali hanggang gabi, hanggang madaling araw, pwede niyong gamitin ang ating 702 DZAS mobile app. Kaya download na para updated po kayo sa mga programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan. Anywhere and anytime.
0: Alam mo ba, Abs, just a trivia, alam mo ba, maliban sa morning block natin, ang malakas natin ng mga listenership ay yung panghating gabi.
1: Ay, talaga?
0: Talagang masasabi mo na madaming gumagamit ang app natin tuwing hating gabi. And usually yan, Abs, yung mga graveyard ship, yung mga kababayan natin na nasa abroad. Diba?
1: Yes. At yun nga, yung kinagandahan talaga nung ating application.
0: Yes.
1: Diba? Kasi talagang abot na abot natin kahit nasang time zone ka, kaagapay, diba? Pwede kang makinig sa mga programs ng DZAS. Diba? Talagang kaagapay.
0: Correct.
1: Diba?
0: Alam mo, Ab, maliban nga sa nagiging kaagapay nila tayo, aba, tayo din po ang kanilang safe space companion. Kasi yan po ang goal ng ating program na maging katuwang din ng mga listeners natin.

0: whether you are young people or young at heart na may mga pinagdaraanan, may iba't ibang concerns sa buhay, we are here to support you, to listen, and of course, to journey with you.
1: Totoo yan. Kaya naman kaagapaya kung meron kang mga topics
0: yan.
1: Or mga discussion na nais mong maging or ma-feature natin sa ating future episodes, feel free na mag-iwan po kayo ng mensahe sa ating 702DZAS Facebook page.
0: Mm-hmm.
1: Para naman po, baka maging or ma-feature natin yan sa ating future episodes. At syempre, kasama natin ang ating mga subject matter experts.
0: Yes. At alam mo, it's very exciting yung mga pag-uusapan natin sa moment na ito. Kasi alam mo, kaagapaya, aminin natin, ito na nga, Abs, napakahirap mag-let go.
1: Grabe.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Lalo na siguro kapag yung kailangan mong bitawan ay isang tao.
1: Ay, diba? Grabe naman, parang naman may hugot.
0: Parang may din yun.
1: Oo.
0: Diba? Not just tao, but baka probably pangarap na matagal mo nang hinihiling.
1: Mm-hmm.
0: Or di kaya relationship na need mo talagang i-let go or something na matagal nating pinagpe-pray. Minsan, no, alam nating kailangan nating bitawan, pero alam mo yun, no, may part sa atin na kumakapit pa rin,
1: mm-hmm.
0: diba? At nagsasabing, baka pwede pa. Baka may second chance pa.
1: Grabe naman.
0: Diba?
1: Para ka naman, ang lalim ng hugot mo.
0: Para may pinagdaanan.
1: Oo.
0: Pero ito nga, no, Abs, iniisip natin kapag magle-let go tayo, ibig sabihin nag-give up na tayo. Pero paano kung hindi, di ba? Hindi pala ito tungkol sa pagsuko, pero tungkol po ito sa pag-surrender.
1: Yes, kaya naman, no, sobrang relatable ang ating mapapag-usapan today, Kael. At napakaganda nga ng title ng ating topic for this day. At ito ay pinamagatang Learning to Let Go.
0: Wow, parang mala Elsa to, ha? Oo.
1: At syempre, pag-uusapan natin yung pain of releasing,
0: yes.
1: yung grief na kasama nito, at kung paano tayo matututong magtiwala kay Lord kahit hindi natin alam kung ano ang susunod.
0: Mm-hmm.
1: Because sometimes, di ba kaagapay, letting go is not losing. Diba? It's making space for God to do something
0: yes.
1: new. Kaya naman, kaagapay, excited kami na makasama ka sa ating magiging discussion for today. Pero, magkakaroon muna tayo ng maikling break.
0: Mm-hmm.
1: Magbabalik po ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang

0: Legit, kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
1: And we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in para dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
2: Legit!
1: At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
2: And of course, ako naman po ang inyong go-to companion. This is Kyle Garcia and welcome back sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa moment na ito. Gamit naman ngayon ay ang inyong mga radyo. Mm-hmm. Ayan, hello-hello po sa inyo. And of course, sa mga online viewers natin both yes. on Facebook and YouTube, patuloy po na mag-comment at pakishare naman po ng ating broadcast. Isend nyo po sa inyong mga group chats para mas madami at mas malawak po yung maabot na natin, 'di ba, Abs? At alam mo talagang sa pagkakataong ito, I encourage you na kuhanin na ang merienda para maging active, 'di ba? Maging awake, alert tayo sa ating mapag-uusapan dito sa ating kwentuhan.
1: Yes.
2: Yan, kaya alam mo, Abs, nasa exciting part na tayo ng ating mapag-uusapan. At kanina na talagang damang-dama natin yung introduction ng ating topic.
1: Oo, talagang malalim. Ating hugot.
2: Correct.
1: For today.
2: Eh, what more sa maririnig natin sa moment na ito. Alam nyo mga kagapay, makakasama po natin today ay nag-work po sa isang faith-based organization na tumutulong po sa mga Filipino with visual impairment para po ma-discover at maabot po nila ang kanilang God-given potential in life and service. Outside work naman, she also serves in the communications ministry of Ignite Christian Fellowship at kapag hindi siya po siya busy sa work and ministry, nag-share po siya at gumagawa ng faith content through her page Room 19. Wow, alamin natin yan kung ano yan. So, welcome po natin sa ating program si Ate Cherry Lou. Hello, Ate Cherry.
3: Hello
1: po.
3: Hello. Hi.
2: Ayan, Ate Cherry, before we move sa ating topic, we give you the opportunity, shout out mo muna yung family, friends, loved ones, and even yung mga nasa followers mo dyan sa social media.
3: Sige, I'd like to say hi sa family ko dyan sa Antipolo City, sa Marikina City kasi medyo layo-layo ang aking family. And of course, sa mga ka-churchmates ko na din nasa Ignite Christian Fellowship and yung mga masugid na followers ng Room 19. Hello!
2: So ngayon bago tayo pumunta doon sa sa ating mapag-uusapan, very very interesting yung Room 19. Ano ba tong Room 19? Ano ba to? Unit ba to? Condo ba to?
3: Maraming nagkakamali diyan kasi may mga nagme-message sa page ko na how much, saan location. But Room 19 is not a hotel or you know, hindi siya establishment kasi I first encountered the word Room 19 when I was watching a K-drama. Tapos may Room 19 silang sinabi doon. And it's from the book. Tapos yung Room 19 na yon, it's something or somewhere or a place na kung saan they stayed there. Mm-hmm. And kapag nandun sila, doon sila nagiging sila. Parang hindi nila kailangan magpanggap, hindi nila kailangan magpanggap na malakas sila or kung ano man. So, inadapt ko yung pangalan na yon na Room 19 wherein kung saan a page wherein I can express kung ano talaga yung nararamdaman ko. And at the same time, it's like or a sort of diary ko kay Lord. So, doon siya nag-start.
2: So, napakaganda, no? Ginagamit ko pala siya para makapag-dump ka rin, di ba, ng mga nararamdaman mo. Pero, di ba, ito yung isa to sa mga magiging connected sa ating mga pag-uusapan, no? Ate Cherry, ang ating topic ngayon is learning to let go, di ba? Alam mo, siguro ito yung isa sa pinaka mahirap na gawin sa buhay ng isang tao, no? Yung bumitaw. Pero may kanta nga, no? Huwag kang bibitaw. Diba? Hindi ko nakakantahin.
1: Oo, huwag na.
2: Diba? Para sa'yo, bakit ba ang hirap nating mag-let go, bitawan ng isang tao, pangarap, o bagay na matagal nating kinakapitan?
3: Well, siguro, letting go is one of the hardest things to do because of so many factors. Pero based on my experience, kaya siya mahirap for me, is because hindi lang naman yung bagay or yung tao yung nalalet go natin when we let go. Even the dreams and expectations that we've envisioned around it. Diba? Like for example, yung dreams, yung expectation, yung future na na-create mo with that person or with that career, with that dreams. So letting go of something also means letting go of those dreams, of those expectations, and everything that we've imagined around it. So yun yung nagpapahirap doon, I think.
1: Grabe, no? So, talagang mahirap at mabigat talaga yung salitang pag-let go, eh. Parang ang explanation ni Ate Cherry, no? Na parang pag meron tayo nile-let go na something, parang a part of us din. Kumbaga may nile-let go din tayo, hindi ba? Pero in your experience, no, Ate Cherry, may tao ba?
2: Ayan.
1: May pangarap ba or expectation kang sobrang nahirapan kang bitawan before? Can you share us your story po?
3: Well, actually, meron, pero ayaw i-share na.
2: Safe space.
3: Siguro, I'll share two. Isa yung the first one is yung dream course ko. Kasi diba, choosing a course is not just choosing a simple course. Nakaakibat doon yung pangarap mong career, yung gusto mong tahakin in the future. So at that time, it was really hard to let go kasi yung dream course ko back then was BS Psychology. I really wanted to study psychology and dream of becoming a psychologist. Talagang pinagpipray ko kay Lord. Talagang yun na yung sinasabi ko kay Lord. So, ini-imagine po na ano na yung magiging work ko. Talagang nasa ano ako, nakaputi ako, talking with my patients and something like that. Pero, hindi siya nangyari because I had to choose between my dream school and my dream course. Kasi, dun sa dream school ko, which is sa PUP Manila, hindi ako nakaabot sa slot ng BS Psychology. Pero, pinaglaban ko talaga siya. Talagang nagmakaawa pa ako para lang sana mapasok ako kahit ano lang. But I guess God was really closing the doors for me. So, naalala ko pa noon, parang first day na ng class sa PUP, torn pa din ako. Talagang nasa labas pa rin ako. Talagang I still attend yung interview doon sa isang school para lang makuha ko yung dream course ko. But eventually, I chose to study sa PUP and I had to let go of that dream course, of that dreams to become a psychologist. And from that, yung experience ko na yun, dun ko unang na-experience or na-realize na sometimes letting go doesn't mean that the dream wasn't good or parang hindi na siya maganda. It simply means na God may be leading me toward something different or something na hindi ko pa nakikita and I have to embrace it. So that's the first one na sinurrender ko kay Lord, na nahirapan ako, na nakipagbunong talaga ako. And the second one is, siguro baka maraming makarelate ng mga young people dito. Kasi syempre, yung mga young people ngayon talagang busy. Medyo ano talaga sa pag-ibig, right? Medyo ano talaga sila doon. So, the second one is when I had to let go of someone I loved. Wow! Someone I loved. I was in a relationship when I was around 20 years old. Mga teenage years, ganyan. And he was actually my first love. And that time, kasi sabi ko, nung simulang nakakilala ako kay Lord, talagang sabi ko, I want someone na i-date ko. Ay, talagang mapapangasawa ko na sana. So, yung tao na yun talagang, you know, nakapagbuo na ako ng future sa isip ko, sa mind ko. Mga ganun level, di ba? So, we started our relationship around 2014 na. And then we broke up. Then we got together ng 2016 ulit. And that time, I was staying with my tita kasi sila nagpapaaral sa akin. And of course, one of the rules ay bawal pa ako mag-boyfriend. Kasi nga, I have to finish my studies pa. And I understood the why behind that rule. Mm-hmm. Pero of course, nung kabataan pa ako, hindi ko mapigilan ng bugso ng damdamin. ganong level. So, mm-hmm. I still entered that relationship. Pero pinakilala ko yung guy sa tita ko para at least to gain their trust. Mm-hmm. Sana, somehow. But nung second time na nag-break pa din kami, and then the second time we got into a relationship, that's the time na nagiging active na ako sa church namin, nagiging mm-hmm. active na ako doing the ministry in serving God, pero pumasok pa rin siya sa relationship, diba? Ayun, tapos but that time, yung second time na naging kami, it was secret. So I had to lie with my tita, with the people around me, with my church mates, with my pastors, with my leaders, everyone around us. And but that time, yung conviction sa heart ko, mas lumalakas, mas tumitindi, the conviction to let go of that person or to surrender mm-hmm. that person. And through His word, malinaw yung pinaparating sa akin ni Lord na I had to honor my season. Yes. And maximize my season. And that time, season ko is to study, to grow, to enjoy my youth. So, kahit masakit, na-let go ko yung tao na yun.
2: Mm-hmm. Oo. At alam mo, nabanggit mo, Ate Cherry, yung sa una mong gustong course, yung psychology, mm-hmm. and this is about yung sa next is yung relationship, this is your first love. Sabi nga eh, mahirap kalimutan yung first love.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nag-invest ka ng time, resources. But parang may hindi, di ba? Pero that time, Ate Cherry, siguro how painful it is for you to carry that. Kasi syempre, naglaan ka ng puso mo, naglaan ka ng panahon, ng time mo, para syempre abutin yung pangarap na gusto mo, yung psychology, and yung tao na akala mo, siya na yung makakasama mo sa future mo.
3: Well, siguro yung sa course, sobra akong na-heartbroken doon. Kasi, yung growing up, mahirap talaga yung naging buhay namin. Mm-hmm. So, even yung pag-aaral, kailangan kong igapang yun. Mm-hmm. So, ako, I had in mind talaga na ito na yung gusto kong maging trabaho, ito na yung gusto kong maging course, ay gusto kong mag-serve kay Lord through this kind of ministry na uh-huh. feeling ko talagang mamamaximize ko yung potential na binigay sa akin ni Lord uh-huh. if mapupush ko tong course na to, if matatapos ko tong course na to. Tapos parang sabi ko, parang ang ganda pa sa pangalan if may RPM ka or kung may mga dugtong pa sa pangalan and whatsoever. So nung hindi ko na talaga siya wala na talagang chance. Kasi talagang, kung makikita nyo lang ako sa labas ng department ng PUP na yon ng Department of Psychology, talagang nakaupo ako doon, naghihintay, nagmamakaawa na mag-open pa ng section, mag-open pa ng slot. So, ganun ko siya pinaglaban na parang na, umiiyak na talaga ako doon sa may labas ng ano namin. So, sobrang naging ano sa akin na, mahirap siya, parang medyo matagal kong natanggap na hindi ko na siya matatapos o hindi na iyon talaga yung maaral ko na course. I can't really describe how painful it was or heartbreaking sa akin during that time. And pati doon sa first love ko. Siguro masakit kasi siya, masakit talaga kasi syempre first boyfriend mo, first heartbreak mo, and plus pa yung hope of na sana siya na, parang ganun. Kahit bata pa, di ba? Yun na yung nasa isip ko, sana siya na. Yun. Masakit siya, mahirap.
2: That time ba, Ate Cherry, paano mo nalaman na dumating ka sa point na you're holding on to something na talagang nakakasakit sa'yo more than na dapat mo na talaga siyang let go?
3: Siguro that time, yun yung time na as long as kinikip ko yung desires na yon, as long as kinikip ko yung relationships na yon, ninanakaw niya na yung peace ko and yung obedience ko to the authority around me and mostly kay Lord and my ability to trust God.
2: Mm-hmm.
3: yun siguro kasi yun yung time na parang araw-araw lagi ko nang iniisip paano ko to makikip. Like for example, yung relationship na yun, paano ko siya makikip, paano ko siya matatago, paano ko mapipilit to, yung course na yun, yung dream na yun. And for me, isa pa yung naging sign sa akin is when I start praying, not because ready na ako mag-surrender, but because I'm trying to convince God na ibigay niya sa akin to. Na para akong, parang in other words, para akong nagbe-beg kay Lord. Uh-oh. Na Lord, bigay mo na sa akin to. Please naman. Hindi na yung ano, Lord, kung anong gusto mo sa akin. Hindi, parang pinipilit ko na si Lord. Lord, bigay mo na sa akin to. Ito na lang, please. Something like that. And it's hurting you because, you know, parang if nawala yung peace mo and yung disobedience, it will cost you more than you could imagine in the long run. So I think that's the time na masasabi natin or nasabi ko na mas nasasaktan ako nito the more I hold on to this people, to this relationship or to this thing.
2: Yes. At alam mo, Aus, masakit talaga yun. Talagang masakit siya sa damdamin kapag hindi mo nararamdaman yung peace.
1: Oo, totoo.
2: Kasi sabi
1: yan
2: nga ni Ate Cherry, wala siyang maramdamang peace that time kasi patuloy pa rin niyang kinakapitan na sana maging okay pa, maabot ko to, makuha ko to, na maayos pa yung relationship. But then, masakit eh, walang peace eh, di ba?
1: Totoo. At yun nga, no, isa sa magandang indicator yung sinabi ni Ate Cherry na kapag alam mong hindi na aligned sa kay Lord, kumbaga sa will niya, kumbaga may mga bagay na nako-compromise ka na, 'di ba? Kagaya nung sabi niya, wala nang ang peace. Tapos talagang andun na siya sa point na ano eh, nagbe-beg na siya eh. Na parang nakikipag-transaction na siya kay Lord na, Lord, pangyarihin niyo na 'to, parang ganoon, 'di ba? So doon pa lang makikita mo na hindi 'yun will ng Panginoon pag ganoon na 'yung nangyayari. At 'yun nga no, Ate Cherry, thank you for bravely sharing that story of yours. Pero minsan kasi no, iniisip natin na kapag nagle-let go tayo ng kunwari, kagaya nung experience mo, ni-let go mo 'yung dream course mo, may nilet go kang taong mahal mo, eh parang feeling mo nandun ka sa point ng buhay mo na sumusuko ka na. Yung parang naging talunan ka na ba or something. Pero sa tingin mo, ano ba yung difference ng giving up at surrendering to God?
3: Well, feeling ko na-experience ko siya both. Kasi nung sinurrender ko kay Lord yung course ko, feeling ko nag-give up ako in the first days or weeks nun eh, after nung surrendering. And I can say na when we say giving up, it means losing hope. Parang nawawalan ka na ng pag-asa. Kumbaga, you don't believe anymore na this will that this will ever work or na parang iniisip mo na hindi na maganda yung mangyayari, na wala nang darating and something like that. But on the other hand, when we say surrender, it's transferring your hope from the outcome to God Himself.
2: Yes.
3: Na hindi na doon sa outcome, kundi kay Lord ka na talaga na nagtitiwala. Kumbaga, if you don't know what God is doing, nagtitiwala ka pa rin. That's surrender. Andun pa rin yung hope. Hindi ka nawawala ng pag-asa kahit hindi nangyari yung gusto mong mangyari. So, I think that's the huge difference between giving up and surrendering.
2: Pero that time, Ate Cherry, what made you decide na isurrender ito sa Panginoon?
3: Yung ano, yung course pa or yung...
2: Both.
3: Well, yung sa course kasi what made me decide to surrender is actually sobrang naging battle sa akin yung sa course. Parang everyday pumapasok ako na hindi ko talaga gusto yung ginagawa ko. Talagang binabattle ko siya everyday. Pero there was a time na inopen ni Lord yung heart ko with the community through this course. So that's the time na talagang masasabi ko na dun ko talaga lang sinurrender yung dreams ko na yon. Kasi hindi na ako nag-shift eh. Parang nung mga first, ano pa, parang sabi ko, hindi pa, paandarin ko lang to, mag-shift ako. Parang something like that. Pero in-encounter ako ni Lord through that course and nakita ko yung kahalagahan nun and yon nagtuloy-tuloy na siya.
2: Mm-hmm.
3: And while doon naman sa relationship, kasi nga sabi ko, diba, may disobedience, may compromise na nangyayari sa relationship. And grabe yung conviction ni Lord. Na parang pang every Sunday, feeling ko ako yung pinapatamaan sa preaching. Na parang sa'yo, alam ba ni Pastor itong tinatago ko? Parang ganoon, pero wala namang nakakaalam. Pero every night, through His Word, diba, through my devotion, matindi yung conviction ni Lord. Not until I attended a youth camp sa amin before. At yung youth camp na yon, ang pangalan, ang title is Pumapag-ibig. Sumakto pa talaga, Pumapag-ibig camp.
1: Pumapag-ibig.
3: Tapos, that time, talagang doon na ako, parang, alam mo yun, na-corner na ni Lord. Doon na ako talagang ganun na kay Lord, na okay, I surrender. Kasi talagang pinaliwanag doon sa akin ni Lord na you cannot love at all if I... Ano yung sinabi niyo doon? Na parang, you cannot love completely if you cannot love at all. Something like that. Na parang, you cannot truly love if magmamahal ka lang ng 50%, ng 30%, ng 90%. It should be 100%.
2: Correct.
3: And that time, hindi ko siya mabibigay kasi it's not my season yet. Nag-aaral pa ako, tinatago pa na, with obedience or something like that. So, that's the time na talagang sinurrender ko siya. And then right after the camp, so yun na, kinausap ko na and na-let go ko na.
2: Oo. Alam mo, ito yung reality siguro sa mga kabataan ngayon. Baka mamaya, itong listener natin na nakikinig sa moment na ito probably on radio, on Facebook, nandun sa maling relasyon.
1: Mm-hmm.
2: Pumasok sila, hindi pinapaalam sa parents na sinabing may gagawin lang school project pero may date na pala.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Yung sabing may gagawin lang na assignment pero iba palang assignment ang gustong gawin. So, yung ano nga obedience sa parents and diba, yung honoring the authority, maganda rin kasi yun na i-value natin.
1: Totoo yan. At yun nga, no, Ate Cherry, syempre after that surrender, no, sinurrender mo kay Lord, yung hindi mo nakuhang course, pati yung taong minahal mo noon. At syempre, hindi naman natapos doon.
2: Yes.
1: Hindi ba? So parang gusto namin tanungin sa'yo, paano mo hinarap yung disappointment at yung grief na kasunod noon?
3: Siguro, ang ginawa ko is I allow myself to grieve.
2: Yes.
3: Yun yung inano ko. Kasi parang ano siya eh, taliwa siya sa sinasabi ng iba na you have to be happy, you have to be ano. But ako that time, I allow myself to grieve. Kasi hindi naman required kay Lord na maging okay ako agad.
2: Mm-hmm.
3: Diba na parang tanggap mo na agad. And besides, emotions are meant to be felt. It meant to be processed.
1: Mm-hmm.
3: At ang hirap naman maging masaya kung talagang nalulungkot ka, kung talagang nasasaktan ka, right? Even si Jesus, he wept.
2: Yes.
3: Si David, he cried out to God. Si Job, he grieved. They allowed themselves to grieve and process their emotions. Hindi sila nagpretend na hindi sila nasasaktan.
1: Mm-hmm.
3: So, yun yung ginawa ko that time. Talagang, I allow myself. But of course, hindi ako nag-dwell doon.
2: Uh-huh.
3: I just allow myself to grieve. I allow myself to be sad, to be heartbroken for the meantime. Kasi yun talaga yung nararanasan. Yun yung nire-require ng emotions ko, ng puso ko that time. But si Lord, sabi niya sa verses sa Psalms 34:18, the Lord is near to the brokenhearted. And that's true.
2: Uh-huh.
3: So, para siguro sa mga nanonood lang din sa atin, na when something we prayed for doesn't happen, hindi natin kailangan mag-pretend na hindi siya masakit.
2: Okay.
3: Or kapag may mga pinanalangin tayo na hindi or iba yung sagot ni Lord, we don't have to pretend na hindi tayo malungkot or hindi tayo nalungkot or hindi tayo na-disappoint.
2: Uh-huh.
3: We can bring our disappointment kay Lord. We can bring yung heartbreak, yung heartache natin kay Lord and even yung pain natin kay Lord.
2: Mm-hmm.
3: So, yun yung ginawa ko. And siguro yun yung pwede nating sabihin kay Lord. We can literally pray. Naaalala ko noon, sinulat ko pa yun sa journal ko, sa devotion ko, lahat ng mga ano ko. Na talaga sabi ko, Lord, hindi ko maintindihan. I'm disappointed. I'm hurt. I don't even know how to accept this. But I'm bringing this pain to you because I don't want this pain or this disappointment become distance from you. So, I think nakatulong yun to, para mas maging closer din ako kay Lord during those moments.
2: Kaya sa mga kaagapay natin na probably you're going through something difficult, maybe may mga mahirap kang i-let go na bagay, and you're probably in the season na talagang nasa breaking point ka na, or even heartbroken ka na, maybe in the relationship, sa pangarap na gusto mo. Sabi nga, di ba, sa sinabi ni Ate Cherry na verse, the Lord is near sa mga brokenhearted. Kung wasak ka ngayon, kung durog ka ngayon, God really knows your situation. Hindi lingid sa kaalaman niya kung ano yung pinagdaraanan mo. And ito naman, no, Ate Cherry, sa tingin mo, ano ba yung role ng pagtitiwala doon sa proseso? And of course, pag-let go, paano tayo makakatulong na or matututong magtiwala kahit hindi pa natin alam yung susunod na mangyayari? Kasi di ba tayo minsan, we want to know really what's next, pero minsan hindi natin nai-enjoy yung proseso.
3: Well, siguro yung role ng trust doon sa pag-let go, I think siya yung ano eh, yun yung nagiging bridge between sa I don't understand and I will stay obey. Parang without trust, hindi tayo makakatawid doon sa I will still obey, Lord. Right? So siya yung nagdudugtong doon sa dalawa. Minsan, kasi kung kailangan natin na maintindihan lahat bago magtiwala kay Lord, then parang hindi siya tiwala, parang hindi talaga siya trust. But yung totoong trust kasi, it means na we have to choose to believe in God even when we don't have all the answers.
2: Yes.
3: Even if hindi pa natin nakikita yung end ng story, yung final or yung blueprint, nagtitiwala pa rin tayo kay Lord. I remember yung verse na Proverbs 3, 5 to 6. Sabi doon, diba, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So sabi doon, trust in the Lord with all your heart. Hindi siya sinabi na understand everything and then trust God.
2: Yes.
3: So sabi doon, trust Him. Parang kung i-rephrase natin, trust Him even when you don't understand.
2: Yes.
3: Sabi nga doon, huwag pa mag-lean sa sarili nating understanding. So I think matututunan din natin magtiwala kay Lord through small daily decisions na ginagawa natin. Hindi lang siya sa malaking bagay, actually. Kasi minsan, ang mga pinagkakatiwala lang natin kay Lord, yung mga malalaki eh. Right? Yung mga pangbigatin. Pero hindi. Natututunan natin yung trust even sa mga smallest mundane things na ginagawa natin in everyday lives ng buhay natin. Yung mga, you know, every time na sinusurrender natin lahat-lahat sa Kanya, even the smallest thing, even the things na, you know, minsan in control tayo, and even the things that out of control na natin. Pag sinosurrender natin, pinagkakatiwala natin kay Lord, nag-grow or natututunan natin na totally mag-trust sa Kanya. So, feeling ko yun yung role ng trust sa proseso ng pag-let go.
2: Kaya sa mga kaagapay natin, patuloy na magtiwala sa kayang gawin ng Panginoon.
3: Yes.
2: Huwag tayong magmadali sa proseso. Huwag kaagad tayong maging output-oriented. Hayaan mong i-enjoy mo kung ano yung gustong gawin ng Panginoon. Kasi hindi lang naman niya binabago yung sitwasyon mo. Binabago rin niya yung puso mo, kaagapay.
1: Totoo yan.
3: Yes.
1: At yun nga eh. Kumbaga, pag dumadaan talaga tayo sa proseso, doon tayo natututo.
2: Correct.
1: Hindi ba? At yun nga no, Ate Cherry, may mga bagay. Ito, tanong ko sa'yo, may mga bagay ba ngayon na gusto mo pa rin like paulit-ulitin na alam mo yun, parang hirap kang i-let go, parang paulit-ulit kang sinasabi mo kay Lord na ikikip ko to. Yan, meron ka bang may ganun ka ba ngayon sa iyong buhay? At sa tingin mo, bakit ka nahihirapan na i-let go tong bagay na to? Meron ba?
3: Sa ano, parang siguro na-let go ko na kasi.
1: Na-let go na.
3: Pero siguro mga recently or the previews, there are things na patuloy ko pa rin pinangahawakan or parang mas pinipili ko pa rin, you know, dalhin siya kung saan ako pumunta instead of letting go of those things na kahit sabihin ni Lord, kahit nga minsan yung mga simple ano lang eh, like kuwari yung mga galit mo or yung mga tampo mo sa mga bagay-bagay, kung ano man, isa yung sa mga dapat din nating i-surrender or i-let go. Pero minsan, dinadala pa rin natin siya. Mm-hmm. Or pinipili pa rin natin siyang dalhin. And sometimes, I realize na yung mga bagay na yon, may mga bagay pa rin ako na gustong dalhin na instead of surrendering it kay Lord. Kasi minsan, I realize na yung familiar pain na mas, you know, it feels safer than unfamiliar freedom. And siguro I'd like to share this para din sa mga young people na nanonood, to those young people na who loves to settle for less instead doon sa pinangako ng Lord sa kanila. Yes. Diba? Kasi sometimes yung familiar pain, it feels safer compared sa unfamiliar freedom. Na parang, kasi alam na natin how to live with it, with what we're holding. Kahit nasasaktan na tayo, or kahit alam na natin it's not beneficial sa atin, kahit alam na natin na we're compromising, kahit alam na natin na hindi ito yung will ni Lord sa atin, na mas pinangahawakan natin iyon kasi we know na what to expect. But when God asks us to let go of those things or of something, hindi natin alam kung ano yung magiging story eh. Diba? Clueless tayo. Mm-hmm. That's why we're too afraid of letting go of those things. Yeah. Kaya dumarating sa point na parang nako-confuse na natin yung familiarity sa security. Something like that. And I'd like to share yung sa story ng mga Israelites before, para kasing tayo yung mga Israelites. Mm-hmm. They have the same, we have similar story with them. Nas, diba, God already delivered them from Egypt. Pero nung naging mahirap yung wilderness, they started longing for the place they had been freed from. Diba? Na parang they even said kay Lord na they rather stayed sa Egypt kaysa magtuloy sa promised land na gustong pagdalhan sa kanila ni Lord. And sometimes, ako, kahit ako, parang ganun din ako. Na parang pinalaya na ni Lord, pero still longing for the place that God already delivered me from. So, ganun din siguro lahat. Or siguro marami sa atin. Oh. So, that's why we chose to carry, or hindi pa rin natin nilalet go yung mga bagay na yon. We chose to hold on doon sa mga bagay because we're so afraid of what comes after the surrender. We are afraid of the unknown. We are afraid of that maybe wala nang better na darating. But I want to encourage lang din siguro yung mga listeners or yung mga nanonood dito, yung mga maaabot nitong sorry na to, na you don't have to believe, or you have to believe what God is leading you toward is better than what He's asking you to leave behind. So yun nung siguro yung pinanghawakan ko then, na kahit hindi ko pa nakikita, naniwala ako na it's better than sa mga bagay na iniwan ko or nilet go ko.
2: Yes, at ang gandang reminder no sa mga kaagapay natin. Siguro naalala ko doon yung ano, don't go back to your Egypt. Kung pinalaya ka na ng Lord sa sitwasyon na yan, babalik ka pa ba? Gusto po bang maranasan ang same pain na naranasan before? If God is really giving you the freedom that you deserve, if God is really giving you the opportunity to have the liberty, eh sana i-enjoy natin, i-embrace natin. Malaya ka na, babalik ka pa ba? Di ba?
1: Napakaganda namang realization yan mula sa na-share sa atin ni Ate Cherry. At yun nga, para sa mga kaagapay natin, Ate Cherry, meron ka bang practical ways na pwedeng i-share sa ating mga listener para ma-practice natin yung daily surrender instead of constantly holding on to things na pinapabitawan na ng Lord sa kanila?
3: Well, siguro the practical ways that I can suggest or encourage sa ating mga agapa is, first is to pray specifically instead of simply saying, Lord, bahala ka na. Kasi ganun yung usual, parang general prayer siya, di ba? Lord, bahala ka na. We have to tell God exactly what we're afraid of, or what you desire, or what you're struggling to release. We have to be honest with Him. Tell to Him na, Lord, this is what I want. but I want your will more than my will. Diba? So we have to pray for it specifically. And the second thing siguro is to stop rehearsing the what ifs. Paano man yung mga ano na yun? Kasi minsan, di ba, nagsusurrender na tayo kay Lord in prayer, but nag-overthink pa rin tayo, what if ganto, what if ganyan. So we have to stop rehearsing. We have to stop worrying kung ano pa yung mga hindi pa naman nangyayari. Right? So isa yun siguro. And the third one is to obey what God has already made clear. You know, sa ilang years ko siguro ng pagsunod kay Lord, I can truly say na hindi lugi ang sumunod kay Lord.
2: Amen.
3: Siya lugi. And, you know, disobedience will really cost us more than we could imagine. Okay. So, obey what God has already made clear. And siguro the last thing is the practice gratitude. Sometimes, kasi nakafocus tayo sa kung ano yung hinihingi natin kay Lord. And we forgot to notice na marami na siyang binigay sa atin. So we really have to practice gratitude, remind ourselves na we're blessed enough, even the smallest thing. And lastly, siguro, remind yourself of God's character.
2: Amen.
3: Yun.
2: Isa
3: yun.
2: Yes, napakagandang paalala sa atin. Talagang alalahanin mo kung sino ang Diyos na meron ka, 'di ba? Sabi nga dun sa kanta natin sa papuri, ikaw ay Diyos, 'di ba?
4: Sa lahat ng sandali,
2: 'di ba?
4: At pero, that's the beauty
2: talaga
4: ng pagtitiwala sa character ng Panginoon. Kasi talagang kung magtitiwala ka sa circumstances, sa sitwasyon mo, talagang lahat magka-crumble.
2: Yes.
4: Pero kapag tayo nagtiwala sa Diyos, makakasiguro tayo, 'di ba? Meron tayong assurance na hindi niya tayo iiwan,
2: hindi
4: pababayaan man.
2: Siya lang ang nangako, hindi napako.
4: Yes.
2: 'Di ba? Pero napako po siya sa krus para sa iyo. 'Yun ang katotohanan po doon. Pero ikaw, Ate Cherry, ayun nga, ang dami mo ring pinagdaanan, mahirap mag-let go, at may mga bagay na pina-let go sa iyo ang Panginoon. Pero paano ka ba hinubog ni God after releasing something you once prayed for? Ano yung mga changes na naranasan mo na ginawa ng ating Panginoon, maybe on your heart, habang nag-heal ka?
3: Ano yung mga binago sa akin? Yes. Siguro, isa sa mga binago sa akin ni Lord when I start na talagang maging fully surrendered sa Kanya, is yung puso ko inopen niya sa young generation. Doon ako, kasi nung sabi ko nga, diba, I allow myself to grieve. And during those moments, talagang mas naranasan ko kung gaano kamahal ni Lord. Talagang nakita ko kung ano yung sinacrifice niya sa akin, kung gaano niya ako kamahal. And from that, nag-overflow yung pagmamahal ni Lord na I really want to share that love sa maraming tao, sa lahat ng taong nakakasalamuha ko, sa lahat ng taong nakakasama ko, and most especially for the young generation. Siguro kasi parang na-experience ko how to be young. Parang ano yung pinagdadaanan ng mga young people na maraming naglolong ng love, maraming naglolong ng attention, ng kalinga, na parang hinahanap nila yon in the wrong things. That's why iba siguro, kaya iba yung heart ko for them. So isa yon sa mga binago ni Lord na talagang he put a burden in my heart to really reach out for this young generation. And that's where I started joining the campus ministry in our church. Na talagang, and that's the time na talagang I really started sharing the gospel sa school, sa every campus kung saan ako dinadala ni Lord. So isa yon sa mga binago sa akin ni Lord.
2: Yes.
3: Talagang nilapit niya ako sa kung ano yung puso niya.
2: And I think this is the best time na siguro this is the best time and season na abutin yung pinapaabot sa atin ng Panginoon.
4: Yes.
2: This is the generation that we need to reach, 'di ba? 'Di ba? Kasi to share the gospel, at itong mga kabataang ito, may mga bitbit sila, may mga bagay sila na need nang i-let go. Kasi kung patuloy nilang bibitbitin 'to habang lumalaki sila, mas pabigat ng pabigat, at kumbaga mas binabattle up nila 'yan hanggang sa at the end sasabog sila. Kaya kung may pinapaabot sa iyo ang Panginoon, probably your classmates, someone na kapitbahay po ninyo, na need mag-let go ng mga bagay. Diba? Yung simpleng pakikinig mo, diba? Mm-hmm. Yung simpleng pagtapik mo, yung simpleng pagsama mo, it's a great opportunity rin para syempre magabayan din sila.
4: Totoo yan. At yun, napakabilis ng oras natin, Kael, no? Pero bago natin pakawalan si Ate Cherry, para sa mga listener natin at viewers sa mga oras na ito na meron silang tao or meron silang pangarap or relationship or kaya naman season na hirap silang i-let go or ipagkatiwala kay God, ano po yung words of encouragement na nais mo iwan sa kanila ngayong hapon?
3: Siguro, I would tell them na you don't have to understand everything to surrender. Hindi mo kailangan, you know, maintindihan every details for you to surrender. You have to remember na when you place something in God's hands, you're not placing it in the hands of someone na walang pakialam sa'yo. He is good. He loves us. You're placing it in the hands of the one who knows the beginning, the middle, and the end. In short, you're surrendering to someone who already knows how the story ends.
2: Yes.
3: So I hope that assures you, no, na parang it gives you assurance na magbubunga yung kung ano man yung ina-ask ni Lord na i-surrender mo. You are surrendering it to someone who already knows how the story ends. Hindi mo kailangan malaman kung ano yung next chapter. You just need to trust the author of your life, and that is Jesus. And siguro I want to leave this verse then sa kanila sa Isaiah 43:19. It says there, "See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it?" So if you are in the season of letting go, don't assume na katapusan na yan ng mundo mo. Don't assume na katapusan na yan ng story mo. Sometimes God closes a door not because your story or our story is over, but because He's leading us to somewhere that we couldn't have reached if we're still holding on to that thing.
2: Yes.
3: So I think that's it.
2: Napakagandang mensahe mo, Ate Cherry, sa mga kaagapay natin. And we appreciate you, your time, your testimony, sa mga ibinahagi mong inspirasyon sa ating mga listeners, sa ating viewers, and we thank God for His goodness din sa buhay po ninyo. And bago ka namin bitawan, no, Ate Cherry, we are so blessed and encouraged. Baka pwede mong i-share sa amin, how can our listeners, kaagapays, can reach you? Ano ba yung social media mo? Or you can also invite them sa inyong simbahan.
3: Well, if you're from Marikina and if you're looking for a place or for a community for you to grow in your Christian journey, you can attend our church, Ignite Christian Fellowship. We are currently renting the Barangay Multipurpose at San Roque, Marikina. Kasi nasunugan yung church namin before. So currently, we're renting there. And for the Room 19, you can follow my Facebook page, my Instagram, and on TikTok.
2: Yes. Once again, maraming salamat, Ate Cherry Lou. At alam mo, kaagapay, today po na-remind tayo na letting go is not always giving up. Alam mo, sometimes it is surrender. It is choosing to trust God kahit po hindi natin maintindihan bakit kailangan mawala, kailangan magbago, or mag-end ang isang bagay. Hindi po ibig sabihin na wala ng pain kapag nag-surrender tayo. We can still grieve at mamiss po yung mga nawala. Pero habang unti-unti nating ipinagkakatiwala po sa Panginoon ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, tinuturuan niya po tayo na mas magtiwala sa Kanya at higit sa lahat sa mga planong inilaan niya po para sa atin.
4: Totoo yan. At talagang kaagapay, no, sana na-remind ka ng ating naging usapan with our special guest na si Miss Cherry na, yes, di ba, kung meron kang mga bagay na hirap kang bitawan mm-hmm. or mahirap na hirap kang i-let go ngayon, maybe ito na yung paalala sa'yo ni Lord na hindi mo kailangan alam ang susunod na mangyayari bago ka mag-let go.
2: Yes.
4: Diba? Ang kailangan lang natin is magtiwala sa higit na nakakaalam at may control ng ating sitwasyon. Mm-hmm. At yun ang ating Panginoong Jesus. Kaya naman, kaagapay, maraming salamat. And Miss Cherry, maraming salamat sa pagsama mo sa amin dito sa Legit. At thank you rin sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawe transmitter side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
2: And of course, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito po sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang
1: Legit!
2: Bye!
0: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
5: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
6: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
5: Ganun?
6: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
7: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit man siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpol at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin. Sikaping lumigaya.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
4: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ito si Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Nagpapasalamat sa Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais ko munang batiin ang aking pamangkin na naninirahan doon sa Dubai, si Jack at ang kanyang kabiyak na si Cash na nagdiwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday sa inyong dalawa. Isa sa pinakamahirap, ngunit pinakadakilang katuruan ng ating Panginoong Hesukristo ang pag-aaralan natin sa araw na ito. Ito ay ang tungkol sa pagpapatawad. Ibabasin natin ang ating pagbubulay-bulay sa Mateo 18:21-35. Babasahin ko ang Mateo 18:21-35. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon,

sa siya'y walang maibayad. Iniutos ng hari na ipagbilis siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na 100 piso. Sinakal niya ito sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya, bigyan niyo pa po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon, kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Dito sa binasa ko kanina, doon sa verse 31, tinanong ni Pedro kay Jesus, ilang beses po bang patatawarin ko ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Inisip ni Pedro na ang 7 beses na pagpapatawad ay sobra-sobra na. Dahil itinuturo noon ng mga rabbi na kailangang magpatawad ng hanggang 3 beses. So sa isip ni Pedro, yung 7 beses ay napakarami na kumpara sa itinuturong 3 beses na pagpapatawad. Pero nagulat siya sa sagot ni Jesus doon sa verse 22. Hindi 7 beses, kundi 7 ulit na 7. That's 70 times 7 or 490 times. Sa totoo lang, hindi naman nagbibigay si Jesus ng mas malaking numero para bilangin ni Pedro. Itinuturo ni Jesus na ang pagpapatawad ay hindi isang mathematical calculation. Hindi ito binibilang at wala itong boundary. Ang pagpapatawad ay natural na gawi o isa ng way of life ng mga taong nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos. Inilarawan ito ni Jesus sa pamamagitan ng isa sa pinakadakila niyang parabola, ang parabola ng aliping hindi marunong magpatawad. Naririto ang mga dakilang katotohanan na nilalaman ng parabolang ito. Una, tayo'y mga taong lubos na pinatawad ng Diyos. Ikinwento ni Jesus ang tungkol sa isang hari na hininga ng ulat ang kanyang mga alipin sa pagkakautang ng mga ito. Isa sa mga alipin ay sobra ang laki ng pagkakautang na imposible itong makabayad. Dahil wala itong pambayad, iniutos ng hari na ipagbilis siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian. Lumuhod ang aliping ito sa harap ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Alam nyo, gumawa ang haring ito ng isang kamangha-manghang bagay. Pinatawad niya ang lahat ng utang ng alipin. Piruin nyo yon. Humarap ang alipin sa hari na baon sa utang, ngunit tumalikod siya na wala ng pagkakautang kahit 1 sentimo.

0: Humarap siya sa hari na may dalang pasaning napakabigat, ngunit tumalikod siyang wala ng kabigatan sa kanyang pasaning. Ito rin ang larawan na ginagawa sa atin ng Diyos. Akala natin ang pagiging Kristiyano'y ang ginagawa natin para sa Diyos. Pagsamba, pananalangin, pagsunod, pagkakaloob, paglilingkod. Totoo namang lahat ng iyan ay paglilingkod na ginagawa natin sa Diyos. Ngunit ang nauna sa pagiging Kristiyano o ang nauuna sa pagiging Kristiyano ay hindi yung ginagawa natin sa Diyos, kundi yung una nang ginawa sa atin ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, pinatawad tayo, kinahabagan tayo, hinugasan niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng anak niyang si Jesucristo. Pinapaalala sa atin ng krus na ang relasyon natin sa Diyos ay hindi nakasalig sa kabayaran, sa kakayahan nating mabayaran ang ating pagkakautang. Ito'y nakasalig lamang sa biyaya ng Diyos. Wika sa Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Napakasagana ng kagandahang loob o ng biyaya ng Diyos. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi sinusukat sa laki ng ating pagkakasala, kundi sa laki ng kanyang biyaya. Walang napakalaking kasalanan na hindi kayang abutin ng biyaya ng Diyos. Maaring may nakikinig ngayon na dala-dala pa rin ang lungkot at hinagpis dahil sa nagawang kasalanan at pagkakamali sa nagdaang panahon. Paulit-ulit na bumabalik ang alaala ng malungkot na kahapon. Isang kahapon na laging inaasam na sana'y hindi nangyari ang mga pangyayaring iyon. Maaring may mga taong nadismaya dahil sa iyo o ikaw mismo'y nadismaya sa iyong sarili. Pero pakinggan mo ang mabuting balita. Ang ating Diyos ay mapagpatawad na Diyos. At kapag siya'y nagpatawad, binupuran niya ang lahat ng listahan ng ating pagkakamali at pagkakasala. Kapag lumapit tayo sa Kanya, na may ganap na pagsisisi, hinding-hindi niya tayo itataboy, sa halip ay patatawarin. Sa pamamagitan ni Kristo ay may pagpapatawad. Sa pamamagitan ni Kristo ay may restorasyon. Sa pamamagitan ni Kristo ay may bagong panimula. Bago tayo matutong magpatawad, kailangan munang hayaan natin ang ating mga sarili na mamangha sa ginawang pagpapatawad sa atin ng Diyos. Ikalawa, ang mga taong pinatawad ay tinatawag upang maging mga taong mapagpatawad. Naging malupit ang kwento. Matapos umalis ang alipin pagkaraang siya'y patawarin ng hari. Nakita ng alipin ito ang isang kapwa niya alipin na mayroong pagkakautang sa kanya na maliit lamang ang halaga. Nagmakaawa ang kapwa niya alipin at pinakiusapan siya na bigyan ng panahon para makabayad. Ngunit hindi niya ito pinagbigyan. Sa halip ay ipinakulong. Nang mabalitaan ang pangyayari, ipinatawag ng hari ang aliping kanyang pinatawad galit na pinagsabihan ng ganito, napakasama mo. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin, naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka ring maawa sa kapwa mo? Dito lumabas ang puntong mensahe ng parabola. Ang mga tumanggap ng kahabagan mula sa Diyos ay kailangang makapagpakita rin ng kahabagan sa kanyang kapwa. Sa kwentong ito, ang pinatawad na alipin ay hindi nagawang makapagpatawad sa kapwa niya alipin na may pagkakautang sa kanya. Tumanggap siya ng biyaya, ngunit hindi nakapagbigay ng biyaya. Pinatawad siya, ngunit hindi siya nagpatawad. Maliit lamang na halaga ang utang sa kanya, hindi niya nagawang magpatawad. Nais ni Jesus na makita natin ang contradiction. Paano natin maipagbubunyi ang pagpapatawad ng Diyos kung hindi tayo marunong magpatawad? Paano natin maipapanalangin, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakautang? Kung hindi natin mapapatawad ang may utang sa atin, paano natin maipagdiriwang na hindi tayo tinatrato ng Diyos sang-ayon sa ating kasalanan kung tinatrato natin ang iba sang-ayon sa kanilang kasalanan? Ang buhay Kristiyano'y hindi lamang may kinalaman sa pagtanggap natin ng biyaya mula sa Diyos. Ito'y may kinalaman din sa pagpapagamit natin sa Diyos bilang daluyan ng kanyang biyaya para sa iba. Ikatlo, ang pagpapatawad ay hindi naman nangangahulugan na binabaliwala na natin ang kasalanan. May mga pagtataksil na sobrang nangwasak. May mga masakit na pananalita na mahirap makalimutan. May mapapait na karanasan na nag-iiwan ng malalim na sugat sa damdamin na mananatiling sariwa sa mahabang panahon. Kaya't hindi dapat ipagkamali ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagtanggap sa kasalanan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagturing na parang walang nangyari. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabaliwala sa hustisya. Forgiveness does not mean that justice is unnecessary. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkonsinti at pagpapahintulot sa pag-iral ng pang-aabuso at pagsasamantala. May mga hangganan, may mga pananagutan, may mga bunga ang kasalanan, may hustisya. Ngunit sa kabila ng paghanap sa hustisya, bawat Kristiyano'y tinatawagan na huwag mag-isip na maghiganti. Sa halip ay ipasa sa Diyos ang paghihiganti tulad ng sinasabi sa Roma 12:19. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ang ibig lamang sabihin ng pagpapatawad ay hindi natin hinahayaan ang nagawang kasalanan sa atin ng iba na kontrolin ang ating buhay. Sinasabi natin na hindi tama ang nangyari, na totoong tayo'y nasaktan, ngunit hindi natin hinahayaan ang malungkot na karanasan ng kahapon na kontrolin ang ating isip, puso at kaluluwa. Nais nating maging malaya sa pamamagitan ng pagpapatawad. Ikaapat, ang pagpapatawad ay hindi isang damdamin. Ang pagpapatawad ay isang desisyon o pagpapasya. Isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan ang isang tao na magpatawad ay sapagkat hinihintay pa ang pagkakataon na ma-feel niya na oras na para magpatawad. Ngunit madalas, hindi kaagad dumarating ang feeling na ito. Kaya't ang madalas na katwiran ay ito. Alam kong dapat akong magpatawad, kaya lang hindi ko pa feel. Bagamat yan ay pagiging matapat, that's just being honest. Ngunit ang pagpapatawad ay magsisimula, hindi sa pagkakaroon ng feeling na magpatawad, kundi sa pagkakaroon ng desisyon na magpatawad. Ipinasya nating sumunod kay Jesus. Ipinasya nating isuko ang ating karapatang maghiganti. Ipinasya nating huwag nang paulit-ulit na alalahanin pa ang nagawa sa ating pagkakamali. Ipinasya nating ipasa na ito sa mga kamay ng Diyos. Sa maraming pagkakataon, paulit-ulit nating gagawin ang ganitong pagpapasya 70 times 7. Kaya't ang pagpapatawad ay hindi nangyayari sa isang sandali ng emosyon. Ito'y dumadaan sa proseso. Kapag bumalik ang mapait na alaala, magpapatawad kang muli. Kapag nararamdaman mo ang muling pagkagalit, magpapatawad kang muli. Kapag itinutula ka ng paghihiganti, magpapatawad kang muli. Paulit-ulit, maaaring matagal, maaaring mabagal. Ngunit hindi mo namamalayan, kumikilos ang biyaya ng Diyos upang ganap na pagalingin ang sugat sa iyong puso. Ikalima, ang pagpapatawad ang magpapalaya sa nasugatang puso. Kapag hindi tayo nagpapatawad, inaakala natin na ang nagdurusa ay ang taong hindi natin pinatatawad. Ngunit ang totoo, tayo ang nagdurusa. Ikinukulong tayo nito sa piita ng sama ng loob. Ang taong hindi natin napatawad o hindi natin mapatawad ay maaaring nakapag-move on na. At tayo ang hindi makapag-move on. Patuloy nating daladala ang bigat ng damdamin. Patuloy nating inaalaala ang pagtataksil. Ini-imagine natin ang dapat sana'y nasabi natin at nagawa noon. Nagbabalak pa rin tayo ng paghihiganti. Hindi na maaaring baguhin ang pagpapatawad ang nakaraan. Ngunit maaari nitong baguhin ang kaugnayan natin sa nakaraan. Palalayain tayo nito sa pagkabilanggo sa kahapon. Wika sa Epeso 4:31 at 32. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Napakaganda noong huling pangungusap. Tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Iyan ang ating modelo. Nagpapatawad tayo sapagkat nauna tayong pinatawad ng Diyos. Nahahabag tayo sapagkat nauna na tayong kinahabagan ng Diyos. Nagpapatawad tayo sa may pagkakautang sa atin sapagkat nauna na tayong pinatawad ng Diyos sa ating pagkakautang. Kapag tayo'y nagpatawad, ipinamumuhay natin ang ebanghelyo sapagkat ang ebanghelyo ay kasaysayan ng pagpapatawad. Kaya't sa tuwing tayo'y nagpapatawad, nagiging saksi tayo ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Bago tayo manalangin, iniiwan ko sa iyo ang tanong na ito. Baka meron kang dapat patawarin. Gawin mo na ito upang ikaw ay lumaya at lalo mong maranasan ang dakilang biyaya ng Diyos. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming marami pong salamat sa katuruan na aming natutuhan ngayon. Ito lamang po pala ang paraan upang kami lumaya sa pait ng kahapon na matuto kaming magpatawad. At sa sandaling patawarin mo kami o kami makapagpatawad, doon mo kami rin patatawarin at ibubuhos sa amin ang mga biyayang hindi namin sukat akalain. Dalangin ko, dakilang Diyos, ang sinumang nakikinig ngayon, kung meron pa siyang hindi mapatawad, bigyan mo siya ng lakas ng loob na sa sandaling ito, patawarin niya ang kapwang nagkasala sa kanya. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, nagsasabi sa iyo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Lunes, a 14 ng Setyembre, Hosea chapter 8-14.
3: Sinabi ni Yahweh, "Hipan mo ang trompeta. Dumarating ang isang agila sa bayan ng Diyos. Sapagkat sumira sa tipan ang aking bayan at nilabag nila ang aking kautusan. Tumangis ngayon ang Israel sa akin. Tulungan mo kami sapagkat ikaw ang aming Diyos. Ngunit tinalikuran na ng Israel ang kabutihan, kaya't hahabulin sila ng kanilang kaaway. Pumili sila ng mga hari nang wala akong pahintulot. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit hindi naman ayon sa aking kagustuhan. Ginawa nilang Diyos-Diyosa ng kanilang pilak at ginto na nagdala sa kanila sa kapahamakan. Kinasusuklaman ko ang guyang sinasamba ng mga taga-Samaria. Napopoot ako sa kanila. Hanggang kailan pa sila mananatili sa karumihan? Ang Diyos-Diyos ang iyan ay mula sa Israel. Ang guyang iyan ay ginawa ng tao at iya'y hindi Diyos. ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Naghahasik sila ng hangin at ipo-ipo ang kanilang aanihin. Ang mga nakatayong trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man iyon, kakainin lamang ng mga dayuhan. Nilalamon na ang Israel. Naroon na sila sa gitna ng mga bansa bilang kasangkapang walang kabuluhan. Sapagkat naparoon sila sa Assyria, gaya ng asnong naggagalang mag-isa, ang Ephraim na may umupa ng mga manging-ngibig. Bagamat humingi sila ng tulong sa ibang mga bansa, ngayon titipunin ko silang lahat. Hindi magtatagal at sila'y daraing dahil sa pahirap ng hari at ng mga pinuno. Ang mga altar na ginawa sa Ephraim, ang siyaring nagparami ng inyong mga sala. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lang nila at tatanggihan. Nag-aalay sila ng handog sa akin, at ang karneng handog, kanila mang kainin, hindi pa rin ito kalugod-lugod sa akin. Gugunitain niya ngayon ang kanilang kalikuan at paparusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa lupain ng Ehipto. Kinalimutan ng Israel ang lumikha sa kanya at nagtayo siya ng mga palasyo. Ang Huda namay nagparami ng mga lunsod na may pader. Subalit, lalamunin ng apoy ang kanilang mga lunsod at mga palasyo. Huwag kang magalak, Israel. Huwag kang magdiwang tulad ng ibang mga bansa, sapagkat naging tulad ka ng mahalay na babae. Tinalikuran mo ang iyong Diyos at nakipagtalik sa iba-ibang lalaki. Ikinatuwa mong ika'y isang babaeng bayaran. Kahit saang lugar, ika'y sinisipingan. Ngunit, ang ginagawa nila sa giikan at sa pisaan ng alak ay hindi nila ikabubuhay, at ang bagong alak ay hindi nila matitikman. Hindi sila mananatili sa lupain ni Yahweh. Subalit, ang Ephraim ay magbabalik sa Ehipto, at kakain sila sa Assyria ng mga pagkain nagpaparumi at ipinagbabawal. Hindi na sila papayagang maghandog ng alak kay Yahweh, at hindi naman siya malulugod sa kanilang mga handog. Ang pagkain nila'y matutulad sa pagkain ng namatayan. Magiging marumi ang lahat ng kakain nito, sapagkat ang pagkain nila'y para lamang sa kanilang katawan. Hindi iyon maihahandog sa templo ni Yahweh. Ano ang gagawin mo sa araw ng itinakdang kapistahan? At sa araw ng kapistahan ng pagdiriwang para kay Yahweh? Makatakas man sila sa pagkawasak, titipunin rin sila ng Ehipto at ililibing sa Memphis. Matatakpan ng damo ang kanilang mga kagamitang pilak, at tutubuan ng dawag ang mga tahanan nilang wasak. Dumating na ang mga araw ng pagpaparusa. Sumapit na ang araw ng paghihiganti. Ito'y malalaman ng Israel. Ang sabi ninyo, mangmang ang isang propeta, at ang lingkod ng Diyos ay baliw. Totoo yan, sapagkat labis na ang inyong kasamaan at matindi ang inyong puot. Ang propeta ay siyang bantay sa Ephraim, ang bayan ng aking Diyos. Ngunit may bitag na laging sa kanya'y nakaumang at kinapopuotan siya maging sa templo ng kanyang Diyos. nagpakasamang lubha ang aking bayan, gaya ng nangyari sa Gibeya. Guguritain ng Diyos ang kanilang kalikuan at paparusahan ang kanilang mga kasalanan. Ang Israel ay tulad ng mga ubas sa ilang. Gayon sila noong una kong matagpuan. Parang unang bunga ng puno ng igos nang makita ko ang iyong mga magulang. Ngunit, nang magpunta sila sa Baal Peor, sila'y naglingkod sa Diyos-Diyosang si Baal at naging kasuklam-suklam gaya ng Diyos-Diyosang kanilang inibig. Ang kaningninga ng Ephraim ay maglalaho. Para itong ibong lumipad na palayo, wala nang isisilang, walang magdadalang tao, at wala na rin maglilihi. At kahit pa sila magkaroon ng mga anak, kukunin ko ang mga ito hanggang sa walang matira. Kahabag-habag sila kapag ako'y lumayo na sa kanila. Gaya ng aking nakita, ang mga anak ni Ephraim ay nakatakdang mapahamak, mapipilitan ng kanilang ama na dalhin sila sa patayan. O Yahweh, bigyan mo po sila ng mga sinapupunang baog at ng mga susong walang gatas. Lahat ng kanilang kasamaan ay nagpasimula sa Gilgal. Doon pa may kinapuotan ko na sila. Dahil sa kasamaan ng kanilang gawain, sila'y palalayasin ko sa aking tahanan. Hindi ko na sila mamahalin pa. Mapaghimagsik ang lahat ng kanilang mga pinuno. Mapapahamak ang Ephraim. Tuyo na ang kanyang mga ugat. Hindi na sila mamumunga. At kung magbunga may, papatayin ko ang pinakamamahal nilang mga supling. Itatakwil sila ng aking Diyos sapagkat hindi sila nakinig sa Kanya. Sila'y magiging palaboy sa maraming mga bansa. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik sa bunga ang mga sanga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami rin naman ang itinatayo niyang altar. Habang umuunlad ang kanyang lupain, lalo niyang pinapaganda ang mga haliging sinasamba. Marumi ang kanilang puso at ngayon dapat silang magdusa. Wawasakin ni Yahweh ang kanilang mga altar at sisirain ang mga haliging sinasamba. Ngayon na may sasabihin nila, wala kaming hari sapagkat hindi kami sumasamba kay Yahweh. Ngunit, ano nga ba naman ang magagawa ng isang hari para sa amin? Puro siya salita, ngunit walang gawa. Puro pangako, ngunit laging napapako. Ang katarungan ay pinalitan ng kawalang katarungan. At ito'y naging damong lason na sumisibol sa buong lupain. Matatakot at mananaghoy ang mga taga-Samaria. Dahil sa pagkawala ng mga guya sa Beth Aven, ipagluluksa ito ng sambayanan. Mananangis pati mga paring sumasamba sa Diyos-Diyosan dahil sa naglaho nitong kaningningan. Ang Diyos-Diyosang ito'y dadalhin sa Assyria bilang kaloob sa dakilang hari. Mapapahiya ang Ephraim at ikakahiya ng Israel ang mga itinuring nilang Diyos. Ang hari ng Samaria ay mapapahamak tulad ng sanga na tinatangay ng tubig. Wawasakin ang mga altar sa burol ng Aven na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubo ang mga tinik at dawag sa mga altar at sasabihin nila sa kabundukan, itago ninyo kami, at sa kabulan, tabunan ninyo kami, sinabi ni Yahweh. Ang Israel ay patuloy sa pagkakasala mula pa noong sila'y nasa Gibeya. Dahil dito'y aabutan siya ng digmaan sa Gibeya. Sasalakayin ko ang bayan at magsasanib ang mga bansa laban sa inyo. Kayo'y pinarusahan ko dahil sa patong-patong nakasalanan. Ang Ephraim ay parang dumalagang baka na sanay at mahilig sa gawang paggiik. Ngunit ngayon, isisingkaw ko na siya. Ang Huda ang dapat humila ng araro, at ang Israel naman ang hihila ng suyod. Maghasik kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng pagpapala. Ngunit naghasik kayo ng kalikuan at kawalang katarungan ang inyong inani. Kumain din kayo ng bunga ng kasinungalingan. Dahil sa pagtitiwala ninyo sa inyong mga kapangyarihan at sa lakas ng marami ninyong mandirigma, masasangkot sa digmaan ang inyong bayan at mawawasak lahat ng inyong mga kuta gaya ng ginawa ni Salman sa Beth Arbel nang salakayin niya ito at patayin ang mga ina at mga bata. Ganito ang gagawin sa sambahayan ng Israel sapagkat malaki ang inyong kasalanan. Sa pagsapit ng bukang liwayway, ang hari ng Israel ay ganap na mamamatay. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal, at tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Ngunit, habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga baal at nagsusunog ng insenso sa mga diyos-diyosan. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Inakay ko siya sa kanyang paghakbang. Ngunit hindi niya kinilala ang pag-aalaga ko sa kanya. Pinatnubayan ko siya ng buong pagmamalasakit at ng buong pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig at yumuko ako upang sila'y mapakain. Magbabalik sila sa Ehipto at paghaharian ng Assyria sapagkat ayaw nilang magbalik sa akin. Lulusubi ng kaaway ang kanilang mga lunsod. Wawasakin ang pampinid sa kanilang mga pinto at lilipulin sila sa loob ng kanilang mga kuta. Ang bayan ko'y nagpasya ng tumalikod sa akin. Kaya't sa pamatok, sila'y itinakda at walang sinumang makakapag-alis nito. Pababayaan ba kita, Ephraim? Ikaw ba'y ibibigay ko sa kaaway, Israel? May tutulad ba kita sa Adma? Magagawa ko ba sa iyo ang aking ginawa sa Zeboim? Hindi ito kayang gawin ng puso ko. Kahabagan ko'y nananaig. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim. sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na Diyos na nasa kalagitnaan ninyo, at hindi ako naparito upang kayo'y wasakin. Susundin nila si Yahweh. Siya'y uungal na parang leon, at mula sa kanluray nanginginig na darating ang kanyang mga anak na lalaki. Nagmamadali silang darating na parang mga ibong mula sa Ehipto at mga kalapating mula sa Assyria. Sa kanilang tahanay, ibabalik ko sila, sabi ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh, nililin lang ako nitong si Ephraim at dinadaya ako nitong si Israel. Ang Huda namay naghahanap pa rin ng ibang Diyos at kinakalaban ang banal at matapat. Ang Ephraim ay umaasa sa wala at maghapong naghahabol sa hangin. Puro kasinungalingan at karahasan ang ginagawa. Nakikipag-isa sa Assyria at nakikipagkalakal sa Ehipto. May paratang si Yahweh laban sa Huda. Paparusahan niya si Jacob ayon sa masama nitong pamumuhay at gagantihan ayon sa kanyang mga gawa. Nang sila'y nasa sinapupunan pa, dinaya na ni Jacob ang kanyang kakambal at nakipagbuno sa Diyos nang siya'y malaki na. Nakipagbuno siya sa anghel at nagwagi. Umiyak siya at nakiusap na naway pagpalain. Nakatagpo niya ang Diyos doon sa Bethel at ito'y nakipag-usap sa kanya. Si Yahweh ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yahweh ang kanyang pangalan. Kaya't manumbalik kayo sa Diyos at mamuhay kayong may pag-ibig at katarungan. Patuloy kayong umasa sa Kanya. Sinabi ni Yahweh, gustong-gusto nilang gamitin ang timbangang may daya. Nais nilang apihin ang kanilang kapwa. Sinasabi nila, ako'y talagang mayaman. Nakamtan ko ang kayamanang ito para sa aking sarili. Ngunit lahat man ng kanyang kayamanan ay hindi sapat pambayad sa nagawa niyang kasalanan. Ako si Yahweh, ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Muli ko kayong papatirahin sa mga tolda, gaya ng panahon ng mga itinakdang kapistahan. Nagsalita ako sa pamamagitan ng mga propeta at sa kanila'y nagbigay ng maraming pangitain. Maraming talinhaga rin ang sa kanila'y aking itinagubilin. Laganap sa Gilead ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sumasamba rito'y nakalaang mamatay. Naghahandog sa mga Diyos-Diyosang toro ang mga taga-Gilgal at ang mga altar nila'y mawawasak, magiging mga bunton ng bato sa gitna ng kabukiran. Tumakas si Jacob papuntang Aram at do'y nakatagpo ng mapapangasawa.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

May mga pagkakataon ba sa buhay mo na feeling mo, wala na, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko? Parang nasa isang sitwasyon na wala nang escape o wala ka nang lalabasan. Baka may problem ka ngayon sa pamilya na hindi mo alam kung paano aayusin. Baka may financial burden ka na hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad. Or baka may desisyon kang kailangan gawin pero kahit anong isip mo, hindi mo alam kung ano ang tama. At minsan, kapag nasa ganitong situation tayo, ang una nating tanong ay, Lord, paano mo ko ililigtas dito? Interesting dahil sa ating passage ngayong araw, may isang buong bayan na nasa ganitong sitwasyon. Ang Israel ay nasa Egypt. Ilang daang taon silang naging alipin at matapos ang siyam na salot, hindi pa rin pinakawala ni Pharaoh ang mga Israelita. At ngayon, dumating na ang ikasampu at pinakamabigat na salot, ang kamatayan ng mga panganay. Pero sa gitna ng judgment, may isang napakagandang bagay na ipinakita ang Diyos. Nagbigay siya ng paraan upang maligtas. Magandang araw kaagapay and welcome po sa programang Unang Salmo. Ako po ang inyong companion kay El Garcia at syempre, nasa pagkakataon na naman tayo para tayo ay mag-devotion, magnilay at pakinggan po ang salita ng Panginoon. Kung nakikinig ka ngayon sa radyo, salamat sa pagsama sa amin. At kung kasama mo naman kami sa Facebook o YouTube streaming, mag-comment ka naman at sabihin kung nasaan ka ngayon. At kung may mga taong kailangan makarinig ng mensahe ng pag-asa ngayong araw, i-share mo ang programang ito. Kaya huwag kang bibitiwa, tuto ka lamang po dito sa Unang Salmo.

Kagapay ngayong umaga, pag-uusapan natin ang Passover at ang isang napakahalagang katotohanan. God provides a way of salvation. So may tatlo tayong points this morning, ha? Kaya I encourage you, pakilista po. Ang ating unang point, ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Balikan po natin ang Exodus chapter 12. Sinabi po ng Diyos na sa hating gabi, mamamatay ang mga panganay sa buong Egypt, mula sa panganay ni Pharaoh hanggang sa panganay ng mga ordinaryong tao. Alam mo ha, mabigat itong pakinggan. Pero kailangan natin makita ang buong context. Sa mga naunang chapters, paulit-ulit na nagbabala ang Diyos kay Pharaoh. Paulit-ulit ding ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga salot. Pero alam mo ha, paulit-ulit ding tumigas ang puso ni Pharaoh at tumangging palayain ang Israel. Kaya ang 10 salot ay bahagi ng judgment ng Diyos laban sa Egypt at sa patuloy nitong pang-aapi sa Israel. Ipinakita nito na ang Diyos ay hindi bulag sa injustice. Nakikita niya ang oppression, nakikita niya ang kasalanan, he also sees yung mga bagay na minsan ay hindi po napapansin ng mga tao. At mahalagang reminder, ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Minsan kasi gusto natin ang Diyos na puro blessing lang, comfort at encouragement lang. Pero ang Diyos na nagmamahal ay Diyos din po na seryoso tungkol sa kasalanan at injustice. At dito nagiging mahalaga ang susunod na ginawa niya. Dahil kahit may judgment, nagbigay siya ng paraan upang maligtas ang kaniyang bayan. Diretso na po tayo sa ikalawang point. Sa gitna ng judgment, may paraan ng pagliligtas. Alam mo ha, sinabi ng Diyos sa Book of Exodus chapter 12 verse 13, dugo ang magkisilbing palatandaan ng mga bahay na iyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Inutusan ng mga Israelita na kumuha ng lalaking tupa o kambing na walang kapintasan. At ang dugo nito ay ilalagay sa mga poste ng pintuan ng kanilang bahay. Kapag nakita ng Diyos ang dugo, lalampasan niya ang bahay na iyon. Ito po yung tinatawag na Passover. At isipin mo ang situation po ng mga Israelita. Hindi sila iniligtas dahil mas mabuti silang tao kaysa sa mga Egyptian. Hindi dahil mas malakas sila at hindi rin dahil kaya nilang labanan ang salot. Iniligtas sila ng Diyos dahil sumusunod sila sa paraan na ibinigay ng Panginoon. Napakagandang picture po ng salvation. Minsan kasi iniisip natin na kailangan maging good enough para tanggapin ng Diyos. Maganda ang paggawa po ng mabuti, pero ang salvation po ay hindi reward dahil perfect tayo. Salvation is God's provision. May paraan na ibinigay ang Diyos. At para sa atin ngayon, mas malinaw natin nakikita kay Jesus Christ ang tunay na fulfillment ng Passover. Sabi po sa 1 Corinthians 5:7, si Kristo ay tinawag nating Passover Lamb. Ang dugo ng lamb o tupa na binanggit po sa Book of Exodus ay naging larawan ng mas dakilang pagliligtas na gagawin ni Kristo, ang kaniyang kamatayan para sa atin. Kaya ang kwento po ng Exodus chapter 12 ay hindi lang tungkol sa salot, ito ay kwento ng redemption. At para po sa huling punto natin, ang natanggap nating kaligtasan ay dapat maging pag-asa para sa iba. May isa pang magandang lesson dito. Nang iligtas ng Diyos ang Israel, hindi lang sila iniligtas para manatiling alipin sa Egypt. Ilalabas sila ng Diyos patungo sa kalayaan. Alam mo, may purpose ang kanilang deliverance. At ganoon din po sa atin. Kapag nararanasan natin ang kabutihan at pagliligtas ng Diyos, hindi lang ito para sarili ni natin. Tinatawag din tayong maging instrument ng hope para sa iba. Baka po may taong kasama mo sa trabaho ngayon na discouraged.
May kaibigan kang tahimik pero may pinagdadaanan pala. Or may kamag-anak kang nawala ng pag-asa. At baka hindi mo kayang ayusin ang problem nila pero pwede mong sabihin na, nandito lang ako. I will pray for you. Maaari kang makinig, maaari kang mag-encourage, maaari mong ibahagi ang salita ng Diyos. At higit sa lahat, maaari mong ituro sila kay Jesus. Dahil po yung pinakamagandang balitang natanggap natin ay hindi lamang may Diyos na makapangyarihan, kundi may Diyos na nagbibigay ng paraan para tayo ay maligtas. Kaagapay, kung may isang bagay kang dapat maalala ngayong araw, ito yun o, God is a God of justice, but He is also a God of mercy and salvation. Kaya kung feeling mo hopeless na ang situation mo ngayon, remind yourself of this. Ang Diyos po na nagligtas sa Israel ay Diyos na makapangyarihan na kayang magligtas at magatid sa atin ang kalayaan. At kung nararanasan mo ang salvation at grace ng Diyos, huwag mo itong sarilinin. Be someone's reminder that there is hope in God. And at this time, kaagapay, I encourage you, magpray po tayo. Panginoon, salamat dahil ikaw ay Diyos ng katarungan, ngunit ikaw rin po ay Diyos ng awa at pagliligtas. Salamat sa paraan ng kaligtasan na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus. Tulungan mo kaming huwag baliwalain ang biyayang natatanggap po namin sa pang-araw-araw. And Lord, use us, our lives, upang maging instrumento ng pag-asa sa mga taong pagod, nasasaktan, natatakot at naghahanap po ng direksyon. Kapag nakalimot kami, O Lord, i-remind mo kami ng iyong biyaya. Kapag nawalan kami ng pag-asa, tulungan mo kami, O Diyos, na tumingin sa iyo. Salamat, Lord, for your salvation sa bawat isa. Ito po ang aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kaagapay, bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa iyo ang isang tanong. Kung iligtas ka ng Diyos, sino ang taong maaari mong maging instrumento ng pag-asa ngayong araw? Baka isang text lang ang kailangan niya, isang tawag, isang prayer, o yung simpleng pagsabi ng kumusta ka? O baka kailangan lang niyang marinig na hindi siya nag-iisa? At higit sa lahat, sana lagi po nating maalala ang mensahe po ng Passover. Hindi lang po ito kwento ng judgment, ito po ay kwento ng redemption. Hindi lang tungkol sa kamatayan, pero tungkol din po ito sa pagliligtas. At ang pagliligtas na iyon ay nagtuturo sa atin kay Jesus, ang ating tunay na tagapagligtas. Kung nakinig ka man sa amin ngayon sa radyo, salamat po ha sa pagsama. At kung nakasama namin kayo sa online, sa Facebook o sa YouTube Live, mag-comment ka at sabihin mo, salamat Lord sa iyong pagliligtas. Ayan ha, iintayin ko yan. At kung may isang taong kailangan din makarinig ng mensahe ng pag-asa, I encourage you, i-share mo ang ating programa sa inyong Facebook wall or sa inyong mga group chats. Remember, our God is the God who provides a way of salvation. Kaya tanggapin natin ang kanyang biyaya, pahalagahan ang kaligtasan, at maging daluyan ng pag-asa sa iba. Muli, kaagapay ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa programang Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka, kaagapay.
1: Iyong napakinggan ang Unang Salmo sa 702 DZAS Radio TV Agapay ng Sambayanan.
2: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin nang kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan, sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: Agbeth Flores po. Magandang mabiyayang Monday sa bawat isa sa atin. Mga kaagapay, kamusta na po kayo? Ay, nakakatuwa ang Panginoon. Ano, napakabuti ni Lord sa ating mga buhay. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan, katapatan sa atin. At dahil nga po Lunes ngayon, mga kaagapay, may awitin tayo. Handa ka na ba, Daddy Paul? Aba, yun! Maliit na naman ang boses niya. So, ibig sabihin, inspired na naman si Daddy Paul para sa ating umagang ito. Kaya mga kaagapay, kung ready na po kayo, sana naman ready na ang bawat isa sa atin, ano? Kung ready na po kayo sa ating mga pag-uusap, hindi nga pag-uusap eh, sa ating pong mga gagawin, di ba po? So, handa na po ba kayo mga kaagapay? Okay. Yan ang tono natin, Daddy po. Okay? Ready? Sing.

0: Amen. O, diba? Ang ganda talaga ng boses ni Daddy. Amen po. Yun po yung ating pananampalataya sa Panginoon. Alam natin si Lord may gagawin. Si Lord ay in control. Si Lord ang nakakaalam ng
1: Amen.
0: lahat. Diba?
1: Amen.
0: Siya yung sovereign. Siya yung lahat. So, okay. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GCAS. At kung kayo po'y nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao, at ang gamit niyo rin po ay transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYDS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig ng ating program sa pamamagitan po ng Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo, ayan, kung maganda po ang inyong internet connection, definitely maganda po ang inyong reception. Di ba? So, hold on lang po kayo. Naniniwala tayo na merong magandang inihanda ang ating Panginoon para po sa atin throughout this week. So, hold on lang po kayo. So, kagaya ng lagi natin sinasabi, stay lang kayo. Sa loob ng 30 minutes, dalangin natin, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa araw na ito sa Panginoon na maranasan natin ang kanyang mabiyayang kabutihan. At huwag po kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdaan ng makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan, at ito po'y tunay na nagdadala ng tunay na katotohanan na ito'y tanging si Kristo Jesus lamang. Kung kaya't wow. Amen, amen, amen.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Alam niyo po, maganda po yung pinag-uusapan natin kasi ang pinag-uusapan natin ngayon, sa gitna ng hamon, sama-sama tayong aahon, di ba po? At alam niyo yung September 10 of last week, ay binalikan ko po yung mga themes dito for this week. Lumabas po yung World Suicide Prevention Day. Kaya po, ito po yung bagay na tumama sa puso ko. Kaya gusto po dito po tayo umikot. Sabi po, ang World Suicide Prevention Day, ito po ay inorganized ng International Association for Suicide Prevention at ng World Health Organization. At alam mo ba rin na ang suicide mortality dito sa Pilipinas ay 3.4 hanggang 3.5% sa bawat 100,000 population. Ito ayon sa data ng World Bank recent health tracking. Ang official statistics po at bilang ng total deaths ay 3,379 intentional self-harm death noong 2024. Na tumaas po mula sa 3,133 cases noong 2023. So ang mga kalalakihan daw po ay namamatay sa suicide ng 4 times kaysa sa rate ng mga kababaihan. Subalit ang mga pag-aaral po nagsasabi na ang mga babae ay mas mataas ang rate ng suicidal ideation, yung pag-iisip or attempts. So ang nakakalungkot po, ang mga kabataan ng edad ay 15 to 29, ito po yung matinding apektado. So ang mga datos ay nagpapahayag na tumataas ang attempted suicide ng mga kabataan sa nakalipas na 2 dekada lamang. So ang mga dahilan na ay academic stress, bullying, at mental health. Kaya ito po yung nais kong pag-usapan natin sa gabay sa linggong ito. 5 Biblical Principles for Better Mental Health na sinulat po ni Dr. Angela Bisignano. Pero nilagyan po pa po natin ang mga added, ang mga dagdag kaalaman para po mas malawak yung ating pag-uusapan. So, ang mental health po ay may kinalaman sa ating psychological, emotional, social, at spiritual well-being. Ito ay may impact at influence kung paano tayo mag-isip, paano tayo makadama, at paano tayo mag-behave. Ito ay may mahalagang implication sa ating relationship sa iba, sa ating ability na mag-deal sa stress at anxiety, gayon din sa ating reasoning at decision-making. So, sa maikling mga salita, ang good mental health ay mahalaga talaga para sa ating well-being. So, naniniwala si Dr. Angela na nag-provide ang Panginoon ng blueprint para po sa ating mental health sa Bible. Hindi naman lahat ay nabanggit o na-address. Subalit, nagbigay siya ng guide upang matulungan tayong mapanatili ang ating mental health patungong positive direction. Si Dr. Angela po is a clinical psychologist at Christian, kaya maganda yung pag-uusapan natin. So narito po yung una, sabi niya sa 5 suggestion ayon po sa biblical principles para po sa mas maayos na mental health. Number 1 niya, nakakatuwa, work on experiencing less anxiety. So pagsikapan natin na makaranas ng mas mababang anxiety. Hindi naman po intention ng Diyos na hindi tayo makaranas ng anxiety. Siya ang lumikha ng emotion. Subalit naniniwala ang author na ang nais ng Diyos para sa atin ay hindi tayo makonsume o malunod ng anxiety. Nais niya na mag-depend tayo sa Kanya para sa ating kapayapaan. Ang konting amount ng anxiety actually ay isang mabuting bagay. Ito ay nagfu-fuel sa atin at nagbibigay ng energy na kailangan upang ma-accomplish ang ating mga gawain, no? Ating mga tasks at goals. So, ang anxiety nagiging negative kapag tayo ay ma-overwhelmed nito at magdudulot sa atin ng distress na nakaka-apekto sa ating psychological at physical well-being. Ang ganda po ng, at ang liwanag ng paalala ng Biblia patungkol dito. Mababasa po natin yan sa Philippians 4:6 hanggang 7. Sabi ganun, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So mga kaagapay, tinuturuan at pinapaalalahanan tayo ng Biblia na huwag maging anxious dahil ang anxiety ay nagmumula sa pag-focus sa ating sariling limitasyon kaysa pag-focus sa kapangyarihan at pagkalinga ng Diyos sa atin. Ang Biblia ay paulit-ulit na nagpapaalala sa mga believers na ang worry ay hindi nakakasolve ng problems. Ito lamang ay umuubos ng kapayapaan. Ang pagtitiwala sa Diyos ang nagbibigay ng strength at assurance. So tandaan mga kaagapay, sinasabi sa Biblia na huwag tayong mabalisa dahil alam na ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Lumapit tayo sa Kanya kasi Siya ang nagbibigay ng kapayapaan at hinihimok tayong magtiwala sa Kanya kaysa malugmok sa pag-aalala. So ang anxiety ay nagbabaling ng ating mga mata sa ating sarili, subalit ang pananampalataya ang nagbabaling ng ating paningin sa Diyos. So ang tanong kaagapay, saan o kanino ba tayo nakatingin? Saan o kanino ba tayo nakafocus? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen uli anak, ganda ng sinabi mo. Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito, humility, ang kababaan, ang makalangit na pag-uugali. Ano po ito sa itinuturo sa mundong ibabaw ng ating Diyos na pinakamataas sa lahat, the highest one, but God made flesh to reach us out. Thus we must listen to Him, therefore so intently. Dapat pakinggan natin siya ng walang luwat, kaya lagi. Sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat sandali ng ating buhay, di ba? Humans of the world, mga tao ng mundong ibabaw. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. What are we to wear every moment of the day for God's glory? Be clothed with humility. Laging isuot ang tanging damit ng kababaan. Kulaw sa stress 12, dahil mahal kayo ng Diyos at pinili para sa Kanya. Ano ang dapat? Maging maawain kayo. Mabait, humble, mahinahon, at mapagpasensya. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, pag may reklamo kayo sa ibang tao, patawarin ninyo siya. Kasi pinatawad kayo ng Panginoong Diyos, dapat magpatawad rin kayo. Sa unang Pedro 5:5-6, kayong mga kabataan, sundin ninyo ang mga leaders sa church. Dapat maging humble kayong lahat. Pagsilbihan ninyo ang isa't isa. Sinasabi kasi sa scripture kontra ang Diyos sa mayayabang, pero binibless niya ang mga humble. Kaya maging humble kayo sa harapan ng makapangyarihang Diyos at pararangalan niya kayo sa tamang panahon. Be compassionate and humble. Maging maawain kayo at mababa ang loob. Unang Pedro 3:8. Lastly, dapat magkaisa kayo sa damdamin at pag-uugali. Mahalin ninyo ang isa't isa. Maging mabait kayo at mababa, humble. Be humble and gentle. Maging mababa kayo at mahinahon. Efeso 4:2, lagi kayong maging humble, mabait at matyaga. Pagpasensyahin niyo ang isa't isa para makita ang pagmamahal ninyo at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng kapatiran. Ang susi o lihim ng pagkakaisa sa isang katawan na walang iba kundi ang iglesia. Eklesia, ang kasintahang babae ng ulo ng iglesia. Ang Panginoong Jesus na siyang Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao upang abutin, dukhawin, iligtas ang nangangailangang mundong ibabaw. Ang kanyang gayon na lamang na pag-ibig. Wow, wow, wow! Amen, amen! Di ba anak?
0: Opo, Ama. Totoo po yan. Nakakatuwa kasi. Totoo po yun. Humility. Kasi yeah. Una, anong pagyayabang natin? Diba? Lahat ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Buhay. Sabihin na natin kung katalinuhan, kalakasan. Lahat ng mga bagay na yan, pahiram ng Panginoon. Isama na natin yung talento. Diba, Dad? Lahat yun, pahiram ng Panginoon, stewardship yan. So, sa atin, ang atin lang pwedeng sabihin atin, ay yung pagpili. Pipiliin ba natin ang Lord o pipiliin natin ang kaaway? Pipiliin ba natin maging mayabang o pipiliin natin maging humble? Pipiliin ba natin na maging masama, diba? O pipiliin ba natin maging mabuti? Eh, nasa banal na kasulatan naman po lahat, di ba? At andun lahat yun. So, makikita natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos, di ba, Dad? Na sa John 3:16. So, lahat ginawa ng Panginoon. So, anong pagmamayabang natin? Tapos, ang ganda-ganda nga nung description sa atin, kahit sa Romans 12, yung description na yung bawat gifting ng Panginoon sa atin, akma yun para sa ating personality, sa atin yun. Tapos, according yun sa design niya, according yun sa role natin sa church, kasi dinesign niya ang church na parang isang katawan. So, hindi yun puro mata, hindi puro ilong, merong mata, may ilong, may bibig, may kamay. Sabi nga, pag nasaktan yung, ano yung maliit na
1: kalingkingan.
0: Kalingkingan, dama ng buong katawan, di ba? So, hindi mo naman pupuktukin yan, hindi mo naman aawayin yan, hindi mo naman susuntukin ng sarili. Ganun. Yun yung unity na sinasabi ng Panginoon. Basta we do our part well. Kaya nga, excellence pa rin in everything we do. Maging mata ka man, maging bibig ka man, maging dila ka man. Natutuwa nga ako dito lagi eh, kasi ang matindi talaga sa bahagi ng iglesia yung abdo. Di ba dati? Kaya nagkukos na ano, natatawa nga ako pag ganyan, sino yung abdo? Pero lahat yun kailangan, di ba? Lahat yun kailangan sa church. Lahat yun. So since we are one big family of believers, alam niyo po kung gagawin natin yung ating, kung i-align natin, yun una, i-align natin ang sarili natin sa Panginoon. Pangalawa, alam natin kung ano yung mga giftings na pinagkaloob niya, pinagkatiwala niya sa atin. Alam natin kung ano yung specific or anong area of role natin sa church. And we do it in humility dahil we know we are only what we are by God's grace. Di ba? Eh di walang gulo, ang saya. Di ba? Lahat tayo nagtutulungan, lahat tayo nag, you know, I remember, umaten po kami ng daddy doon sa wedding ni Luke at ni Maricar Abanto. And dad, alam mo ba, that wedding was a project of the EG group nila. So yung mga EG group po namin, yung mga encounter groups namin, yung mga couples within the EG group, sila yung nagtulungan. May sumagot ng ganito, may sumagot ng ganyan, may sumagot dito, para matulungan yung couple na maging maayos yung wedding. Eh, ninong at ninang kami ng Pastor Ness, witness si daddy dun sa wedding. Kasi nakita natin how, that's a very good example of how all believers work together for a certain cause. Diba? So ganun tayo mga kaagapay sa ating mga iglesia. Bawal ang mayabang, tandaan nyo. Ang mayabang, yun yung unang kasalanan. Hindi nga, yun ang kasalanan ng kaaway, di ba, Dad? Gusto niya yun, na-injust siya.
1: Pinatapon sa impyerno.
0: Oh, totoo yun. So, mga kaagapay, that's a choice we have to make. Ha, wag natin, hayaan natin ang kababaang loob na ginawa ng Panginoon. Philippians 2, tingnan niyo yan. Mula sa kaitaasan, iniwan niya ang lahat para maging tao, even to the death on the cross para sa atin. Ang Panginoong Jesus ang pinaka ha, ultimate example of what humility is all about. So dapat tayo mga kaagapay, ganun din po tayo. So Amen. Pray na po tayo, let us pray. Panginoon, maraming pong salamat. Totoo po yun. Minsan kasi Lord, pag nakikita namin yung sarili namin at yung mga pinagkatiwala mo sa amin, minsan lumuloob po yung utak namin, Panginoon, nakala namin kami yun. Nalilimutan namin, Lord, na ikaw yun. Ikaw nagpahiram, ikaw nagbigay ng buhay, ikaw lahat. So, Panginoon, dapat makita namin yung truth na mahalaga yung makita namin where we are. We are nothing without you. And we are only what we are because of your grace. So, Panginoon, marami pong salamat for reminding us of that. So, Lord, today, pinagpipray po namin, Panginoon, yung aming mga kaagapay, na today is their special day. Mahaba-haba po yung listahan ko ngayon. Pero unahin ko na po, Panginoon, si Daniel Abuton. Salamat po sa kanyang buhay, kanya pong paglilingkod, sila po ng kanyang wife na si Ellie. Salamat po sa kanila, Panginoon. Dalangin namin, continue to bless them, continue to use them kahit po sa kanilang church. Ganun din po si Ray Ann Rodriguez, si Barry Lucibal, Edeline, si Abby Claro, si Larry Bueno, si Marlon Roldan, si Nelia Yumang Valenzuela, bless si Kison Galvez. Pero remember ko rin po, Panginoon, si Bimbo Leonardo. Thank you, Lord, for his life. Ganun din po si Michael Joshua Jimena, Vilma Ramos, Lani Vidal Ramos, Panginoon. Sila po yung mga nakasulat po sa aming listahan. Marami pong salamat, Panginoon. Dalangin namin, ikaw po ang siyang manguna sa kanila. Lord, inihahabol ko na rin po, Panginoon, si Myra Lejardo Manguio ng San Fernando, Pampanga. Marami pong salamat din sa kanyang buhay. Dalangin ko rin po, Panginoon, pagpalain mo din po siya. So Lord, dalangin namin for today, ikaw po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Dalangin din po namin, Panginoon, lumakad kami throughout this week knowing that we are nothing without you. At anuman po yung ipagkatiwala mo sa amin, ibalik po namin ito sa iyo as a sweet-smelling savor, isang alay ng pagpupuri at pagsamba. And that we will do our best in whatever work we are doing, in whatever profession we may be in, yun po eh, that we may be a shining light for your glory and honor. Maraming, maraming, maraming pong salamat.
1: Dakilang Diyos, marami pong salamat sa Iglesia. Ang kasintahang babae ng ulo ng Iglesia, ang Panginoong Jesus. Ang Diyos na nagkatawang tao upang abutin, dukhawin, iligtas ang mga nangangailangan sa mundong ibabaw. Salamat sa kanyang pag-ibig. Dahilan sa mga bagay na ito, alam naming hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, ano man ang iyong mga talento, ano man ang pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, alam nyo, hindi po dapat natin yung ipagmalaki. Kundi, dapat with humility, paggamit tayo sa Panginoon dun sa kanyang purpose and plan for our lives. Yun po yun. Kasi pag alam natin na lahat ng nasa atin ay pinagkatiwala ni Lord sa atin, wala tayong karapatang magyabang kasi we will take account of that, di ba? Kailangan tayong humulap sa Panginoon to take account of what we did with everything na pinahiram niya. So, mas mabuti pa, let us serve the Lord with gladness and humility wherever God has placed us. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prodtech, sa Bukawin Transmitter. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama natin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ang bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang hardin ng panalangin.

Suma ating lahat ang kapayapaan ng Panginoong Diyos sa gitna ng ating iba't ibang mga sitwasyon sa buhay at ng ating mga kalagayan, ang Panginoong Jesus ay patuloy na nagpapaalaala, kapayapaan ko ang sumainyo. My peace I give unto you. At kagaya nga po nung paalaala natin dati at madalas natin gustong naririnig, Shalom. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumaating lahat sa lahat ng ating sitwasyon, anumang panahon. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. Inihahatid ng 702 DZAS Agapay ng Sambayanan at ng FABC Radio TV ang Hardin ng Panalangin. Kasama natin si Desa Magtunaw at ang ating production team sa Manila, Philippines. Binubuksan po natin ang tarangkahan, ang pinto, para tayo ay makapasok sa presensya ng Panginoon para sabihin ang ating mga papuri at pasasalamat at ganun din ang ating mga saloobin para sa atin pong pananalangin dito sa kaniyang hardin. Ang Panginoon

Sa nakalipas na mga araw, kayo po ay nagsalita, pinalakas kami, pinatatag, at ngayon ay patuloy po kayong mangungusap sa amin. Maraming salamat sa inyong pag-welcome dito sa Hardin ng Panalangin. At kami po'y taos-pusong makakapagpasalamat, taos-pusong makakapagsabi ng aming mga saloobin. Purihin po kayo, Panginoong Diyos. Maraming maraming salamat. At kayo po ay patuloy na yumayakap, patuloy na nagbibigay ng paalaala sa isang paraan na nauunawaan ng aming puso. Purihin kayo at sambahin. Marami pong salamat, Banal na Espiritu, kasama namin kayo. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, Amen at Amen.

Mababasa po natin dito sa Aklat ng Efeso, Kabanatang 4, Talatang 15, ang isang verse, ano? Pero magpo-focus po tayo doon sa salitang speaking the truth in love. Ayan. Dahil maikli, ano, kaya hindi ko na binuksan mula sa ating ang Bible o the Bible, kasi magpo-focus po tayo doon sa paksa na speaking the truth in love, o pagsasabi ng katotohanan ng may pag-ibig. I-type nyo nga po dyan sa mga nanonood sa Facebook, sabihin nyo po, pagsasabi ng katotohanan ng pag-ibig. O kaya kung gusto nyo naman ng English, speaking the truth in love. Ayan, pagsasabi ng katotohanan ng may pag-ibig. O, salamat po doon sa mga naglalagay sa comment, kasi gusto ko, yun ang lumalabas sa ating mga comments, yung mga salita ng Diyos o yung mga natututunan natin. Ano, ano nga ba yung pagsasabi ng katotohanan ng may pag-ibig? Dalawang bagay po ito, yung katotohanan o yung truth, at saka po yung love o yung pagmamahal, ano, yung pong sasabi ng katotohanan ng may pagmamahal. Mga magulang at mga kapatid, minsan po, ano, sa atin pong kapanahunan ngayon ay napaka elusive nung masasabi po nating katotohanan, kasi marami tayong pwedeng maging definition ng katotohanan. Ang talaga namang definition ng katotohanan para sa ating mga mananampalataya o yung tinatawag nating absolute truth ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus, sapagkat ang sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus ang talagang absolute example, hindi lamang example, kundi absolute picture of truth. Ang katotohanan ay nasa pagkatao at nasa Panginoong Jesus, at ang Panginoong Jesus. Ngayon, sinasabi po yung the truth in love. Ang Diyos ay pag-ibig. Sinasabi po sa Biblia na ang sinumang ay nakakakilala sa Diyos. So, dalawang bagay ay sumasa atin, at ang Panginoong Jesus ay sumasa atin, nasa atin ang katotohanan, nasa atin ang pag-ibig. Pero yun pong absolute, yung sukdulan, yung pinakamataas, ay Diyos lamang, Panginoong Jesus lamang. At ang mga tao ay naandun po sa tinatawag nating work in progress o nagpapatuloy na paggawa ng Diyos para po tayo ay maging hindi perfect, kung hindi maging kagaya ni Jesus. Ano, si Jesus of course ay perfect, pero ayaw po nating ma-misinterpret yung salitang perfect na para tayong Diyos, sapagkat hindi naman tayo Diyos, tayo ay tao na nilikha ng Diyos. Pero nasa atin po ang mga bahagi ng katotohanan at mga bahagi ng pag-ibig, pero hindi tayo absolute. Bilang mga tao, hindi tayo ang sukdulang katotohanan, hindi tayo ang sukdulang pag-ibig. Malinaw po ba yon? Bilang mga tao, hindi tayo ang sukdulang katotohanan, hindi tayo ang sukdulang pag-ibig. Ang sukdulang pag-ibig, ang sukdulang katotohanan ay ang Diyos at ang Panginoong Jesus lamang. Natututo po tayo mula sa Diyos. Natututo po tayo mula sa Panginoong Jesus. Bakit po natin ini-emphasize ito? Kasi minsan, lalo na po ako, no, nung bago po akong mananampalataya at natututo sa Biblia, ay talaga naman akala ko lahat ng aking mga natutunan agad noon kahit sa Sunday school, iyon na ang sukdulang katotohanan, to the point na nakikipag-away ako sa ibang mga tao o nakikipag-away ako

0: nakikipagdebate ako sa ibang relihiyon dahil nasa akin na ang sukdulang katotohanan. Yun po ang isa kong malaking pagkakamali, lalo na nung bata pa ako. At paminsan-minsan nangyayari pa rin sa atin yan kahit na maituturing natin tayo na ay matured. Ano? Sapagkat ang iniisip po natin, dahil ang iniisip natin kapag marami tayong information sa ating utak, akala natin lahat ng katotohanan hawak na natin. Pero mga magulang at mga kapatid, kaya po tinetemper nung sinasabing speaking the truth in love. Kasi po minsan, ang pagsasabi ng katotohanan ay pwedeng ubod ng sakit doon sa pinagsasabihan. Hindi lamang po ubod ng sakit kung hindi marahil pwede pang makamatay. Ha? Kasi nga po, yun namang tinatawag nating absolute truth, yung lubusang katotohanan. Napakalawak po niyan eh. Hindi po natin yan pwedeng i-contain o ipasok lamang sa ating mga isip. Nevertheless, ito po ay dapat nating patuloy na hinahanap, ano, yung katotohanan at natagpuan na nga natin sa Panginoong Jesus. Dapat nating sinasabi at ipinapahayag, pero hindi po natin pwedeng ihatid. Una, maunawaan. Pangalawa, ihatid yung sukdulan. Kasi napakalaki po nun. Hindi kasya sa atin pong utak. Ano? Kaya unti-unti lamang. Kaya sabi ko nga po, minsan yung pagsasabi ng truth o ng katotohanan, napakasakit o pwede pang makamatay. Halimbawa, may mga pagkakataon kapag meron tayong mga mahal sa buhay, ano, na meron pong sinabi yung doktor, nako, ang mahal mo sa buhay ay may ganitong sakit, may ganitong karamdaman. Minsan inuunti-unti mo yung pagsasabi, inihahanda mo muna kasi mahal mo yung tao at baka pag nalaman niya agad, eh mas lalong mapadali ang buhay niya dahil atakihin sa puso o tumaas ang, ang kanyang blood pressure. Ano? Yun ang sinasabi natin na ang katotohanan, bagaman ay pwede mong sabihin ng diretsyahan, pero kung meron kang pagmamahal, ay ibinabagay mo sa sitwasyon, sa konteksto nung pinagsasabihan mo. Ganon din naman ang pag-ibig, ang pagmamahal. Yun pong tinatawag nating absolute love, nasa Panginoong Diyos yun. At inuunti-unti natin ang pagdamdam at inuunti-unti natin ang pagbibigay kasi minsan yun pong absolute love o pagmamahal, napakabigat din kapag itinodo mo naman. Minsan ikaw ang masasaktan. So mga magulang at mga kapatid, lalo na sa mga nanonood sa atin ngayon, ano, meron ding verse sa Bible na nagsasabi na ang karunungan ay matatagpuan sa mga lansangan. Nandito po tayo sa gitna ng city, ng Sydney, at naandyan po ang town hall o ang munisipyo ng Sydney sa ating likuran. Ano? At dito po ay napakaraming mga tao. At ang bawat naglalakad na tao na nakikita niyo sa mga nanonood, may kani-kanyang katotohanan po yan. Yung iba ang katotohanan nila ay ibang relihiyon, anumang relihiyon nila. Yung iba ang tingin nila sa katotohanan ay walang relihiyon. O kaya naman ay may paniniwala silang pampolitika, pangsikolohiya, pangpilosopiya. Lahat ay mayroon pong sinasabing katotohanan. Kaya din, sinasabi po dun sa ating verse sa Ephesians chapter 4 verse 15 na maging mapanuri tayo doon sa katotohanan na ating papapasukin. Kasi pwedeng iyon ay anyon ang katotohanan, hindi yun mali, pero hindi natin kailangan yon sa ating pananampalataya, sa ating buhay, sa ating paglakad. Kaya po, pinag-iingat din natin ang mga tao doon sa too much information na kagaya ng ating lugar na kinalalagyan ngayon, napakaraming mga impormasyon sa gitna mismo nitong gitna ng lungsod, pero impormasyon ay nangangahulugan na iyan ay kailangan mo at iyan ay katotohanan. Saan pa po natin nararanasan ang ganyang kalagayan bukod dito sa gitna ng lungsod, bukod dito sa gitna ng city? Nararanasan po natin yan sa loob ng mga shopping centers. Nararanasan po natin yung ang dami-daming mga ibinibigay sa ating anyon ng katotohanan na hindi natin kailangan doon sa mga lugar na napakadaming advertisements. Bumili ka nito, bumili ka ng ganyan, eh nagsasabi naman sila ng totoo, pero kailangan mo ba yon? Pwedeng hindi. Pwedeng hindi muna. O kaya naman, may mga advertisements ng palabas. Ngayon po, dito sa ating kalagitnaan, ano, ang daming mga billboard tungkol sa isang animated o cartoon na pelikula tungkol sa Pilipinas na mayroong aswang. Yun lang ba ang Pilipinas? Yun ang sinasabi ng isang pelikula tungkol sa paniniwala ng mga Pilipino sa Pilipinas. Pero nung nakita ko ito, eh, sabi ko, hindi naman ito talagang representative ng buong Pilipinas. Ito ay katang isip lamang o pelikula at ito ay ipapalabas na sa mga sinihan dito sa Sydney. Pero ito ay isang bahagi lamang ng maliit na katotohanan tungkol sa paniniwala o masasabi po nating mga pamahiin ng mga Pilipino. Saan pa po nangyayari iyan? Parang maraming katotohanan, pero mag-iingat tayo sa internet. Sa internet. Hindi lamang social media, kung hindi sa internet. Kasi social media, bahagi lang ng internet yan eh. Mas malawak yung internet. Napakadami dyan ang alam nating tinatawag ngayon na fake news. Sa bagay, panahon pa po ng mga apostol, marami ng mga fake news. Sa panahon pa lang ng Panginoong Jesus, marami ng mga fake na balita. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong maniniwala agad kapag may nagsabing nandun ako o ang Messiah o Messias ay nandun. Dahil iyan ay dapat munang suriin o kaya most likely ay fake news. Kaya mga magulang at mga kapatid, hindi po dahil marami tayong alam, naandun na tayo sa panig ng katotohanan. May mga kasabihan nga na sabi po, we can be sincere but sincerely wrong. Kaya po, ano ang application nito sa ating buhay ngayon? Kung hindi rin naman tayo ganun na sisiguro, wag po tayong padalos-dalos sa pagsasabi. Kaya itinetemper ng love o pagmamalasakit o ng pag-care, pagkalinga, pagmamahal, ang mga bagay na ating sinasabi. Nakakapag-ano pa rin po yan, nakakatulong para maiwasan ang away o gulo, ang hindi pagkakaunawaan sa loob ng simbahan o sa ating pamayanan, o ganun din sa mga relationship sa ating mga mahal sa buhay. Papaano mo ibinabahagi sa iba ang katotohanan? Papaano mo isineshare sa iba ang katotohanan? Iyan man ay good news, iyan man ay napatunayan mong talagang totoo. Papaano mo ibinabahagi ito? May pagmamalasakit ka ba? Meron ka bang pangunawa? Ibinabagay mo ba sa konteksto o sitwasyon? Pangalawa, ano ang katotohanan, quote and unquote, katotohanan na iyong binabahagi? Sigurado ka ba? Baka naman nakita mo lang yan sa YouTube. Minsan, ganun din tayo. Meron tayong sasabihin, ito, ganito ang nangyayari. Tapos, ayaw kang paniwalaan. Hindi, maniwala ka. Tingnan mo to. Fo-forward ko sa iyo itong YouTube na to. Fo-forward ko sa iyo itong video na to. Yun pala ay AI-generated o kaya ay fake news. Akala mo, totoong-totoo. Ipinaglaban mo na, ipinakipag-away mo na. Ang pala ay hindi naman talaga totoo. O kahit na totoo, tama ba ang timing? Tama ba ang tono ng iyong pagsasalita? Mayroon bang pagmamahal? Mga magulang at mga kapatid, speaking the truth in love, kahit na po tayo ay nagtutuwid, open rebuke is better than sacrifice, tinetemper po iyan ng pagmamalasakit at pagmamahal. At minsan, meron tayong sinasabi na, kagaya nito, no? O kapatid, ito ay open rebuke, ito ay pagsasabi ng katotohanan ng may pagmamahal o pagmamalasakit. Pero minsan, hindi po effective yung sinasabi mong may pagmamalasakit kung wala ka namang ipinaparamdam na pagmamalasakit. Napakalaki po ng papel na ginagampanan noong love o pagmamahal o pangunawa at pagmamalasakit dun sa sinasabing speaking the truth in love. Ephesians 4:15. Sige po, muli pa, i-type nyo dyan sa inyong comment section. Sabihin nyo po, I will speak the truth in love. Yan, English ha? I will speak the truth in love. Ibig sabihin sa Tagalog, kung gusto niyong Tagalog, i-type sa inyong comment section dyan sa mga nanonood sa atin sa social media, magsasabi ako ng totoo ng may pagmamahal. I-type niyo po dyan, magsasabi ako ng totoo ng may pagmamahal. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat kayo ang pag-ibig. Dakilang Diyos, kayo po ang katotohanan. At kayo po, Panginoon, ay nananahan sa amin. Kaya sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay, tulungan niyo po kaming maging mapagmahal kahit na po sa pagsasabi namin ng katotohanan, lalo't higit sa amin pong mga kapatiran, mga mahal sa buhay, mga kapwa-tao. Tulungan niyo po na makita sa buhay namin kung papanong kayo ay nagsabi ng katotohanan ng may pagmamahal noon pong panahon ng mga alagad, noong panahon na inyong tinuturuan ng inyong mga disipulo. Sa panahon namin ngayon, O Lord, kami po ang mga reflection ninyo, Panginoong Jesus. Kaya sa amin ay makikita ang pagsasabi ng katotohanan ng may pagmamahal, tulungan niyo po kami, Holy Spirit, na maipakita ito sa mga taong iba-ibang mga lahi, kagaya po ng mga nasa iba-ibang mga bansa, kagaya po ng mga nasa Pilipinas na may nakakasalamuhang ibang lahi at sa iba't ibang mga edad ng mga tao, kabataan man, nakatatanda o mga bata. Tulungan niyo po kami na patuloy na ibahagi kayo, Panginoong Jesus, ang buhay, katotohanan ng may pagmamahal sa aming mga kapwa-tao, kalahi man namin o ibang lahi. Marami pong salamat, tinatanggap namin ang lakas, ang kapangyarihan para maging inyong mga alagad at mga tagapagpatotoo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen.
1: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
2: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, ng programang Karunungang Buhay. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Banal namin Diyos, aming Amang mapagpala, hinihingi po namin ang inyong tulong para sa mabilis na rehabilitasyon ng mga nasirang tahanan, mga nasirang infrastructures na katulad ng mga tulay at kalsada, bunga ng tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha. Nawa, banal namin Diyos ay maging mabilis at maayos ang ginagawang mga rehabilitasyon. Gayun din, banal namin Diyos, idinadalangin namin na nawa sa pamagitan po ng inyong habag ay mapanumbalik sa lalong madaling panahon ang mga natigil na negosyo at hanap buhay at maging ang nahintong pag-aaral ng aming mga estudyante. Ipahintulot po ninyo na bumalik sa normal sa lalong madaling panahon ang aming kalagayan, bagamat nasa panahon pa rin kami ng tag-ulan at inaasahang may mga darating pang mapaminsalang mga bagyo. Tulungan niyo po kami na maging laging handa sa pagharap sa mga ganitong kalamidad. O banal namin Diyos, idinadalangin din po namin sa inyo ang nararanasan naming kahirapan sa ekonomiya, ang patuloy na paghina ng piso kontra dolyar, at ang patuloy na pagtaas ng halaga ng bilihin at serbisyo. Pangunahan po ninyo ang economic team ng aming gobyerno upang maisip nila ang mga epektibong pamamaraan kung papaano haharapin ang aming mga economic problems. O banal namin Diyos, itinataas din namin sa inyo ang aming mga problemang pangpolitika, katulad ng lumalawak na hidwaan ng aming presidente at vice-presidente na hindi nakatutulong sa pagharap namin bilang mga Pilipino at bilang isang bansa sa napakarami naming mga national problems. Panginoon, nawa sa lalong madaling panahon ay mawasak ang ganitong mga hidwaan at magkaroon ng tunay na pagkakaisa kaming mga Pilipino sa pangunguna ng aming mga leader upang sama-sama ay harapin namin ang aming mga problema at kami makabangon mula sa mga ito. O banal namin Diyos, kami po ay tunay na nalulungkot sa patuloy na pagbagsak ng moralidad sa aming lipunan, sa patuloy na paglaganap ng katiwalian at ng iba pang hindi magagandang mga values na nagwawasak sa magaganda naming katangian bilang isang lahi. Pangunahan po ninyo kami, banal namin Diyos, at tulungan niyo po na ang pagbabago ay magsimula sa bawat isang Pilipino. Maging sa mga karaniwang mamamayan ay amin pong madama ang pagmamahal namin sa bansang ito na aming magawa ang aming katungkulan kahit sa maliit na pamamaraan kung paano kami makapag-aambag sa solusyon ng aming mga problema. Panginoon, huwag niyo po kaming pababayaan. Patuloy po ninyong ipakita sa amin na minamahal mo ang bansang Pilipinas at hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Ito ang aming dalangin at ang aming pag-asa sapagkat hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen at amen, Lord, sa panalangin ito para sa Pilipinas at maraming salamat. Marami na po kayong panalangin na tinugon, kagaya po ng proteksyon, kapayapaan, patuloy na pagbibigay para sa aming mga pangailangan. At patuloy po namin ipinapagkatiwala ang pangailangan para sa kalusugan at kagalingan ng lahat ng may sakit at na may karamdaman na kasabay naming nagpe-pray ngayon. O Lord, touch your people, heal your people, heal the sick, and make them strong and make them feel good in the name of Jesus. Kagaya ni Marites Besorio Valencia na Panginoon kagalingan sa kanyang nararamdaman sa kanyang internal health. Si Adet Kapili Pareha, kagalingan Panginoon, complete recovery para kay Tess Liakas at Junior Unguria. Kagalingan Panginoon para kay Tess Anabeso. Kagalingan Panginoon para kay Estela Laron. Dalangin namin Panginoon lahat ng may sakit, may karamdaman, may iba't ibang kondisyon. Stabilize the conditions, heal them in the name of Jesus. Dalangin namin ng provision, ng protection para sa mga pamilya, para sa mga individual na kasama naming nananalangin ngayon o sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, in the name of Jesus, we pray for your protection, for your traveling mercy, para sa guidance, Panginoon, sa mga gumagawa ng desisyon. Dalangin namin si Lolet Malyari, Adia, protection at blessings para sa kanilang buong pamilya. Dalangin namin si Maria Lourdes Dacanay, protection para kay Serapia Dacanay at pamilya na nandyan sa Cavite. Dalangin namin si Geneva Marie Anabeso, provision mula sa Panginoon at gabay sa kanila pong mga pangailangan sa buhay at yun po mga hindi pa po namin nabanggit na nangangailangan ng guidance, ng gabay, ng protection. Receive your protection and guidance in the name of Jesus. Panginoon, dalangin din po namin ang patuloy ninyong provision para sa pagta-travel, para sa mga visa concerns ng amin pong mga tagapakinig, kagaya ni Connie Soto. Dalangin namin, Panginoon, ang kanyang anak na si Paula May at ang mga iba pang kasama namin dito sa Australia, dito sa Canada, dito sa Amerika, dito sa Middle East. Kayo po ang mag-provide ng kanilang mga legal requirements para po maging productive ang pamumuhay at magkaroon ng certain level of success to the glory of your name. Dalangin namin ang bar exam at career, Panginoong Diyos, lalo na para doon sa mga nangangailangan ng guidance at karunungan sa kanila pong mga bar examinations. Si Adet Kapili Pareha, dalangin namin ang kahilingan niya para kay Melchor Lim na nakatapos na ng bar exam na maging maganda ang resulta at makapasa bilang isang abogado. Marami pa pong ganyan ng prayers, hindi lang po namin mabanggit. Meron pong ang mga prayers ay nandito sa comment section. Panginoon, basahin po ninyo, dinggin po ninyo ang mga panalangin ito at tanggapin ng bawat isa ang pinakamainam na katugunan sa mga panalangin. Lalo na po siya nakasabay kong nagpe-pray. Hindi ko po siya kilala, hindi ko alam ang kanyang kalagayan. Pero Panginoon, sa mga sandaling ito, inaabot na ninyo siya, niyayakap na ninyo siya, inyo siyang pinagpapala ngayon. Kaya mga kapatid, nakasabay kong nananalangin ngayon, receive your blessings. Receive your blessings in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Marami pong salamat, Panginoong Diyos. Kayo po ay kasama namin dito sa Hardin ng Panalangin at kayo po ay tumutugon. Sa inyo lamang ang kapurihan at pasasalamat sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Siya nawa. Mga Maraming salamat po mga magulang, mga kapatid, ano, sa inyo pong pagsama sa atin dito sa Hardin ng Panalangin. Alam po ninyo sa mga nanonood sa atin, dito po sa inyong nakikita, nasa kalagitnaan po tayo ng City of Sydney. Ang dami po ditong mga preachers, hindi lamang Christian. May Christian preachers, may mga preacher ng iba-ibang relihiyon, at para kayong nagsa-shopping kung ano ang paniniwalaan nyo. Ang katotohanan po ay hindi lamang teksto o nasa libro. Ang katotohanan ay si Jesus, at pwede po natin siyang ibahagi ng may pag-ibig sa ating kapwa-tao, Pilipino man o ibang lahi. Inihatid ng 702 DCIS Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV, ang Hardin ng Panalangin. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat po tayo sa Diyos, at ang Diyos ay hindi nagkukulang. Kasama si Desa Magtunaw mula sa Manila, Philippines, ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. Surely goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Kita-kita po tayo hanggang sa muli dito sa Hardin ng Panalangin.

0: Alam mo ba na ang mahal nating si Reverend Proseso o Kaesong Marcelo ay nagsimula bilang isang compound guard ng FEBC noong siya ay teenager pa lang? Noong una ay nagtrabaho lang si Kaesong sa FEBC dahil sa pamimilit ng kanyang kapatid. Ngunit dahil sa patuloy na pakikinig sa Bible study sa trabaho, ay nakakilala si Kaesong sa Panginoon. Nagtapos siya sa isang Bible school at mula noon ay naging isang broadcaster. Siya ang nagpasimula sa pinakamatagal na programa ng DZAS na Hardinang Panalangin. Bagamat ngayon ay kapiling na siya ng ating Panginoon, hindi pa rin matatawaran ang mga patotoo ng mga taong nabago sa tulong ng kanyang mga panalangin at mensahe.
1: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw po tayo ng Lunes, 14 sa buwan ng Setyembre, taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, 2.39 na milyong botante lalahok sa kauna-unahang halalan para sa BARM Parliament. Moro Islamic Liberation Front participation sa first Bangsamoro parliamentary elections kinilala. At sa kalakalan, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinalalakas ang pampublikong paggastos para suportahan ang ekonomiya. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Aabot sa mahigit 2.39 na milyong rehistradong botante ang boboto ngayong araw, Setyembre 14, para sa kauna-unahang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. May 80 pwesto sa Bangsamoro Parliament, 40 para sa regional parliamentary political parties, 32 para sa district representatives at 8 para sa sectoral representatives. Bawat botante ay boboto para sa isang regional parliamentary political party, isang district representative at 6 na sectoral representatives mula sa settler communities, kababaihan, kabataan, ulama o dalubhasa sa relihiyong Islam at batas at traditional leaders. Mula 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi ang regular na botohan. Mas maaga namang makaboboto ang senior citizens, persons with disabilities at mga buntis mula 5 hanggang 7 ng umaga. Gagamitin ng Commission on Elections ng automated counting machines na ginamit noong 2025 midterm elections para sa bilangan ng mga boto. Samantala, inatasan ng COMELEC Committee on Kontrabigay si dating COMELEC Chairman at Parliamentary District Candidate Sherif Abbas na magpaliwanag sa aligasyon ng vote buying. Binigyan siya ng 24 oras para tumugon sa in-issue na show cause order.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Kaugnay nito, pinuri ni Datu Michael Mastura, dating miyembro ng Peace Panel ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, ang paglahok ng grupo sa unang regular parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ngayong araw. Ayon kay Mastura, mahalaga ang paglahok ng MILF dahil bahagi ito ng paglipat ng grupo mula sa armadong pakikibaka tungo sa demokratikong proseso proseso. Anya, dapat matutunan ng MILF ang paglahok bilang isang partidong naghahangad ng pwesto sa parlamento sa pamamagitan ng halalan. Sinabi rin ni Mastura na makatutulong ang parliamentary system upang maiwasan ang pamumuno ng iisang tao at mapalakas ang sistema ng mga partido sa BARM. Lumalahok sa halalan ang United Bangsamoro Justice Party, ang political wing ng MILF. Itinuturing naman ang halalan bilang mahalagang yugto sa peace process sa Bangsamoro na umabot sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro noong 2014 at nakapagtatag ng BARM.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Samantala, hinimok ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang mga volunteer nitong may kinikilingang partidong politikal na pansamantalang umatras sa kanilang tungkulin. Ito ay bago ang unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay Father David Procalia, Regional Director ng PPCRV sa BARM, may mga ulat ng mga partisan na volunteers sa kanilang local networks, kabilang sa Datu Udin Sinsuwat, Maguindanao del Norte. Hiniling ni Procalia sa mga municipal network na suriin ang kanilang listahan ng mga volunteer upang matiyak ang pagiging non-partisan ng mga kinatawan. Nanawagan din siya sa mga election officer, Philippine National Police at mga korte na tumulong sa pagverifika ng mga kinatawan ng PPCRV. Giit ni Procalia, hindi dapat tanggalin o tanggapin bilang PPCRV representative ang mga mapatutunayang partisan o may kinikilingan. Samantala, sinabi ng PPCRV na naka-full operations na ang kanilang national at regional command centers para sa monitoring ng unang parliamentary election sa BARM ngayong araw.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
3: Para sa ating ulat, sa lagay ng panahon, easterlies ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Ang Batanes at Babuyan Islands ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa easterlies. Habang ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.2 hanggang 31.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:45 at lulubog dakong 5:59 ng hapon.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinalalakas ang pampublikong paggastos para suportahan ang ekonomiya. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinabibilis ng gobyerno ang paggastos nito upang palakasin ang ekonomiya kasabay ng patuloy na paghina ng piso laban sa dolyar. Ayon sa Pangulo, bumagal ang paggastos ng gobyerno matapos lumutang ang issue sa mga questionableng flood control projects. Binigyan din naman ng Pangulo na inflation ang pangunahing suliraning nagtutulak sa mga problema sa ekonomiya at umaasa siyang magiging mas regular ang paggastos ng gobyerno sa mga susunod na buwan at magsisimula ng bumuti ang kalagayan pagsapit ng huling quarter ng taon. Samantala, nagsara sa 62 pesos at 54 centavos ang palitan ng piso sa US dollar, 45 pesos at 22 centavos sa Canadian dollar, 49 pesos at 32 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 65 centavos sa Saudi Riyal. Sa iba pang balita, pansamantalang sinuspinde ng Department of Agriculture o DA ang pag-export ng sariwang ube at planting materials upang palakasin ang lokal na produksyon. Sakop ng kautusan ng Bureau of Plant Industry ang ube para sa pagkain, pagtatanim at pananaliksik. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kulang ang bansa sa planting materials kaya hindi muna ito dapat i-export upang hindi magamit ng ibang bansa ang mga uri ng ube ng Pilipinas. Sinabi ng DA na mas mabilis lumalaki ang demand sa ube kaysa sa produksyon kaya pinalalakas nito ang pagpaparami ng planting materials at pagbuo ng mga bagong uri. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
3: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senado itutuloy ang impeachment trials sa kabila ng debate sa voting threshold. House prosecution, sisiyasati naman ang negosyo at mga ari-arian ni Vice President Sara Duterte Carpio. At sa palakasan, Elena Rybakina ng Kazakhstan, tinalo si Sabalenka para sa unang US Open title.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Magpapatuloy ngayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio habang pinagdedesisyonan ng Senado ang usapin sa voting threshold para sa conviction. Ayon kay Impeachment Court Spokesman Reginald Tongol, maaaring iakyat sa Supreme Court ang usapin pero hindi nito otomatikong mapipigil ang paglilitis. Magpapatuloy ang trial maliban kung magpalabas ang Korte Suprema ng kautusang pumipigil dito. Sa September 23, boboto ang Senado kung pananatilihin o babaligtarin ang ruling ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero noong July 6 na nagtakda ng 16 na boto mula sa 24 na senador bilang threshold para sa conviction. Nilinaw ni Attorney Tongol na 11 boto ang kailangan para mabaligtad ang ruling kung 20 senador kabilang si Escudero ang dadalo o sasali sa botohan. Samantala, sinabi naman ni Constitution expert attorney Howard Calleja na maring hintayin muna ng Supreme Court ang aktwal na boto sa impeachment trial bago magsagawa ng judicial review. Ayon naman kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, malinaw sa konstitusyon na 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para sa conviction. 4 na senador ang matatandaang kasalukuyang hindi dumadalo sa impeachment proceedings.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Susuriin naman ng House Prosecution ang business interests at mga ari-arian ni Vice President Sara Duterte Carpio bukod sa kaniyang bank at tax records bilang bahagi ng pagtalakay sa alegasyon ng unexplained wealth sa impeachment trial. Inaasahang sisimulan ngayong araw ng prosecution ang presentasyon nito sa Article 2 ng impeachment complaint. Ayon kay House Impeachment Advisor Ace Barbers, magbibigay ng testimonya ang isang kinatawan ng Securities and Exchange Commission o SEC tungkol sa business interest at corporate earnings ni Duterte Carpio. Titingnan din ng prosecution kung tutugma ang halaga ng mga pangunahing property purchase ng pangalawang pangulo sa cash at iba pang asset na idineklara niya sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon na makikibahagi ang mga public prosecutors sa pag-cross-examine sa mga testigo ng depensa. Pagkatapos ilahad ng prosecution ang ebidensya nito sa mga article of impeachment, iaharap naman ng defense ang sarili nitong mga testigo at mga dokumento.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang balita, tutol ang prosecution ng International Criminal Court o ICC sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-refile ang dokumentong naglalaman ng mga kaso laban sa kanya kaugnay ng Crimes Against Humanity. Sa tugon na may petsyang September 10, sinabi ni Acting Prosecutor Mame Menjani Niang na nakumpirma na ng pre-trial chamber 1 ang mga kaso at sapat na ang mga ito para sa paglilitis. Ayon pa kay Niang, ang usapin sa anyo at saklaw ng charges ay dapat na tinatalakay sa pre-trial proceedings kung saan nakapagsumite na rin ng argumento ang depensa. Tumutol din ang mga kinatawa ng mga biktima sa motion dahil na itaas umano ng depensa ang parehong argumento noong pre-trial stage. Noong April 23, kinumpirma ng pre-trial chamber 1 ang tatlong bilang ng Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Duterte at iniharap siya para sa paglilitis. Nakatakda namang magsimula ang trial sa ICC sa November 30.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Sa ibang dako, Bangsamoro parliamentary election isasagawa sa kabila ng mga insidente ng pagsabog. Ito at ang iba pang mga balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekina Abalon.
5: Tuloy ngayong araw ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa kabila ng dalawang pagsabog sa Cotabato City kagabi. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Irwin Garcia, iniutos na ang paghahanap sa mga nasa likod ng mga insidente, ngunit hindi ito magiging dahilan para ipagpaliban ang halalan. Samantala, maaaring abutin ng ilan pang linggo o buwan ang DNA identification sa mga labi ng mga biktima ng MV June Aster. Ayon sa mga otoridad, nahihirapan ang forensic team sa proseso dahil marami sa mga labi ay matinding nasunog. Umabot na sa 76 ang nasawi habang 13 pa ang nawawala matapos masunog ang barko sa karagatan malapit sa Coron, Palawan noong Setyembre 9. Sa iba pang balita, iniuugnay sa Baradong Pansipit River ang pagtaas ng tubig sa Taal Lake. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Talisay, nasa 1 metro na mas mataas sa normal na antas ng lawa dahil nahadlangan ang pagdaloy ng tubig palabas nito. Patuloy naman ang panawagan para sa dredging o paglilinis ng Pansipit River upang mapabilis ang pag-agos ng tubig mula sa Taal Lake. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekina Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Tinapos ni Elena Rybakina ng Kazakhstan ang kampanya sa US Open matapos talunin si world number 1 Arina Sabalenka ng Belarus 6-4, 5-7, 6-2 sa women's single final. Dahil sa panalo, nasungkit ni Rybakina ang kanyang ikatlong Grand Slam title at unang US Open crown.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Tatanggap naman si Pinoy boxing legend Manny Pacquiao ng honorary doctorate sa physical education and sports mula sa Philippine Normal University. Ayon sa PNU, kikilalanin nito ang ambag ni Pacquiao sa Philippine sports at ang inspirasyong hatid ng kanyang buhay at karera sa mga Pilipino. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinabulaan ng drama lamang ang pag-aresto kay dating House Speaker at sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Medical report ni dating House Speaker Romualdez isinumite ng Philippine General Hospital sa Sandigan Bayan at sa Ibayong Dagat Ferry sa Indonesia, tumaob, 6 nasawi, 129 nawawala.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila.
6: Bagong araw,
1: pangunahing balita.
3: Itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na drama lamang ang pag-aresto sa kanyang pinsan na si late 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod ito ng pahayag na isinadula lamang umano ang pag-aresto sa dating House Speaker na naharap ngayon sa 7.4 na bilyong pisong kasong plunder. Sa kapihan sa media sa New Delhi, India, bago bumalik ng Pilipinas kaninang madaling araw, sinabi ng Pangulo na hindi siya naniniwalang drama lamang ang pag-aresto at ang mga sumunod na issue kaugnay ng kalusugan ni Romualdez. Matatandaang dinakip si Romualdez o inisyuhan ng warrant nitong September 7 matapos ngang ilabas ng korte o ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest kaugnay ng kasong plunder laban sa kanya at iba pang mga akusado. Samantala, isinailalim si Romualdez sa independent medical examination sa Philippine General Hospital matapos ilipat mula sa Cardinal Santos Medical Center, alinsunod pa rin sa utos ng Sandigan Bayan. Sinabi naman Interior Secretary John Vicremulia na walang naging intervention mula sa Pangulo kaugnay ng kaso ni Romualdez.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa kaugnay na balita, nagsumiti na ang Philippine General Hospital o PGH ng medical report. Sa Sandigan Bayan, kaugnay ng kalagayan ni dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez. Layunin ng pagsusuri na matukoy kung kailangan pa niyang manatili sa ospital. Inilipat si Romualdez mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan sa PGH sa Maynila sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division para sumailalim sa independent medical examination. Ngayong araw, nakatakda namang humarap sa Sandigan Bayan si UP PGH Director Dr. Gerardo Legazpi para ilahad ang findings at mga rekomendasyon ng ospital kaugnay ng kondisyon ni Romualdez. Mananatili muna si Romualdez sa PGH habang hinihintay ang susunod na utos ng korte. Naharap si Romualdez sa kasong plunder kaugnay ng umano'y pagtanggap ng 7.4 billion pesos na kickbacks mula sa mga proyekto ng gobyerno.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang balita, nanawagan ng pinakamataas na antas ng pagpipigil o maximum restraint ang BRICS, ang grupo ng mga bansa na nagtutulungan sa usaping pang-ekonomiya at iba pang pandaigdigang issue kasunod ng patuloy na paglala ng tensyon sa gitnang silangan. Sa magkasanib na deklarasyon sa unang araw ng BRICS Summit sa New Delhi, India, hinimok ng grupo ang lahat ng panig na iwasan ang mga hakbang na maaari pang magpalala sa sitwasyon. Binigyang diin ang mga leader kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangang protektahan ang mga sibilyan at civilian infrastructure alinsunod sa mga prinsipyo ng United Nations, kabilang ang paggalang sa soberanya at territorial na integridad ng mga bansa. Kabilang sa BRICS ang Iran at United Arab Emirates na parehong miyembro ng grupo. Hinihikayat din ng mga leader ang dialogo at diplomasya para sa pangmatagalang kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon. Nanawagan din sila na mapanatili ang maayos na daloy ng pandaigdigang kalakalan, supply chains at enerhiya. Dumalo sa summit sina Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin at Indian Prime Minister Narendra Modi. Dumalo rin doon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang chair ng ASEAN at lumahok sa BRICS Outreach Session.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Anim ang nasawi habang 129 ang nawawala matapos tumaob ang ferry na MV Virgo Transport 8 sa gitna ng masamang panahon sa Java Sea, Indonesia. Ayon sa Indonesian Search and Rescue Agency sa Basarnas, 108 katao na ang nailigtas mula sa barko na may lulang 213 pasahero at 30 mga tripulante. Patuloy ang search and rescue operation na naharap sa mapanganib na kondisyon dahil sa malalakas na alon na umaabot sa 2.5 metro.
1: Bagong araw, Balita Pandaigdig.
3: Nanawagan naman si US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky na itigil ang pag-atake sa mga pasilidad ng diesel sa Russia. Ayon kay President Trump, nakadaragdag ang mga pag-atake sa pandaigdigang kakulangan sa fuel. Giniit naman ng Ukraine na lehitimong military targets ng mga refinery ng Russia ang kanilang target.
1: Bagong araw, bagong diwa.
3: Mula po ito sa Unang Timoteo Kabanatang 2, Talatang 2. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, 14 sa buwan ng Setyembre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumain niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
3: Ang tamang oras, 6:54.
6: Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
7: Kinukupkup ako at tinutulungang
6: maging malakas, masipag at marangal.
7: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
8: tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
6: Naglilingkod, nag-aaral
9: at nananalangin ng buong katapatan.
7: Iaalay ko ang aking buhay,
6: pangarap,
7: pagsisikap
6: sa bansa.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
4: Bawat isa sa atin ay may husay at kakayahan. Pero kung gusto nating mas maraming magawa, kung gusto nating mas malayo ang ating marating, kailangang maging handa at willing tayo na makipag-collaborate sa iba. May nakapagsabi nga na ang kagandahan ng pagiging bahagi ng team ay ito, together, everyone accomplishes more. Pero paano nga ba magiging productive ang isang team? Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi ng basketball icon na si Michael Jordan, "Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships." Paano nga ba uusad ng mas mabilis sa iisang direksyon ang isang grupong binubuo ng mga taong may magkakaibang ugali, interes, personalidad at kakayahan? How do we make teamwork work? Narito ang apat na bagay na dapat nating tandaan tungkol sa teamwork. Una, we win when we're a united team. We lose when we are divided. Kung nagkakaisa tayo sa ating mithiin at pangitain, kung isang direksyon lamang ang ating tatahakin, mas mabilis natin itong mararating. Di naman ibig sabihin ay dapat na magkakatulad tayo sa lahat ng bagay. While retaining our individuality, mayroon tayong malinaw at iisang direksyon, iisang vision na aabutin. Pangalawa, overlooking an offense and choosing to breathe grace make an imperfect team a happy place. Ang pagiging handa na umunawa at magpatawad ay mahalaga para maging matatag at maayos ang kahit anong pagsasama. Teams are made up of imperfect people at isa ka doon. Kaya mabuting maging mahaba ang ating pasensya at pangunawa para sa ibang tao. Pangatlo, roles which are clearly defined and excellently performed eliminate confusion and boost fruitfulness and harmony. Sa isang team, iisa man ang ating vision, iba-iba ang ating kontribusyon para maabot ito. Kailangan lamang ay maging malinaw kung ano ang roles ng bawat isa at tiyaking ang mga tungkuling ito ay magagawa. At pang-apat, know God and let Him be your team leader. Ang sabi sa Psalm 37 verse 5, "Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act." God is the best coach, guide, and boss that you could ever have. Nung ang mga Israelita ay nagtiwala sa Diyos sa Old Testament, napakaraming beses, victory was on their side. Sa tuwing magtitiwala lamang sila sa kanilang bilang at kakayahan, sila'y natatalo ng kanilang mga kalaban. Sayang na sayang kung hindi ka magpapasakop at susunod sa Diyos. Make God your team leader. Mas gusto mo bang nagtatrabaho ng mag-isa? Maaaring mabilis kang matatapos sa iyong gawain sa mga bagay-bagay kapag mag-isa ka lamang, ngunit mas malayo at mas marami kang mararating kapag nagtrabaho ka kasama ang iba. Teams work. Try it. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
5: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
6: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao.

0: Kining ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
1: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
2: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
3: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
4: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
2: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
5: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
6: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
1: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
0: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
7: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
3: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
8: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na! Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
9: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
10: sa FEBC.ph
9: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
11: Ang tamang oras, 6 na minuto makalipas ang 7 ng umaga.
12: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
13: Oras na, Pilipinas!
14: Ito ang Oras na, Pilipinas. Programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702-DZAS, FEBC Radio TV, agabay ng sambayanan.
13: Oras na, Pilipinas!

0: Ganda ng araw sa labas. Sana naman, hindi lang siya sisilip. Sana
1: maganda
0: naman,
1: nga.
0: Mag-stay siya, diba?
1: Maganda siya, maganda. Mm-mm. At I think, diba? It's clear actually. Clear sky.
0: For a change.
1: It's a blue sky.
0: Kagaya ng mga kasuotan natin.
1: Katulad
0: ngayon.
1: Ng blue dress and blue suits.
0: Hindi kami nag-usap, pero para kaming naka-uniforme today, kaagapay.
1: Oo nga.
0: It's a Monday, but we're not feeling blue.
1: No.
0: No.
1: Of course.
0: But I'm feeling pain.
1: Pain?
0: Sa likod ko kahapon, pumasakit ang likod ko. Kaya pasensya na po, para akong robot ngayon.
1: ganun. Eh, ako'y nagpa-masahe.
0: Or sana all.
1: Kaya nakatulong.
0: Magaling.
1: Pagkatapos,
0: hindi masakit katawan mo.
1: Hindi. Actually, nawala yung sakit kasi ilang araw nang masakit yung sa aking liig.
0: Ah, naku, kailangan ko yan.
1: Masinyalis ng...
0: Ayun na nga. Kasi nga... Teka, masakit nga talaga likod.
1: Ah, okay. Mm-hmm. Eh, baka ano...
0: Science kakaupo, and wonders.
1: Science and yung mag, na, may mga sinyalis tapos ikaw yung nagtataka.
0: May mga palatandaan. Ayan, talaga.
1: No. Yung may pangapalatandaan tapos denial ka pa. Bakit kaya?
0: Sign and...

0: under.
1: Oh, yan. Alam na this kung bakit. Ayan, oh, good morning, Pastor Ni. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
0: Ako pa rin po, si Attorney Pastor Ni Jeremiah Belicata. Siyempre, makasama niyo po kami sa loob po ng isa't kalahating oras. At napakaganda natin pag-uusapan. Ang daming
1: bagay na bagay ang salamin mo sa pag-uusapan natin.
0: Hindi ka pa rin nakaka-get over sa akin.
1: Nasanay ka na ba? Nakawan week ka na.
0: Medyo, pero malaki na improvement.
1: Hindi sabi ka na sa akin, beautiful eyes ng beautiful eyes. Nabawasan na.
0: Two weeks daw.
1: 2 weeks, okay.
0: Pero pag nagmamaneho ka, medyo, tinatanggal ko siya. Kasi nga, progressive . Yun pala yun. Di bale.
1: Bagay na bagay yan. Mamaya may talakayan tayo. Para tayo mga law school students mamaya.
0: Ayan. Yung mga hindi nakaka-relate kasi nakikinig lang, pwede naman kayo
1: sumilip naman kayo.
0: Sumilip kayo sa ating Facebook at YouTube.
1: Yes. So, Pastor, ni hanggang 8:25 tayo ngayon. Ay, a 14 na. Kalain mo yun. Bilis. Sa buwan ng Setyembre. Parang kailan lang sumilip si Jose Maria?
0: Oo nga.
1: Ngayon mga kalahati na yung September.
0: Sila na ni, balik sa trabaho sila ni Mariah Carey.
1: Busy. Paos na. Diba? Ang 14 na ng Setyembre, kabilis ng araw.
0: Sa mga mall talagang ano na sila?
1: Ano na?
0: Mga Christmas carol na.
1: Pero diba yung iba, real quick mula sa Halloween, nagiging... Diba? Kasi mag-Halloween pang mga yan ng November 1.
0: Kaya nga.
1: October 31.
0: Pwede naman na wag nang mag-celebrate.
1: Pero ngayon, yung mga mall, marami na rin mga Christmas decors.
0: Oo.
1: Mas okay naman yon. Pero wag na tayong magtakutan, ang dami nang nakakatakot.
0: Bawal na nga po ang ghost.
1: Wag na mga ghosting. Masakit yun.
0: Mga project, tapos mga sa relasyon. Mahirap yan.
1: Wag na. Totohanin na. Nox!
0: Congratulations pala.
1: Saan?
0: Sa ating dalawang kaagapay.
1: Wag muna natin.
0: Wag na muna natin.
1: I-preempt dahil baka sila pala mag-a-announce.
0: Sila pa mag-a-announce?
1: Sa broadcast.
0: Okay.
1: Malay mo naman.
0: Sa FB ko pa lang sinakita.
1: We're just happy for them. Nox! Yes, nagpakilala na ba ako?
0: Oo.
1: Okay na? Anyway, okay. Sige, welcome po sa ating mga kaagapay na kanina pa nakatunghay sa iba't iba nating platform. Hello and good morning sa iyo sa FB Live.
2: Hello po!
1: Gayon din sa YouTube channel. God bless you. Of course, sa ating radio app.
2: Thank you.
1: Sa atin ding mga radio at PM radios.
3: Happy listening.
1: Of course, sa mga nasa biyahe.
2: Take care.
1: Sa ating mga ka-Team Positive, good morning. Nandito na si Reggie Villena.
4: Reggie sa control. Salamat po.
1: At syempre, tinutulungan siya ni Ara.
2: Hi po.
1: Maraming salamat din kay Phil.
5: Feel like the bond. Ready in action.
1: Sino ba Reggie? Tapos si Lourdes Magtunaw.
6: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
1: Good morning din kay Shekinah Abalon.
7: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
1: At kay Shaira Gabornes.
8: Rise and shine with Shai.
1: Sa ating RTV, aba nakatoka ang ating bunso, si Nicole.
9: Good morning!
1: Sa tulong ni Angelica Calaya.
10: Aagapayan ka, kaibigan!
1: Magandang umaga rin sa ating engineering at Bukawa Tech people.
11: No problem!
1: Yan ang ating mga ka-team positive. Talagang maaasahan natin. Palagi sa ating broadcast, kaya maayos ang latag ng ating programa at malinaw kaming nakakarating sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. 7:13 ng umaga, abangan nyo lang yung ating QOTD.
0: Yeah.
1: Magbe-brainstorming muna kami ni Pastor.
0: Maganda talaga yung...
1: Alin? namin? Yung araw?
0: Yung araw.
1: Bakit?
0: Yung
1: sky. Na-miss mo talaga siya.
0: May blue kasi, di ba, itong mga nakaraang panahon, ang hirap na makakita ng blue sky.
1: Correct.
0: Di ba? Eh, kaya
1: tapos nag-haze pa tayo, kaya
0: nga,
1: di ba?
0: Kaya nga. Isipin mo, nasa tuktok na tayo ng
1: 46th floor po 46th ang floor. Aming studio.
0: At ang hirap mo pa rin makita yung maganda at blue na...
1: Kaya nakakangiti talaga. Yes. Nakakapaghatid ng ngiti, diba?
0: Parang naalala ko sa Mongolia ang tawag sa kanila, the Kingdom of the Eternal Blue Sky.
1: Kasi
0: sila, mataas ang kanilang elevation. Ooh. 1,000 feet above sea level sila.
1: Kaya, so, ang layo ng tanaw mo ng kalangitan. Wow, ganda.
0: Maganda yung... clear lagi yung kanilang sky. So, kaya nakaka-bless, no? Nakakapagpasalamat tayo sa Panginoon na parang binabati tayo, gumising na
1: so,
0: kayo.
1: So, i-enjoy na natin yan. Yung mga kailangang magpaaraw. Yeah. Yan, magpaaraw na
0: magbilad-bilad
1: po kayo. Vitamins din yun, di ba? Kailangan din ng ating katawan. Diba?
0: Vitamin D, tama ba?
1: Nakakapagpalakas din yan. Mm-mm.
0: Vitamin D ba? Tama.
1: Yes. Mm. Oo. So, dapat naman po, huwag masyadong tirik yung araw. Kaya before 8 yan.
0: Yan.
1: Magbilad-bilad ka na. Uh-oh. Yung baby, di
0: ba? Oh, yun, oo.
1: Pero, yung anak ko, nasobrahan
0: yan. Bakit nasobrahan sa bilad mo? Paaraw.
1: Sa paaraw. Kasi yun nga, medyo may pagka-jaundice, di ba? Nilabas.
0: Okay.
1: Kaya ang sabi ng pedia, paarawan.
0: Paarawan.
1: Bongga ng pagpapaaraw, no? Dahil malapit kami sa historical landmark na Baraswain Church. Di ba? Doon siya winowalking ng lolo niya.
0: Wow, napaka-historical.
1: Kaya yun, nangutim. Hindi na.
0: 22
1: years old.
0: Pogi-pogi.
1: Kaya nga po, hinay-hinay lang sa ng baby.
0: Baka si lolo at si lola na pala yung nagpapaaraw. No? At, mga 15 minutes
1: mga
0: siguro.
1: Ganun lang. Todo-todo bigay. Todo-todo bilad. Inawang labada, kinula.
0: Bumalik naman yung kulay.
1: Tapos nawala naman yung pagka-jaundice. So, effective.
0: Effective. Parang ako nung pinanganak ako, tuwang-tuwa daw yung nanay ko. Kasi naka-mistiso daw sila.
1: Naks!
0: Yeah. Nung after 1 month na iniligo. ano daw pala? Napeke daw sila. Oo.
1: Meron nga din akong wag na nga. Lumabas yung mga luma akong picture.
0: Ang puputi.
1: Hindi ka. Sobrang napaka. Napaka hindi pa naglikas papaya.
0: Talaga? Hindi halata.
1: Nako, papakita ko sa'yo off-air. Baka di ka baniwa. Hindi ka talaga maniniwala.
0: Eh, baka naman kasi lagi ka na sa labasan.
1: Hindi.
0: Ay, hindi talaga.
1: Lagi nga ako sa loob ng bahay.
0: Ay, ganun pa rin.
1: Oo, napaka-domesticated ko eh.
0: Ay, talagang wala tayong magawa. Pero kami...
1: Papakita ko sa'yo.
0: Pero kami nung lumalaki, talaga kaming kasi lagi kami na sa arawan. Tapos lahat kami nagsiswim, nag-ano kami lahat.
1: Ganun. Kaya...
0: hindi ko nare-realize na...
1: Paitim ka na ng paitim.
0: Napaka pala nung...
1: yung asawa ko rin, tanghaling tapat, napaka-addict daw niya sa basketball noon.
0: Oo, yan.
1: Kalsada, lupa.
0: Nakapaapa. Nako. Tapos kapag ayun na tumanda, sabi isip-sip mo, ngayon mo nararamdaman yung sa tuhod. Ayan, no? So, shout out sa mga batang diba? 80s, 90s.
1: Di takot sa araw, di ba? Kahit tanghaling tapat, dumadayo.
0: Naka-combat boots pa.
1: Ako naman di na araw.
0: Hindi naman.
1: Sadyang ganun.
0: Talagang ganun, ayun.
1: Sadyang ganun lang.
0: Pero, salamat ha. Kapag na-air ko na naman, pumuputi naman.
1: Kaya nga, takot din ako na mag-swimming. Lalo baka na sa bumalik. Dagat.
0: Baka bumalik.
1: Bigla na lang nanunumbalik. Agad-agad. Sige, nako. Ano ba itong pinag-uusapan natin?
0: Kailangan Lunes. Makita yung off-air.
1: Lunes na Lunes, ha? Hanapin ko yung resibo. Narito muna, magbulay muna tayo sa Aklat ng Kawikaan galing po sa Magandang Balita, Biblia.
3: Kawikaan, kayamanan.
9: Kawikaan,
3: kayamanan.
1: Ay, grabe naman to. Proverbs 24:10. Ano kaya ang translation nito sa ibang salin? Kung bumibigay ka pag may problema, mahina ka talaga.

0: Ay, parang ang sakit.
1: Parang masakit. Pero
0: Proverbs 24:10. Kung bumibigay ka pag may problema, mahina ka talaga.
1: O basahin ko na lang sa English.
0: Kumagaan-gaan.
1: Sabi sa English dito, no, sa King James Version, sinabi, "If thou faint in the day of adversity, thy strength is small." Mm. Small. So parang may kasamang sumbat ang feeling dito, yung bumibigay ka pag may problema, mahina ka talaga. Pero actually, ito yung kagandahan sa Proverbs eh. No, napaka-ikli, napaka-simple. Pero,
0: straightforward.
1: Oh,
0: grabe.
1: Pero pag pinag-isipan mo, napaka-lalim ng mensahe. Ang sinasabi na to, no, that difficult times really reveal the depth of our strength and resilience. Yan ha. Ang verse na ito ay, "It encourages us not to give up when pressure, hardships, or opposition comes." No, so this leads us to the understanding talaga na to, Sister Heidi, that meron talagang purposes ang kahit ang mga pagsubok at problema.
0: Mm-hmm.
1: Yan, ha? So kapag wala kasi minsan problema, akala mo lakas-lakas mo.
0: Mm-hmm.
1: And in fact, ang sinasabi nila, ang problema daw ay dumadating para subukin ka daw ni Lord. Actually, baliktad ha.
0: Mm.
1: Kasi si Lord alam na niya what we are made of.
0: Mm-mm.
1: Pero sometimes the problems come in order to remind us na oops, hindi pala ako nakatungtong sa tamang tungtungan.
0: Mm-mm.
1: So, unang-unang reflection na dapat nating patandaan, sa panahon ng pagsubok, lumalabas kung gaano katatag ang ating pananampalataya. Di ba? At it reveals it to us na Lord, hindi pala ako sa iyo nakatungdong. Ang dami ko pala ibang kompromiso. Pangalawa, huwag nating hayaan ang bigat ng sitwasyon ang magdikta kung tayo ay susuko na. No? Kasi ang hirap ng situation, so ayoko na din. Ay hindi ho. Minsan wala kang choice eh, di ba? Marami mga tao na lalong lumakas kasi dumating yung mga pagsubok at napilitan silang talagang kumapit ng tuwina sa pangako ng Lord. Ayan ha, magandang paalala sa atin yan. Challenges and hardships actually forces us to trust in God. And number three, finally, no, ang tunay na lakas natin ay nanggagaling hindi kung kanino man at kung saan, pero sa mga pangako ng ating Panginoon. And I remember and I constantly remind myself itong nakaraang mga panahon. Living and walking by faith simply means grabbing hold of the yung mga revelation ng Lord sa iyo, yung mga pangako na sinabi niya sa iyo. 'Di ba? Hindi ka pwedeng magsabihin na living by faith ka.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi mo naman alam ano ba yung sinabi sa iyo ni Lord? Ano bang sinabi ng Panginoon sa kanyang salita?
0: Mm-hmm.
1: Yan. So
0: yes.
1: Yan, no? Sa araw ng problema, sinasabi kung bumibigay ka pag may problema, mahina ka talaga.
0: Oh.
1: Ibig sabihin, it's time for us to have a faith check.
0: Kaya nga, di ba, grabe ang kinang ng ginto.
1: Oh.
0: Di ba, grabe rin ang kinang ng diamond.
1: Yes.
0: Kasi grabe din naman yung mga pinagdaanan nila.
1: Oo nga.
0: Di ba, talagang yung mga impurities kung paano tinanggal sa kanila.
1: Tama.
0: Matinding init,
1: tama.
0: Diba?
1: And yung pressure, ha?
0: Oh, pressure.
1: Ang diamond, yung pressure niya,
0: diba?
1: Talaga.
0: Eh, tignan mo naman.
1: Kaya
0: ganun ka-valuable.
1: And amen. And kaya sinabi ni Peter yan, ano, Apostle Peter, na our faith which is more valuable and more precious than gold.
0: Yeah.
1: Eh kung ang gold nga eh pinapadaan sa apoy,
0: mm-mm,
1: eh yun pa nga kayang ating pananampalataya at tinatanggal.
0: Mm-hmm.
1: And alam mo ang maganda dyan, ano, ito ang huling aking sa reflection natin. Tapos na minsan, tapos na yung pagsubok, tapos na yung bagyo ng buhay, pero nandoon pa rin yung mga aral at yung pangako na natuklasan mo.
0: Mm-hmm.
1: So long after the storms have passed and the trials have passed, you will realize, Lord, salamat kasi kung hindi pala dahil sa mga yan, hindi ko natuklasan. Na totoo pala ang iyong pangako.
0: Yan. Kaya ngayon, mas wiser ka.
1: Mm-mm.
0: Diba? Mas matatag ang pananampalataya mo.
1: Amen.
0: Dahil doon. Yun, no? Amen. Ganda.
1: Ganda.
0: Kahit na mabigat to, kung unang dinig, ano?
1: Kung bumugay ka pag may problema, mahina ka talaga.
0: Kawikaan 24, ano. Jesus. Mm.
1: Ano yan? Yung check?
0: Real talk
1: check.
0: Lang.
1: Real talk.
0: Si King Solomon. Okay. Alright. Time check po natin. 7:24, panahon na para i-check naman ang daloy ng traffic dito sa Metro Manila.
2: Oras na para mag-park sa tamang paradahan.
3: Oras na, Pilipinas! Ronda, Kalsada!
4: Metro Manila Development Authority.
5: Charlie Nozares.
0: Good morning, Sir Charlie!
6: Good morning din, Kahedi and Attorney Cherry Maya. Ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito, unahin natin tingnan ang traffic situation sa EDSA southbound mula po dyan na sa may Bonifacio Monumento Circle. Mabagal po ang daloy ng traffic hanggang sa may southbound ng EDSA General Latino. Pagdating ng Balintawak Cloverleaf, muling babagal yan hanggang sa may Balintawak Market. At dito rin po sa may bahagi ng Scout Borromeo, mabagal din ang daloy ng dito na po pala sa may bahagi ng Ermin Garcia, dyan po nagsisimulang bumagal ang daloy ng mga sasakyan at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Connecticut. Moderate to heavy traffic din na sa may Ortigas sa flyover hanggang makarating naman ng Show Boulevard. Dyan din po sa may Reliance, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Boni MRT Station. At muli po tayo makakaranasan ng moderate to heavy traffic pagdating ng Guadalupe hanggang sa may Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. May bagyang pagbagal din dyan naman po sa may Pasay Road hanggang sa may Magallanes. Samantala dyan din po sa may bahagi ng Cabrera sa Pasay, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Taft Avenue. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal sa may Magallanes sa flyover. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Buendia MRT Station. At dyan din po sa may bahagi ng J. Vargas sa pag-ahon ng Show Boulevard Tunnel, moderately moving yan hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT Station. At muling babagal po pagdating na ng Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang Santolan. Dyan din po sa may Pituaso na moderate traffic lamang po yan na patungo naman ng Aurora Boulevard Intersection. Pagdating naman ng North Avenue, muli tayong makakaranasan ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa may Bansalangin. Moderate traffic din at paglagpas naman ng Muñoz hanggang sa may bahagi naman ng Dario Bridge. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan mula po dyan na sa may Commonwealth Luzon na flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Ateneo. Muli tayong makakaranasan ng moderate traffic pagbaba ng Libby sa flyover hanggang sa may Eastwood lamang po yan. Pero dyan sa may Calye Industria, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Green Meadows. Yung mga paakyat din po ng C5 Ortigas sa flyover, nakakaranas din po ng mabagal na daloy ng traffic at tuloy-tuloy po yan hanggang makarating na ng market-market yung mga papasok na ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ng C5, paglabas pa lamang po ng tollgate ng Skyway, moderate to heavy traffic na po yan at tuloy-tuloy hanggang sa may McKinley Intersection. Muling babagal ang daloy ng mga sasakyan na pagdating na po dyan sa may Libby sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan approaching Pituaso na mabagal din ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Ateneo. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman ng westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas din po ng mabagal na daloy ng traffic simula dyan sa may Labayani Road, tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Doña Carmen. Moderate to heavy traffic din na sa may Susuarege patungo naman ng Tandang Sora. At halos dumudugtong na rin po yan patungo ng Central Avenue ang pagbagal niyan hanggang makarating na po yan ng Elliptical Road sa may Panulukan naman ng North Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at bawal na nga kayong bumiyahe ngayon na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, mari kayong tumawag sa ating MMTA Hotline 136. Siya mo na Kahedi and Attorney Jeremiah ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMTA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Thank you so much, Sir Charlie.
1: Thank you, Sir Charlie.
0: God bless you. Happy Monday. Pabati muna, happy birthday sa Papa ni Ara. Yan, hi. Si Papa Arnel.
1: Happy
0: Sister
1: birthday.
0: Sister Nelia and Sister Beye. Yan, ng Light of the World na Cebu, Batangas.
1: Wow.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday po.
0: Papa wow. Arnel.
1: Papa Arnel. At kami bumabati sa mga nag-celebrate pala no, kasama sa aming ibang mga churches at congregation ang Feast of the Trumpets.
0: Mm-hmm.
1: No, may kapistahan ng tawag nila diyan ay Rosh Hashanah at ito ay ang original na biblical New Year.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So magandang ano rin yan,
0: isang New Year pa lang talaga.
1: Yan ay ano, paalala yan sa tawag dito na sa mga Israelita
0: ng
1: panibagong simulain sa kanila. So, at nag-enjoy kami dyan at sa susunod naman ay Feast of Day of Atonement.
0: Mm.
1: Yan. So, magandang paalala yan. Everything points to the Lord Jesus Christ.
0: Yan o. Tapos sa last week, maagang nilabas yung 2027 holidays.
1: Ah, ganun ba?
0: Oo, pwede mo nang planuhin ang mga holidays.
1: Wala nang bawian yan, ha?
0: Vacation. Alright, check muna natin. Ito bang araw na
1: ayan,
0: enjoy na enjoy natin? Blue skies?
1: Gaano
0: katagal
1: ba?
0: Maghapon ba yan? At ilang araw
1: ilang
0: ba yan?
1: Araw ba yan?
0: Alright, nasa linya natin si Ma'am Charmaine Varilla mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga, Ma'am Charmaine.
7: Yes po, magandang umaga din po sa inyo maging sa ating mga tigapakinig. Narito ang ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan. Easterly ang umiira dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon at magdudulot lamang yan ng mga pulupulong mga pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iira pa rin yung magandang panahon ngunit paghandaan pa rin yung mga chance ng mga localized thunderstorms. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning. Kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang bandagat. At meron nga tayong binabantayan na bagong low pressure area sa labas ng ating PAR na huling namataan sa layong 3,230 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa kasalukuyan nga ay posibleng maging isang ganap na bagyan sa loob ng isa hanggang dalawang araw at hindi rin natin inaalis yung posibilidad ng pagpasok nito sa loob ng ating PAR. Ngunit mababa naman yung chance nito na maglandfall sa alinmang bahagi ng ating bansa. Yan ang litas mula dito sa Pag-asa, Charmaine Varilla, nag-uulat.
0: Okay, Ma'am Charmaine, thank you. God bless you.
7: Okay.
1: Thank you po.
0: Si Alcor, good morning.
1: Good morning.
0: Salamat din sa panonood ni Ronald Young, ni Desiree Domingo, ni Edgardo Elizaga, kay Susan Delval, lagi ring nanonood sa atin, at si Ate Emerita Faustino, napakasaya daw nating panoorin.
1: Wow.
0: Salamat po. Tapos yes, Ami Kamorongan, see you on December 12. Rise up yan, rise
1: Oy.
0: Up. With Kuya Roman.
1: Shout out, Kuya Roman.
0: Sige sa Cuneta. Maghapon yan, December 12. And magandang umaga rin kay Julieta Belgira. Nakakahawa daw ang ating halakhakan at bibigay kasiyahan.
1: Si kamag-anak.
0: Oo nga.
1: Yung theory namin yan nila, ma'am. No?
0: Meron tayong viewers sa San Bruno, California. Si Yoli Reyes.
1: Uy, anong oras na po dyan? It's siguro mga 7.
0: Kabaligtaran, ano? Gabi.
1: Oo. Either 7 or 8. Or 6 in the evening. Yeah.
0: Happy rin tayo para kina Arl Luzon dahil maaliwalas din daw ang umaga doon sa Pangasinan.
1: Uy! Pangasinan.
0: Salamat.
1: No, sana, no? At mukhang wala naman namumuo ngayon na...
0: Meron daw binabantayang LPE. Binabantayan.
1: Pero wala pa sa ating
0: wala pa naman
1: area
0: sa
1: of responsibility. Oh,
0: oh. Eh? And
1: enjoy muna natin.
0: Yan, para sa ating mga kaagapay na nag-aabang na, ano ang ating QOTD? Meron yon muna tayong stinger courtesy of Reggie B.
3: QOTD. Question of the day.
0: Sayang naman eh.
3: Sa oras na. Pilipinas.
0: Oh, diba? Wow. Improving tayo.
1: Nadagdagan yung pressure natin ngayon na mag-brainstorming.
0: So,
1: ayan, QOTD.
0: Pabor ka ba?
1: Pabor ka ba?
0: O hindi? Ayan. Naiba ba ang voting threshold sa impeachment trial?
1: Parang may say tayo eh, no? Pero actually, nasa konstitusyon yan. Ang tanong dyan eh, hinahayaan pa, hinapayagad ba ng konstitusyon o hindi? Yeah. Kaya yan ang pinag-uusapan ng mga matatalinong mga katauhan.
0: Kagaya mo ng mga naka-antipars.
1: Naka-antiporma.
0: Sa Wednesday, ano, may mga friends of court.
1: Friends of the Amici Corey.
0: Corey.
1: Ano rin pinakaiba ng Amicus Corey? Oh. Sa Amici ano? Corey. Hindi kasi marami eh. Marami. Apat sila.
0: Pagka marami, Amici.
1: Oh, parang alumni tsaka alumnus.
0: So pagka isa lang, Amicus.
1: Oo. Amicus. Pero okay, di ba dapat pag may S, plural siya?
0: So,
1: hindi. Kasi ano na, Latin naman siya.
0: So yun yung friend, yung Amicus.
1: Friends.
0: So yung friend, Curie, yeah, yung yun yung court.
1: Court.
0: Yun, no?
1: Kaya pala meron
0: mas
1: mga...
0: Mas naging wise na naman tayo kaagap.
1: Dala yan ng antipara. Hindi, kaya ginagawa yan. No, may mga amicus curiae talagang kinukuha ang korte patungkol sa mga subject matter na highly technical. So kumukuha rin sila ng mga eksperto sa iba't ibang mga larangan.
0: Yeah.
1: Friends of the court.
0: Yan. So ang pinaka-assignment ng mga friends of the court na i-invite sa Wednesday ano yung
1: kanilang pananaw?
0: Pananaw.
1: Na kanilang expert opinion, mga constitutionalist at mga dating
0: Supreme Court Chief Justice. Ayun, no?
1: Antindi, no? Isipin mo. Except pala si Justice Ascuna, who is a retired Associate Justice ng Supreme Court, hindi man siya Chief Justice, pero ano siya kasi, constitutional delegate
0: ng
1: 1987 Constitution. Kaya mabigat ang kanyang mga sasabihin dyan. So, tatlo, no? Ay, ilan ba? Apat. Apat, no? Si
0: Retired Chief Justice Artemio Panganiban. Retired Chief Justice Reynato Puno. Retired Associate Justice Adolfo Ascuna and retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Yan.
1: Pero parang nag-excuse na ata si
0: parang magpapadala CJ na lang siya ng
1: Davide.
0: Kasi, ano ba yung komento?
1: Kanyang comment, no? And
0: mahalaga. So yung tatlo ang present sa Wednesday.
1: Yeah. Mm-hmm. Pero mahalaga kasi si CJ Davide.
0: Naupo
1: siya nun eh. Kasi di ba nag-ano siya sa ano eh, impeachment.
0: Siya yung presiding officer.
1: The 14 on. Votes have it. Ay, ano ba yun? 14? the no votes. No votes have it.
0: Kay Era ba yan?
1: Oo, tapos yun na. Nag-walk out na sila.
0: Yan. Yun. So,
1: yan, kaya ano. Pero ano, health reasons ata.
0: Yan. Kayo ang magbigay din ng inyong opinion. Ayan. Kung magpapayo din kayo.
1: Kung kayo ang amicus.
0: Oh, di ba?
1: Amicus ng Oras na Pilipinas. Hindi ng korte.
0: Pabor ka ba na ibaba?
1: Yun.
0: O panatilihin na lang ang voting threshold sa impeachment trial.
1: Kasi 2/3, no? Sinabi ng soup ng Constitution, 2/3. Ang tanong dyan, 2/3 ng ano?
0: Ng 24 ba? May apat ngang hindi
1: nakaka-attend
0: ng trial.
1: Oo. So, pwede bang ibaba?
0: Din ba sila?
1: Ang isa pang tanong, pwede bang ang Senado ang magbaba?
0: Mm-mm.
1: At ano ang boto? Kasi kung ibababa nila, majority lang ba? Ibig sabihin, ito ay 10 na lang, eh, no? Ang para makuha mo ang majority. Kasi nga, marami yung naka-leave o kaya ay nakakulong. So, pwede ba yung 10, mag-determine sila na dapat ibaba yung 16? Parang gano'n na yan.
0: Oh, yeah.
1: So, kayo ba ang amicus ng Oras ng Pilipinas?
0: Padala ninyo. Malayan-talakayan tayo sa Facebook Live, sa YouTube channel, habang pinapadala ninyo ang inyong paliwanag din, ano, kaagapay sa inyong posisyon. Magbigay daan muna tayo kay Desa Girl. Eto, mas lalo tayong tatalino sa pakikinig sa trivia sa likod ng bandila.
8: Tinutupad ko ang aking mga tungkulin.
9: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
10: Magandang umaga kaagapay! Desa the Explorer po, ang inyong radio tour guide na palaging nandito. Ngayong araw, ihahandog ko sa inyo ang isang visual feast para sa mga mata at kaluluwa. Ready ka na ba? Tutuklasin natin ang most beautiful natural sceneries sa buong mundo. Mga lugar na tiyak magpapawaw sa bawat traveler at mag-iiwan ng alaala habang buhay. Una sa listahan ay ang Banff National Park sa Canada. Imaginin mo ang malawak na alpine lake bundok na may snow-capped peaks at lush forest na tila nasa postcard. Dito, bawat takbang ay parang pagpasok sa isang obra ng kalikasan. Ang mga activities ay hiking, kayaking o simpleng pag-upo at pagtanaw sa tanawin. Lahat ay nagpaparamdam ng wonder at serenity. Sunod naman ang Bora Bora sa French Polynesia. Ito ay paraiso sa puso ng Pacific. Mayroong crystal clear lagoons, white sand beaches at overwater bungalows. Ramdam mo ang ultimate tropical escape. Ang sunrise at sunset dito ay sobrang romantic at ganda. Kaya perfect para sa mga naghahanap ng peace at natural beauty sa isang dream destination. Ang susunod sa listahan ay ang Amalfi Coast sa Italy. Ito ay may dramatic cliffs, charming towns at azure waters kung saan mararamdaman mo ang kombinasyon ng history, culture at nature. Habang nagda-drive o naglalakad sa coastal trails, bawat view ay parang painting, isang paalala kung bakit ang Earth ay puno ng ganda na dapat ipagmalaki at pahalagahan. At syempre, nariyan rin ang Patagonia sa Argentina at Chile, isang lugar kung saan ang wilderness ay tunay na wild and majestic. Sa towering mountains, ramdam mo ang lakas at katahimikan ng kalikasan. Para sa adventure seekers, bawat trekking at exploration ay may kasamang napakagandang views na hinding-hindi nila makakalimutan. At panghuli ay ang Mount Fuji sa Japan. Ito ay ang iconic cone-shaped peak, sakura blossom sa spring at Sirin Lake sa paligid. Dito, ramdam mo ang harmony ng nature at culture. Ang Mount Fuji ay hindi lang destination. Ito ay experience, isang lugar kung saan maaalala mo kung gaano kaganda at kahalaga ang mundo. Kaya naman kaagapay, ang mga beautiful natural sceneries na ito ay hindi lang tanawin. Ito ay inspirasyon, adventure at peace na pwedeng dalhin sa puso kahit bumalik ka na sa bansa mo o sa realidad ng mundo. Hinding-hindi mo makakalimutan ang itsura at ganda ng kalikasan at ng buong mundo. Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang ganda, ang kasaysayan at kwento ng bawat bansa at ng buong mundo.
9: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
0: Thank you sa maagang pasyal, Desa Girl.
1: Salamat, Desa.
0: Maganda ng mga lugar na yon, di ba? Invite lang. Siyempre, naghahanap pa rin tayo ng mga additional na co-workers sa FEBC Philippines. Dito sa DZAS, meron tayong opening for staff assistant, RTV production technician, tapos sa iba't iba din nating departments at regional stations, meron din po tayo mga bakante pang pwesto. So, magsenda lang po kayo ng 2x2 photo resume sa recruitment at FEBC. www.jcc.ph. And sa atin pong website, meron din tayong Join the Mission na link. I-click nyo lang din po yon. At paanyaya po ng Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas, isang Summit on Leadership 360 sa temang Resilient Leadership in an Age of Disruption, Faith, Family, AI, and Nation Building. October 23 pa naman to, kaya lagay na po sa kalendaryo, alas 7 ng umaga hanggang alas 11 lang ng umaga. Mabilis lang yan sa Grand Ballroom ng Shangri-La the Fourth, Manila. Oh, dito sa may BGC, ano?
1: Pwedeng mag-flag.
0: Teka lang. Bigay ko lang yung website ng Leadership Summit.
1: Ayan.
0: 360.org para sa registration and additional info. Mag-flag ka na.
1: Flag ako. Pero hindi naman talaga flagging.
0: Ano yan?
1: Ano to? Para sa mga nag-hiring kasi sa aming law office ng liaisons officer or messengers. So baka mga gusto nila, no? Qualification, syempre... Ikaw ay marunong magmotor at may lisensya.
0: Mm-mm. Dapat ba may motor?
1: Preferably
0: ka ng motor.
1: Preferably sana, no? But okay. Ito naman ay so you could run errands delivery. So, submit niyo lang po ang inyong resume sa hrd@babdilo.com. Sa Belica Aranas Nang De La Cruz and Associates.
0: Paulit ng email.
1: Sa hrd@babdilo.com.
0: Ayun. Yan. So, messenger.
1: Yes, liaison officer or messenger.
0: Ayun.
1: Yan, marunong magmotor. So,
0: ang office po nila, kapitbahay lang ng AS.
1: Isang gulong lang po kami.
0: So, Ortigas Center.
1: Ayan.
0: Ano ba yan? Urgent?
1: Basta may opening. Siyempre, kasi ano eh.
0: Announce din natin sa ating ano. Ano nga yun?
1: Kung gusto nyo makatrabaho.
0: Sa Entre Pinoy.
1: Ayan.
0: Action line.
1: Ganun ba?
0: Oo. Anunsyo tayo doon ng job openings.
1: Kung gusto niyo akong makatrabaho, kung hindi, okay lang.
0: Meron din tayong bagong program dito sa DZAS. Abangan niyo to, kaagapays. Ganda nito. Mga kwento ng Open Doors.
1: Uy.
0: Yan, Open Doors Philippines. Your Captain Speaking, yan ang title ng ating program. Kasama si BJ Candole, Reaching Out to the Persecuted Christians Worldwide. Start nito, pilot ay October 5, Mondays ng hapon, 4 o'clock. 4 to 4:30.
1: Alas 4.
0: Oo.
1: As 30 minutes.
0: Yes, every Monday.
1: Oh, pag-pray ho natin.
0: DZAS.
1: Alam mo, the more that I was exposed sa mga international networks talaga ng mga Body of Christ, no? The more na you realize na grabe ang blessing ng
0: Pilipinas.
1: Pagdating sa malayang pagsamba. No? Kaya sila, pagpunta nila dito, kahit sabihin natin na medyo lamang sila economically, no?
0: Pero yung religious freedom naman ng Pilipinas.
1: Yung worship nila, pagpunta nila dito, malaya sila, hindi sila takot na takot. Sabi ko, wow Lord, ang ano talaga, ang critical talaga ng rule talaga ng Pilipinas. Kaya pag-pray ho natin, yung mga
0: missionero,
1: kapatira natin, na persecuted.
0: Christians, yes.
1: Lalo na sa Asia.
0: So mas matututunan natin yan sa pagsubaybay natin sa Your Captain Speaking starting on October 5 dito po sa DZAS. Ay, every Monday na po yan. And si Kuya Dario, ang iyong piloto, nanonood sa atin.
1: Hello!
0: Tapos, basa lang tayo ng ilang sagot sa QOTD kung pabor ba na ibaba ang voting threshold sa impeachment trial. Si Atara, yes, pabor po ako na ibaba ang bilang ng boboto. Dapat yung mga senador na boboto ay present.
1: Okay. Meron din dito, si Desiree Cynthia Dominga ba? Explanation, the 16-vote requirement written clearly in our constitution. Okay. Mm-hmm. So, Article 11, Section 3, paragraph 6. Mm-hmm. Yan, sinabi niya dito, no? The Senate has 24 members, 2/3 of 24-16. So, sinasabi. Meron din dito si Anthony Grace Tolentino. Mm-hmm. No, I believe na kahit absent ang mga yan, nakatutok pa rin sila. Let them vote online.
0: Paano
1: yan? Unprecedented.
0: Paano nila mapapanood kung nakakulong? Di ba bawal TV doon?
1: Oo nga. Malay natin, di ba?
0: Ah.
1: Pero Pero yun ang sinasabi, let them vote online. Mm-hmm. Sasabihin ko unprecedented, no? Na hindi. Mm-hmm. Pero nung pandemic nga pala, online lahat. Kaso lang nga, lahat naman yun online.
0: Yes. Si Federico okay. naman, pabor po, yung kompleto lang sa attendance ang makakaboto. Okay. 2/3 noon. And happy birthday sa'yo, Kuya Federico Termolo Jr.
1: Oy, happy birthday. And, happy birthday. Oy, binabati ko si Mama Pong, Pastor Mama Pong Aison, tsaka si Pastor Ivan Aison. Mga kasamahan ko sa aming church.
0: Hello po.
1: Hello po.
0: Belated happy birthday din kay Kapitana Weng Cabal. And shout out din kay Kagawad Alan Gokyoko. Kaarawan niya ngayon.
1: Uy.
0: Alright. O sige. Magbigay daan muna tayo kay Brother Phil. Meron tayong gawang kabutihan na magbibigay inspirasyon sa ating pagbubukas ng work week dito sa ONP.
11: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
12: Isang biyahe na naputol at ilang taong agad kumilos. Magandang araw kaagapay. Kamakailan, isang pasahero ng MRT3 ang hinimatay habang nasa loob ng tren. Dahil dito, agad namang rumisponde ang Shaw Boulevard Station Emergency Medical at Security Team. Sa ganitong mga sandali, mahalaga ang bawat segundo. Sa kanilang mabilis na pagtugon, na ibigay agad ang kinakailangan tulong para sa pasahero. Hindi man nila kilala ang pasahero, hindi iyon naging hadlang para tumulong. Isang simpleng paalala na sa pampublikong lugar, hindi natin alam kung kailan tayo maaaring mangailangan ng tulong o kung kailan naman tayo ang maaaring makatulong. Dahil minsan kaagapay, ang kabutihan ay hindi nangangailangan ng malaking bagay. Kailangan lang ng taong handang kumilos kapag may nangangailangan.
11: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali.
12: Pinakaba ng isang 19-year-old na college student ang kanyang mga magulang matapos siyang magpanggap na biktima ng kidnapping para makahingi ng 300,000 pesos. Nagpadala ang estudyante ng mensahe mula sa sarili niyang social media account at humingi ng ransom kapalit ng kanyang kalayaan. Nagbigay rin siya ng 2 oras na palugit at nagpadala ng mga video kung saan umiiyak at naghahabilin siya sa kanyang mga magulang. Pero tinuntun siya agad ng mga otoridad at natagpuan sa isang hotel. Doon nila nalaman na gawa-gawa lamang ang kidnapping. Inamin naman ng estudyante ang kanyang ginawa at sinabing gagamitin niya ang pera para bayaran ang utang sa sugal. Kaagapay, huwag na huwag gagawing paraan ang panluloko o panggigipit para takasan ng problema. Ang isang maling desisyon ay maaring magdulot ng takot sa pamilya at mas mabigat na problema sa huli. Para sumabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon.

0: I'm check natin, 7:51 na ng umaga. Naghahanda lang sa Zoom ang ating kakausapin. Pero sagot naman ni Orly Santos, 16 dapat. Yan ang nasa constitution. Do not bend the law.
1: Uy.
0: Sabi niya dito.
1: Maano? Madirekta.
0: Firm. Oh.
1: Firm. At meron din mga, pero ano rin ha, ang daming mga lawyers,
0: na
1: justices, ano rin talaga sila. Kumbaga, narinig natin si former Comelec Commissioner Sarmiento. Rene Sarmiento. Sa kanya naman na pwedeng pagbotohan daw no ng Senate. Ano? Pero yung iba naman no na sinasabi at kumakalat. Tingnan natin kasi si Chief Justice Davide nung panahon. Diba yung sa video, nung 23 daw, kahit 23 daw, dapat 16 pa din. So, pero tingnan natin kasi syempre ito'y pakikinggan this coming Wednesday, tama?
0: Opo.
1: Ang kanilang mga payo, ano? Pero ang kanilang botohan pa ata sa 30th kung hindi ako nagkakamali.
0: Kasi mag-oral argument pa.
1: Correct.
0: Sa 23 yung yes.
1: magkabilang panic. Yan ang ma-exciting. Naalala mo yung palitan ni Congressman Jokno tsaka ni Attorney Michael Poa. Na very courteous. Tsaka,
0: gandang pakinggan nun.
1: Oo. At this time out. Walang objection. So, yan ang oral arguments.
0: Yes.
1: Kasi walang insultuhan.
0: Tsaka malinaw nilang nailalatag yung kanika nilang mga panig.
1: And I think yan din ang ating i-expect ngayon. No? At siya nga pala, congratulations sa mga nag-bar exams last year. Yesterday was the last day ng kanilang bar examination. So, congratulations sa inyo. At sa mga law school kasi dumadami na naman ang enrollees.
0: Dahil dito sa trial.
1: Oh.
0: And isa na lang, bago natin tawagin yung ating panauhin ngayon, ay God bless dyan sa Barm Parliamentary Elections today. Yan. Makasaysayan yan.
1: Yes, yes.
0: Kauna-unahan, diba? Bahagi ng ating peace process dyan.
1: Pag-pray natin dahil may mga nababalita
0: may mga
1: nga.
0: Incidents.
1: Ano? And syempre, malaki rin ang impact ng kalalabasan ng election sa Barm. Tinitingnan din nila sa 2028 yan.
0: Yeah.
1: So, pag-pray natin.
0: Oras natin, 7:53 ng umaga. Dako na po tayo sa ating pag-unawa dito po sa pag-anyaya nga ng impeachment court sa mga friends of the court para bigyan po ng magpaliwanag or kaunawaan. Ano nga po ba yung mga dapat na maging pagtitimbang dito po sa sinasabing pagbababa ng voting threshold para po ma-convict ang ating Vice President na naharap nga po sa impeachment trial. Ang kanyang mga
2: ligunin. Oras na! Pilipinas! Pag-usapan natin.
0: Gaya po ng nabanggit natin kanina, Pastor Ni, di ba? Napangalanan na kung sino itong mga friends of the court.
1: Friends of the court.
0: Na dadalo. Mm-mm. O kaya magbibigay
1: exciting
0: ng kanilang opinion.
1: Exciting yan. Kasi mga justices.
0: Mm-mm.
1: Tsaka mga maghanda na rin kayo ng inyong
0: notes.
1: Mga nabasa mo sa isip ko. Mga
0: kaya,
1: tissue.
0: Nosebleed ito.
1: Oh.
0: Kaya pasimplihan natin ngayon.
1: Simplihan natin
0: ngayon.
1: Nagtawag
0: din tayo ng friend.
1: Friend of ONT.
0: DZAS, yan o. Law expert, former diplomat naman.
1: Yes.
0: O yan, si Attorney Jojo Lacanilao. Magandang umaga, Attorney Jolak.
1: Good morning, Attorney Jolak.
3: Hi, good morning po sa inyong lahat at sa ating mga tagasunod.
0: Mm-hmm.
3: Magandang umaga po. Salamat sa pag-imbita sa akin.
0: Mm-hmm. Attorney Jolak, sa inyo po bang palagay ay wise move po ba ito ng presiding officer or ng impeachment court na yun nga mag-anyaya po ano ng mga legal experts para gabayan po sila sa kanilang pagdedesisyon tungkol po sa voting threshold?
3: Yeah, anything friendly advice is of course welcome, no? Amici, dahil plural sila eh, no? Curiae. So, it's good para kasi marami rin hindi lawyers senator judges para maintindihan nila from some perspective na mga legal experts, no? Mga luminaries. Eh. Kung ano yung mga iba't ibang points of views. Kaya lang siguro, mangyayari dyan, hindi naman magiging consensus siguro, magiging advice din. So at the end of the day, magde-decide pa rin yung mga senator judges kung ano yung palagay nila na tama. So we will see. Pero it's a good thing na may ganong reaching out to people that are luminaries, dating Supreme Court justices. And some people even were part of the Constitutional Commission. Para maintindihan natin kung ano yung pananaw nila. And ang caveat lang, of course, is that yung opinion nila hindi naman binding yun sa mga senators. So, but we will see kung ano mangyayari.
1: So, Attorney Jolak, meron bang prescribed na proseso sa pagpili ng amici curiae o isang amicus curiae? Sino-sino ba? Required ba na ito'y justice ng Supreme Court? O pwedeng mamili kahit ang mga professors and everybody, anyone?
3: Wala naman strict rules, I think, no, Panyero. Kasi even the Supreme Court invites non-lawyers, non-justices. Basta medyo expertise, may expertise ka sa ganong area at gusto nilang magkaroon ng mas malilim-lalim na panorawa dun sa mga bagay-bagay na iniisip nila, they can actually choose. I think, hindi ko alam kung pinagbutohan pa nila to. I don't think so. Palagay ko si presiding officer Chief Escudero lang ang namili nito. Maybe wrong. Of course, mayroon din siyang kinukonsulta. Pero they can generally ask, kasi nga, ang caveat naman talaga, you know, hindi naman talaga to binding din sa kanila eh. And they just want to hear mga iba't ibang opinion tungkol dun sa issue na kanilang tinatalakay. Lalo na ngayon, ano ba talaga yung two-thirds of all the members? Yun yung issue nila. So they want to understand it. And obviously, merong disagreement sa loob ng Senate. Kaya naghahanap din sila ng tulong para magkaroon ng at least common understanding, same page. Pero of course, it doesn't guarantee na boboto sila pare-pareho sa isang bagay. So ganun pa rin. Ano? We will see. You know, somebody said it's exciting. Yes, it is. We'll see yung mga opinions sila. At saka yung mga debate, no? Yung debate sa Wednesday.
1: And I think, Attorney Jolak and Sister Heidi, parang nag-anyaya din ata ang impeachment court doon sa mga third parties na gusto yata magpadala ng kanilang mga kanilang mga pananaw, kanilang saloobin. I mean, I heard na parang ito ay open and hindi ko alam kung meron yung mga magpapadala na ibang mga partido. So, pero bagamat na ganito, ito'y tama no, attorney, this is only really to assist ang korte sa kanilang pagdidesisyon regarding this matter.
3: That's basically that. Yun lang naman yun. Wala naman talagang binding effect yun. At kung ano yung maging opinion, that each senator judge will have to decide. Kasi I think, bago ito umabot sa Supreme Court, the Senate itself will have to make a decision on what will be the threshold, no? At yung decision na yun, I feel, palagay ko sa rules, nandun din yun eh, no? Majority vote lang yun eh. So they can decide and say, you know, 15 lang o 14 lang, by majority, hindi yung two-thirds eh. So that could happen. And then from there, maaaring magkaroon ng legal controversy kasi some people may agree, question that. And then siguro doon napapasok ang Supreme Court to actually settle once and for all, no, the constitutional meaning, the two-thirds of all the members of the Senate.
0: Pero Attorney Jolak, sa paano natin i-consider nung nag-open kasi yung impeachment trial, nagsabi na si presiding officer Francis Escudero na 16 yung votes to convict. Binding po ba 'yon? Or paano ang magiging pagtanaw natin doon?
3: My view, hindi binding 'yon. I mean, that's the opinion of one member kasi ano sila eh, no? Equal naman sila, di ba? Primus inter pares in a sense, no? Kaya si presiding officer, nahirapan ako dun sa title, eh, ba? Presiding officer Chief Escudero cannot really make a decision for the court. Lahat yan pagbobotohan nila kung yung mga crucial decision. But now, we understand na ang position niya, 16. Kasi binanggit niya nung umpisa yan eh. It doesn't mean also na he will continue to hold on to the 16 votes. Mm-hmm. So we will see. But that was just an exploratory statement, yung opening statement niya. Mm-hmm. Kaya ngayon, obviously hindi settled, no? Kasi some people are questioning it. That's why they're going to debate on whether or not ang threshold is 16 or less. Mm-hmm. Kasi hindi naman yung problema, hindi naman yung two-thirds eh. Quantifiable kasi yung two-thirds. So, ang problema, anong ibig sabihin ng all the members? It's a variable na nagbabago ba o hindi? Yun ang tanong eh. So, some have already expressed kahit doon sa mga amici. Narinig na natin si Justice Ascuna, Justice Davide. They've already expressed the idea na hindi yung variable, yung 24 is not a variable. No, it's a complete number. So for them, whatever happens, kung nakulong man yung dalawa, yung isa tumakbo, yung isa umalis na for some kind of medical, ano, whatever, eh, 24 pa rin. Yun yung point of view ng iba, no? But some people are, of course, citing, as you all know, yung Avellino case, which happened a long time ago, even before this constitution, which says that the all the members is variable, depending kung ilan yung pwede nilang i-compel to actually make a vote. No, at that time, dalawa, hindi nila makumpel kasi yung isa may sakit, yung isa nasa Amerika. So they decided the majority is 22. So sabi nila, majority of 20, the total is 22, majority is 12.
1: Yeah.
3: So some people are hanging on to that decision. Of course, that can be changed by the Supreme Court. Pero nandun tayo ngayon sa gitna ng legal question na yun. So we will see kung anong gagawin ng ultimately ng Senado. Una, Senado, pag di-decision nila yan on their own. Pag nagkaroon ng controversy, may magdadala niyan sa Supreme Court.
1: Yeah.
3: Kasi imagine kung ang boto, kahit na 20 na lang ang senators, ang boto 16 pa rin. So walang controversy.
1: Mm-mm.
3: Kung ang boto 13, walang controversy kasi less than two-thirds yun eh. Kahit sa 20, if I may, baka 13 sa lang at pag 20 na, no? Sabi mo 12, convict. Hindi yun, ano, obviously, hindi two-thirds ng 20 yun. So, hindi, walang controversy. May controversy pag ang boto is 14, 15. Some people in the Senate will say, oh, convicted na yan, tanggal sa position yan si BP Sara at hindi na makakatakbo. Some people will say, no, it's not. So, doon na lalabas yung controversy. And that, I think, is the right time for when the Supreme Court can actually legally come into play.
0: Attorney Jolak, bago lang magtanong si Pastorny, marami din pong nagsasabi, why change the rules now in the